0: prosecution na spokesman Congressman Zia Alonto Adyo nga di lang non-disclosure sa mga kabtangan ang wag gideklara sa statement of assets, liabilities and net worth consultant ni Vice President Sara Duterte ang kalabot sa issue sa remittances nga gakadawat sa kumpanya nga Cali 88 sa nagkarayang nasuda apan mata ni Adyo nga lakip na usab niini ang isyu sa nasudong seguridad tungod sa pagkoordinar sa langyaw nga gobyerno.
1: Hindi lang sa issue ng impeachment and non-disclosure for Salin. In fact, nakakita lang ako ng bagong position ng NICA. This warrants an issue of national security. Kasi pumapasok na yung mga ganitong unexplained financial activity in a company owned by a Filipino which has a transaction that unexplained, no, inward remittances nanggagaling sa ibang bansa. Na alam na naman natin, itong kumpanya na to may 125,000 lang capital. Wala ata itong mga empleyado, dalawa lang empleyado. So anong klaseng kumpanya ito from other countries, not only China but many other countries, na hindi nandeklara doon ha, sa Salin niya. So hindi lang non-disclosure, this also borders national security concern.
0: Ang pamahayag ni House Prosecution na spokesman Congressman Zia Alonto Adyo.
2: Nagugat si House Lead Prosecutor Congresswoman Jervie Luisto nga wa'y gilapas ang Kamara sa Anti-Money Laundering Act kon AMLAC. Kinaman mag-issue og sabena og nag-isgot sa AMLAC records kalabot sa impeachment proceeding bato kang BP Sara Duterte. Matod Luisto nga kabahin sa constitutional mandate sa Kamara ang pepegayon sa clarificatory hearing ug pagpangayo sa AMLAC records sa proseso sa impeachment.
3: It has been repeatedly said and raised by the prosecution at na-raise din ng ating mga senator judges. That issue of confidentiality was earlier ruled upon by the presiding officer. So tamang-tama ang sinabi ni Senator Judge Kiko Pangilinan. Kung kayo'y may concern, do not raise it here. Elevate the issue to the Honorable Supreme Court. Looking back to the hearing of the Justice Committee, syempre inaral po yan ng justice members. Inaral po yan ng House of Representatives. Every step of the way hanggang sa makarating kami dito sa Senado. And I'm confident that the House of Representatives did not violate the confidentiality provision of the Anti-Money Laundering Act.
2: Ang inyo nabati, Mousy House Lead Prosecutor Congresswoman Jervie Luisto.
0: Gihulat na lang sa defense team ang formal nga manifestation sa House Prosecution Team kalabot sa pagtangtang sa bribery charge sa Article 3 batok ang Vice President Duterte. Matod ni Attorney Michael Poa tigpamaba sa defense team sa Vice Presidente na wala sila ipagsupak ni ini o gipangandaman na usab sa depensa ang ilang mga ipresentar ng ebidensya kung matapos na ang prosecution team.
4: Hindi pa naman nagkakaroon ng formal manifestation kung they will be dropping articles, so we're still waiting. Ganun pa man, kung matatapos na po yung prosecution sa kanilang presentation of their evidence in chief, so tayo naman sa defense, eh, kailangan lang talagang maganda for our turn naman to present our evidence in chief. So if the end is near, then okay naman po tayo doon, but we're just waiting for the formal manifestation and coming from the side of the prosecution kung titigil na ba sila dito or meron pang isa pang article na ipresenta.
0: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa tigpamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Gibatikos ni kani Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo ang paggamit sa mga newspaper clipping ug balita isip basihan sa paglambigit sa bank transactions ni VP Sara Duterte ug sa Ingkapikas nga si Attorney Man Scarpio sa issue sa flood control og sa 6.4 bilyon pesos nga Cebu smuggling case. Matod ni Panilo nga dili mapatud-an pinaagi nini ang paglabigit sa Vice Presidente og sabanan nini sa nasgutang isyo.
5: Yan ang mali nila. Bakit sila magbabase sa dyaryo? Alam naman nila ang dyaryo. Hindi ka nakakasiguro kung totoo o hindi. Chismis nga eh. Kaya ito namang pisigong ito. Tawag ko dito si Mr. Unable. Palagi nilang siyang unable. Simpleng-simpleng talong. Yan bang proseso niyo dyan? Inquiry, investigation, evaluation, conclusion. Yung bang ginagawa niyo, hindi niya masagot-sagot. Napakasimple naman lang yun. Ba't di niya masabi yun? Wala akong bilib dito sa bugoy nito. Maliban sa, inamin niya talaga na hindi yung ibig sabihin pag malaki ang pera ang nakikita mo rin sa takbo ng bank account mo, ibig sabihin, yun, ganong kalaking pera mo.
2: Ang inyo nabati mao si Attorney Salvador Panilo kanhi Presidential Legal Counsel.
0: Gihagit ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro si Vice President Sara Duterte nga tumagun ang mga aligasyon batok niini ilabi na sa confidential fund. Mata ni Castro nga mas maayong ipakita niini ang mga ebidensya aron matuuhan ang Vice Presidente.
6: Mukhang marunong naman siya magpaliwanag. Kung meron siyang sapat na ebidensya, ipakita niya na. So parang kakaiba kasi ngayon. Ngayon may binibigay siyang Annex A, Annex B, Annex C. Pero bakit sa iba na talagang kailangan malaman ng taong bayan yung katotohanan about confidential funds, sa mga pondong natanggap nila. Pero bakit tahimik siya? Wala siyang Annex A, wala siyang Annex B, wala siyang Annex C.
0: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Gipamugos ni Attorney Paolo Panilo tigbaba ni VP Sara Duterte nga di angay himuong basian ang resulta sa lie detector test batok ang VP Sara Duterte tungod kay dili kini mahimong ebidensya. Kinantubag sa kampo sa Vice Presidente kalabot sa mga allegasyon ni kani patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Mato ni Panilo nga gimulang ang maong lie detector test tungod kay walay igong ebidensya nga giawiran si Gracioso.
7: Kaya may lie detector test kasi walang ebidensya. Kaya lang naman nagla-lie detector test kasi walang ebidensya si Gracioso. Kasi kung meron, hindi mag-rely ka sa evidence. You let the evidence for itself. But since wala, they're using this lie detector test. Kung if they see na 99% correct ito or truthful, eh palagay ko, defektibo yung lie detector test ng NBI kasi para sa amin, 100% kansisinungan. The moment that Gracioso or the report mentioned na dahil nagde-deliver siya, nakilala niya si Ramil Madriaga o inaabotan niya ng maleta mismo si Ramil Madriaga, eh alam ko agad na automatic bogus. Kasi para sa amin, napatunayan na namin na itong si Madriaga ay nagsisinungaling. Maybe siya nagtrabaho for the Vice President, wala siyang koleksyon to VP Sara.
2: Ang inyo nabati, mao si Attorney Paolo Panelo, tigbaba ni VP Sara Duterte.
0: Nagpag-usap payag ang buhatan ni Senator Jinkoy Estrada kalabot sa pag-turnover sa sakabuhatan nga walay mga gamit ngadto kang Senate President Pro Tempore Vicente Soto III isip kabahin sa standard practice. Matod sa kampo ni Estrada pinagi ni Attorney Raquel Mejia nagipaybalo kang Soto sa usap pa sa wala pa ang deadline sa October 5 ning tuiga sa pagbakante sa opisina na ang mga gamit, furnishings o materials ni ini dalhon sa bagong opisina ni Estrada. Subay sa payag nga kirekahanan sa mga kagamitan sama sa floor tiles, glass panels, lighting fixtures, cabinets ug uban pa gipalit gamit ang personal nga pundo tungod kay dili igo ang budget nga gihatag sa Senado aron matubag ang tanang galastuhan samtang ang maong hisgutanan napasabot na usab sa COA auditor.
2: Karon sa tumagom international sa Amerika. Hugot karon nga gimonitor sa Amerika ang gituang plague outbreak sa Russia. Kinuman, mamatay ang usa ka 28 anyos gababaeng usa ka Russian laboratory worker nga nagtuon sa plague ug gabad pa nga makatakod nga sakit ug 12 pa ang gilain karong parahuna. Mato ni US Secretary Marco Rubio nga kinahanglan buhatag og impormasyon ang Russia kalabot dinhi aron malikayan ang pagkaylap sa nasgutang balatian.
8: We know what we know, obviously, about whatever the Russians have provided, which is it seems that there was a worker at the lab that was infected, and there's concern that you know, could have spread, at least internally. So you've seen them do quarantines and that's of that nature. There's very limited travel between the U.S. and Russia, obviously. But like anything else, something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely. Yeah, I don't think it's cause for alarm, but it is cause for focus and a cause to just keep an eye on it, and we're doing that.
2: Ang pamahayag ni U.S. Secretary Marco Rubio.
0: Sa Saudi Arabia, gisiguro ni Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman ang suporta sa Saudi Arabia sa gobyerno sa Yemen. Mato ni bin Salman nga hangtod nga di nila mabawi ang tanang lugar nga kontrolado sa rebuilding Houthi sa Yemen, dili sila mohunong sa pagsuporta sa gobyerno sa mong nasod. Gidugang pa ni bin Salman nga ang naghimong pagpangatake sa Houthi dakong sayop ilabi na sa ilang kaalyadong nasod samtang subli sab nga gibalibaran sa Amerika ang hangyo sa Saudi Arabia nga dugang tabang sa ilang mga sundalo.
2: Sa Iran gipangandaman karon sa Israel ang ilang operasyon militar batok sa Iran. Mato ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga gamayng panahon na lamang himpit ng musurrender ang Iran dungan sa pagtapos ilang mission. Ginugan pa ni Netanyahu nga gawas sa Iran targeto sa bilang taposon ang puwersa sa Hezbollah ug Hamas sa Gaza nga posibleng himuon sa pagtapos sa eleksyon sa Israel ug Amerika karong tuiga. Samtang ipamugos ni Iranian Foreign Affairs Minister Syed Abbas Araghchi nga pabilin silang Adam aron panlipdan ang ilang nasod batok sa Israel ug Amerika.
0: Sa South Korea, giakusahan sa South Korea ang North Korea nga may nagpaliyo sa pagpabusikan sa minahan nga gikangol sa duha ka mga sundalo. Kinihuman na pamatud-i sa gihimong imbestigasyon nga gipanagian sa North Korea ang maong bomba. Tungod din yun, nanawagan ng South Korea nga mga igpasaylo ang North Korea ug kuhaon ang mga nahibiling landmine sa ilang teritoryo. Samtang gitubag usab sa North Korea ang maong panawagan ug nagbahad pa nga mahimo sa dugang mga aksyon.
2: Karon sa itong magnum business, gitutukan karon sa Department of Agriculture kung DA ang pamigayon sa cloud seeding operations sa mga lugar nga nakasinati sa drought condition o dry spell tungod sa very strong El Nino. Mato ni DA spokesman Assistant Secretary Arnel Dimisa nga nang andam na ang tanang preparasyon alang sa cloud seeding sa mga lugar nga nakasinati nini.
9: Kailangan nito may mga seedable clouds talaga. At doon sa mga lugar, priority natin yung talaga nakakaranas ng, sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag nga na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency, masigurado natin na talagang may ulan na papatak doon sa mga watershed areas na nangangailangan.
2: Ang inyong nabati mao si DA spokesman Assistant Secretary Arnel Dimesa.
0: Kitang nang ipagayon sa Dakbayan ang Grand Job Fair 2026 kinhimon sa umabot October 13 ning tuiga diha sa Limkit Kai Center alas 10 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Ang mga gitanyag nga trabaho naglakip sa telecommunications, healthcare, travel o global distribution system, financial services, retail, digital advertising, sales o guban pa samtang gidasig ang tanan nga nagpangitag trabaho nga pahimudsan ang naisgutang kahigayunan. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos og 2 centavos ang balor sa sa US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos og 62 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 62 pesos og 64 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Dunes. Samtang nagsarag pa rin tensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 107.20 US dollar per barrel. Kini may ubos og 1.30% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 108.20 US dollar per barrel.
2: Karon sa itong Magnum Sports, nagtuo si Kani Philippine Basketball Association kung PBA Commissioner Nuli Iala nga dako ang kinabahin ni Pinay Tennis Star Alex Iala sa padayon nga paglambo sa tennis sa Pilipinas ug pagdaa sa mga bagong torneo sa nasod. Kinuman sa WTA 125 Philippine Women's Open ug WTA 250 events nga ipagayon sa nasod sa tuig. Mato ni Iala nga daghan nga mga kabatanunan usab ang naaghat sa dulang tennis.
10: Pambihira ang impact ni Alex talaga. Hindi lamang sa labas ng bansa, lalong-lalo na sa ating bansa, sapagkat hindi lamang makakapanood tayo ng mas marami pang magagaling na players. But nai-inspire niya talaga ang kabataan na sumubok ng paglaro ng tennis. Having a WTA 250 in the country not only gives us a chance to see world-class talent, but it also gives our Filipino players a chance to qualify in their own home tournament. So hopefully, we can see more Alex Iala's playing in the WTA in the future and more Filipino fans enjoying Alex Iala's game and the game of tennis.
2: Ang inyo nabati mao si kanhi PBA Commissioner Nuli Iala.
0: Giagat ang tanang aspiring basketball official sa Misamis Oriental ug man pang interesado gawa sa lalawigan nga salmutan ang UBL MBRA Misamis Oriental Chapter Seminar Refresher Course on Organizational Forum sa FIBA Basketball Rules 2026. Kini pagayon sa mabot October 31 hangtod November 1 ning tuiga sa Blanco Covered Court balingasag Misamis Oriental. Ipagayon usab ang sunod nga batch sa mong seminar sa mabot November 7 hangtod 8 ning tuiga diha sa Municipal Gym sa Sugbong Kugon sa naisgutang lalawigan samtang dasig ang tanan nga pahimudsan ang maong kahigayunan o magparehistro na.
2: Sa atong magnum opinion karon, sublitang paminaw ng pamahayag o opinion ni Attorney Paulo Panilo, spokesman ni VP Sara Duterte, kalabot sa legasyon nga midawat o binilyong malita sa salapi ang Vice Presidente gikan sa flood control projects.
7: Kaya may lie detector test kasi walang ebidensya. Kaya lang naman nagla-lie detector test kasi walang ebidensya si Gracioso. Kasi kung meron, hindi magre-rely ka sa evidence. You left the evidence for itself. But since wala, we're using this lie detector test. Kung if they see na 99% correct ito or truthful, palagay ko, defektibo yung lie detector test ng NBI kasi para sa amin, 100% pansisinungaling. The moment that Gracioso or the report mentioned na dahil nagde-deliver siya, nakilala niya si Ramil Madriaga o inaabotan niya ng maleta mismo si Ramil Madriaga, alam ko agad na automatic bogus. Kasi para sa amin, napatunayan na namin na itong si Madriaga ay nagsisinungaling. Kasi siya nagtrabaho for the Vice President, wala siyang koleksyon kay VP Sara.
2: Igsoon tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Inyo na bati ang Magnum 45 ng Adlawa, Miyerkules, Oktubre 7, hangtunugma, timani, ayokarimti. Nga sa sagagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgotanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
2: Ang opinyon, prinsipyo baruganan sa Magnum 45, opinyon, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
0: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantang topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
15: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
13: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
16: Life Extension Vitamin D3.
13: Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
17: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po. Normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
16: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Unsa hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
20: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
21: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
18: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
22: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Nuilier na nahimutang sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Nuilier Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form na itunan kanimo sa Cebuana Nuilier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
25: Igsoon ang Geditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Oras, alas 8:26.
1: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa-usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alasa 8:28. Higala, kumusta mo yung buntang kanyang tanana? Welcome sa Tumbrego Ban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido, Rapido.
2: Adlaw na siyam karon may gala ng Merkules o Pizza 7 na may gala sa bulan sa Oktubre itong 2026. Karong adlaw may gala, Merkules, daghan magpiesta may gala. Dini sa atos kagayan de oro, piestas kagayan de oro may gala sa ikaduha na ito nga patron. Ang gitawag na may gala nga Birhen sa Kuta kon Virgin of the Fourth o mas naila may gala sa Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Cagayan de Oro. Ang atong kaduha nga patron may gala sa Roman Catholic of Archdiocese din sa atong syudad. So dito sa Osami City may gala, the same mga igsoon, Birhen sa Kuta or Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion del Triunfo de la Cruz. Fiesta karong adlaw mga igsoon sa patron sa Birhen sa Rosario. Kung dunay mga lugar nga Barangay Rosario or lungsod sa Rosario, fiesta nila karon may gala. O dinis kagayan de oro, mao ni mga igsoon ang fiesta sa itong ikaduha nga patron. Gikan may gala sa atong patron nga Senior San Agustin, bata kini may ikaduha na ito may gala nga patron ang Birhen sa Kuta kon Nuestra Señora del Santísimo Rosario del Cagayan de Oro. So, happy fiesta mga igsoon sa kaduang patron din sa atong syudad, mga igsoon. So, sige, balikon ako ha, sa tanan may galang nga nagahimo sa pagpiesta karon na labirda sa patron na Birhen sa Rosario, mayo nga buntag kanyong tanan o happy fiesta kanyong tanan may gala. But take note mga igsoon, ang bulan sa Oktubre, mao kini ang gitawag may gala nga the Holy Month of Rosary. Matun pa may gala, the family that stays together, prays together. Importante kan pag-ampo may gala, labi na kung nugaling sa pamilya. Labi na niya itong mga ginikanan, tuloy niyo pag-ampo ang itong mga bata. Kay daghan na karon mga igsoon, nga murag nahikalimot na sa mga pag-ampo. Ibin kita mga dagko na. Even may galas pag-ampo sa maghimaya ka Maria or amahan na mo. Daghan na din naman kami muriya mga igsoon. Di na kami murais tungod kay di naman kayo mahilig mag-ampo. Mas aktibo pa kayo budungaw sa cellphone. Muscroll may gala. Radios pag-ampo mga igsoon. So ato hinumduman may gala nga ang bulan sa Oktubre is the Holy Month of Rosary mga igsoon. Okay? Importante ka na itong pag-ampo ngadto sa Ginoo. O ang ato may gala nga mga pagpasalamat ka to kaniya sa tanan nga mga grasya. Even ang ato pagbatas buntag may gala, grasya na nga gihatag ka na to may gala sa Ginoo. Anyway, karong adlaw balikon ko mga igsoon, piyesta may gala sa Birhen sa Rosario. In at the same time sa tong Christmas countdown may gala, nagkaanam na gyud mga igsoon ang adlaw sa atong kapaskuhan. Doon na lamang kita may gala ay 78 days to go, 15 hours o 28 minutes. Pasko na!

0: Advance Merry Christmas kayong tanan mga sugeng tig paminaw. 78 days to go na lang may gala. 78 countdown na lang gikan kan may gala. Christmas na. Kanyong tanan sa ato mga kaigsoon nga nakasin yung katag sa ka mga panimalay. Mayong buntag mga igsoon. Sa ato mga kaigsoon nga nakaroon nakapahimuntang na sa ilang mga location, sa ilang mga panimalay, sa ilang mga patigayon, sa ilang negosyo. O asa ka man karoon mga panahon na mga gala. Mayong buntag sa lain na usag nga pagsunod sa atong programa sa Magdumrapido. Sa ato mga OFWs, mga igsunta mga abroad, ganakaroon sa gawa sa nasod. Pinagi may gala sa ato nga live streaming. Inyo dyan makita may gala ang CBHAS Magnum Radio Cagayan de Oro. Mayong gabuntang kanyang tanan, mga igsunta na ito, gana sa gawa sa nasod. Pinagi sa atong streaming live. Salamat sa inyong pagbulitor din ka na ito, may galas Cagayan de Oro. Samtang, salamat sa ato mga viewers, karumatagtas kabuntagon may gala, nga nakamulitor ka na ito, pinagi mga igsunta sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo sang makita di amay gala ang programa sa Magnum Rapido. Kung nung galing man, diskuntinto ka kung unsa itsura na nagkatagaw tao sa inyong radio, tanawa lang, ilag tutuki, ilag iabot og 3 seconds sa ulit na malangan. Pero tiyaw mga igsoon, makita amay gala katong programa sa Magnum Rapido, pinagi may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat di kanyong tanan, mga suging tigpaminaw, nakamonitor ka na ito, may gala, pinagi sa social media. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa CBHAS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini magkala sa ato sa Dakbayan. Assalamu alaikum. Rekmatulay barakato. Mapia mapita kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa Yaldo yung tanan. Just bukid sa ito mga igsoong luman mga mag-uuma. Sa tanan nga nakaroon may galas kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan. Dinapita sa may probinsyas kamigin. Ang gibansagang The Paradise Island. Balik tamay kala. Dini sa ato Dakbayas kagan de Oro. Og niya ang atong kahimtang sa lakaw sa panahon. Nga gihulat sa tanan. Og kini nga bahin sa itong programa. Ato kanato di kagawad Alan Magsayo. Sa may barangay tablo ng siyudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon, may gala. Padayon, paghihapon kitang maulanon. Dini sa ato sa pulo sa Mindanao o pipinakabahing lugar sa Visayas o Luzon area. Dalani sa epekto, may gala, sa ginatawag intertropical convergence zone. Maulanon ng mga lugar, unya, may gala. Dini sa ato sa pulo sa Mindanao, of course, is Davao Peninsula. Kusog nga ulan, dinapita sa lawigan sa Bukidnon, Lanao Provinces, og apil sa may Misamis Occidental, og halos Tibok Polos, Mindanao, pagkahapon may kalagabi, makasinati, maka-experience gyapon kita sa mga pagwan-uwan, dala na sa gitawag may gala, Intertropical Convergence Zone. Ang panagtagbo sa hangin, gikan may gala sa Southern og Northern Hemispheres, makapauan ka na may gala. Dito sa gabahin sa taas sa atong nasod may gala, nakaipikto mga igsoon ang ulan-ulan dito. Dala na sa gitawag may galang northeasterly wind flow. Pag naanagani may gala ang gitawag ng northeasterly wind flow, hudyat ka na siya. Although natakaroon may gala sa transition period. Hudyat ka na may gala para sa pag-transfer na nato. Human gitapos na nato sa maging adlaw ang habagat season, mubanos na dayon ta may gala. Sa tungang abahin sa Oktobre, ato na may galang masinatian og ato na may gala nga ideklara sa pag-asa nga naana ta may gala sa amihan season. So mag-start na po dayon may gala ang kining gitawag nga mabugnaw nga hangin skadlawon ilabi na panahon sa hapon o no sa gabi. But dunay mga lugar nga dili kayo sila apektado sa kabugnaw tungod lagi sa epekto ni may gala ang Super El Nino. So nanay hudyat may gala tungod kay dito sa Luzon area sa ibabaw nga bahin extreme northern Luzon. Nakasinati na sa dito karon may gala sa gitawag nga northeasterly wind flow. May gala or gitawag nga northeasterly winds. Okay? Now, karong adlaw Merkoles na yung mga shallow nga mga low pressure area. Usaang ismakita na napita may gala at mga sa may Palawan area, painahina na sabi siyang palayo may gala pagawas sa Philippine Area Responsibility. May lain pang usa may gala kaposibleng usa ka low pressure area ang ma-experience o mapurma may gala dinis at mga bahin sa may Visayas area. At tungkol aton may gala kung unsay kapalaran but most probably may gala ning duha, dili sila may gala mahimong mga bagyo. Dito sa gawas sa atong Philippine Area Responsibility, may mga bagyo dia, tulo na kabuk may gala. Ang usa pasaka pa yung drapita may igsoon sa may Japan area. Ang usa mga igsoon nag-stipot lang na dia mismo may igsoon sa gilayon nga 3,000 km mga igsoon gikan sa Pilay sa Far Line. While ang isa, kabagyo, is nagpalayo siya may gala diha mismo sa iyang location. So, kini mga igsoon, ano na yung mga bagyo nga kapurma despite El Nino tungod na sa kainit may gala sa hangin gikan sa ato Pacific Ocean. Okay? So, dinis ato, Praise the Lord, patamay gala. Kay doon na pa'y mga nakasinati na to, mga igsoon, nga mga gitawag, may gala, nga, mga pag-uwan-uwan. Dala ni siya, mga igsoon, sa gitawag na to, may gala, nga intertropical convergence. But the rest sa atong nasyon, may gala, na maak na yun, ang kainit. In fact, doon na mga danyos sa agrikultura nga gidulot, may gala, tungod gawa na yun sila makasinati sa ulan, gidaot na yun ang ilang mga pananom. O sa initial, may gala, pagtuon, may gala, sa itong mga tuliganan, sa pag-asa, labi na may gala sa Climate Change Commission, gikabot niya mga igsoon nga doon ay 106 ka mga lugar sa itong nasyon may gala ang ipailalom sa state of calamity tungod gihapon may gala sa El Nino. O matop na may gala sa report, gikan may gala sa NDRMC niyang tupang nakalabing Lunes, Oktobre 5. Now, ang pinakadaghan ng mga lugar ang makasinati may gala sa kanibang tang-init tungod may gala sa El Nino, mao kini may gala ang mga lugar sama sa Region 2. Sa Region 2, adunay 66 ka mga lugar diya may gala ang nakasinati na sa kiniabang drought, tang-tuyot, maton pa may gala, kainit. Samantala, aduna na sa kada dito na pita may gala sa Region 2. While sa may Caraga Region, naa sila ay 23 diya ka mga lugar nga apektado na sa kainit karon. Dayon 12 usab ang gikan sa Region 5, samantala may gala dunay upat ka mga lugar na apektuhan sa init karon dito na pita sa may Calabar Zone, og isa gikan may gala sa Region 12. So gikabot tag baton pa may gala nga kini nga El Nino mas mutaas pa kini may gala og dunay posibilidad baton pa nga lugar, dunay mga lugar nga nakasinati pagyapos pag-ulan, but dunay mga lugar nga mas mulala pa ang epekto matod pa may gala sa gitawag mga igsoon nga dry spill sa ubang mga lugar din sa atong nasod sa Pilipinas. Okay? So, bulahan pa ta, kanapay mga ginagbayang pag-ulan nga itong nasinati may gala, but ang ubang mga lugar sa nasod sa Pilipinas naka-experience na may gala sa grabe yun nga kainit may gala dala sa gitawag mga igsoon El Nino Phenomenon. Kana ang atong intoto kahimtang sa itong lakaw sa panahon, balikon ako daghang lugar Oñas, Pulos, Mindanao ang makasinati is mga pag-uwan. Attention kanyo de Dapitas Bukidnon, kusog ang inyong ulan de Dapita unya sa hapon, especially de Dapitas may barm area, kusog ang inyong mga pag-uwan dia. Og kada dala may gala sa ITCZ. So pasalamat ta kaniya kini nga mga weather condition pa nga nasinati nato tungod kay naa pa ta na experience pang mga pag-uwan. Matod pa may gala sa atong nga mga tinuganan mga igsoon sa Climate Change Commission nga posible may gala sa hinapos aning tuiga 2026. Mas mupaak pagyud ni pag-ayo may gala o gituan man gani matud pa sa first quarter mga igsoon sa tuig 2027 walay lugar sa Pilipinas ang pasayloon sa kainit. Kana karon dinhi duna pa ulan-ulan pero pagabot sa first quarter meaning January, February, March kini nga mga period may gala walay gisanto ang El Nino sa tibok nasod sa Pilipinas nga matud pa maka-experience matud pa may gala sa grabe kuno kay nga kainit mga igsoon tungod sa dala sa El Nino Phenomenon. Kana mga igsoon ang atong intotong nga kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw. Din so samang higayon kini kapin yung alagad sa kanginan, kinyong anchor man, kini si Magnum Manny Agustero, hantud taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa atong raguban, yakar mga igsoon ang atong mga top stories mga hidanos. Unahon ta may galang uluhan sa atong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: O ga kinigabahin sa atong programa, atong kanato may gala ni Kagaw, ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa uluhan sa atong mga dagko mga balitang lokal may gala, usa ka 54 anyos nga babae nga na-depress o na-missing. Nakita na lamang kini may gala dito Dublin sa Suba sa Malaybalay City Bukidnon. Biktima may gala ang waswerte. Patay! People's Day karong adlaw diya sa City Hall. Special lamang para sa mga IPs din sa syudad. O karon sa tumaradang kong balita, balita may gala nga nasunod.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Sa mga dagko mga balitang nasunod, gikabot niya may gala para ginkwentro sa militar o sa New People's Army. Dito na pita sa may Masbate. Usa ka sakop sa NPA, patay. Samtang Mayor Baste Duterte, gusto sa iyang inahan nga mo'y padaganon sa national nga position sa 2028. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Manom, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, may gala, usa ka Nigerian Air Force plane, disgrasyang nahagsa. 25 ka mga sakay, hurot way swerte, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong butang sa itong programa itong Magnum Rapido. Balikon ko karong adlaw alang na itong atong mga indigenous people kung kining atong mga lumad, mga higaunon, inyong adlaw karon sa People's Day na napita sa mga City Hall Quadrangle. Nadya karon ang atong mayor may gala, uban siya mga kauban sa City Hall ng mga department heads alang sa pagtubag sa mga complain, reklamo, suliran problema sa atong mga membro sa IPs. Wagin mo ilain dalhon dia, gawas lang yun sa inyong government ID, valid ID nga inyong dalhon o ang inyong kinibang certificate of indigency. Mura nyo dalhon, sa pagdalikat dia aron kamo makapahimulos sa usa ka special nga People's Day adlaw sa katawhan sa City Hall Quadrangle. Sa ato pagbalik, stay put sa ato mga butang at isgutan karong kabutaga mga ginikanan, oras alas 8:47.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C

0: 100% because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kabon.
2: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Kada bulan problema na pud nato ang mga bayronon, bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud ang biyahe ug linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Pwede na usab mag cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash in. Maong nga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. GXchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
0: Nangit

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako!
8: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
10: O pauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
11: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.

0: official Playtime Entertainment Facebook page.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-detex 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-detex 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik tamay kapraguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. O ga, diri tamay gala sa itong mga butang at isgutan karong buntag. Na gusto sa nato may gala unahon ang pagdiscuss kalabot na may gala sa naghinahinay na ng mga epekto sa Super El Nino. Balik ko na ako, praise the Lord, kanapatay ulan-ulan din is ato dala sa gitawag Intertropical Convergence Zone. But sa ubang mga lugar sa Pilipinas, may gala, nakasinati, nasiyod sila, o grabing kainit. In fact, may gala, as of kagahapong adlaw, sa report, mga igsoon, gikan mismo sa ato, may gala, nga mga kadagkuan sa DA, sa PAGASA, miabot na may gala sa agrikultura ang kadaot nga miabot na sa 5.5 billion pesos ang dala, may gala, sa kadaot sa Super El Nino sa ubang mga lugar din sa ato may gala sa Pilipinas. Kay kung din sa ato gabugal-bugal patanga, asay may El Nino nga sige mag-ulan kana din sa ato, but ubang lugar may gala grabe na kainit. Base may gala sa pinakauling datos gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRMC, miabot na may gala sa 201,322,000 ka mga mag-uuma, even mga fisher folks ang darita na naapektuhan may gala sa wa na magsuoy ila mga igsuong panginabuhi dala sa tinginit dito sa ilang mga lugar may gala. Din ang pinaka-init na igo na karon mga igsuon mao ang region to sa Cagayan Valley nga gisundan usab may gala sa mga region dito na Pitas Calabarzon, Region 5, Bicol Region, Region 9 sa may Zamboanga Peninsula, Region 11 sa Davao, o sa Region 12 dito na Pita may gala sa Soksarjin o apil na may gala sa Caraga area. Apektado na sila. Init naging kayo. That's why sa talaan may gala sa Department of Agriculture, miabot na may gala sa 5.5 billion ang danyos may gala tungod sa kainit. Now, ang ato karong may galang secretary sa Science and Technology nga si Secretary Renato Solidum Jr. nagbutyag may gala nga sa unang quarter sa tuig 2027 gibutyag baton pa may gala nga wala na'y lugar o wala na'y probinsya din ato sa Pilipinas ang dili maka-experience sa grabing kainit. Samtong tibok Pilipinas na may gala ang maka-experience na grabing kainit. Taas kini siya nga period may gala nga El Nino pinuminon nga ato masinati may gala starting sa bulan sa Oktubre. Now, kung mo naman lang galing kini may gala nga sa unang quarter sa 2027, tanan na nga mga lugar sa Pilipinas, tanang probinsya na sa Pilipinas, may gala ang maka-experience sa grabing kainit. Kana, base may gala sa ilang mga latest nga mga lugar datos, gikan may gala sa Meteorological Outlook sa Super El Nino may gala, gikan sa PAGASA. So, Sabton may gala, gikas October, November, December, January, February, March, April, May, June, kini nga mga buwan may gala. Ang wa nagi ulan nga atong masinati, kainit na lang yun pag-ayo. Og dinhi sa ato sa Pilipinas, sa Mindanao, ang mga lolan nga mga lugar, mga igsoon, makasinati sila may gala sa kainit nga moabot may gala ganto sa 39 to 40 degrees Celsius. Actual nga kainit na, dili pa na siya may gala ang atong heat index. Posible matudpad din sa Mindanao, moabot kita sa heat index nga moabot ganto sa 50 degrees Celsius. Ang kainit nga itong masinati may gala 50. Grabe. Gareklamo na mag-ita itong miaging bulan, kadumdum na itong miaging adlaw. Grabe kayong kainit may gala. Kwan na ito siya? 42, 43 na ito. Degrees Celsius nga heat index. But aning El Nino, matod pa sa atong mga tiniganan sa PAGASA, sa Climate Change Commission, posible mo abot pa may galang ganto sa 50 degrees Celsius. 50. Grabe ka na ang kainit may gala. Mga nipagong itas kainit, yan naman paraw na. Na ato ng hulaton, mga igsoon. Now, halos mga nasod sa Asia may gala, ang may action na karon og kabalaka, in fact, may mga warnings na sa ilang mga nasod. Murag kita raman din sa Pilipinas, mga gala, ang murag dili kayo, murag wala, baliwala na sa ato. Wala tayong mga preparation, murag tapaw lang ang ato may galang pag-asikaso aning El Nino, but sa ubang mga nasod may gala, sama mga igsoon, ito napita sa mga nasod sa Southeast Asia. Diin may gala, kining mga nasod, direktang igo, yun ni, gawa sa Pilipinas. Tungod kay sa ranking may gala sa mga nasod, ipasira na may kayo, murag disturbo kayo, sama kayo. Kiniabang sa mga nasod may gala din sa Southeast Asia, gibutyag batod pa may gala sa ranking. Kining, isira na may mga saba, disturbo kayo. Kiniabang sa ranking may gala sa Southeast Asia may gala ng mga nasod, nga apiktado may gala ng El Nino nga nagpreparar na karong panahon na tungod kay grabe nag-action ng ilang kabalaka may gala sa posibleng maigo. Maokini may gala ang ranking. Rank number one is ang nasod sa Indonesia. Katubang na nga sunog gahantong karong na pahihis nga ito masinati. Rank number one is ang Indonesia nga diin may soon ang ila may gala nga gikahadlukan niya ang masinati nila nga drought mga gala ug ang sunog ug ang haze. Kaya nagsikin nila kasunog karon dia. Rank number 2 may gala ang Pilipinas. Drought, water stress, uban pa. Pero balibala na to may gala, wakay na ito tagay importansya. Rank number 3 may gala is ang nasod sa Vietnam. Naa sila may gala ay gikadlukan nga water stress or shortage dyan napita may gala pagpaak na yung pag-ayo sa El Nino. Rank number 4 ang nasod sa Thailand. Sa ilang ikadlukan may gala nga grabe nga kainit o water stress may gala. And then ang rank number 5 mao may gala ang nasod sa Malaysia, dryness, haze o risky sa ila may gala ang paglawas. Rank number 6 ang Cambodia, Laos, Myanmar ang kainit, drought o crop stress may lang ikadlukan may gala. Rank number 7 mga igsoon ang Australia tungod sa mga regional dryness, kainit. O ang rank number 8 may gala is ang nasod sa India. Muli ka mga nasod ha, ang daakaroon may gala sa listahan nga risko sa ranking may gala sa El Nino sa Southeast Asia. In fact, sa California karon may gala, di na masabot kung unsa kining heat wave ngayon na sinati may gala. Now, tungod may gala nining El Nino, despite nga sa Asia, ang Pilipinas sa rank number 2, but murag wala kayo na ito ni siya gipagadab, wala kayo na ito tagang importansya. But nasayod baka mo may galaga dito sa nasod sa Thailand. Karon ha, sa Thailand. Kabalo man tanga ang Thailand, advance kay kanato may gala. Layo rata sa Thailand. But ang Thailand karon may gala, ilan nang gipa alerto nagpailalom na sila og warning para sa ilang katawhan, sa ilang nasod, tungod aning El Nino. Nag-issue na og warning. Nag-issue na og pag-alerto ang ilang gobyerno may gala sa ilang katawhan. Ang Thailand may gala, balikon ko, usak ka tiaw ang ilang mga preparation karon para sa El Nino. Ang Thailand, mga igsoon, mas advanced ka na to. Itandi may gala sa Pilipinas. Sama sa agrikultura, mas mga rugar sa mas productive sila. Itandi ka na to, may gala. Now, base sa mga pagtuon, may gala sa mga eksperto, posible po, gamaton pa, muabot sa nasod sa Thailand tungod aning El Nino, ang ila may galang paglisod sa pagkaon tungod may gala sa kainit o tungod ani may alert, alerto na, may warning na nag-i-issue karon ang ilang gobyerno sa nasod sa Thailand. Ang Thailand may gala nag-warning karon sa ilang mga kababayan, sa ilang katawan sa pag-alerto para sa gitawag may gala nga maximum environment alert o threat. Batok nining karon nga gikadlukan nato nga super El Nino. Batok pa may gala sa ilang mga eksperto nga kini may gala magdala og mga unprecedented nga dry spills. Sabton may gala, wa sukad mahitabo nga grabing kainit nga gilauman may gala nga magatod kanila may gala sa ilang pagdown sa ilang agricultural productivity o sa strain sa ilang may galang energy grid nga nagbunga kini may gala og severe nga public health hazard sunod lamang may gala sa mga buwan. Now, sa ila may galang pag-alerto sa lang nasod karon tungod aning El Nino may gala, ang ang gitumbok niani sa maong nga nasod sa Thailand, ang ila may galang lima ka mga butang nga ilang gikahadlukan silang nasod. Advance na gani kini kay nga nasod ni Tandis Pilipinas pero napangil ilang kabalaka karon og ila may galang gipangandaman. Ang nasod sa Thailand may gala dunay lima ka mga butang nga ila may galang gitumbok nga posibleng maapektuhan tungod aning super El Nino. Number one, ani may gala nga gitumbok sa Thailand, mao may gala ang gitawag unprecedented nga hate waves. Grabing kainit may gala, sama sa nitabos California, nga daghan nga matay may gala. Mao ni ang gikadlukan sa Thailand, ang unprecedented nga hate waves. Sa karon may gala, sa karon ha, karon, ang Thailand may gala, giabot na sila karon og 45 degrees Celsius. Sa ilang kainit may gala, sa ilang temperatura. Og wala pa'y labot niya na may gala ang ilang heat index. Kung 45 na sila karon sa atong nasod may gala, tanang inyo na sinating nga kainit karon, I don't know kung sa gawas init ba. 32 na siya may gala nga kainit, 32 degrees Celsius. But init, di ba? 32 na. Sa Thailand karon may gala, ang ilang actual nga kainit, giabot na sila may gala og 45 degrees Celsius. Wala pa'y labot ani ang heat index nila. 45 na, init na kayo. That's why, action silang kabalaka may gala sa posibleng mga unprecedented nga heat waves sa ilang lugar nga ikamatay sa ilang kababayan. Number one na, number two, nga ikahadlukan karon may gala diya sa Thailand is ang severe water depletion. Kana, isang yun na, nga mo'y usas gitumbok na maapiktuhan sa El Nino. Nga posible ang Thailand adunay severe water depletion nga ang ila may galang mga reservoir, mga dams, apil ang ilang mga water basin nga gisaligan sa ilang panubig na dapita, posible matipa may galang ang mubagsak kini ngadto sa gitawag alarming rate. Buot sabton may gala nga gikabalaka na nila karon ang pagbagsak sa ilang water level nga mga dams o ang ilang mga gisaligan sa ilang may galang sources sa panubig, sa ilang mga natural resources. So usagin na sa even dinis atos Pilipinas gagikabalakan ang source sa tubig. Tungod sa grabing kainit may gala, sa Thailand gikabalakan nila ang severe nga water depletion. O mangubos ang ilang mga dam nga saligan sa tubig o ilang mga resources sa water basin may gala. Usa na sa gikadlukan, ikaduha. Ikatulo nga gikadlukan may gala sa Thailand karon ang ilang agricultural collapse. ang ilang mga major crops, produkto sa agrikultura, ang posibleng mubagsak may gala, o ang ilang mga productivity bagsaksap, o ang ilang kalidad sa ilang mga produkto, basin daw maapektuhan mga aton pa may gala, sa hingpit nga maoy maghatag og problema sa ilang mga domestic food security o rural economics. Hadlok pagintailan anak mga igsoon sa ilang agricultural collapse nga mag-down, magbagsak may gala ang ilang productivity, ang ilang may galang mga produkto nga dala may gala o mapiktuhan ang ilang domestic food security o rural economies. Hadlok sila na ang Thailand. Og ikaupat nga gikadlukan sa Thailand may gala tungod ining El Nino karon ang posibleng gitawag may gala nga wildfire og toxic haze. Of course may gala tungod daw sa sobrang kainit gilauman nga adunay mga sunog nga mahitabo sa ilang mga kalasangan unya dan ang ubang mga lugar og magsilbi og magdulot kini sa gitawag nga mga air pollution sa ilang nasod may gala og maggrabe mas mugrabe pa sa ilang nga mga infrastructure strain tungod daw po batod pas taas nga demand mga igsoon sa ilang kuryente. Og money may gala ang ikalima nga gikadlukan nila gawa sa wildfire toxic haze nga magdulot og sakit sa mga tao may gala. Ang ikalima nga ilang gikadlukan is ang gitawag infrastructure strain nga tungod sa taas nga demand sa ilang kuryente kay init kayo basin mapiktuhan og mubagsak mukulang ang ila may galang supply sa kuryente. So muna gikahadlukan karon nga lima ka mga punto sa nasod sa Thailand. Now, ang ato di Pilipinas murag taphaw lang ang atong I don't know kung naay preparation ba yun o wala. Murag kwarta na itong gisgutan nga naay pundo, billions. Ang kadlukas mga tao kani paldo, kawat na pundi. Instead, para ni Stau, kawato na sa amin sa itong mga halan doon eh. Na, this Pilipinas may gala, remember, kita din is Pilipinas, wala kita magsalig sa atong mga local sources sa atong agriculture. Labi na sa rice. Gipasagda na to ang atong mga local farmers, gipatay pangani na to ang atong mga local producers sa mga bugas. Kay, gusto na to, permite lang kita magsalig sa gitawag mga import ng mga rice. Import kanunay. Kay matod pa sa buwan, mas maayaw mo nang sigig import kay dollars na kuang kwarta nga makawat. So, sigig pagkawas kwarta kay mag-import, kawat ang resulta. Labi na Pilipinas, ilado kayo sa pagkatulisan, pagkakurap. Now, ang Pilipinas, balikon ko, wala na magsalig sa atong kaugalingong supply sa bugas sa lokal. Gasalig tamay gala sa abroad. Muagkat kita. Ang question, kung ang nasod sa Thailand advance kay kanato, ni action ng kabalaka o gani gi-alerto na nila ang ilang nasod tungod aning mga punto nga kung giisgutan. But sa Pilipinas, wakay madungo gani. Basta la, madunggan lang nato ang pag-asa mingon nga nai super in linyo. But as to the preparation, as to sa mga security measures, mga pamaagi unsaon nga mapreparasyonan, wakay madungog. Ang Pilipinas, mga igala, nagsalig og pag-import sa mga bugas. Ang question, kaya ba nato, mga igala, magsalig sa mga nasod? Ang akong tubag is dili. Gano'n man, ang mga nasod nga atong ipangsaligan, nga dito taga-import og mga bugas, mauna ni nga mga nasod karon ang anaa sa listahan sa Southeast Asia sa ranking, rest ranking, tungod sa El Nino. Sama may gala sa nasod sa Vietnam. Ang Vietnam may gala usa sa source nga atong gasaligan pag import og mga bugas. Naa sila karon sa rank number 3. Og kahadlukan nila nga mawad-an ang supply sa ilang panubig og sa ilang agrikultura labi na sila mga basakan tungod sa El Nino. Now ang question, unsa na to pag import karon nga ang ilang bugas nga ilang ma-produce is makulang pasab sa ila tungod sa epektos El Nino. Rank number 3 ang Vietnam. Ang nasod sa Thailand nga moy atong kasaligan usas bugas. Unsa ta pagkuag bugas nila nga karon gani nagpadayag na sila sa ilang kabalaka o kahadlok nga magbagsak ang ilang productivity sa ilang agrikultura bunga sa El Nino. So asa ta pa ingon? Ang Thailand wala na. Malaysia. Usa sa tong kakuag bugas is ang Malaysia. Ang Malaysia may gala nasa rank number 5 sa El Nino Rest Ranking sa Southeast Asia. Sabton may gala direktang igo apektado sab ang nasod sa Malaysia. Ngamoy atong usa sab sa gakuan og bugas kay mahilig lagi tang import di taga buhi dili ta may gala gaalaga og sa atong kaugaling lokal nga mga farmers sa Pilipinas. So asa ta mo dangop? Nasod may galas Vietnam apektado, Thailand apektado, Malaysia apektado. Dangop ta sa Cambodia, ang Cambodia may gala nasa rank number 6 nga nasa risgo sa El Nino karong panahon na. Naani sila may gala ang nagdala sa rank number 6, mao may gala ang Cambodia, nasod sa Laos, sa Myanmar. Kini sila may gala. Ang ilang produkto niya sa lagugalingon mga igsoon, good only para sa ilang consumption. Dili sila may gala makahatag o pagbaligya tungod kay kulangon sab sa ilang mga katawan, bunga lagi may gala sa El Nino. Na, asa tamukuha karon may gala og mga bugas. Ang Indonesia, top number 1 may gala. So, di man ta magkahangyo nila, kaya ang ilas ang produce may gala para lang sa ilang kaugalingong nasod. So, muna ni Epictus Pilipinas may gala. Kaya muna gingon ko, kung ang nasod may gala ng mga gipangsaligan nato o pag-agkat sa mga bugas sama sa Thailand, Vietnam, etc. So, sila mismo na balaka sa pag-down sa ilang production, sa ilang agrikultura, sa ilang bugas. So, di gini sila mabaligya may gala kaya sila mismo gakulang sab. So, kita Pilipinas, gagasalig lang sa mga nasod, gasalig lang tahungitan, dili ta magala gakugig ato. Di ta kapalit sa Thailand, di ta kapalit sa Vietnam, di ta kapalit sa Malaysia. Sa ubang mga nasod may gala, tungod kay sila po apektado may gala sa El Nino. So, leksyon nato ni Pilipinas. Kung ang atong unahuna, corruption region. Nga magsige lang ta dito og import og bugas kay dollars, dako ang dollars, dako ang atong makawat, bulto ang makawat sa atong mga halandon. Na muabot ra gyud panahon kini may gala sa panudya. Unsaon nato karon may gala pag import sa bugas sa mga nasod nga atong mga suki? Nga sila pud mismo apektado man sab, magkulang man sab para sa ilang consumption nila. So muna diha may gala ang problema. So sa karon kun ang Thailand nga advance kay kanato, galisod sila karon may gala tungod sa El Nino. How much more kanato Pilipinas may gala nga corrupt kita nga nasod? Kawatan kayo ang kadaghanan sa itong mga opisyal. Unya wala gani may galay pag-alaga sa mga local farmers nato, dinigipang patay tang itong mga local farmers. So asa ta karon mo kuwag bugas pag-abot panahon? Remember may gala, first in history, kini ganay tabo mga igsoon nga ang inani ka El Nino, inani ka lala, inani ka taas, in at the same time may gala, ingon ani kataas ang period di mismo may gala sa mao may gala nga drought. So imagine ha, this atos Pilipinas may gala niapata sa October nga base sa datos sa agriculture as of kagahapong adlaw October 6 giabot na may gala sa 5.5 billion na ang danyos may gala sa agrikultura bunga sa El Nino. Now what about pag-abot sa bulan sa November, pag-abot sa bulan sa Disyembre, o pag-abot sa Enero, Pebrero, March, April, May, tungod kay taas ka na kayong bulan, may gala, wala sukad na ma-experience sa mga nasod, may gala, ngayon na nakataas ang El Nino. Mas mugrabi pag yun nga kainit, may gala, kay balikon ko, wala paganit na may gala sa bulan sa November, December, January, February, March. Ang temperatura sa kadagatan may gala dito sa Eastern Pacific o Central Pacific region. Giabot na may gala sa 3.0 degrees Celsius ang kainit. Grabe ka-unusual naging kayo. Kay balikon ko ang normal may gala na kainit na walay El Nino is negative 0 degrees Celsius. Negative 0. Negative 0.5. Muna'y normal. But karon giabot na may gala o 3.5 degrees Celsius ang kainit diha sa hangin may gala sa kadagatan sa Pacific Ocean. sa Indo-Pacific. So taas kay nga El Nino may gala kini nga wa na to may experience sa kalibutan. Sa ubang mga nasod, action na silang kabalaka sama may gala sa nasod sa Thailand. But Pilipinas, impeachment, tragyon, ang ato may galang giuna pag-ayo. Bahalang magkinaunsa ang kalibutan, bahala magkatiwad-tuwad kita ning kainit El Nino para iritigid na to unsaon pagtangtang kini si Sara Duterte. Prioritigid na to unsaon nga matangtanggid siya may gala. In fact, ilang isayo-sayo manggani karusunod bulan. Abitag unsa ilang gi-preparasyon ng patutang El Nino na may gala nga kahadlok nga atong ikabalakan may gala but di ay unsaon yun nga tangtangon ang vice-presidente. Mauragin na ikikabisihan sa atong gobyerno unsaon yun nga pamagi nga matangtang ang vice-presidente sa Pilipinas. So, ang ubang nasod sama sa Thailand nabalaka na, nag-issue na alert order, warning na sa ilang mga nasod sa posibleng epekto niya ni may galang maong pinuminon. Bas Pilipinas, di ka kadungog na balakan ni sila. Ang ila ragyong ikabisiyan unsaon nga tangtangon kining vice presidente sa Pilipinas.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: So, mga kuhan gin kayo sila. Very good gin kayo sila. Si Secretary Solidum nag-ingon may gala. Base sa mga datos kailan nakuha sa PAGASA, nga pag-abot sa tungtong may gala sa bulan sa Enero, Pebrero, Marso, first quarter, sa buwan may gala sa tuig 2027, wala na'y lugar sa Pilipinas ang pasayloon. Grabe nga drought may gala ang masinati sa tung nasod. Wala'y probinsya, tanang probinsya sa Pilipinas. Tanang probinsya sa Pilipinas na may gala ang maka-experience na sa grabing kainit. Balikon ako may gala, unsaon pag-identify sa usa ka lugar nga naana siya sa gitawag nga dry condition, ang usa ka lugar nga naana sa dry spell, o ang usa ka lugar nga naana siya sa drought area. Dry condition ang pag-categorize sa pag-asa niya na kung ang usa ka lugar naana siya naka-experience na sa 2 months. 2 months below normal nga rainfall. Duha na gani kabulan may galang nga wa makasinating pag-uwan kini nga lugar, ang iyang kategorya ni ana is dry condition. Uga na gid siya kayo. Pero muabot gani sa 3 months pasaka nga way ulan nga masinati, ang term ni ana is gi-categorize sila sa dry spell. Dry spell ang ilang pag-categorize. Pero muabot na gani og 5 months pasaka nga wa na giulan, muna na gitawag mga igsoon drought mga gala nga condition. So kung magisko tag drought condition may gala nga giigo is matod pa may gala walay pili nga mga lugar Luzon, Visayas ug Mindanao area. In fact, ang Misamis Oriental usana sa giconsider may gala nga maigo nyaning naiskutan may galang kaidit. Kay mismo may gala si Secretary Solidum na nag-ingon nga pag-abot may gala sa Pebrero o Marso, tanang lugar, tanang probinsya sa Pilipinas, makasinati yun may gala sa gitawag nga drought. O kada mo'y dapat unta pangandaman, pero lahi ang ipangandaman sa ato mga opisyal sa gobyerno kung ang ilag yun, unsaon nga matangtang kining Vice Presidente sa Pilipinas.
7: Magnum, rapido, rapido!
8: Hadlok man gid sila kun modagan ig pagka-presidente modaog malakag man gid sila tanang mga kawatan may gala. Muna nga nagkahiusa sila paglakag aning bayhana. Nga di gyud makadagan may gala kay kung makadagan modaog hurot silang tanan may gala sa ilang pagkakawatan mga igsoon magbasol gid sila.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Muna giingon by hawk or by crook dapat yun matangtang og di makadagan kining bayhana. Kay once makadagan ni ma-presidente ni hurot sila, may gala silang pagkakamutan. Puri lang sa nabilin nga tarong, mga igsoon. So muna, may gala sa pagkakaroon, unta ang ayan kining pangandaman sa gobyerno, kay basig mag-ingon gobyerno, bahalang mga matay ng atong pananom sa bukid. Total, wa man tamaanad ang mga local farmers. Nag-adad banta sa pag-import sa bugas, gikan sa Vietnam, gikan sa Thailand, gikan sa Malaysia, or asa nga nasod. Kana kululas lang mapikto eh. Usa man sa direktang apektado mga igsoon. So asa tamo palit karon og bugas? balitag bugas mga igso dito sa Japan. Wala, apektado ang tanan halos may gala di ani. So muna may gala ang ato mga igsoon nga kiniabang angayan nga ato may galang pagabantayan karong panahon na. May pagpaminaw kuno sa iyang pinalanggang kapikas ni Ruel nga si Riza sa tira nga nagmonitor karon og giduol og gibulyuman gyud pagayo ang transistor radio. Ana gyud aron kahibalota sa mga unsay mga latest nga mga balita karon sa atong palibot. Okay? So, usa na ang El Niño may gala kay karon naapay ulan sa ato og kana ato gayong ga ipasalamat sa Ginoo. Kay naa pagkita may gala na experience pa karon. Okay? But remember may gala ang kining El Niño ang kadlukan gid ani may gala is ang agricultural products ang ato may galang saligan sa pagkaon padanom patay og lain pa may gala gyud ang atong kuryente og ang atong panubig sa mga lugar sama to napita may gala sa Visayas Luzon area Metro Manila ang ilang panubig diya may gala of course naa sila gasalig may gala sa surface water pinagi sa mga dam pinagi may gala sa mga dagkong suba. Dadabi ko muhubas kini karon. Asa ni mo ko ang tubig may gala kining mga tawhana. So, usagin na sa mga tinubdan nato may gala. Sources nato sa mga tubig. Kung manghubas kini may gala tungod sa kainit. Muna, gikadlokan may gala. Pero mo dito sa Manila, matod pa sa ato may gala ang opisyal sa gobyerno, ay mo kadlokan ng puway tubig. Ayaw mo paghording ng tubig. Kaya di na mahitabo. So sige, di man kamay tabo, sige. Andam-andam lang yon mga igsoon ani karon kay sa karon wala pa dato dinhi ma-feel but sa ubang mga lugar wala na. Balikon na ko may gala 5.5 billion na ang danyos sa mga lugar nga nakasinati si El Niño karon may gala. Kay actually ang to pa man siyang John Julie nag-start ang El Niño. Natabunan lang gid siya may gala kay na timingan nga nagdungan sila sa habagat season nga mao'y anting ulan. So, karon wala naman siya bagat. Tatanaon, takis ay mupuli ni habagat, may galang, kainit na yun.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Standby, kalabutan na may gala sa atong mga discussions, kalabutan na mga eksyon. Samtang sa pikas, gabay o sa may gala, pabuta ka din sa ato sa syudad. Na may gala, untay, dakong sunog na sab, gamay tabo, dinapita sa may lapasan area. Nga naman. Tungod lang yapon, mga eksyon, aning gugmang giahak, may gala, ngaway hinungdan. Ang managinigugma ay, si babae, gusto niya niyang biyaan may gala ang iyang hinigugma nga si lalaki. Nga naman, tungod kay grabe sab kayo musuyop may gala ang iyang hinigugma. So, suyop, gipulaan na ni may gala hinigugma nga sa sigig suyop.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Di na pa na maoy sinuyupan, may gala sa Cebu. Lahi man to nga suyop, may gala. Murag, ismiringhoy naman to. Ismiringhoy wine. Now, tungod lagi may gala kay gusto nang mubiya kini si babae. Ngadto sa maong lalaki may gala kay labi-labi lagi kay kapala suyop. O niya nagawinging-winging ng dagway may gala sa grabing suyop. Nasuko kining lalaki may gala, nganong biyaan siya o gusto siyang biyaan. Ang netabo, dito ilalom sa higdaanan sa babae, iya may galang gidabdaban. Gisunog na siya niya may gala din ni Silaog kagabi. Sos, may nalanggani, may gala kay natabangan mga igsoon sa pagpalong sa mga tao. Kay kung wala may gala, laing kabalayan asab na napitas lapasan may galaan mo Silaog.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Silaog na sa untang kabalayan mga igsoon tungod kay gisunog sa iyang hinigugma may gala nga palasuyop. Palasuyop, may gala, matod pag siya mo. Wingig-wingig ng dagway, may gala. Wala na, gapangagot na sa ngipon. Murad na nga pulpog ng ngipon, may gala, grabing pangagot. Na gusto ang tabubiya si babae, suko si lalaki. Iyang isunog ang higdaan na sa babae.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Na karon mga igsoon, ambot on sinitabo na, asa na kato yung hinigugmang lalaking grabe kabangag. Grabe kabangag, may gala, tungod kay... Suko man siya mga igsoon nga gusto siyang biyan, karon may gala, iya na sa mga igsoon nga gidabdaban, may gani kay natabang rang kalayo, may gala kay may silaob na darabagyan. Silaob na. So, muna may gala nga, kamodyang mga babay, pag ang inyong mga hinigugma palasuyop, biyain nyo na, eh. Kaya huwag mo'y makuha niya ng mga klasis tao. Suyop na ganing tao, may gala, guba na gin siya niya. Tanawa na guning mga opisyal na kusog kay manuyop, di ba? Ang dagway, may gala, nga wingig na, nga tiguang na pag-ayo. Manulti, di na magkadibao. Mag-decision, o di na maayo. Nga naman, ipikto nas droga. Ambot magigini may galang aso may galang sa utot sa demonyo.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Makagubas utok, muwingig yung mundagway, mag-nga-nga ka mo istorya, di na magkadimaw ang imong istorya, di na sad mao may galang imong mga desisyon sa imong may galang mga plano.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Pero ganahan magin silang suyop yun, mga eksot. Ganahan magin silang bay na kuhay. So sige, suyop yun. Suyop yun. Pabuta may gala si Magnum Jendo na kanasya karos panimalay nga gidabdaban siyang hinigugma may gala kay gusto nung tang mubiya, mubulag na unta kanis babae, suko sa lalaki, kay nga nung biyaan siya, wala na siguro siya may ismiring ngayon sa baka, gay, sunog ang ilang malay. Gisunog may galas kalay-kalay. May gani mga igsyon nga natabangan sa mga silingan sa mga tao. Pabuta na mga gala. Samtang sa mga development dito may galas kauluhan, now, ang sentro karon nga lakagaon may gala, aron di makadagan pagka-presidente, aron di malakag ang ilang gipangkawat nga kwarta, mao man si Sara Duterte, vice-presidente. Pero karong bag-o may gala, tungod kay ambot, sumagay kapalaran ani ni Vice President Sara Duterte, kini abang makunvict magkakanisya o unsa baka may gala yung kapalaran, pero sa pagkakaroon, murag ang inahan may gala ni Sara Duterte, naghisgot na mga igsoon ngadto kaniya nga kun mahimo si Sara dili na padaganon sa national position didto na siya may gala padaganos Dabaw ug ang iyang igsoon iyang manghod nga si Basti mayor sa Dabaw moy gusto silang inahan nga moy padaganon may gala sa usa ka national position.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: Wala magbutya kang inahan unsa ka posisyon, senador maka, Vice President maka o Presidente maka, basta kay ang ilang gusto si Basti. Muy gusto siyang inahan. Na, remember may gala, ang Davao City mga igsoon may record na bayagyon. Nga ang mayor na may gala na himong Presidente sa Pilipinas, nga mao si Digong. O niya nasigundahan unta to may gala kung walang unta magsupak-supak kini si Sara Duterte siyang amahan. Kaya ang gusto siyang amahan nga daganon unta ni Sara kanya to is presidente musunod sa iya ba wala mang yon may gala kay nagbais man lang yon siya ngadto kag Marcos di tanawa na isahan musunod unta may galang anak nga record history unta sa Davao nga ang mayor sa Davao amahan na imong presidente sa Pilipinas ug ang anak nga nahimo gyapong mayor sa Davao nahimo sad may gala untang sunod gamay nga presidente pero although, vice-presidente, dako na ang record, may gala, na masigundahan karon unta, may gala, kung unsa baka, kay ang plano, may gala, sa pamilya nila ni Sara Duterte, kung i-convict yun nila mga igsoon, si Sara, hindi yun makadagag presidente, kamo magiging ilang tumuog tuyo, ang may tabo, matun pa, may gala, gusto si inahan nga si Basti Duterte, tungod kay mas astig pamampunis amahan, may gala, medyo mukaon ng tao mga buang ng mga tao na muy gusto may gala sa inahan nga si Basti ang ipadagan pagka sa nasyonal nga posisyon. Bisag unsa ka nasyonal, senador, nasyonal posisyon man na. Vice, kana, nasyonal gyapon nga posisyon. Muna'y gusto may gala sa inahan nga ang iyang anak may gala, si Basti, muy ipadagag nasyonal. O gusto niya nga si Sara, kaya nagmamao naman po ang anak rugal sa unang asawa may gala ni Digong, si Kitty, lahi manikinahan, nga rekon mahimo, siya ang panaganon may gala, dito na lang sa Davao. Kaya mula gina, si Sara Manggod, kung wala ni magsupak-supak sa iyang amahan kanyan to, kaya ang gusto siya ang iyang amahan may lagi, nga presidente daganan, nag-vice na Manggod siya. Di na nga isahan silang tanan, na nga budol silang tanan. So naisahan. So muna may gala nga karon ang inahan nag-ingon nga kon mahimo Sara balik sa Davao. Basti lalaki ka man ipalabis imong magulang nga dinhi ka lang siya sa Davao, ikaw nga manghod. Hala, dagan dito sa nasyonal nga posisyon. Pero matun pa may gala ni Vice President Sara Duterte, wala pa mahisgutin niya siyang pamilya, ang politika. Wala pa saan mahisguti sa iyang mga igsoon. Kaya actually may gala, upat pa nisla ka mga igsoon yun, nagkabalakan mga igsoon nga rugar mo'y mo sunod silang amahan. Kay kini may gala kay si Kitty Duterte, posible ni may gala panagano ni kini posisyon. Di man magyod ni kayong mga anak may gala ni Digong. Tungod sa nitabo nga to kanila nga giayog-ayog yun silang lakag karon may gala. Nahulog nga gidaog-daog din pamilyaha mga igsoon. Anyet kining pamilyaha, dako kay utang kabubutong ng mga Marcos gantos mga Duterte. Una, walay mga presidente sa Pilipinas ka nangaging nga nakapangahas pagpalubong silang amahan sa libingan ng mga bayani. Ang religious sector, simbahan, ubang sektor, supak yun. Tungod lagi kay Maton Pas Marcos kawatan. Ug dagang ipangpatay niya itong panahon, may gala diya mismo sa kiniabang Marcialo. Pero Maton Panidigong, dili pero dili na ito ipalubong. Kayo ng una, presidente ni. Ikanwa, dati sundalo ni. So qualified ni. So, bisa na ka nagsupak, gi palubong yun ni Duterte, si Marcos may galas libingan ng mabayani. That's why, grabe ang ilang kalipay gani matukim. Gi, sigundahan pa sa dahil allegedly, sa diyang gikonvicto ng inahan may galas sandigan bayan sa corruption, gi, pasaylo may galas ni Digong. Kay maton pa human consideration kay tiguang nas Imelda. So, uban pa nga mga utang kabubuton sa mga Marcos, sa mga Duterte, pero ang ilang gibalos, ila may galang gilotos pag-ayo ang pamilya nga mo'y ilang nautangan ug kabubuton.
7: Magnum, rapido, rapido.
8: So, kana may gala sa ilang mga panaghap. So, anyway, ang tanan katawhan may gala, nakatutok ani. That's why, kanunay makita mo sa social media ang mga comparison. Mga comparison between Duterte, mga Marcos, na di malikayan ng mga tao may gala nga maghimo silang comparison. So, tanaw na ito ni, kay layo pa ang 2028, 26 pa ta. Although next year, pila kabulan, tulo kabulan, gikan karon sa butang na ito, may gala, kiniabang 80 days from now, 2027 naman, after 27, election na dayon. Kun doon na election sa 2028. Standby, may gala, ka mga discussions, mga iskutan ang tas na magbalik, may gala. Oras mga ginikanan, alas 9, 35 na may gala sa buntag.
4: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
9: TJX 500.
10: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
9: TJX Coffee Mix.
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
15: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko katlaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
18: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa farmasya nga duol nimo.
20: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Og sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
0: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
21: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo. Mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
13: Mula sa pinakamataas na bundok.
14: Nak! Kamusta nga?
13: O pinakamalayong isla man.
14: Nay, gagraduate na ako!
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
15: O pauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, CUSIP 2026.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Horas a las 9:44.
2: Time Check was brought to you by EQ Punts. From day one to toddler, EQ-tin nyo mo.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo sa goban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Standby Magnum Jane Lona. Unaon sa dato may galas Magnum Persid Blanca. Di adapita may galas, sige pagkayon karon. Nga usa may galak ka People's Day kung adlaw sa katawhan. O kini may galas, special lang para nga itong may galas sa mga indigenous people, mga igsoon, kini nga itong mga lumad, kini itong mga higaunon, nga nakaroon niya may gala, kaya para matagang islang importansya sa, special para nga ito kanila. Nakaroon sa Magnum Percy Blanca, direkta gikan sa may City Hall area, i-check taon sa naya, kisaw karoon niya, Magnum Percy Goat.
4: Magnum nila, ta din karoon sa People's Day no, sa City Tourism Hall, kung gini exclusive din sa mga indigenous people, Magnum Percy.
1: Special lang para sila.
4: Kay karon ng good nga bulan, nagsaulog bangod ta sa gitawag na National Indigenous People's Month.
1: Correct.
4: Magdumani. O so pagsaulog na to karong mga panahuna, mao na nga ang mayor nakauna-una magdumani nga ihatag kini sa ila gyud mismo nga People's Day. So mo na magdumani nga ang kasagaran karon tanan dini nagid sa mga hinterland barangays kay wala naman siguro yung mga IPs diri sa sentro.
1: Wala na.
4: No. Ah?
1: Nagyapon, pipila.
4: Ah, nagyapon.
1: Oh.
4: Ah, okay. Magdumani, di ato maglangay. Sige. Kay busy po na itong mayor. Dalion sab na ito, magdumani.
1: Sige, be.
4: Nasa niya, Mayor Clarix Oy, magdumani. Mayor, may buntag. Magdumani, Agustero, Mayor.
1: May buntag ka rin mo, Mayor. Hello, Mayor, may buntag.
5: Hello, may buntag.
1: May buntag. May buntag ka rin mo, Mayor. Na, unang-una, kumusta niya? Ang ipahingan na ito na ka People's Day, special lang para sa mga IPs. Kumusta ang response sa mga IPs na ito karoon, Mayor?
5: Salamat sa Ginoo ug salamat kanimo Magnuman niyo ug sa kaimanan sa Magnum Radio. Sa kanunay, wala yung mapakyas ang inyong kalihukan o tabang na diha sa imong programa mapaminawan gyud sa katawhan o ubay-ubay gyud ang atong mga kaigsuonang IPs nga nagpahimulos ni imong adlaw para gyud kanila. Gani dili pa lang dugay ang mga opisyalis sa IPs nanumpa sa atubangan nato karon. So, daghang kaayong salamat kayo nya nagubay-ubay gyud kay sayo-sayo man ta mi nagsugod mga alas 7 media nagsugod naman ta.
1: Oo.
5: Una na nagsige gyapon pa nagpaabot nagabot-abot ang mga ubang IPs nga nauntuhan pag anhi karon.
1: Kasagara sa mga IPs nga bidalikat ya mayor unsa bay mga suliran problema o mga mulo nga lagi paabot ya kanimo. Sir.
5: Ang ila yung kasagaran yun, number one, ang pagkaon. Pagkaon yun, kanunay nila. Dayon, mga ato akay naman tayo mga health services mismo na tagamtaman yun nila. O doon na po'y atong mga kaisunang IPs nga natuang yun na to, sukad masukad, wala pa'y mayor na kaadto sa ilang lugar.

0: taong naghatag at gawara kanila.
1: Mm-hmm. Okay, so salamat kanya na, Mayor, no? At least nga natagag-importansya ang tangkadayang sektors katilingban o this time kanang mga IPs. Isakay ko lang lang panahon, Mayor, itong gabi si kanya. Kumusta on sabay imong reaction after nga gi-approve na sa konsiho ang plano nga manghulam og kwarta o itukod sa City Hall Complex, labi na kay pipila ka mga oposisyon ang nagsupak niyaning mga plano nimo, Mayor?
0: Ilaman ang katungod paglumani, no? Na magdili mo ginamalik kayan na matag-usa ka tao lahi-lahi magpanglantaw. Pero ang atong panglantaw ang kinatibukan mangyod nga kayuhan sa katawan o sa dakbayan. Kay wala na may panahon po pananglitan na kining mga lugar na to karon na may mga daghang interesado, mga investors. Dili na po tagkakita og lugar nga susama niini nga dool-dool pa sa sentro sa atong dakbayan. Kaya kung butan ho naon, kung nanang maong atong City Hall na tukuran diha, dili lang Barangay Carmen, kundi ang kasikbit nga kabarangayan sama sa Barangay Kanituan, Barangay Pagatpat, Barangay Patag, Barangay Bulua, kay naa naman ang mga dalan diha na nagdugtong niining mga barangaya na dili lang dito sa sentro o sa highway, kundi nanay mga diversion road nga padulong dyan din sa uptown na wala pang pagi pero kamulo pang trabaho anay maong dalan magnumari. Kaya tanawang yun na to yun mismo sa mga duha katuig, lima katuig, mabibo na sab na diha, mo expand na po ang gidakon sa syudad kung maabot nga gidiha nga ang atong barangay, ang atong City Hall matukod diha. O kining maong pagtukod po sa bagong City Hall magnumari, ang atong ginalantaw na kiningdaan nga City Hall para po sa City College na to. Nga ang atong City College karon kasamtangan kay City College na sa Barangay Agusan, na daghang mga kabataan nagpahimulo sa dugang edukasyon nila, nga mismo ang mga kabataan na to nga naa sa isti nga bahin, mauray makapahimulo. O mismo tagambo na to kigayon ang sentro nga bahin sa syudad, nga dunay atay City College. Duha na ka, City College will be main o ang annex. O mismo ang daan nga City Hall atong imuseum. Dili na to nawalaon. Aron adunay handumanan sa mga naglabay nga mga mayor nga nangatundanan na ning kamot. Matubod ni maong City Hall sa pila pa katuig milabay, mga tsinta na katuig milabay. At least nagpabiling gihapon nga buhi nga saksi sa ilang kakugi o panglantaw sa katawan nga wala damhangin ani ang pag-uswag sa dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Mayor, ano nang plano nga tukuron nga City Hall Complex? Di lang City Hall Departamento ang naadya, but to na po yung mga plano ng mga national offices ang ibutang dia sama sa unsang mga opisina, Mayor, or buhatan?
0: Tanang mga opisina sa national, diyan na ito ibutang. Aron ang mga tao, dili na magtabok-tabok o musakay pag mga sakyanan na muanto sa mataglaing ayon sa na ilang na ay ilang katuyuan. Kani mismo karon na ay mga national offices nga mibalhin na sa imbis unta ang sentro sa Region 10 ang Cagayan de Oro, mibalhin na hinoon dito sa atong silingan nga dakbayan kay doon na may gihatag nga libre nga yuta nga magatukuran. So hassle na po kayo ang nga ang pinakadaghang tao na adiri sa sentro sa dakbayan sa Cagayan de Oro, muadto na hinoon sa layo nga doon na sila kinahanglan sa maong opisina. So langan na kayo o gasto na sab kayo. So dindi na to kung kinsa ang national office nga magtukod sa ilang gastos, ilang kaugalingong building, maplano yun na to dindi mismo kay dako-dako na magiging nga maong lugar. O mismo ang katuyuan ani, ang mga tao nga doon ay katuyuan sa matag-opisina, dili na mahasol, malangan, makagasto sa ilang pamasahe. Kaya naanatanan sa sentro diha sa atong City Hall Government Park Complex.
1: Okay. But mapustro na magyod ni, but ang mga kaatbang ni mo sa politika na kung supak o gani ang silang mga statement nga matod pa, mas angayan pa kuno dapat ni mong unahon kato mga projects kuno wala pa mga human ni mo, Mayor, rather aning maong City Hall Complex.
0: Kanang mga projects nga wala pa na human, natural man na sa bisag asa nga projects sa gobyerno nasyonal o lokal, continuing man na ay mga unfinished, pero dili pa sabot nga dili humanon. Humanon na siya kay isa, wala pa na gibiding, ipirmahan sa tesurira nga na availability sa funds eh, anak. So wala, dili mahasol ang pundo, anak. Kay mismo ang utangon silbi sa City Hall,

0: sa city government, dili man entero kwarta i-release niya. Nadepende man na sa progress sa trabaho sa contractor nga inana sila magbilig. Ang contractor, ang bangko na may mubayad, dili man i-agi na sa lokal nga kagamanan ang pondo. Dili man na magamit nga misan unsa.
1: Okay. So, whether naaning mga pipilang nagsupak, although approved naman sa konsiyo, ipostro yun ni mo nga plano, Mayor?
0: Ako yun yung ipostro kay pagkakaroon yung anak man yun, natural man na dawato na to na, pero atong iprobar nga sa sunod nga mga tuig, makaingon yun sila nga sakto po dahil nga itong plano kay atong ipangandaman ang pagdako sa syudad, ang pag-uswag sa syudad, ang pagkadaghan sa mga investor sa syudad.
1: Although na itong panahon, panahon ni Mayor Dongkoy, congressman ka na itong mga panahon na, but kanak nga plano, dugar gid ang adam ko ni Mayor Dongkoy Mano nga matransfer kanang City Hall tungod lagi gapon sa managsamang rason nga gamay kana kayo piot kayo di Mayor.
0: Sa dili pa ko na congressman mismo sa ginag kagawad pa kapitan pa ko sa Carmen kay balo na ko nga ang damgo ni Mayor Dongkoy mao ang pagtukod sa bag-ong City Hall pero wa ko kahibalo kung asa niya itukod kay nakita man niya gyud mismo ang maong pag uswag sa dakbayan. O mismo nakita po niya na ang City Hall, kung ikaw maglingkod matag-adlaw, unya mga tao mo na sa imong buhatan, gamay lang yung gayo ang City Hall.
1: Kung buhi pa to si Mayor Dongkoy, unya nasayra niya nang i-approve na o imong ipostro, ako nakasiguro nga kalipat niya dako pag-ayo nga ang iyang mga plano na-realize o ma-realize na yun nga matransfer ang City Hall, Mayor, kung buhi pa si Mayor Dongkoy.
0: Na, iyang panglantaw. Sakto yun ang panglantaw ni Mayor Dongkoy kay mismo katong iyang mga proyekto kaniya ito, daghang man yung nag-upos, daghang nagbatikol, daghang nanaway, daghang nagtamay, daghang nagbugal-bugal. Pero ipadayon din niya. Kaya nakita man niya nga sa umaabot nga mga tuigan, ang katawahan na yun nga mapuslan na matagaan o kasayon kadali magamit niya iyang plano mapahimot lang yun sa katawahan.
1: Okay, Mayor, lastly na lang, no? Tungkol kay busy ka niya. Mayor, unsay mga lakang o mga plano o mga preparation nga gihimo karon sa city government tungod aning epekto na sa El Nino pinuminon nga gikabalakan nga tibok kan nasod sa Pilipinas ang mapiktuhan ni ani, Mayor?
0: Sa nanglabay nga mga bulan, kung wala ko masayo, pagkahibalo sa atong acting agriculture risk manager, manandam na siya mismo nag-apod-apod na taong mga hose, no, plastic hose dito sa Kabukiran, gi-apod-apod na sa mga matag farmers association. Muna nga giandaman yun nato ni Magno Mane kay mismo ako po nang gisulti sa atong agriculture si at engineer Daba nga mintas wala pa nang El Nino, andaman na daan aron ang mga katawan, mga atong mga kigsunang mag-uuma, dili na mabalaka nga andam na tadaan niya. Hulat lang takon, epekto na yun ang maong El Nino.
1: Mayor Clarice, oy sir, salamat kayo sa panahon. O bisan pa itong visit ka diyan, naghatagag panahon, pinagi ka sa atos kanginan. Salamat kayo sa lang, sir.
0: Salamat sa kayong magnumani sa kanunay ni mga dagko kayong tabang sa pagpahibalo sa atong mga kaigsuunan, no? Kay inani naman yun ay atong lakaw, inani may atong pagservisyo, inani atong pag-alaga sa katawan. Katimbang kaubang yun mo ang Magnum Radio sa akong programa nga magpahibalo sa mga katawan na aron masayod sila kung asa dapit ang People's Day, asa dapit ang kuyog na sa servisyo sa baryo o sa tanang mga kalihukan sa kagamhanan sa dakbayan. Kanunay yun kauban ang Magnum Radio.
1: Salamat, Mayor. O good luck sa inyong kalihukan niya sa City Hall. Salamat, sir.
0: Salamat, salamat, salamat.
1: Okay, salamat kay Mayor. Magnum proceed.
2: Okay, magdumani niyo, Mayor Clarix Oy, gi-candidate sa to location sa City Tourism Hall. Para sa Magnum Rapido, Magnum Perseid Blanca, sa Balita o Serbiso, magdumani niyo.
3: Magnum Rapido, Rapido.
1: Salamat Magnum Perseid, gikan sa my City Hall area. Sa katapusan, i-chitas Magnum Jane Luna, unsa na ikalambuan, yag tungtungod sa Awes Gugma, may gala, gidabdaba na saan ang kwarto ni Inday, may gani kinatabang ang kalayo, dagan na sa unta mga balay des lapasan mga sunog. I-check ta, Magnum Jane Luna, go ahead.
4: Bati ka po kabalaka ang usa, kababay, human na gisulayan kini sa nga ginabdaban sa iyahang live-in a partner. Dili mismo sa tweeting ato nga syudad, ang naisigutan nga babae na ilas pangalan nga si Marifay Magdoba Manny, o galingin siya, ato na siya live-in partner, nga ilas pangalan nga si Marvin tingabot siya Magdoba Manny na o nga nag-away niya sila, so diyan nga ni hapon pa sila Magdoba Manny, o so diyan lugar nga adi ni Marifay, nga nahuman na hapong away, nagtugo-tugo na rito skilin sa ilaha nga katre, ang naisigutan nga live-in partner ni ini, o kaya ang ito nga Magdoba Manny, idab-daban na di ay, atiil nga bahin sa ilaha nga katre, o ka nakulbaan kayo siya Magdoba Manny, tugot kayo nagigda na ba siya dahan sa katre, so usas siya sa takit nga masunog sa mahulugar nga pagdab-dab ni ini pong mao nga lalaki. Bale Magdoba Manny nagikabot siya ka doon na lagi sila yung panaglalis nga abi niya ka nakumana kalagi mga tulog na Magdoba Manny na namin na nga magtiayon mura bitaw pag itulog na balag di pa mag-okay basta kay makatulog na kay kakapoy tingala mo noon siya kay wala nilapad niya
1: nanginit
4: naman sa ilalom niya nag nagpiyong-piyong pa rito Magdoba Manny kay lagi mag sindi na po siya utrog o gala na po no nga
1: murang suwak siguro niya himo niyang barbecue yung hinigugma.
4: Maogin ay padulgan Magdoba Manny, no? O gali, duhod po diyan, nagrabing siya agi sa mga babae. May gali, kaya doon na po yung nakatabang, nagdalag balde, ipupuan dahil ang katre. May gani po Magdoba Manny, no? Kay ang salog niya, kay siminto. Kay kung kapoy po ito, sure po yun, na agi lechon maitabo, agi Magdoba Manny. Duhod po lagi, kay dili mga kagawas dito. Labi na gana, agi mismo po sa mga higdaan. So, usap po na, no, siya ang ikabalakan na, siya, patiyon, hindi kayo kuhanin niya, patiyon ko siya ang gugma. So, usap po din Magdoba Manny, no, siya hangga kiputsyag, na gusto na ginya, makigabulag na lang Magdoba Manny. Tugod po lagi, kinaman siya nasairan nga allegedly, gagamit matod pa o ga, ang illegal na droga, ang yang live-in partner. Kita matod pa niya.
1: Oh.
4: Usap po din, no, sa posible nga ilaha po nga giawayan, pero gikapunsyag Magdoba Manny, nga dili matod pa siya inato sa una, kanang medyo bayulinti ba?
1: Oo.
4: Oh. So, nga abin niya nga normal lang, o, naaway lang nila, nga ka nang away, ganong pinasakita yung nag-istorya Magdoba Manny ba, pero wala na dayon. Ito siya nakurat kay wala lagi siya sukat na pati, pero sunugo ng putoon siya, sa uto, nga nangayot din siya tabang, gusto niya ma-refer sila sa lupon Magdoba Manny, tugod kaya, na ganyan maagwanta ang naisutan po lugar no nga patasan ni ini po lugar niya ang live-in partner. Bali Magdoba Manny, gabalimbalhin din sila Pinoy Anan. Tuwag ko lagi, kaya mag-away sila dito. Grabe ito, ganap ito, masala na mismo ang maulaw silang kinapuyan. Muna nga, mabalhin na po sila sa pikas, kaya ulaw na kayo sa tagiya sa palay, saba sila, sig-away. Dito sila no, nag- sa iksuon lugar siya yung live-in partner ng lalaki.
1: Sige.
4: So dito sila Magdoba Manny, o dito naman noon nagpakawa siya yung gibate, akin inisutan nga si Marvin, o kalit nga gidabdaban ang ilaha po nga katre. Nang ibut siya, no, nga sunugon yun matod pa niya ang maong panimalay, may nalang po, no, kay nakatabang Magdoba Manny, yung isairan niya, dili lamang kini ang unang insidente, sa adunay pagitabo po, no, nga idabdaban nila ang ilaha lugar nga kapikas Magdoba Manny, dili sa barangay Lapasan, so lain na po rin ang insidente Manny, nga karoon, so anay gi-refer sa Brandy Lupon, wala ni siya gi-charge yung arson pa karoon Magdoba Manny, wala siya gi-dakko, tungod siya, wala pa may containant, wala pa man ni himo din sa pagduso o kaso, ang mga po lugar nga babae, yung mga po lang tayo iapot sa panimalay, so i-refer pa sa Lupon, so magkasinabot sila, nga di naging sila magbalik pa o magbulag na ang naiskutan, then a partner. So Magdoba Rapido, okay ni, si Magdoba Harit with the Forging, yun na, so ito, si Ripusho,
3: Magdoba Rapido, Rapido.
1: Salamat Magdoba Jane Lona. Tungod lang sa away sa mga managigugmaay, gusto na may gala sa lalaki nga litsunon ang iya may galang inigugmang babae. While natulog sa katre, gedabdaban ang ilalom. Tingala ang mga kaigang ba, kainit pa, ay nagsilaob din lang ang gugma, kundi nagsilaob din ang kalayo sa ilalom. Sa katapusan na lang yun, abubo lang ang report may gala ni John Ramos. Kay karong adlaw may gala, fiesta, o fiesta man karong adlaw may gala sa Birhen sa Rosario. Mga igsyon, tungod kay ikaduha po ni nato nga patron sa Dakbas kay Gandioro, ang Birhen sa Kuta, kon mas naila may kala nga Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Cagayan de Oro. Ikaduhang patron nato may gala, Birhen sa Kuta. I-check tas Magdoba John Ramos, unsa ba yung activity niya sa simbahan sa katedral? Of course, misa siguro. Unsa yung activity niya? Magdoba John Ramos, go ahead.
5: Kaysa ulog karong adlaw diri sa katedral ang kapistahan sa Birhen sa Kuta, gani mo kay kaduha ang patron sa Cagayan de Oro Magdoba Manny. Kamay sa kaliukan na karong buntaga o kaganiya Magdoba Manny dunay gipaygayon nga kining nga posisyon o kapagawaman sa posisyon na Magdoba Manny muna dayon kini ang kining pag misa o gamatag pa ni Mama Dina Dinya Abel o coordinator sa Beren sa Kuta sa Cagayan de Oro. Nagkiling paghang pa nagsugod ang kiling kalyukan kagaliya labi agad posisyon ilamang gi suroy ang itong Beren na Magnum Money diri palibot gikan sa katedral palibot diri sa Gastong Park padulong usab sa kiling katedral. So karon karong urasa na pagod na usab ang kining misa din mismo sa may katedral na gipanguluhan ni Most Reverend Jose Aranita Cabantan awag ang muling arsobispo sa Cagayan de Oro Magnum Money karon nga kuhan karon nga urasa. So now bang ilang ang ginatawag bitaw nila na kining nubina Magnum Money sa kining sam kaadlaw isip to preparasyon sa gagapo natapos. So karon wala na may lain nilang kaliukan kanilang misa na gipahigayon karong adlaw Magnum Money.
1: Sige.
5: So magana ang sitwasyon din sa kining katedral isip sa kining pagsaulog sa kining kapistahan sa Birin Birin sa Kuta din mismo sa may katedral ni Sinan sa Cagayan de Oro. Para sa Magnum Rapido kinesa Commander number 15 John Ramos sa Balinog Servicio Magnum Rapido.
3: Rapido. Rapido.
1: Salamat Magnum John Ramos. Inyo nabati may gala activity di kalapita sa may katedral may gala nunot sa kapistahan karong adlaw may gala sa Birin sa Rosario or Birhen sa Kuta. Dagan magfiesta karon, fiesta karon adlaw diha sa may Barangay Rosario. Barangay Rosario sa lungsod sa Taguluan og fiesta sab sa may Barangay Kimaya nga sakop sad may gala sa Villanueva. Kanang Rosario og ang Kimaya abay na sila nga barangay. Mga igsoon diha sa Barangay ang Kimaya sakop sa Villanueva og ang Rosario barangay sakop sa Taguluan. May buntag diha kang Berne Baba Burn, diya sa may Rosario, Taguluan, Misamis Oriental, nga nagpiesta karong adlaw. Sa tanan, nagpiesta, may kalahapi piesta, mga sugeng tigpaminaw. Dini po natapos ang atong pampanaguban sa itong programa sa Magnum Rapido. O ga, ikalimot may kala, sa usa kagagawas ng katilingban, katauhan labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang, sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 10:05.
6: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paibod siya usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica The Alternativo logo.
11: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more Killig. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness. Hey! sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Let's go! Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
16: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
17: Unsaon ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo!
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban.
19: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
22: Ning musunod nga 30 minutos, inyong mabati ang Tulumanon.
23: Kahayag! Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalampuan gikan sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba. Kahayag!
22: Ug karon ang inyong mga kauban sa kahanginan.

0: Mga silingan na maayong buntag na sab kaninyong tanan. Welcome sa Lahinaw Sab nga edisyon ng atong programang Kahayag. Kumusta nga atos tanan natong mga member consumer owner sa Murescuan? Kumusta inyuhang buntag karon? Kumusta ang gising? Malipayon ba? Nakapangapi na ba o nakapumahaw na? Atong mga panimbaya usab, ipaabot ato ngadto sa atong mga kadakuan sa Murescuan, sa atong mga miyembro sa Hunta Direktiba ug sa atong Management Committee. Kumusta mo? Ingon man na ngadto sa atong mga kauban nga siguro ang pipila anana karon dito sa field, hinahinay nagpanikay-sikay. Ngadto sa atong mga miyembro konsumante sa nagkalain-laing kabaranggayan, kutob sa maabot ng atong sibya, mayong buntag, kaninyong hurot. Sa gihapon inyong higalas, kahanginan, kaubang dudes, gumanid, makigiauban kaninyo surod sa 30 minutos ng atong programang Kahayag.
1: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
0: Pero dili ko mag-inusara karong buntaga, swerte kay ko, kay doon ako'y kauban, kay laay sab kayo ning kitaray mag-istorya ning aquarium nga way tubig. Kung naay tao siguro makakita sa ato, ah, murag maumaon na ilang pagtuo. Mukatawag kitarang usa, ginana-gina, no? So, pahalo na kay daghantag paghisgutan karon, labi na ang mahitungod sa presyo sa atong kuryente. Kaya maumagid ni ang kasagarang hulatan sa atong mga miyembro konsumante, labi na nining mga unang simana sa bulan tungod kay ang atong reading magsugod sa kadapit sa 8 months sa bulan. Okay, so akong ipailailad diha kaninyo ang atong bisita din karon nga taod-taod nang gapangita. Basit pa diay, no? Ang ato ang maanyag energy trading chief, Engineer Jamie Dapal. Good morning. Hello. Jamie.
2: Hello, Sir Dudes. Maying buntag diha sa all the more sa ato ang mga member consumer owners nga gapaminaw sa on air, yeah, right now.
0: Kumusta man?
2: Very good, Sir Dudes. Medyo busy gud karon, kay tingi mo og rates.
0: Lagi mo og ginaro. Oo. Basta ginarong mga panahona. Yeah. So atong siguro unahon paghisgot, Jamie, ang kuan. Mahitungod ani bitawng merkado sa kuryente, kaya daghan pa man usab ang medyo wala pa gid nila kaayo na sabtan nga naana day merkado aning kuryente, no? Kanang gitawag na tog WISEM, no? Kini siguro ang ato ang hisgutan ug una ay hadayon ng atong taripa. Now, akong ihatag karon sa imo ang floor aron pagpasabot kun unsa kining WISEM.
2: Yes, salamat kayo, Sir Dude. So, ang WISEM, that means kon wholesale electricity spot market.
0: Okay.
2: So kanisiya nagsugod pa ni siya sa Luzon way back June 2006, and then later on si Visayas nag commence pod ang WESM didto December 2010. Unya after 13 years pagyud in taon si Mindanao, no? So that was January 26, 2023. So medyo nadugay-dugayan gyud og commence ang WESM dari sa part sa Mindanao, Sir Dudes.
0: Mm-hmm.
2: So basically, WESM or the Wholesale Electricity Spot Market, kung ato siyang i-explain in layman's term, no, kuan ni siya, mura siya og merkado, but instead of mga goods kibali ang gibaligya, electricity ang gibaligya dira nga merkado. So in that market, ang mag-offer dira sa ilang available nga supply of electricity are those mga generators or mga planta nga na sila available capacity. Ilaha di ang mura kibali og i-auction nila ba. So si let's say for example si plant A, plant B, plant C, plant D, oy, naami available nga capacity at this interval or at this hour. Mm-hmm. Monya mong ma-offer at this certain price also. So, mm-hmm, si customer, kita as buyer, mag-determine po ta nga at what time or what interval man na to need mag-purchase sa ilaha.
0: Mm-hmm.
2: So, dira dayon musulod ang technique or dira musulod ang technicalities ni energy trading. Sa among department or division, si energy trading. Kay, since the government offers ni mga planta, mag-determine pod mi nga at what time man ta magpalit nga mas makabarato ta.
0: Mm-hmm.
2: So, lagi kay kabalo man ta nga na atay mga kontrata or power supply agreements with our power suppliers or independent power producers. Si WESM pod, pwede pod ta mo choose nga instead of purchasing or getting energy from our IPPs, dito ta mo palit kung asa ta mas makabarato.
0: Mm-hmm.
2: If mas barato si WESM.
0: Ah, okay. So dili pod tanang panahon nga ubos ang gina-offer nga presyo sa mga generators.
2: Yes, Sir Dudes. In fact, di ba kabantay ka itong mga previous weeks?
0: Mm.
2: Nagsigi og yellow, red alert status, yeah, si Visayas og Mindanao. So meaning adto, ang supply ni gamay pero ang demand nagkadako.
0: Sumahal.
2: Si, yes, mag law of supply and demand, mas mumahal gyud ang presyo sa kuryente.
0: Mm.
2: Si yellow alert mo occur na siya kung naapay available supply but insufficient na siya.
0: Mm-hmm.
2: Si red alert naman, mo-occur na siya when ang demand medyo lisod na gyud upson sa ato ang current supply sa market.
0: Mm-hmm.
2: So, katong previous weeks, nagsigi og red alert status, yellow alert si NGCP sa grid sa Visayas and Mindanao. That was because of the insufficiency of power supply.
0: So, taas kayo ang demand?
2: Taas ang demand and then dagan kayo planta nga nag-shutdown or naa sila under preventive maintenance schedule.
0: Mm-hmm.
2: That was the reason nga nung naay mga planta nga palong at that time, maong kulang kaayong supply sa Mindanao and Visayas.
0: Usually ba, pila pod ka percent, kasagaran lang, no? Ang atong makuha gikan sa WESM?
2: Kuan gyud na siya, mag-vary gyud na siya kada bulan, Sir Dudes. Mm. Depende kung asa na to makita nga at this billing period ba mas makabarato ba ta kang WESM or not. Mm. If during the mga 2025 below 10% ato ang gakwaon kang WESM kay lagi makabarato ta sa ilaha.
0: Mm-hmm.
2: But at this year labaw na mga previous months gyud starting 2026 nga medyo apiki ang supply sa whole grid of the Philippines. Naatay opportunity to sell energy.
0: Mm-hmm.
2: So instead of purchasing power kay WESM, kung naman good kay excess power supply pod, Sir Dudes, di ba? Since kulang ang supply sa market, ikaw pwede pod ka mubid. Ako ning i-sell at this hour kay para makabaligya ko sa market.
0: Okay, kay
2: mura siyang trading gyud bitaw.
0: Sa ato pod nga end lugar, medyo kana nga time sobra.
2: Sobra, sobra ta. Or pwede pod nga dako gyud ang atong gi-purchase sa atong mga bilateral contract para makuha na to ang opportunity to sell.
0: Mura gid siya kanang sa stock market, no?
2: Stock market, yes. Oo, ganana.
0: Kaso lang, kurinti lang ang gidulaan.
2: And also, dili ka maka-change during the day. You have to plan ahead. Like, kanang, ang ato ang trading parat ugma, buhat no na nato karon. So, mm-hmm, munang very critical ang forecasting ni energy trader nato, Sir Dudes.
0: Kaya kinahanglan man gyud kung unsay imuhang na desisyonan lang mo na ikwaon, so, mo na gina siya.
2: Oo. Dili ka maka-change sa imuhang mga gi-nominate or gi-purchase sa imuhang bilateral contract only if naay mga NGCP-related outages.
0: Okay. So, ang bahin sab sa bayad ni kung dito tamo purchase sa WESM, unsay paagi?
2: ang pamaagi ana Sir Dudes is diba mag-vary man siya per hour at this interval mo nila ang presyo. Mm. Let's say for example lang ang presyo sa kuryente sa ato ang mga bilateral contract is at 5 pesos.
0: Okay.
2: Si WESM nakapalit ta sa ila at 3 pesos.
0: Mm-hmm.
2: So katong 3 pesos i-multiply lang to at how much or unsa nga volume ang ato ang gipalit nga energy sa ila. And that will be billed to us every month.
0: So monthly ang billing gyapon.
2: Yes, tama okay. Sir Dudes. And also now if nag-purchase ka, 'di ba napud kay opportunity to sell.
0: Yeah. Mm.
2: What if mas dako ang presyo at that time nga mga nag-sell ka? So dako ang atong sales. Now katong sales dili tumabol sa ni Maresco Wine. Ang mabuhat adto is pwede nato siya ma-offset or like ma-deduct siya sa total payables nato kang although we still have to pay the purchased amount.
0: Mm.
2: But ang katong selling portion ma-minus gihapon to sa ato ang total generation cost. That
0: okay.
2: means if the more sales that we have mas dako pod ang ma-minus sa total generation cost nato sa ato ang bill and then maura pod to nga portion ang ma-pass through nato sa atong mga consumante.
0: So kuan giday bantayanan giday siya.
2: Bantayanan muna
0: nga, ang inyong department walang tulugan.
2: Walang tulugan, walay uyab uyab. bawal. Focus on work.
0: Muna siya ang hulagway gyud no sa WESM di ay no. Kuan siya kanabang kung apiki gyud ang ato ang supply gikan sa ato ang mga IPPs. Wa gitay laing kapadulungan dito gitong paingon sa ilaha.
2: Yes, correct.
0: No? Sa milabay nga mga semana murag doon ay controversy nga nahitabo nga katong giingon nila nga doon ay spike no sa presyo sa billing sa bulan sa August. Unsay nahitabo ato?
2: Ang nahitabo ato Sir Dudes is katulagi di ba akong na-discuss kaganina nga at the previous month
0: Apikigyod
2: kaayo, dagan kaayo days nga red alert status, yellow alert status si Mindanao Grid. So ang naitabo ana balik ta sa law of supply and demand.
0: Mm.
2: Gamay kaayo ang supply and then ang demand
0: taas
2: lang gihapon. Ang mga generator nga nag-offer sa ilang capacity at that time, nag-offer pod og mahal. Ang resulting factor dayon adto ang total rate sa IMAP or sa WESM amounted to 19 pesos and 56 cents per kilowatt hour.
0: Per kilowatt hour.
2: Imagine unsa kataas. Anya,
0: pastilan.
2: Ang good thing, Sir Dudes, si ERC, wala niya na gitugting. Katog yun ang iyahang i-bill sa ato. Ah.
0: Mm.
2: Kaya ang atong member consumer owners man po ang
0: maglisod.
2: Magpasan ato.
0: Mm.
2: Kaya lagi, ang generation cost are all pass-through charges.
0: Mm.
2: So meaning, what was billed, kung unsa ang na-build sa ato, ah, maura po daw nga ito i-pass on sa itong consumers.
0: So kung yun yun yung nahitabo lugar itong 19.56 per kilowatt hour, maabot na nag 20 kapin ang precious kuryente at itong panahon na?
2: Most likely, mga, maabot sir, tag 15, sir, dos.
0: Okay. 15 pesos.
2: Kinaman ta around mga 12, 13 karon.
0: Unsa yung nahitabo na yun ni Adto? Nga mura mag, pag pila ka adlaw nga dunay intervention na ang ERC nikalit man lang niubos from 19.56 per kilowatt hour ngadto sa 8.69 per kilowatt hour.
2: Correct Sir Dudes. Ang nahitabo adto ni intervene na gyud si ERC or the Energy Regulatory Commission Sir Dudes nga dili lang to ikuan because ang pricing mechanism ang good sa WESM nana siya yung mga price cap.
0: Mm.
2: If makita ni mo nga the this particular intervals 800 something to 864 800 something nga nagsunod-sunod murag ang rolling average ana nga mga oras or intervals 5 minute intervals magud na Sir Dudes. If kanang 5 minute intervals ang rolling average ana for the previous 800 plus counts ni result sa 9 pesos or more dapat ang secondary price cap mo trigger na dayon. Ang secondary price cap is dapat mo cap na siya at 6 pesos after ana ang interval.
0: Mm-hmm.
2: So katong rolling average kani exceed na siya sa price cap, mubalik siya mo go down siya dapat atong rate. Now ang nahitabo dayon ang for the month dayon from 19 pesos and 56 cents.
0: Mm-hmm.
2: Yes. So, 19 and 56 cents since gipa implement ni ERC ang price cap, nahimo na lang siya og 8 pesos and 69 cents mm-hmm.
0: per kilowatt hour.
2: So that was a 56% reduction po.
0: So dunay nahitabo nga adjustment
2: sa bill
0: month of August.
2: Yes, correct, no? Sir Dudes.
0: Kay murag mao na yung bulan nga grabe sa nihit, no?
2: Yes,
0: August, paingon September.
2: August to September. September bill di ay tama.
0: September bill. Okay. So dunay adjustment kinahitabo, no?
2: Ay, sorry. August bill, sakto, Sir Dudes. August bill. Yes.
0: Mm-hmm. Muna ang ilahan ng i-bill sa atoa, no? Aning adtong bulan sa September nga kuha na, adjusted na.
2: Yes, adjusted na, Sir Dudes, ang ato ang gamit nga computation for the bill for this October billing.
0: Mm-hmm.
2: September rate kibali.
0: September rate. Mm-hmm. Usahay pod murag makaduda.
2: Yes.
0: Nung imbis nagkalisod ta, murabag sakyan siguro. O takabalo ha. O, kini ito mga panghuna-huna lang. No? Basin kung dunay mga manipulation ba. Kay mismo mangani ang ERC gusto niyang imbestigahan.
2: Yes.
0: Kay nagduda po siya. No? How much more nga kita ang mga utilities, no?
2: Yes, tama gyud na, Sir Dudes. In fact, nakita ko adtong murag isa ka hearing ni APEC party list representative na to.
0: Mm.
2: Reklamo gyud siya nga dili dapat ang mga distribution utilities ang sad-an.
0: Yeah.
2: Because dili man kita ang ga-offer sa mga presyo sa market, but the generators.
0: Lagi, no? So, munang sila gyud ang tutukan aning kining issue.
2: Sila ang ga-dictate mangod sa presyo.
0: Lagi, no? Yeah. So, at least so far, medyo na-neutralize siya.
2: Na-neutralize siya, Sir Dudes. Dili kayo tantong dako ang impact. Although, na-adjud siya impact sa ato ang rate karong September. But at least, na-minimize po siya. Mm.
0: Pero kanang impact sa rate na to tungod sa gyud na sa kakulang sa supply.
2: Correct, Sir Dudes. Ang ako nakita is duha ka factor ang nag cause sa dako nga increase for this billing month.
0: Okay.
2: Isa si generation rate and then si transmission rate also.
0: Okay, so kana atong isunod pag hisgot karong taod-taod human lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
1: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.

0: Tabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
9: Balik ta mga silingan ng atong programang Kahayag. So hisgutan na pod nato karon ang atong taripa diring bulan sa Oktubre. Mao ni ang atong konsumo ha sa bulan sa Setyembre. Kaya ingon na naman kada unang semana sa bulan basahon dayon sa atong mga meter readers ang atong nakonsumo sa milabay nga bulan. So diha na to mahibal-an kung nag saka ba ang ato ang paggamit sa kuryente or doon na bakahay pagsaka mismo sa presyo, no? So kana atong pagtukion karong buntaga. Okay, Engineer Jamie, kumusta man tuod ang ato ang taripa niring bulan sa Oktubre?
10: Okay, so from last month nga a total of 12 pesos and 79 cents sir dudes. Ang ato ang rate for this month is at 13 pesos and 17 cents. So kibali na ata increase of 0.3788 pesos per kilowatt hour. Kana siya sir dudes, ko ana siya nga ay duha ka factors ang nag-cause ana nga increase.
9: So nag-trace na ta.
10: Trace na gyud ta unfortunately. Na.
9: So unsa man nga mga factors ang naka-apekto aning increase karon nga 30 centavos kapin?
10: Ang two factors gyud nga ako nakita sa pag ang cost sa pagsaka sa ato ang rate is first the generation rate.
9: Okay.
10: And then the transmission rate. So kaning generation rate and transmission rate gikan lang ni siya sa generation cost and transmission cost nga ato ang na-receive from our independent power producers or IPPs.
9: Mm-hmm.
10: And then si transmission pod that is billed to us by the National Grid Corporation of the Philippines or the NGCP. So kaning duwa pass-through cost lang ni sila, so whatever was billed to us mao lang pod ang atong i-pass on sa atong consumers.
9: Mm-hmm. Yes. So pila increase karon sa atong generation?
10: Sa generation rate sir dudes na ate increase of 0.3092 pesos
9: 3092.
10: Per
9: okay.
10: Kilowatt hour.
9: Mm-mm.
10: Or 30 cent. Kung inyo ang makita mga member consumer owners sa inyo ang bill at actually nag-start na ni last month.
9: Mm.
10: Si transmission charges na breakdown na siya into two. The first one is si transmission rate and then gi-separate da yun, gi-pa-separate ni ERC ang ancillary services charge
9: okay.
10: Rate. So, under transmission rate, duha na inyong makita nga components. The transmission rate
9: og
10: and
9: ancillary.
10: Then the ancillary services.
9: Mm. So, pila yung increase sa transmission karon?
10: Si transmission rate na increase of 0.0022 pesos okay. Per kilowatt hour. And then si ancillary services, nag-increase siya og 0.0695.
9: Kining 30 centavos nga increase sa generation, unsay ilang dako nga rason ni ini?
10: Ang dako nga rason na Sir Dudes is kato kaganina. Number one, si market price sa WSM, taas kayo from, imagine, 19 pesos and 56 cents to 8 pesos. Kanang 8 pesos, actually, dako, nagyahapon kayo na.
9: Ah, okay.
10: Normally, so, naara, ang WSM prices, naara na siya around 4 to 6.
9: So, murag na
10: 3 to
9: na,
10: 6, ana, taas kayo.
9: 100% kapin, yeah. No? Grabe ba?
10: Taas kayo.
9: Ang taas, ang atong pagtuong gikan sa... pila to?
10: 19, 1956.
9: Ni ubos nga to. So, abin na tog-ubos.
10: Ah, ubos na kayo na. Dili, good. Taas,
9: yeah. So, ang kasagaran na yung 4 kapin.
10: Yes. 4 kapin. Kung dako tag sales mo nang mas mabira pa gid siya.
9: Mabira gid siya, no?
10: Ang variable rate po sa to ang mga power producers, like ang fuel rate, itaas po.
9: Mahal gyapon.
10: Mahal gyapon.
9: Ang fuel.
10: Fuel.
9: Pastilan. Hasta po gud ang pag-ubos sa peso.
10: Tama, Sir Dudes. Maapektuhan gyapon ang pagtaas sa ato ang generation rate kung mubaba ang conversion sa peso to dollar.
9: Yeah, so mugid na. So maingon nato nga murag dili pa gid ta makatangtang aning kahimtang karon. Mao pa gid nga rason ba ang kanunay gid nato madunggan gikan sa ato mga generators. Okay, mo magigisab ni ang kahimtang sa pagkakaroon.
10: Yes, ang kuan mang good Sir Dudes, di ba? Ito ang most of our power suppliers currently that we have PSAs with are coal-fired power plants. So,
9: kanaman.
10: Kanang ang coal, gina-purchase mang good siya, gina-import siya using dollar-dominated nga currency.
9: Muna nga, ubos man ng atong value, so daghang pesos atong kinahanglan.
10: Correct.
9: Diha sa pag-purchase.
10: Tama,
9: no? Pilan lang ka porsyento karon engineer ang atong nakuha gikan sa mga renewable nga sources nato?
10: Actually, Sir Dudes, ato ang na-maintain po ang ato ang renewable source through PISAM.
9: Okay.
10: So, for this month, for this billing period, medyo dako-dako ang atong nakuha sa ila at 15%.
9: 15%?
10: Yes.
9: Mm-mm.
10: So, dako po kayo na siya tabang ma-pull down ang rate pababa.
9: Kay barato man siya?
10: Barato yun siya.
9: So, the rest, ana, dito na ta sa coal?
10: Coal. Ang ato ang mga kakontrata is coal and diesel. But si diesel, dili kayo na to sila gina... gamit only when unavailable gid niya to ang other kakontrata nga coal-fired power plants.
9: Okay.
10: Other than coal, dito na din ta kay WSM. Pero ang ato ang way of purchasing energy, Sir Dudes, moagi gid siya og merit order, no? So, mo choose ta una sa pinakabarato. Now, if ma-full na nato og purchasing kontrata nato sa pinakabarato, move on din ta sa next nga mas cheaper, sunod nga cheaper. Hantod sa ma-meet na to ang ato ang demand requirement.
9: Mm-hmm.
10: So, merit order, meaning least cost gud ang ato ang manner of purchasing power.
9: Lagi, no? Pila gyud demand na to karon sa Moresco 1?
10: Karon Sir Dudes, without our customers kaya nag-switch na to RES, no? Or the retail electricity suppliers, ang remaining demand ni Moresco 1 is only at 45 megawatts.
9: 45?
10: Mm-hmm.
9: Okay. So, kanagir paniguroon na ito nga makuha na ito na siya.
10: Oh,
9: supplyan, no?
10: Correct.
9: Sa 45 megawatts nga demand na ito sa Moresco, pila ka porsyento niya na ang maadto sa mga residential consumers?
10: At naa... around 47%.
9: 47%. So dako-dako gyud almost half, no?
10: Almost
9: sa demand nato. Una nga luoy kayo kung simbakog mo nipis pa gyud og maayo ang ato ang supply. Kumusta sab ang rate nato karon sa mga commercial consumers?
10: Commercial for the low voltage consumers, ang ato ang effective rate is ano, from 12.5673 for this month ni saka siya og 19 cents, so that's a total of 12 pesos and 77 cents.
9: So naagya po increase, no?
10: Naagya po increase, although naa siya around 20 cents. Mm. Si high voltage naman, from 10.58, naimo siya og 10.86 this month.
9: Mm-hmm.
10: Na 28 cents nga increase. Gyapon, sir dude.
9: So kung natong tanawon, tanan gyud.
10: Tanan customers, pati ako, ikaw. Damay tang tanan,
9: damay,
10: sir dudes.
9: Damay kitang tanan. Okay, salamat kayo, Engineer Jamie, no, sa imong panahon. Og siguro, kung unsay mga update aning atong hisgutan karon, hisgutan ang sabunato sa sunod nga higayon. Okay, so taga-antakag higayon para sa imong parting statement.
10: Yes, salamat kayo sa opportunity ngayong gihatag, sir dudes, nga gitagaan yun ko ni mo opportunity nga ma further discuss pa ning ato ang rates, no, kay kung ato lang ning tanahon sa social media, medyo sakit yun siya tanahon. Yeah. Kung ikaw siguro ang magbasa, makareklamo yun ka diretso. But it is really important po that you listen and understand po where we're coming from. Mm. Kay kaninga mga increase are basically wala biya mi profit ani. These are all pass through cost, and what we can do is kanang be vigilant lang yun and very critical sa pag choose kung whoever is the cheapest power producer, mao gyud ang ato ang i prioritize og purchase og power, sir dudes, no, kay as much as possible gusto man gyud ta nga we are the cheapest pod nga rate among our neighboring ECs. And also aside from that, ako mismo isa pod ko kay MCO, kung naay increase sa rate, ako pod maapektuhan pod ko, no, so kana lang pod we would like to emphasize pod na we are trying our best pod nga dili ta ma-expose sa sobra kataas nga presyo sa kuryente karon, and we're doing whatever we can nga makasave ta. Dili lang kami ang makabenefit, but also tanan ta ang member consumer owners ang makabenefit from.
8: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
9: Atong pasalamatan diay ang atoang bisita, Engineer Jamie Dabal, ang atoang Energy Trading Chief, na musukol kini gulang tulugan, no? Para lang gid na sa atoang mga member consumer owners, no, nga maka kita silag maayong presyo, no, para dili kaayo bugat diha sa atoang bulsa. Sa ngalan sa kinatibukang Persas Moreskuan, inyong higalas kahanginan kaubang dudes gumanid nga magbilin sa usa ka hagit nga sugdi na ang pagpakabana, kung dili ikaw kinsa paman, kung dili karon kanus-a paman. Salamat, maayong buntag.
7: Inyong nabati ang tulumanon.
8: Kahayag!
7: Hinaot nga ang mga kasayuran nga inyong nadunggan, ikapanabi ninyo sa uban. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.
0: DTX 500 Health Alert. Nawad ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
11: Magkailad ta nga layo ta aning gitawag nga prostate problem. Kabalo mo sa sekreto? Mag DTX 500. Nga naman, nairelasyon kining DTX 500 sa pagpa-healthy sa atoang prostate gland sa mga lalaki. Unang-una, ang antioxidants, gatabang ni siya nga dili madaot imuhang prostate. Once nga kargado og free radicals ang lawas, ang atoang prostate apektado usab. Mga selula ani mga higala, kaning gitawag nga oxidative stress, free radicals. Grabe mga higala, makakos kunig pagkadaot sa mga selula sa atong prostate gland. Magkaidanta, magkaproblema kita sa prostata nato. Ang role ni antioxidants, iyahang pabatanunon ang imuhang prostate gland. Ang mga selula, iyahang pabatanunon In short, mga higala, kining DTX 700 muni herbal nga makapahubin. Makapabata mga higala sa itong mga selyula. Murala taan ni ga-renovate mga higalang balay. Kanawa ninyo ng balay ninyong dugay-dugay na. Karaan ba? Inyo nang i-renovate, inyo nang pintalan, guwapo na kaayong itsura. Unay role mga higala ni antioxidants. Pabantay mo ana mga metals. O, gitaya-taya na tungkol sa kadugayon. Exposed sa hangin. Itaya na mga higala, kargado na nag-oxidative stress, kargado free radicals. So, kinahanglan ni Piwa na ang DTX 500 na kundabang. Comparison na ba? Ingana ang buluhaton nga mahatag ni DTX 500 sa itong lawas. Sa mga nangunta na, unsaon pag-inom. So, di na ginom tay, para dili na maulahi ang tanan. Nag-edad na kurinta ron niya. Kadula ta, na possible nga kasakita ng gitawag ng prostate problem. Sungdi na, aron nga makalikay ta.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpaminod sa mga tiin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar level.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun na yun.
12: Babalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX 500.
14: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: So, ayaw ingon nga, wapakoy gibatyag. Magkaedad, mga higala, the more tanga magka-prostate problem. Umabot yun na. So, malas tani mga higala. So, usbon ako, DTX 500. Kung nai may tisidra, isabay. Isabay mga higala. Kaling atong DTX 500 ni, taas kinig antioxidant. Sana gapahunong kinesia sa mga inflammation o cellular mutation nga tungod aning oxidative stress.
0: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
15: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
0: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to dandler. I-continue mo.
4: Oras, alas 10:50.
5: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magdum Radio, news and public affairs para sa pagserbisyo sa katawhan, tapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong act.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 10.50. Kala ko sa mga itong adalan. Welcome sa panagubang din sa atong tulumanon ang inyong tulumanon.
0: Magnum.
1: Ato may galang Magnum in action karoon lang. May galang lang karoon nga Miyerkules, sa page 7 na may gala sa bulan sa Oktubre 2020.
0: Magnum in action.
1: Grabe may gala, no? Paspas yung aginos panahon may gala. Nata sa unang simana may gala sa bulan sa Oktubre.
0: Magnum in action.
1: Kung sirit na nagkalit may gala, mamaya itong panahon mo, kalit lang sirit may gala. Dito ang kabantay, di ba?
0: Magnum in action.
1: Oktubre yung may gala, karong panahon na. Busa, kamudya, labi na itong may gala mga nagpabot sa Pasko. Kamay na lang, ulat-ulat lang sa ta, ha?
0: Magnum in action.
1: Pero nga itong tambang may gala, karong panahon na, hugot bakos ang kita. Oy, labi na may gala itong pangandaman kini may gala umabot nga Super El Nino mga igsoon unya katotong makaigsunan nga ang ato may gala kinita niguwi ko lang di kita mag bisagun siya na paliton may gala bisag di kinanglan kita agay may gala basta ganahan lang palit na yun unya pagabot sa balay may gala ipang damoklas kilit sa balay kaya nagana na lagi so kinana may gala karon kung dunay mga dapat paliton. Kato may galang kikinahanglan, kumay mo pagkaon, dili kato may galang muraga, ibog-ibog lang may gala sa mga cellphone. Pakita ito may gala sa cellphone, palit na yun. Pag-abot niya may galang, ipang suksok na isdaplin may galang, wala puslin taon.
0: Magnum in action!
1: Sa tanata mga laminaw, kumusta? May ngunto kayo tanan. May tanata may galang, anamo sa mga panglawas, sa pasilipit na magbransyan may gala. Tinato kalimtang kanunay pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagawang. Salamat kinang Jesus Cristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos Espiritu Santo sa pagyata ka na mong laing adlaw sa pagkatod mo ka na mong ginoon yung laing kauton. Salamat ginoon sa imong paghata ka na mong imo kaming kanunay ang amumahan ginoon imo kaming giyabubuan sa imong grasya sa matag adlaw nga tanang kami mag-ampo kanunay ang tayong ibubu ang grasya din ka na mong ubansab sa mga kaigsunan na mong nag-anto sa sa kanaplinan ginoon sa Kristus kami mag-ampo ang tayong kaming proteksyonan iiwan sa disgrasya katalagman labi na sa mga tao ng tingwa sa mong kapukanan sa mga daotan sa mong palibot amos ang ampo ginoon dia kanimo ngayon tayo imong ihatag ang kalinaw panagiusa pagsirmdanay ginoo ilabi na sa katawhan sa Pilipinas o ang kalinaw sa tibuok kalibutan among yan po ginoo ngayon tayo dinisamong nasud ngayon tayo ginoo magpatigbabaw ang katarong ngayon tayo ginoo mabuntog ang mga daotan labi na sa mga official nga doon ay daotang tingwa ilabi na silang pagsirbisyo diya sa katawhan ginoo salamat ginoo sa mga kabasog sa lawas imong ihatag kanamo kami magampo kanunay ngayon tayo kanunay imo kami hikapon o gayon sa mga balatian labi na ito mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagilang tabranan amos ang pangandiyan kanimo ginoo ang antay mo kaming pasailoon sa mong pagkamakasasala ang guman kami andam mo sa ilong atos mga kasala ka na mo kinintrana mo kipangayo pinay kang Kristo imong bugtong anak mo iglagari hangto sa kanturan.

0: Amen. May gala sa itong Christmas countdown. Doon natin 68 countdown na lang. Sa ripang may gala itong Pasko. Kayong tanan, advance Merry Christmas and Happy New Year. Oh, so sa tanan mga namina, may gala karong panahon na. Labi na may gala nga ito sa itong higala nga si Mr. Double Black, mga igsoon. Oh, so may buntag ito ni Kagawa ni Edwin Saulgan sa Barangay Puntod. Sa itong tanan mga officials sa may gala, sa labi na ni Kapitan Onyot Dacer may gala. Oh, so walay paglubad, double black, agoy. Asa ba kang double black, may gala? Padungdug pala ito, higala. Anyway, sa ito, Brago, may gala, kumusta? Sa ito, 80 ka mga barangay sa Rakbayan, sa itong 424 ka mga barangay sa Lawigan, sa Misabi, sa Tal, may ngunto kayo tanan. O, sa ito, mga kamerkaduan, ha? May ngunto kayo tanan. Sa ito, mga nagareang mga katindahanan, labi na may gala sa mga naminaw karon, no? Naghanang paabot, may gala, may ngunto ka ninyo. Hoy, may ngunto sa bilabina sa itong talang gwardya. Naka-raffle na ba mo? Mga gwardya, nadawat na ba yung premium niyo sa raffle ninyo nga katong dunay niyo nga para-raffle diya? Sa miyaging 2025 na lamang ko na inidaog. Dapat kaysa ba kayo inidaog? Dapat ipahibalo. Yan na po ilaing hining raffle ticket na ipamaligyan sa mga egsoon. Hining padpaw. O, sa talang mga gwardya, pinakalibon eh. Ala, sige pamina mo, kay isgutan tani Miguel ang reklamo ninyo. Asa nang premyo? Kinsa na kadaog? Ngano nga kay ulag ipahibalo ang mga gwardiya? Kadako ra ba kay sa ticket Miguel ang presyo? Sa ato Miguel para gumawa din sa ato tulong Miguel oras sa alas sa Jessica na 5 na sa mga good news Miguel ang bad news. Miguel din ito Miguel sa good news Miguel karong brown na gipagayan Miguel ang laing people kung People's Day Miguel sa mga gala sa alang sa mga kaigsunan tang mga kaigsunan tang na ginanla Miguel ang serbisyo sa atong dakbayan. Samtang good news Miguel kalag kalihukas kalag kalag Miguel all sin day all sin day. Muna good news, may gala. Ipanganama na karoon sa atong Klenro.
1: Magnum in action.
0: O sabay mga bad news, may gala karoon. Bad news, nagang bad news.
1: Magnum in action.
0: Iyon, may gala sa ang ato, may gala nga sa ang bad news, may gala. Daghana, may gala ang mga lugar sa Pilipinas. Ang ibabos, may gala karoon sa state of calamity. Tungod, may gala sa epekto sa El Nino.
1: Magnum in action.
0: In fact, sa latest, may gala to nice into size. Pero nadugangan pag iniog laing mga lugar. Labi na sa Luzon area.
1: Magnum in action.
0: Oh, so inana may gala no ang lugar ang ato may gala nga kahimtang nanay epekto may gala ang kining gitawag nga El Nino.
1: Magnum in action.
0: So grabe ka laki na ba kay yuta may gala busa gid mo kumpiyansa kay sus lahi ni may gala nga kainit sa panahon biya.
1: Magnum in action.
0: Una nga kanunay tong ibalik-balik kay may gala kay dili ni unsa pakinadlo kun dili para may gala makabantay ta. Para may gala mangandam ta. Mura kina siya. Diba? So, mag-update tamay galan ini. Kaya liso nung magngangalan tamay galan, makulat na lang tangan o sabi ni. Murang kainit na bagay sa panahon. Tungod may gala sa El Nino na. In fact, ilang kita din eh. Ang uwa mga scientists may gala, gibantayan ginila, kini may gala mga eksperto, ang epekto may gala sa El Nino.
1: Magnum in action!
0: Durahon yung may gala, katong sige ka, basa sa Biblia, murag pahinumdom na ni, muna ni may gala ang mga pahinumdom sa katawan sa kalibutan, may gala.
1: Magnum in action!
0: Umuha sa ni may gala ang premium, muna ni may gala ang resulta, may gala, sa kanunay mga eksoong paghugaw-hugaw sa itong kinayahan, ang atong usunlier, guba na! Mauna may gala, nga init kaya itong palibot, may gala, karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Yan ang langan, may gala, nagunang mga unuhan sa mga balita, may gala, ito sa itong balitang lokal. Kayong may gala, kagindiorong Misamis Oriental, o hindi pa na iluwas, karong panahon na. Ilabi na may gala, kung isgutan ta ang African Swine Fever, may gala, ASF, sa mga baboy, mga eksoon.
1: Magnum, in action!
0: Inihuman, may gala, gingon nga ang lalawigan sa Cebu, dili na gadawat, may gala sa karning karabang binuhin atong baboy, nga atong ihaw, para dalon silang lugar, tungkol may gala sa Kabalaka, nga base may gala o lugar, maabot ang ASF dito. Nagikonfirma sa may gala nga di pa kita luwas dahil sa ASF, may gala, karong panahon na.
1: In action!
0: Samta may gala, mga negosyante, may gala, baboy, karong panahon na, wala na yun. Medyo tigik na sila, human, nagikupitinsyan pag-ayag yun sa mga imported. Lamigin may gala, di ba ka na mga, di ba, na fiesta? Labi na o dispiras, ang lami mag sa fiesta, mga igsoon, ang dispiras. Pag-ihaw na sa baboy, ihaw, agiik ka baboy, di ba? So, agiik na. Pag iyaw may gala na, mupay paghabwas tinae may gala, ay sos lami ka may gala ka ng atay, kuha mo isugba ni mo nito. Unya, na makanada iyang atiyan, Miguela, magsugpasap ka. Sos, kalami kay tamis kayo.
1: Magnum in action.
0: Muna yung nakadipinin sa Miguela kung lokal yun nga ang ato nga baboy nga ato nga kaonon, nila binagbagong ihaw. Nila din eh, kay kumpara sa kining mga prusin, mga egzoon. Di ba, kanang mga importe niya, gikan sa lain-laing lugar na, anang abot din ni Miguela, barato ginong kayo. Pero di man makahilo, kaon nagyapunta, pero kung lami ang isgutan, wala gin may layo ra kay na kana ato mga limpo dia mo na mga importe na mana karong panahon na wala na may gala ang ato mga baligya sa kining ato nga ihaw nga lokal na pagay may mabalit pero lahi gin may gala medyo alcance gyud mga igsoon sila karon
1: Magnum in action.
0: Samta dugang balita may gala daga mga nagbuhi may galag mga baboy para may gala itus lanaw norte may gala dito sa Ozamiz area para may gala panglitsonon. Wala na may gala nang undang tungod may gala kay mahalag ang bahog mga igsoon. Unya barato na sa Maygala ang baboy karong panahon na.
1: Magnum.
0: Na, nangundang gini ay. Samda rin ang balita, Maygala, gingon na transfer sa City Hall, Maygala. Also, gingon, may son matupa, mga official, Maygala, ang mga konsiyo sa Nakbayan, mayorya, Maygala, gibarugan gawin nila. Nga dapat na gawin ibalhin, Maygala, kining atong konsiyo.
1: Magnum. In action.
0: Unang gingon, daghang kayong rason. Siyempre, upos ka. May rason, may problema ang rason. Di limahurot ang rason, Maygala, kung gusto niyo mong rason. Pero, ang kamatuoran diha, lugar mo nang tawag sitro na lang tani. Ato nga nandawag to, may gala nga mao gila. Guantaw na to gamay kay arong nga natay kaguling o sitiol kay magsigit na may gala nga lugar naghangay rason na to muna, adili magsilbi na. Gikinahang lang na magod gawas o ga lugar na gi-approve na siya kay kabugal-bugal ang taka na bang unsay lang ipangimu ko dili. Seryoso na nga problema. Kapara na to, may gala, dili dapat langanon. Para nato may gala dapat ka niya ni may galang kainit sa ato mga official nga ila may galang lugar i-transfer ang City Hall. Ato ning sakyan na. Kaya ang tanan naman mo yung nag-antos diya. Wala may mag-antos may gala diya. Kaya tananta ga lukat man tao ga labinas mga ginagmay dagko nga negosyo diya kita mudagan sa City Hall mga egsoon para nga lugar makalukat na makarinyo tas business permit makalukat tag business permit doon na tayo follow up may gala. Pero maulagin na sige lang tagbagot-bot. Nadili man ni maundang may galang bagotbot. Dili ni siya maundang ang bagotbot may gala sa katawan kon dili may gala. Ugwa na yung dilugan sa makaplastar yun pag-ayo. So normal lang may gala para nang nga magbalay ka. So pagbalay ni mo makikwarta, mangutang ta, basta makautang, di ba? So tanawa na mga lugar ka lang na yung mga nagbalay, diya, guwapo kay balay. Tuo ka, ang uba na, kung na'y kwarta, kas na sila. Pero kini may gala, lugar, kung naka-ambisyon, so, niya gusto ni mong kwaon, may gala, labi na kay, medyo lisod na. So, magbalay ka, mangutang ka. Niya dili mo sa may gala, musugot ang utanganan ni mo. Nga pautangon ka, may gala, pagtaan lang, awa kay kapas, may gala, nga mabayad sa utang.
1: Magnum, in action.
0: Sige na lang, ginana mo na, atong dawaton, nga wagi tayo, direktang cash dito. Pero dito mo to, may gala nga, kung naay utang na to, di na tayo makahimo ang mga project. O, kanada yung City Hall, dako kay nga project, higanting nga project na siya. Project of the century ka na siya. Labaw pa na may galas dalang imo ni mong gamay kay dia. Di ba kana mga ginagmay pero kini may gala one time nga project siya. So mo na tong gingon may gala kini nga mag project kaling nga lugar. Kana ra siya nga lugar makabenepisyo. Like for example kini dalanan nimo o pila ka kwana o so nga 500 meters o dinit 200 meters. Kana ra siya may gala nga nakabenepisyo nga lugar barangay. Pero ang City Hall may gala tanan katawan sa Kagindoro may gala makabenepisyo ni pag-abot sa panahon.
1: Magnum in action.
0: Mao na may gala nga paminawon ta lang mga igsoon kini mga rason sa uban pero nato wala tay labot sa inyong politika. Inyong politika na sa City Hall magay politika. Wa tay labot kita isip may gala mga katawhan na lumulupyo sa Cagayan. Nga kanunay kanadlaw kung mo tag City Hall kanadlaw gyud maka-experience ka may gala sa porisyo kayo. Porisyo gyud may gala. Lahi na may gala ang Cagayan kanadto kanadto Tartanilla pa to sa Cagayan kato okay pa to. Di ba? Katong mga kuna piyo minika lang atong sakyan sa una. Mga sakyanan may gala ngal, wa kagang-kagang. Lahi na ang Cagayan karon mga isundako kayo. Ulaw na may gala nga kadako sa tong income natay income may gala nga insakto, highly urbanized city ila may gala Gateway of Mindanao. And yet may gala nga tong City Hall may gala, panahon pa may gala sa pagtukod, may isa ikaduang gubat sa kalibutan.
1: Magnum in action.
0: Karaan ko, di ba? Mao na itong gingon, may gala. Ang tilabo silang politika. Nga ito, hangyo sa city government nga pangita na mong laing pwesto para katukuran na ginato. Sa mga itong i-question nga, sa gasto, normal man mo kailang utang ta, di ba? Para nga makahimo kita kay kung magsige na taga lugar maguna na ta may gala mahalog tag utang, mao na problema may gala. Ang ato bitaw na atong balay may gala. Kabos man ta may suon pero tungod kay nakautang ta, nakautang may gala atong kauban may atong pares mga igsuon. At least sa kapuyo ta may gala ngalita maulanan, hinay-hinay lang gud. Kaysa dili ka gid may gala mo sugal pagpangutang, diwa kay balay ito ka payag lang ka pirme. O muna may galang pusabot na itong ano nga
1: Magnum in action.
0: Utang may galang mga dagkong nasod sa kalibutan. May galang nga kapang sa lugar dagkong nasod. Kita pa ka may galang nga ang atong income limitado kayo. So muna nga mangutang para may galang nga makatukod kita. Muna yung pinaka-importante lugar ang inyong politika, wala tayo labot. Kami may galang nga mag-anadya niya di ka, sa parking lang, kanalang parking nga na wala niya guot kay may zone. Ang nasangpit ng lugar, tanawa na huwag mag-lukat ka niya o kwan. Kanang ilang doon ay lang basketball court yung talia. Ilan na lang ipangputangan may gala o ga trapal may gala kay para gamito na lang diha may gsoon maglingkod ang mga tao nga mag-transact sa negosyo. Pag-anan mo sa city hall, imbis nga quadrangle may gala nga makalakaw-lakaw ka diha, tanawa na guna nyo, wala na. Giatupan na lang ang gawas may gala nga muna tayo lugar pwesto ng tagamay. Giatupan para ang mga maglukat sa business permit, mag-renew, na may gala maglingkod-lingkod sa gawas sa ilang quadrangle diha. Mama na may gala highly urbanized city nga City Hall.
1: Magnum in action. Tanawa mo,
0: tanawara ko ng sitwasyon. Wagi mo kakita sa sitwasyon niya. Be, tanawara ko ninyo. Tanawa yung ang sitwasyon may gala diha. Tanawa, pag sulod ni mo sa City Hall, pag entrada pala ni mo, nanay balay-balay mo nagpayag may galas tunga, anang na ilang kanyato, diha magbalibol ang mga trabahante. Wala na ilugar sila magbalibol diha. Wala na nga naman. Gibutangan may galag mga lingkuranan para may gala nga kato mga gahuat-huat kay tungos kahuot kayo, diha sila ipaghuat sa gawas. Gibutangan lang ato para sila maulanan mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: O muna, di ba? Muna may gala ang sitwasyon. So, para nato may igsoon, so di na ito may gala lugar para nako may gala. Ang rason na naatanan daghan. Pero, ang question diha, dapat na itong kagalingon. Ato muna, future ba? Wala man ta, mga tiguang naman ta. Pag tiguang na ito, wala na ta diha ang mga umaabot. Umaabot may gala. Mao na itong mentalidad usahay nga kanabang di kita gusto. Kung di ka gusto, ayun na mo paglamlam kung di mo gusto, di ba? Pero nga ito may gala, para ko ito na kato sa si Dungko Imano may gala mo ito inyong usahay nga tanahon kay grabe ito siya may gala at panlantaw kanya ito. Pero ang iya may gala ang ipanghimo, maugi kipaymuslan o maugi nakatabang karon sa huot ka nagas trapiko, di ba? Kana ito mga merkado, kipangiluga naman gani. Mao na may gala ang iyang panlato kay Lento, gikatawan siya kay nganong maghimo siya ng mga butanga nga di pa kinanglan. So inana lugar may gala, so mangutang ta kay haron nga makahimo ta. Karon may gala ang iyang himo kulang pa. Di ba kulang pa may igsuon karon nga panahon na.
1: Magnum in action.
0: Kung ato diya isip pa mulupyos kagayan, bahala mo siyang politika pero nga ato diya nga kun mahimo ta naana siya. Of course may gala ang insula crisis, may problema kay kanato naman taga crisis. Ang ato niya, kung na-i-loan may gala, at least makahimo na ta, bahala ginahinay mga igsoon, basta kay masugnar yun siya. Muna man na. Huwag ang ilang target muna ang kadakon nga ilan naman ang ikwinta nga muna may gala ang magasto. So kung dili lugar ang approval sa kwan, mga pilaka bilyon na, di kanaray na baton. Hanto sa sunod, at least makasugod may gala nga naanagi masugnan kaysa wala gin mga gala o niya puro bagot-bot. Oh, so ang uban dili makasabot, kaya ang ilang may gala, ngano o crisis diay kanaday nga muna tong isang crisis
1: Magnum
0: ang crisis may gala lumalabay lang ni siya kana may gala mintras napatas kalibutan sa mga buhi mga igsuon nagkinanglan ta na kay ang atong kalibutan mupaingon magidya o muna siya may gala ang usa ka butang
1: Magnum in action.
0: So muna may gala nga para nato may igsuon dugay naman eh panahon pa man kanadto may gala nga dapat gyud siya karon at least lugar gitinuod nila at may gala nga lugar karon usay di nato badawat kay mo ni ang sitwasyon na rason lagi demokrasya man ta pero nagkinahanglan na gyud ta gusto nyo dili ka kinahanglan na gyud ta dako na kay kagin di oro gamay kay City Hall may gala purisyo gyud kay sang tanan hangtod karon panahon na damor nga di nato na ibalin damor may gala nga magproblema ta kay di dako gyud pagayo ang Cagayan de Oro.
1: Magnum.
0: Ini may gala ubang tugas pagtagad may gala samta sa mga dagkong balita gikan sa Kaluhan. Yun may gala sa Kalabayan may gala sa El Nino dagana mga lugar sa Nasur may gala ang hinahina may gala nagdeklara og state of calamity.
1: Magnum.
0: In fact may gala dunay una sitosize pero nadugangan pa ni karon sa laing mga lugar, may gala sa Luzon area tungod sa sobrang kainit sa panahon. Samta may gala Department of Energy, gingon may gala, andam sila. May gala nining kung lugar mo hapak na may gala o masinati na nato ang gitawag na Super El Nino. Ini may gala ubat na gas, pag-gas, panagkuman din sa atong tulong may gala itong oras, alas 11:08 na.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
12: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
13: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
14: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligat,
3: epektibo,
4: DTX 500.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Magnum Opinion. Si City Councilor E.V. Imano kalabot sa tingua ng mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
7: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang features of property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical again with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Well, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa na nga human. I have pa lugar kang maguna-huna. Dugang na pud ni nga wait on our constituent.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
9: Higil na pitasal para kuban din sa atong ato lumanon. Tumigalang Magnum in Action sa atong braguban sa isyo may galang tagas pagdagad karon.
8: Magnum in Action!
9: Pabot na may galang ilinyo lang iapunta sa mga update mga eksoon kay ato may galang inabion karong utuha may gala si Dr. Benjirisma. Tungod may gala kay kagahapon nilabi na tumigala si Mr. Roldan na si President Roldan nga maglungsod may gala ang presidente sa Poultry and Livestock kining livestock mga Action Association. Gingon may gala nga ang atong sa Region 10 kita may gala ang pinaka dako gid nga supplier sa karning baboy sa Cebu may gala og sa Metro Manila. Pero ang Cebu may gala ni undang sila pag angkat sa baboy. Kaning lokal na itong iha may gala, I don't know, tungod ba, tinuod ba ka tungod sa SF or tungod ba igala kay daghan dito may gala mga imported karon nga barato kayo eh, kumpara sa atong local nga ihaw nga baboy. Nababuta kay nabiyon ta may gala si Dr. Vingeris ba kay ang rason mangod matod pa sa Cebu nga nakanakon ta may gala sa gitawag nga green zone. Meaning wala pa mawala may gala ang banta may gala sa African Swine Fever kaning ASF nga maoy usa may gala nga kontragis baboy may gala. Diba? So mo na nga atong ipungutan na may gala si Dr. Benjirisma ang atong provincial veterinarian mga igsoon. Kaya kuwans mo agis kagayan, mo na may gala nga di sila lugar walay clearance, lugar, wala maghatag o clearance ang Cebu nga makasulod ang atong mga manana, atong mga karne may gala gikan din sa ato sa Magno, Mindanao, labira sa Region 10. Ang pangutan na diya, tinuod ba ka na pa na ASF? How come may gala nga nagkala mga baboy may gala? Litsunta nga muragwa na lang. Huwag na tabo. In fact, nalay mga gabuhi backyard may gala. Nagbuhi na. Unya na pa na iisip may gala karon sa atong palibot. Kay mo may girason sa Cebu province may gala. Di sila mo atag clearance nga makasulod ang mga karning baboy sa lokal nga ihaw. Tuod may gala sa banta may gala gapon sa African Swine Fever may gala ASF.
8: Magnum in action.
9: Oh, napaday na. Biko magwala na may gala. Napaday kuno gapon.
8: Magnum in action.
9: Oh, so sige lang. Katong pato may gala na biyon ni si, si Dr. Benjirisma. Kaya of course kagin diurog misamis oriental. Di naman mo agi. Oh, kini mga baboy may gala nga ihaon niya ikargas barko. Dalon may gala dito sa o ikargas aeroplano pero kasi gala barko na may ikson. Mabuta ka itong tagas. Pagkatan, samtang sa lang isyo, may gala, mabuta. Kaya ito, may gala nga, atusang inabiyo, may gala. Kaya karong panahuna, mga eksoon, daga na kayong mga kanabangga supply baboy na ito di para litsunon. Wala na, although, doon ay mga nanungundang, doon sa mga hinahina nagbuhi, may gala, dito sa Lanao Norte. Kaya matod pa, may gala nga, tungod sa kamahal, kung nung kasi bahog, may gala, ang upa, nangundang na lang, kay mahal ang bahog. Pero ang baboy may gala, barato kay may gala nga paliton. Barato may gala, niya matingala kang barato, niya mahal kang litson. Mga litsunonon man eh. Actually may gala, ang litsunonon may gala, gika na sa dito sa Misok, dito sa Lanao Norte. Kaya ito may gala, ito ang daghang kanamuhi niya ang mga kumpranor. Dalon may gala na dinisato sa Cagayan. Yan nga ito mag-udo, ulang Disyembre, kinala na itong baboy. Unya, nangundang sila kuno kay una, mahal na kay may gala ang feeds may gala nga ilang gagamiton para pagbahogan ng mga baboy nga panglitson. Kay litsunonon. Nya, kung imong ibaligyan ang baboy nga litsunonon may gala, barato kuno kay paliton. Hala, mo ba? Ana, dahil na siya. Takabalo galing. Karupatan na ibalo nga mo din na itabo.
8: Magnum in action.
9: Mabuta may gala kay nabinato sa lahat may gala ang usa sa mga kanyanto may kalugar. Sinunoy Bation may gala kay usama po rin ka negosyo nilang kumpra sa daghang baboy. Kuya ka rin siya, ikaw na naisip, may gala. Grabe sila sa una, no? Magalisod sila, pero kalusot ka po ng baboy. Karon may gala, murag safe naman kuno. Although safe siya, kay nanamay clearance, may gala, nga ihatag lugar paraan din nila. Unya, pagkabuti sa mambuaya, dihapon may gala dayon, i-check ang mga baboy. Oo, kini mga litsyono nun. Pero mula gina, barato gi kuno may gala ang kumpra. Na, saan, pagkabuhi niya na. Pero ang uban, tungod may gala kay aron ni makapay office mga kanabang upas may gala sa saging may gala mo ilang kwanya mga lubi kay daghan mga lubi dito mo ipakaon na may gala sinaw-sinaw may gala panin sa baboy.
8: Magnum in action.
9: Munya kanang uban may gala mag lutya may lang panglutuon pang mo ilang pambahog sa baboy ay hepo tag tahop winana ko na may gala na ato nga gisusin eh kay lugar kini bang sa ato magudin eh. Apektado kay may gala ta sa, di man kasi El Nino, pero tungkol sa pagsulod may gala sa kinibang atong mga imported nga kinibang karne. Kana makita rin mo sa merkado, naghandya, looy lagi may gala kay kani may galang ururama na mag-ila kagalingong farm may gala, kining hog grower man sila. Diha magin may gala ang atong palit, pero wala namang yun. Murag tanaw lang, apike. So nagya po ilang ihaw, pero daghan ang katunga silang gibaligya diha, mga imported Japan, kaya di man makaya nila nga lugar mahal ang ilang gasto sa pagbuhi unya pagbaligya kompetensya lang kas barato kay mga igsoon.
8: Magnum in action.
9: Nababuta lang katagatas pagdagan may gala samtang sa lang isyo may gala din sa atong
8: reklamo i-magnum
9: reklamo i-magnum may gala tagaan talis pagtagan may gala sa tanang mga gwardiya sa atong dakbayan maing unto ninyo ilabi na sa misamisyon talo kagendi oro Human may gala nagreklamo kini nga dagang mga security guard labi na mga agency. Tungod may gala nining raffle kaning paraffle may gala sa padpaw. O so sa maning padpaw, kaning padpaw muning gitawag may gala nga Philippine Association of Detective and Protective Agency, padpaw. So kini may gala gingon mga igsoon nga nako na kanisa miyaging nga tuig 2025 nagfaraffle may gala ang padpaw. So, sa mahal pa sa ticket, bila ito, tag 500 ang usaka ticket. Unya, mag-premium, may gala sila auto. Nissan, may gala. Ano, kining na kining Vios, may gala nga Toyota. Yan doon na sa motor. Doon na sa mga consolation prices, may gala. Namaw na nga, dako ko doon kayong ilang ikwinta, dako kayong may gala ang kita agad. Nangutana sila, ama ng resulta. Wa may nadungog may gala nga na resulta. Dapat kipebalo nga money, oh. Muna ni Daog muna, pero ingon sila naman, kuno. Ingon pa nila. Pero ang mga gwardiya may gala, bisag yun lang i-Facebook, ilang pagkang i-post sa Facebook, ang muna mga winner or ipadalaan may gala mga ginseng, ang muna yung naman nanaog. Wala may mga isong primero, wala ko na madayo na postpone. Unya, pagsunod, wala sila kabalo kung nahuma na bang raffle kay ang ilang mga kabalo, wamata na kabalo kasi ni Daog. Kasi baka nakadaog ani? Inana, karon may gala nga 2026, nanasag ko na may gala ay paraffle sa may gala ang padpaw.
10: Reklamo, imagnom!
9: Sao mo na may gala, wapagani ko na makadaog, wapagani ko na may gala, wala sila kabalog ko sa resulta, wala sila kipibalog, asa na graffle may gala sa asa na pit para mamonitor. Niya na po ilang paraffle may gala, kipagani sa padpaw, pero tumagon na may gala sa ilang may gala ang finance manager, manager may gala, amo sa padpaw po ni, kay agency mag-apo ni. O nga, lugar nila ni Tubagon, kinama ko ni raffle. Na mo na itong ingon nga, mo ba? So na dahil raffle niya. So sige lang, ato ipungunta na may gala. Kanusa nag-raffle sila, kinsa yung mga mananaog sa raffle. Yung sabay tuyo nila kay, siyempre, dako kay ang raffle, gamay na kayo may gala kantidad. Pero ang kwarta nga ilang matigo may gala, pwede tindako ah, para asa man ang kwarta ha, mga igsoon. Kinsa may magawin niya na, kinsa yung mga bulahan niya ng kwarta ha, mga igsoon.
10: Reklamo, imagnom!
9: O ka na, kay ang mga gwardiya naman yun. Oy, mga gwardiya, maingon to ninyo. Amin mo ha, kanabay ko na tayo oras may gala, tuning tagas pagtagad para mahibawaan ang talan. Ay, labi na ito mga gwardiya may gala nga gusto mahibalo kung unsa na ba'y naitabo, kinsa ba'y mananaog may gala, kandako na ba kayo sa ilang lugar kinibang kamahal na ba kayo stikit may gala ang ilang ibaligya.
10: Reklamo, imagnom!
9: Mabuta na may gala, tagas pagtagad may gala, samtang sa lang isyo may gala, mabuta kay mag-update kaya po tayo, labi na kining transfer sa City Hall. Oo, kaya para nato may gala, murag lugar na issue man siya, lugar doon ay tulog katao nagreklamo, ada yung membro sa City Council, doon ay usan nag-abstain, majority may gala, uyo na. Oo, so, kana may gala, kaginan, nanami na po si Kagawad Kabanlas, so, i-explain niya mga igsoon nga dilis lang gusto nga basulon sila pagkabot sa panahon kay daghan na kayo nagreklamo, nga ano na nga itong City Hall, di man magkakasulban ng traffic, sa pagkasulban nga muna maginadya, kamatuuran man na. Gawa, so magimot taglaing istorya nga para lang yun nga ang atong gusto lugar nga dilita matuman. Pero para nato may gala, kung nun sa'y makayo mga eksoon, mga itong tumanon. Inatanang usaya itong mga mentalidad may gala nga, although na'y rason, pero para nato may gala, siguro panahon na po nga i-transfer nato. Kita mga bumuwis man ta. Sila official, sila itong isaligan diya nga paminawasan niyo mga tao ang reklamo. Dali alam kay istorya nato, pero makita ni mo may gala ang anto sa tao, baka relax na lugar niya para sa Badog Domingo. Pero Lunes, Bengos, Biyernes, isos ginawa ko, tanawa ko niya. Huot kay may gala ang lugar niya. Basta, makita ninyo. Tanawa na lang niyo may gala, kaya ano makita niyo sa nalang murag mga suso may gala ng mga gaan na niya. Labi na ka ng atang-atang sa kanusa mahuman ang ilang, di ba? Kana lang, ato nilang i-minus ng parkinganan. Kay tanan tao niya, mo delicate niya, ang uban, magmotorila na lang, taxi, kay para, di na sila magpurisyo nga. Asay butay na sakinan. Oh, di ba? So, muna may gala ito nakita. Sige lang, kaya mag-update kaya punta ni. Ay importante may gala. Demokrasya man tayo. I-approve man sa mayorya. Dili na yung sabot ngayon sa lakon. Dili. Lugar tungkol sa dagang bagot mo, reklamo sa mga tao. Ano nga, kahuot ka niya. Ano dili. Asa man tayo makaparking. Kana mo na, reklamo naman na. Di ba? Kana may gani ka nga. Ang sabi ni si Tihol nga. Wa may parking nga na. Tuwa man tayo nagparking na sa revisorya niya. Sa revisorya, dakpun po ka. Ang uban to sa katedral, ang uban may gala, amot asa na may ngon. Kana may gala, reklamo na na siya. Oh, so reklamo na na. So mo na nga, kinahanglan may gala nga ibalhin siya. Kung nang iyon ta nga, mangita tagyuta nga barato, kamay mangita, bi, kanang mga iyon nga, anong di man ta mangita barato ngayon ta, anong dito matas bakilid? So, suwagin mo kabalos, mga arkitek may gala, kanang bakilid, patsada kay sa ilan na. Mga na, ilan na butang design may gala, mahimo pa ng tourist pass ng lugar diya may gala, kanang inyong, kanang ubay nga anong bakilid?
10: Reklamo, Imagnom!
9: Dito ka slapad ngayon ta, topon may gala sa napit sa kwan, dito napit sa tuwa may galapit sa bayanga. Di ba layo kaysa nga tanan, di samot reklamo, may pagwala na lihan na lang. Kaysa ang sa Carmen may gala, muna na yung lugar nga barato nga lugar. O niya, murag naka in between ka ba sa east o west. So narag tagyapon sa so, sentro niya lugar, kung gikan ka sa town, at least mo anak ka diya, di, tipo, gikan ka din sa east may gala, mo anak ka diya, matipok mo diya. Kaya dito ta may gala sa Indahag, layo na kayo. Oh, ya, so asa man ka mangita to niya, tuyoon kayo. Kana may gala, naging saktong lugar may suon para niya na sa pag-transfer sa Citrol.
10: Reklamo, Imagnom!
9: Sige lang, kay mauman na gapon eh. Story naman ni may gala, kainit man. Kaya ang uba na may gusto nga, di kinila gusto nga madayo na. Diba? So, while ang ubang mga tao, lugar, minsan nga, krisis man karon. Sa krisis, tasukan na himong krisis man kita. Magsigit ako na nga krisis ta, may suon, namagin na may tabo. Diba? Guwapo kay itong mga plano, una-una istorya, pero mula gina, magsigit na gusto, una-una ana, unya, wala na tayo mahimo, kay magsigit na may gala o garason nga, guwapo man nga rason nga po, pero ang pinaka-importante niya, nga mahimo na gini siya, unsao na to. Normal, mo agit na may galag mga obstacle, mo agit na may galag, usay, susama nini, pero ang end may gala, at least may gson, ma-approve siya, unya mahimong hingpit may gala nga ma-transfer siya. Ay, magkabala ka kay, bisang pag nagsupak ang uban, pero once may gala masugdan ni sa inyong administrasyon, kamo nga grupo karon, kamo'y pasalamatan sa tao pag-abot sa panahon nga mapaymusla na may gala kining nasangpit nga pag-transfer sa City Hall niya, mahuman na po ang bagutbot sa mga tao, mga igsoon.
10: Reklamo, Imagnom!
9: Abin niyo si reklamo sa mga tao? Abin niyo? Layo ra kuno, katong mga taga-Bugo, layo ra sa ila. Ano man masalbahin mo nga ibutang siyang tugkaran? Kaya ang kwandya, mangita matag lugar nga, morning lugar ra. So di ata magtipok, normal man ang usakay mangita. Di man para kanya to, karon na ato kasunahan, musakay, mangani ka. So nga to diya, plastar ba nga, makaparking ka, bahalag medyo lugar. Nata diya, makaparking ka, plastar ka, di na ka mo ato glaing departamento, ato pagkaglaing lugar. Kinaanong sa mga one-stop shop, may gala ang nasangpit nga lugar.
10: Reklamo, Imagnom!
9: So muna may gala ang usang kapatong tagas pagtagas. Muna may gala ang pagtagas pagtagas palaguban sa atong tulumanon. Ato tayo sigutan may gala ang impeachment trial. Puro masagdan na ito sila may gala diya kay balik-balik ng mga istorya may gala sa impeachment trial. Usara katawagin ang ilang targiton. So atangantan lang umahuman kay di na taganag pamina may gala. Kanang ilang mga legal ni, illegal sa mana. Kanang mga depensa sa mga prosecution. Wala na. Usara gin may gala. Wala ka na mga istorya diya. Muraga. Wala na na, kahit isang pag-usahang pa ng mga birinsang usapan na yung i-presentar niya na ang utok sa mga senator judges, nananala sila may gala decision karon pa lang. Nananala sila decision. Karon pa lang may gala, wapagani, nananala sila decision muna, hindi nalang sila interesado maminaw anang sa ilat, maulagan, mangutana. Ayon na nagtunita mo ito, anak. Kaya politika, maguni. Mga egsoon. So, karon pa lang, kanang mga senator judges, bisan pag ukabon yung utok ana may gala, may bawa ni mo kaasa na sila. Di ba? Kanang may nga mag-presenter-presenter ka ng prosecution may gala, gusto ba na, ayaw na na. Dili na mo to may gala ang kanang mga senador niya, dili na sila maminaw kung tinuod ba nagdili. Ang ilang mahuman og dali para mag-desisyon na sila, bot pa sa bot, tungkol kay politika, kanang mag-formality lang kung may impeachment trial, pero ang tuyo, usara katawa may gala, tangtangon diha, mura gina. Sa kahadlok may gala nga basig magdilakaga paguman may gala basig pasilalagmaan may gala may mong presidente
10: Magnum in action.
9: Kung ano man katunguban diya nga Liposampol Hintibiros nagpadayag naman siya nga interesado sa magpresidente huwag malagi lakaga kay sakop o sumuna may gala kay membro sa Malitagang Gapon amo na diya sumuna may gala nga usay ganahan tagpamina kung kwa pero kanang mabati nito may gala mga seto judges nga makita ni mga asa ilang bias mga igsoon wala ilang may paminaw na. Makaing kag tinuod pa kani. Nga naman, naanam ako ay ang uban na makita na nimo, asag yun sila. But pasabot, may gala nga once mahuman eh, kaya ang ilang ipaabot, mahuman na lang, naanala sila decision, may gala, nga asa sila. Dili, tungod kay nakita nila nga kini, tinuod nga na sayop, kini, dili, tinuod. Kung dili, tungod may gala kay nagkausa sila para ang tuyo, may ambition, may gala, sa pagtangtang mo raman na ang usa. So sayang ba kayo sa ganaan tagpaminaon ta kay ano maka tontoon sa tag sa ano na ha. Pero ganaan naman sila may galay kagaling yung decision karon pa lang mga igsoon mo na nga ang lugar ang impeachment may gala ang atong kapabuton mahuman na lang siya mag-ihap na lang tag kinsay mo pabor nga matangtang siya kinsay mo pabor nga di siya matangtang kana na lang mga igsoon pero parte sa tinuod bag dili wala na may gala sa ato na kay
10: in action.
9: Mo naman ay tuyo gin may kay kay una politika man ni mga igsoon ang naitabo.
10: Magnum.
9: Sa ato magbalik may igsoon ato na ang mga reporso kaban oras alas 11:32.
11: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: May gala na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Arumaan ko ng mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Kumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
3: Masalikan! DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kadunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginurog Misamis Oriental. Pabodya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Magnum Opinion.
9: Si Kusa Barangay Chairman, City Councilor Marlo Tabak, kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
10: Ang ako, Madam Chair, atong testingan, tagaan nato og tsansa nga masugdan ang negosasyon. Human nga masugdan, makitaan unsay kapasidad sa atong syudad, kung pila ra ang pwede nga mapahulam sa bangko nga atong manegosyate sa atong mayor. We will discuss. Mubalik mangiti dini sa atong hawanan dini sa konseho. So para kanako, Madam Chair, o sa akong mga kauban sa liga, ato lang sugdan kung makitaan nato kung unsay lingtungan na iniini kung ang atong dakbayan naabay kapasidad o walay kapasidad if magsiso kini.
11: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o sa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Magnum Opinion.
9: Si City Councilor Jaime Moreno, kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
12: But it was only done during one committee meeting. Kini nga 8.5 billion loan, I don't think one committee meeting is sufficient. And I hope that, you know, there are so many questions. Ang akoa is, if we are capable, maura na, if we are capable, I would love to have a new city hall. Develop progressive Cagayan de Oro. Who would not want that? But then again, I am afraid. I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Magnum in action.
6: Ingin apa tasha pagkuban din sa atong atro Miguel atong Magnum in action. Sa atong pagkuban din sa atong atro Miguel ato sa ang adwato na to pagkulagas palibot karon sa nakbayan. Magnum first set Blanca, Magnum first set White, Magnum first set Blanca.
13: Para gol gatong na palibot karon din sa atong sentro sa dadto magdrill na nabitapat tugla dito sa Michael Good area. Makita na to magdrill nga hayag man no alat ang mismo nga langit mahalad na to ha hayag man. Unawa ba may lang nga makasinati ta ulan-ulan normal man ang atong panahon na gani init man diri sa palibot sa Kugon karon. Atong makita lugar betul bat pagamping gapon para di gapon pagupian sa ay apa sa guna sa apo no gabi dahil mga tagulan ulan si Papulang kita tanti magit magbuso matagarugod niya nga magamping gigit ha dalata sa ato mismo nga payong gupan pa magbuso nga gamit araw nga dita mawag mabalasayan kung magulan ang dalang sabi sa kinibang kwantalon si Arbor ha tulong ka magbuso lugar sa kering areas gusa. Makita nato nga normal man sad ka kering orasa no normal man ka makita wa may pagkabugat lugar.
6: People's Day karon magrepresent diha sa barangay.
13: Para magdudul.
6: People's Day.
13: Mga indigenous people magdudul.
6: Oh, indigenous ya.
13: O mga indigenous katong mga lumad na mga bukid
6: ito. Mga IPs.
13: Kao IPs kay karon na sa ulog man ta sa Indigenous People's Month. National gyud sa magdudul. O natubong lugar na nga magpeople's diyang syudad. Ang IPs lugar lang ila bisag mong exclusive karon mga panahon na magdudul.
6: So lipay kayo kato mga exon nga tuck in og task kay Sudan.
13: Jadi itu yang lipat yang mau kalibat, mana mah? Semula waktu itu tengkar kesepakatan lagi itu di semai kubun area magrupa sebelangka seperti tahu saya besok magrupa radio.
6: Ya lebat ya Miguelan pusong kaban pilih Miguelan di Magnum First Aid Blanca og satu paragawa Miguelan di satu tulumanon ato sang nespika sinya Miguelan karon si director ano si Dr. Benjirisma dito na ta Miguelan no kaya kalabot kini siya sa napa ba isip ang kagenduro ang Visayas Oriental. Kaya nga nung dili dawaton may gala sa Cebu ang karne nga gikan sa Region 10, kaya moagi magkunos Cagayan, unya ang Cagayan may gala, gikonsider nga green zone pa siya sa ASF may gala. Nawa si Dr. Benjiris, mamingon po nga, napagid siya. Amo, siguro hinungdan may gala nga samot may gala ka alkansigid ato mga gabuhig baboy karon labi na ang lokal kay tungod may gala nini. Naspikasin niya si Dr. Benjiris, ang atong provincial veteranan. Doktor, mayingon to ni mo.
14: Mayong oto Magnum Joel o mayong oto sa tanan nga naminaw sa atong programa, sa imong programa, mayong oto ka na tong tanan.
6: Aha. Doktor, mong tanan na tanit siya, no? Napaiisip ang atong dakbayan sa Kagindiro o Amisamis Oriental kay girason man ni sa Cebu, na dili sila gadawat sa karne na to din eh, kay kita ba tao sa kadako nga supplier unta sa ila, pero wala sila gadawat nga karne gikan sa Region 10, Bisor o, I don't know, nabay sa Cagayan. Tungod sa rason nga green zone pa kunutan nga pay ESF din eh. Nabay ESF ang ato sa Misor pa karon di ay abi ko magwala na.
14: Magnum Joel no, ang atong color code karon gyud Magnum Joel naa sa pink no. Wala dili na ta red zone pero naa na ta sa pink meaning kapasaka na ang atong color coding when it comes to ESF. So ang most probably ang Cagayan de Oro o ang atong Misamis Oriental na nga color code. So depende na lang gyud na sa lugar nga mudawat ba o dili no. Ang green zone nato dinhi ang Bukidnon lang. Ang Bukidnon kay wa magid sila gi-declare nga na-ESF sa ila, so mo nang green zone sila.
6: By the way, iklaro na to Dr. B, unsay mo sa boto green zone ka? Kay abila pagtuon na green zone nga positive pa sa ASF, unsa rin ang green zone?
14: Pag green zone ka Magnum Joel, meaning wala gid ka maigo sa ASF. Walay kaso sa ASF diha sa imo. Red zone meaning na igo ka sa ASF no, ang imong probinsya, ang imong munisipyo. Igo ta sa una mo na no, red zone kita kay
6: dagkong red munisipyo. Zone, red zone si to sa oh, red zone dito, dito green zone. Red zone siguro pasabot nila.
14: Yes, region din eh. Region 10 ang Bukidnon lang ang green zone pa Magnum Joel. Mm-hmm. So, kita, depende kina sa...
6: Ama talabilong, red zone ta, red zone.
14: Pink na ta karon pink. Magnum Joel.
6: By color din eh.
14: Na ta. Oh, by color, yellow, pink, and green da yun, no? Oh.
6: Dito, so, og ingon ta og pink ta unsa man ipot pasabot sa pink Dr. Risma?
14: Naa na tay mga munisipyo nga free na siya, no? Sa base sa atong monitoring, base sa atong laboratory testing, nga gi-submit yung mga blood samples. Then trabaho ni siya maayo, Magnum Joel, daghan mga papers nga atong i-submit ni ini para gyud ma-declare ta, no? Muna ang uban mga munisipyo na anay yellow, na anay pink, so kapasakan na, no? Ang ilang color code, hoping nga mahimo siyang green zone. Ang atong sitwasyon karon, depende kini sa lugar nga recipient o mudawat, kung mudawat ba sila sa atong mga karni o binuhing baboy, Magnum Joel.
6: Lagi no, kaya mo man yung girason sa Cebu, kaya mula gina, no, nanabi na ito kagapon ang presidente yun sa si Mr. Roldan na Maglungsod, ang presidente sa kining poultry and livestock kaning association may sabi tawag laan eh. So mo na ang medyo kwag kayo no, paitid kay ilang kahimtang karon kay una apektado gi kay sila labi na ko isgutan ta kining mga pagbuhi sa baboy kaya nasa ni dako kay nga kontra gyud kining ato mga imported unya imbis mag-supply sila sa Cebu province dako kay tang ilang i-supply ani tabo wala na dawata ang mga lugar mga baboy nga gikan diri sa Region 10 tungod anang gitawag nga kining zone nga lugar nga wagi pasangil sa Cebu nga doon nila. Kaya napakunoy banta sa ASF, kining doktor.
14: Yes, tinood na Magnum Joel, no? Depende kina sa probinsya nga mudawat. Pwede silang dili mudawat, pwede sa nila dawaton, just the same sa ato. Karni sa Cebu, di po na to dawaton din ni Magnum Joel, no? Kay sila mismo, dili man sila green zone, mga namay mga lugar nga nangaigo sa ila. So, yun na, no? Tinood ka, dako nga hagit ni sa ato mga hog racers din ni sa Mindanao or sa ato, Northern Mindanao, tungod kay nahapoy mga imported na parato kayo o daghan, no? Daghan. So, maglisod yun ang atong mga hog grower o compete ni ining mga parato kayo nga nang sulod sa Pilipinas o din sa atong lugar, Magnum Joel.
6: Okay, so lugar sa inyo diya sa monitor ba mo ilabi na din sa Misamis Oriental, kining Dr. Risma. Nabatay mga kwanili hog racers din sa ato sa Misamis Oriental nga under sa mong jurisdiction?
14: Yes, commercial na ata.
6: Commercial, o.
14: Joel, no? O, natay mga commercial farms nga na mga 15 o 18 ni sila ka commercial farms nga na sa Misamis Oriental. O, okay, no? Para sa ako, mas dali i-monitor ang kaning mga commercial kaya nakakombine sila whereas kaning atong mga backyard mangod naani sila yung mga komprador, bisag asa lang mo kumpra, so ila lang tigumon mo ng lisod. But again, naatay kasabutan sa syudad, sa city veterinary office, no? Nga ang tanan baboy nga musulod din

0: nga gisulod din nga nagpositive Magnum Joel.
1: Ah, pero karong panahon na, aming tag naa pa, pero naa pa identified areas na to karon nga nakita, Dr. Risma, nga lugar positive sa ISF nga atong ipugan, karong panahon na.
0: Dini sa atong lalawigan Magnum Joel, wala. No?
1: Wala.
0: Wala tayo positibo sa base sa atong mga monitoring.
1: Oh.
0: Kay until now, kapang watag dugo, no? Kung ay mga report na ay bisan pag walay report, atong gakuhan to check. No, nga, para ma-confirm yun, no? So far, based sa itong result nga gisubmit sa regional office sa Department of Agriculture, wala tayo nag-positive. No, pero naalagay mga report nga, dahil nga matay, patuhan mo na ito.
1: Kasi nagkalibanga na siguro to, nagkalibanga.
0: So, ang una yun is, pag ito na ito,
1: wala
0: na, nalubong na. Oh.
1: Nalubong
0: so,
1: na.
0: Ang palibot, healthy man, so pakuhaan na ito ang mga palibot, Magnum Joel.
1: Oh, pero wala yung nakita. Wala. Oh.
0: So far, no, wala tayo nag-positive din sa ito.
1: Pero sa Cagendioro, of course, ang Cagendioro, apart man sa Misamis Oriental, murag na tunga. Pero wa man mo'y lugar na monitor sa Cagendioro nga na ay positive sa ASF.
0: Magnum Joel, maayo ang among coordination with the city veterinary. No? From time to time, kay tanan mo kuha og papel kanang permit acceptance Magnum Joel, moagi sa ilang opisina, moagi sa among opisina.
1: Uh-huh.
0: So, maayo atong coordination of ato gidang pabawon sila og pabawon sa ni kung naaman sa ila sa syudad. So, uh-huh. Maayo so far para hapsay no labi na karon nga umabot ang
1: Pasko.
0: December dakhan na gyud ang gasulod.
1: Uh-huh.
0: So naatay ginahimo nga kanang together with the city veterinary office nga ato nang i kanang murag high tech na bitong Magnum Joel.
1: Oh.
0: Kinanglan online na ang kuha sa permit.
1: Ato
0: nang ginaista din. Nagsugod ta para di na sila mahago kayo
1: wala no?
0: Sila itaw. But atong gitestingan so far medyo maayo pero nagil ipang utroho nagil pang usabon. Ganina lang nag-meeting ta sa among kaning info office no sa MIS para tudluhan or buhaton o unsa pay ma-improve aning atong online processing Magnum Joel.
1: Aha. Uh-huh. Lagi kay nitabo ani kono kining doktor sa Cebu Manggod lugar gipugngan lugar ang makasulod ang mga kanin nato dinhi. Sa inyo tanaw sa kahinungdan ani nga sa imong gingon wala may isip na tong kaso na dinhi dugay naman nawala. Ang Cagendioro, unya bukid noon, green zone gani siya, buning wala gid sa maapektuhin dito. Sa imong nakita, nga nung inanatod ang ilang gipakita, nga di na sila mudawat. Kaya ang aning ato mga kwangod sa grupo sa mga hog raisers na to, labi na sa mga negosyante, nagtuo sila nga tungod sa dito, lalo ka dito ang gipaslak po na daghang kayo ng mga imported. Unya mas barato, i-compare sa kung mangumpra sa ato, mas mahal, i-compare sa ilang kumprahon ng mga imported nga barato gig ayo engineer ano kini nga doktor.
0: Yes, Magnum Joel no naagid sila ang katungod kung
1: katungod,
0: ilang kung ano kay sila manggit ang recipient na kuan. Usab possibly nga ang atong color coding gyud dinhi as region wala pa manggod mausab.
1: Mm-hmm.
0: Magnum Joel no so base mo na ilang ipasihan. Ikaduha, siyempre na po ilang kaugalingon nga production dito no sa ilang
1: ano ilang kaugalingon
0: na, yes na ang Cebu Magnum Joel isa sad sa dako na nga ng mga farms
1: so, oh.
0: So posible nga ilang pugngan bantayan kay
1: basin para sila na lang dito
0: no? Posible nga mo na pero ang ako yung kan Magnum Joel is biosecurity no nga di sila masudlan ila ang pag taga gikan sa Buon Negros. Di man nila pasudlon Magnum Joel.
1: Tanan gid ay tanan.
0: No. So mo na siya nga mga rason. Kita din ni bisan kita din ni gani bantayan gid kinanglan magkuha sila og acceptance certificate from the office, no? Kay mo na atong pamaagi kung dawaton ba nato sila og dili moabot. So kung in kaso nga moabot din ni walay acceptance certificate Magnum Joel, ato nang ipabalik sa origin no gasto na nila ato ipabalik kung madakpan nga nakasunod na naa dinhi sa atong lugar pwede na to kumpiskahon Magnum Joel.
1: Mhm. Ngano day ang Cebu province ay kay naman kay mga hog raisers ito mga negosyante kay Boss Baboy gasupply na sila sa ato dinis kagayan nga daghan ba ito ato
0: wala man noon Magnum Joel pero kana mga chicharon
1: ah,

0: Oh, chicharon, tama,
1: mga
0: no?
1: prasis po sa chorizo mo na atong ginabantayan mo nung Joel. Kaya
0: Tama,
1: pwede
0: no?
1: gyud nga maka labi na kubasin, no? Di takabalo kung asa gikan, asa pamaagi. Except for katogyong mga dilata, mga kanang prasis sa mga commercial, ato nang naanaman sila yung mga papel na free sila status of ESF. Muna ato silang pasundod, Magnum Joel.
0: Aha. Okay, so at least, wala tayo mahimuan na, kay mo man ka na ang dagan, wala sila magatag o clearance ato nga makasulod. So, sige na lang, kay sa akong taman, Lugan, na mailang kagalingon po nga mga buhi dito. Now, kini karon na director, ano, kini nga Dr. Risma, kung sa inyo nakita ni karon na ipikto sa kini bang pagsulod karon sa kining atong mga imported nga karning baboy, kaya murag sabdata, murag grabing ipikto ani sa mga hagrises na to. Looy kayong uban taon nga lugar, nag-expect sila nga, muna ilang ginansyahon, muna ilang kitaon. Pero karon tungkol sa pagsulod, nakakupitin siya ang mga barato kay nga gikas gawas. Sumona nga ultimo ang ororama nga supplier sa baboy, na maligya na po silang imported, kaya di sila mamaligya. Wapay mamalit sa ilang baboy nga baligya, diya nga ng karne, kining doktor.
1: Yes, tinood ka, Magnum Joel, no? Tako ni nga ipikto kayo sa ato mga local growers, no? Kaling ato mga growers nga naa din ni sa ato, Pilipinas man, no? Din na lang sa ato.
0: Oh.
1: Kay tinood ka, barato kayo, no? Ang ilang per kilo. Sa ato din ni Magnum Joel, naa sa 110 to 120 per kilo ang farm gate price, no? Ano ito? Ang cost to produce, no, per kilo na sa mga 140 to 160. So, alkansin na sila daan.
0: Ang farm price, ani, farm gate price, 110 to 120.
1: Yes, Magnum Joel, no?
0: Oh.
1: Kaya ang cost niini nga ma-produce ka 1 kilo sa baboy, no? Naasa 140 to 160 pesos per kilo. So, alkansin ka na daan sa pag-produce pa lang nimo. Munang low-air yun ang ato mag-uuma. Labi na na pagigisulod nga barato kayo nga mga nga karni,
0: oh,
1: no, imported ang ka kon lang ani man yung joy, no, pildiyon gid kay pwede ka kapalit bulyong per choices, no, sa imong ka pwede panit,
0: oh,
1: lang tanan Magnum Joel imo mapalit,
0: oh, pangchicharon sa,
1: oh, pangchicharon pwede sad makapili ka mo nang barato pa gyud. So naa na dito ang atong mga konsumante, no, mamalitay,
0: uh-huh,
1: dito na mas ilang pilion ang atong,
0: oh,
1: mga mag-uuma. Lukisat kayo kay mo lagi pildi na sila daan plus na pay barato, but na wala ang uban ringon lagi nga mas gwapo mag itong presko nga pagkaihaw,
0: oh,
1: kontra na mga frozen. Pero tungod sa kabarato, Magnum Joel, ang mga katawan di na lang mamilig frozen ba o presko,
0: oh,
1: ba
0: kabisa nila makahilo
1: bakali. Yes, tinuod ka Magnum Joel.
0: Although,
1: no?
0: Kini siya, ito nakita, direkto, ano, doktor, nga lugar, na, kwan siya, kini ba nga, doon ay mga napiktuhan nga usa ka sektor, pero, mas ang general public, lugar medyo nakabintaha po na niya, kay barato man, wa may gusto mahal karon, barato man ang pangitaon. Maman ay, usa niya nga ito nakita nga, pabor sab kini siya sa mga kumakaon, kay mangita matagbarato yun.
1: Yes, tinuod, Magnum Joel, no, medyo, naapektan ang isa ka sektor nga produce ni ini, pero kita nga mga konsumante,
0: oh,
1: medyo binta sa
0: bintaha
1: ato.
0: Oh.
1: Oh, basta tinod ka ang ikaw lang da, nga dili makahilo, makadaot o makahimo o kadaot sa atong mga binuhi po din ni, no? I'm sure gisiguro na sa Department of Agriculture nga kanilang pagangkat, pagkuha sa imported dito sa mga lugar nga walay ESF,
0: mm-hmm,
1: o naani siya yung mga sakto nga permit papel ngailang gitanaw bago nila gi-receive. Pero mula gina, luoy ang atong mga mag-uuma o mga labi na kanyang mga commercial farms nga,
0: oo,
1: nagko, naapiktahan. Plus umaabot pag yun ang El Nino, sigurado ko dato ni nga epekto sa atong Magnum Joel.
0: Bastila, no. So, kana mga mamaligyag limpo, murag mo na na o limpo, kayo ka nga, kahit tago sa ka, duha karton niya, puro limpo rin na, kanang,
1: yes,
0: para puro tiyan, para pang limpo. So, di na ingon nga, murag, baga, sadyaan pa ka, kay pag-order ni mo, tagaan ka man, kay, so, sagang ko kayo, nanubra ang,
1: barato
0: pa, oh, nanubra niya, barato. Kana siguro yung mga limpo, di ba? Kana makita ni mo diyan nga uniform kayo, muna na siya.
1: Yes, muna Magnum Joel, no? Kana mga imported, pwede siya buy box, pareho nga party sa kung unsa ang imong gi order sa ilaw palito na ano kuming kag limpo limpo tanan
0: oh.
1: Box na siya Magnum Joel.
0: Ya yeah, barato pag yon no kay siyempre pangiyawat po nang ubang negosyo nga barato kay para mo ginansya po sila. Suloy ang ato mga ginagan negosyo og mga karning baboy kay labi na kato na namuhi para inegosyo apektado gi kay ning sitwasyon karon.
1: Yes, apektado gid Magnum Joel no. Kada meeting nato kung naay mga istorya tipok-tipok mo gina ilang reklamo labi na kani mga dagkog na farms no.
0: Oo,
1: stila
0: no.
1: Mo lagi unya pag-abot ra ba sa merkado Magnum Joel, mahal kayo no sa lamisa.
0: Ay mahal kayo. Oo.
1: Tanaw nimo 140, 160 ang kilo pero pag-abot sa lamisa nasa 260 to 40 no ang kilo.
0: Jesus. Oo.
1: So da medyo fun sila. Di sa sila ko no ako bitang gigil nga mas may siguro kita na lang o kamo na lang mag-iyaw. Di sa maapas tungod sa kadaghan Magnum Joel.
0: Oo.
1: Na sila yung mamaligya karni na, no? So, mo nang tinanglan yun ambot on saon ni, no?
0: Ay, doon na gani, doon na tayo kaila, kining doktor, muragad, naghan ako na kayong baboy ng stock mo itong ipang-ihaw nila. So, kutob silang mga kaila, gitawagan nila, mag-order pa kagbaboy. Tag 260 man itong maligya, patag kilo, 260.
1: Oo. Oh.
0: Ginalang is balay yang dito gihatod sa mong balay kay murag nanubra ko kun siya nga nanubra mo kun ang baboy amo lang ipangihaw kay niya ipamaligya na lugar dai nila karni karni na lang ba na lang andagan doktor.
1: Yes, oh. Mas maayo na siya Magnum Joel kay 260 gwapo na lang ang presyo no sa mga mamboyay pero kung farm gate na parato man Magnum Joel kung kiloon ang isa ka baboy mong paliton kunya kiloon mahal, no? I mean, barato. So, diyan sila pindihon Magnum Joel. Naamang gani, ambot, kung nakita nimo sa Facebook man na nga, dito sa Negros, sa itong area nga, barato kayo, dagpo na kayo nga baboy, tag 2,000 lang, 3,000 ana ang tibok baboy nga dagpo na kayo.
0: Mogin. So, o, sakto na, no? Kaya doon natin, minabi ito kato mga kumprador o mga litsunan, ang litsun ba? Grabe ko, no? Kabarato kayo nga baboy. Unya, lugar wala sa mga nagbuhi dito karon sa kuan kining dito sa Lanao man eh kay pirteng mahala kuno sa bahog unya mahal, barato kay baboy ang kumprada karon panahon na kining kining doktor
1: tinuod Magnum Joel no mo na ilang reklamo gyud pagkumpra dito barato kay pagabot din eh labi nag maluto na mahal na kayo
0: tinga lang sila Magnum anong Joel, dito no? Kuno 3,000 kuno kining doktor 3,000 makapalit ka dito kay barato lagi kuno baboy dito. Onya pagabot din eh matingala nga kamahal mga selection din nga barato ra din kay kumpras baboy karon. Agoy. Oho.
1: Lagi no. Ana gyud ang sitwasyon medyo nainalipay ang mga konsumante kay medyo barato ang karne pero ang mga magbubuhay sa ang mga growers reklamo po sila
0: reklamo.
1: No.
0: Reklamo.
1: Oo. Oo. Okay. Okay. Sa una giagi mo guda sa ila nga giabot 180 to 210 per kilo.
0: Oo.
1: Kato guwapo na gito kayo, no? Nga presyo sa ila. Karon giubosad.
0: Pastilan ba? So, patay kayo. Murag yapo ni siya, kway klinas, bugas ba? Bugas, lugar, kuhan siya. Ang bugas, kung imong lugar, lokal nga uma, akin ba nga ani, kuhan siya, kining mahal kayo, kay mahal na tanan, ang sweldo sa tao niya, ang imong gasto sa fertilizer, kompetensya lang ka o mga imported nga bugas niya, sinaw pa kayo, bakit mamalit. Ha? So, mga no, gapon yung karne karon pastilan. Nausa naman eh.
1: So, ang panaling bantayanan kay paabot sa December, ang tao, dagan porta, no? So, grabe ang palit. Sakap pag yun ni, sa lamisa. But I hope nga gikan nung ta sa farm gate, sa gikan sa pagbaligya, mas musaka. Para happy all ang tanan Magnum Joel.
0: Magyod, oo. Anyway, so, direct Dr. Benjirisma, itong provincial veterinarian sa Misamis Oriental. Salamat ka nimo, Dr. Benjirisma. Maing unto nimo.
1: Salamat, usap Magnum Joel. O maing unto ka na itong tanan.
0: Okay, thank you very much. Inabati, may gala si Dr. Benjirisma, may gala. So, moto, no, nga lugas ato. Wala may kwan. Wala naman tayo kanibang ESF din eh. Wala negative naman, pero ambot ang Cebu, di pa sila mudawat kaya ito, gadawat sila, pero akong tanaw, kaya siguro na ilang dagang stock dito nga, kanabang ihaw nila nga baboy, nga nung dinipan pa sila mong kumpra, siguro wala ila, kita mo ilang kumprahanan din eh. So ang ilang rason nga, na ako nung iisip, kung wala sila, ang pagluna po sa ban, nga siguro tungkol sa pagsusin imported, nga nung mapalit mo sa inyong baboy diyan, nga mahal mo na, ang karne ninyo, kumpara aning imported niya, kaguling, na po sila ikagulingon, nga buhi may gala, sila po doon ay mga hagrises po rito sa nasangpit nga lugar.
2: Magnum in action!
0: O, sumuna may gala ito nga nakita sa may gala, kalabot sa may gala ni ini.
2: Magnum in action!
0: O, diba? So, sige lang, no? Kaya ito nga tagas pagdagad may gala, kaya para nato mga ikson, lugar looy ba? Kaya ito mga nagbuhi, kaya ito, so, happy all kay sila, kaya sila ragod sa kwan, sila ragod ang saligan, di ba? Kung wala sila ay ipabaligya ang mga karne, medyo lisod, pero muna nga ilang karne, halinon kayo. Tanawin niyong display niya may gala sa mga mall. Ah, sus, grabe nga karne may gala. Ato, okay. Karon, makita niyo, daghang ka niya may gala, ang karne niya, imported. Barato man kayo. Tanawin ito, lugar, tanawin ito may gala kung kining imported man siya, tanawin ito may gala kung ang presyo niya, maura ba gyapon. O muna, may gala ang video pait yun nga talanawin may gala karong panahon na. Anyway, ato din, follow up talan eh. Kaya kabalakan po nila nga kung samot pa ng il ninyo, nasamot. Lugar, daghang kayo. Muna itong gingon, usa ka sektor, minisektor sa nga hag research, kining gabuhi may gala sa kanibang mga gabuhi aron nga lugar, negosyo nila ang baboy. O niya, kini sila, apektado sila. May ilang mga empleyado niya. O so, pero ang mga, ang usa ka sektor, ang katawahan po, labi na itong mga kapangaog baboy may gala, lugar na kabintaha po kay mas barato mangod siya. Pero mawala gina nga kini, ang sa inigusyo nga isigot nata, alkansi gina siya. Umuna may gala ito nakita sa maras bugas ba nga ang atong kaguling ani, perting mahala, niya na iyang chow diya na pa'y princess biyaw sa panang klase ng mga lamik yung bugas, barato may gala kumpara sa itong ani, mga isulukal nga ani na ito.
2: Magnum in action!
0: So, inana may gala ang talanaon sa itong nasod, mga isoon, wala pa balansi sa itong gobyerno. Dapat pa ang gobyerno mo balanse siya kaya kana bang tanaw niya nga o gato'y pasulod ni kisa may mapiktuhan akin eh agulisod ni kaya itong mga tao may mapiktuhan ini ana on tabay gala balansihon ba ay dili man may gala kay siyempre sa pagpasulod niya ana ginay kwarta kay pagin nga sulod mi so mani nga saman pilay amo niya kay approve namo ni okay ni ana lang gina kay klaro man sure man may gala nga pagsulod ana din eh mahalinan na mga buhaya may gala mingon nga pilay amo ani eh dako-dako na ba na inyong ipangkat nga mong i-approvean. O muna inyong i-appro, inyong iangkat niya, aprobahan na muna eh, pilay amo ane. Mamanan ka matulang ka ron, pilay amo ane. Na kung dili ka, magaygahi ka, adi ka, aprobahan, lisurun ka. Pero huwag ka nga inyo muna eh. Ah sige, automatic, saman, dugangan pa na to. Mamanan ka matulang may galas gobyerno ka ron, muna nga usahay, wala mabalansi may galas gobyerno. Patakala sila may galag appro, pasulod, although nakapabor ang ato mga kumakaunay, pero namatay sa may galang usaka sektor. Mauna may gala nga dapat i-balansi kinapag-ayo. Di ba? Haroon nga, di isa taon maalkansi kay ka, bayad ko nilag buhis. Unya, maalkansi lang, tungkol lang kay pasuod na ito may gala, niya pila rin nakapaymulo sana. Niya, ang tagalaing nasuod may gala, may atong gibuhi. Instead may gala, unta, ang ato din niya, may atong mahalon may gala, ang atong produkto.
2: Magnum in action!
0: Anyway, sa itong braguban, din isa itong tulungan itong oras, alas 12:06. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
3: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa live sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
11: Mataas pa la ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Asal rikas.
12: Epic
11: tipo.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa timprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa timprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
16: First for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
17: Kada bulan problema na pud nato ang mga bayronon, bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud ang biyahe ug linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Pwede na usab mag cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills. Di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash in. Maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
18: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
19: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Mapadit sa mga butika.
19: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915 773
1: 5'8". Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
1: Din hinatasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3 o gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
29: Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy. Ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
30: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
28: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum, Noontime News.
1: Alas sa 12:21, kaya kumusta may ngunto na karan ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, City Mayor Rolando Clarex Uy. Pulsigido nga iparayon kayo ng pagtukon sa bagong City Hall sa itong Magnum National. Si Ator Jed Traffic Tulfo ng inaop nga magamit ang ilang mga mata o dalunggan aron madiskubrihan kung unsa gyud ang matuod sa itong Magnum International. Pinakaunang kaso sa Ebola virus na tala karon sa Kenya sa itong Magnum Business Ihap. Sa mga Pinoy nga way trabaho, misakan ni atong Agusto ning Tuiga sa atong Magnum Entertainment. Singer nga sila ka Guy Ranud, may hatag at tinawan sa iyang kontrobersyal nga pag-follow-up ka nito sa social media account ni Presidente Marcos o Vice President Sara Duterte. Sa atong Magnum Sports, usa sa mga damgo ni Pinay tinisang Alex Ayala, sukad pa sa pagkabata na hatagan na sa katumanan.
0: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta mayingon to? Karong adlaw dal karon nga Miyerkules, Oktubre 7, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Ug Magnum Aileen, ako rin.
1: O karong saritala sa itong Magnum Lokal. Ibutang karong City Mayor Lando Clarex Uy nga katungod sa mga ana sa minorya ang ilang gipadayag pagsupak sa ordinansa nga mangutang ang dakbayan sa kapig 8 bilyones pesos alang sa katukuran sa bagong City Hall. Mato ba ni Mayor Clarex Uy nga maulamay iyang gilantaw ang kayuhan sa kadaghanan ilabi na ang umabot nga panahon.
3: Ilaman ang katungo, dili mo ginamalik kaya kay matag usa ka tawo lahi-lahi magpanglantaw. So, ang atong panglantaw ang kinatibuk-an man gyud nga kayuhan sa katawhan o sa dakbayan. Kay wala na may panahon po di panangita na kining mga lugar nato karon na may mga daghang interesado mga investors, dili na po tagkakita og lugar nga susama niini duol-duol pa sa sentro sa atong dakbayan. O kining maong pagtukod po sa bagong City Hall, ang atong ginalantaw na kiningdaan nga City Hall para po sa City College na to. Ang atong City College karon kasamtangan kay City College, naa sa Barangay Agusan, na daghang mga kabataan nagpahimulo sa dugang edukasyon nila, na mismo ang mga kabataan na to, nga naa sa isting nga bahin, mauray makapahimulo o mismo tagambo na to kigayon ang sentro nga bahin sa syudad, nga doon ay atay City College. Duha na ka, City College will be main o ang annex. O mismo ang daan nga City Hall, atong museum.
1: Dugtong nini, gingon sa ni Mayor Clarex Uy nga posigiro siyang ipadayon ang mga proyekto aron mas batagan sa kahamugaway nga City Hall ang katawan sa dakbayan.
3: Ako yun yung ipostroke kay pagkakaroon nga naman yun natural man na dawato na to na pero atong iprobar nga sa sunod nga mga tuig makaingon yun sila nga sakto po dahil nga atong plano kay atong ipangandaman ang pagdako sa syudad, pag-uswag sa syudad, ang pagkadaghan sa mga investors sa syudad. Sa dili pa ko na congressman, mismo Kapitan Pacos Carmen, kibalo na ko nga ang damgo ni Mayor Dongoy, mao ang pagtukod sa bagong City Hall. Pero wala ko kahibalo kung asa niya itukod. Kaya nakita man niya yun mismo ang maong pag-uswag sa dakbayan. O mismo nakita po niya na ang City Hall, kung ikaw maglingkod matag-adlaw, kung niya mga tao mo anha sa imong buhatan, gamay nagagayo ang City Hall.
1: Ang dugang payag ni City Mayor Rolando Clarex Uy.
2: Samtang gipamugos si Minority Floor Leader August 1 nga walay problema kaniya ang pagtukod sa bagong City Hall kay kabahan kini sa kalambuan sa dakbayan. Apan mato this one nga iyang gisupak ang proseso sa pagpundo sa mong proyekto nga kung mahimo dili bulto aron dili sab dako nga utang ang bayran sa dakbayan.
4: Para sa ako, gwapo kay na nga project. Even ako, mauna akong vision para sa Cagayan de Oro. Chada yung kaayo kinahanglan ma-improve ang atong infrastructures, including the City Hall. But the way we execute that, dili dapat reckless, dili dapat daliun, dili dapat rush. Kay para dili ta masakitan, especially sa mga interests o sa mga services nga dili ma-prioritize because nangutang man taog dako ka.
2: Ang pamahayag ni Minority Floor Leader, Konsehal August 1.
1: Alas sa 12:25 na sa Perigoro Calon sa National Food Authority NFA 10. Ngaway ang ngayang kabalakaan ng katauhan sa riyon sa supply sa baratong buga sa ilang buwatan. Madman NFA Director Miguel Tixon nga doon ay sila igong pundo sa bugas. Bisan pa man kung masinitian ang mas grabing El Nino.
5: Maayos po ang aming inventory. Actually, ang sinasatisfy naman namin ngayon ay yung mga request ng various LGUs like Bukidnon, Province of Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, as well as Tamigin. Daily, ang aming pong FTIP 20 Redemption Center ay araw-araw po nabukat ito. We have 6 Redemption Center here in Region 10. We are instructed to ensure na available po lagi ang bigas dito. We have already communicated with the TSA as well as with the Department of Agriculture to provide us the necessary statistics with respect to the effect of the so-called strong or super El Nino.
1: Ang payag ni NFA Regional Director, Director Miguel Tixon, o karoon sa itong Magnum Road Hunter.
0: Magnum Road Hunter!
1: Aminata magkala si Magnum John Ramos diya sa Valenzuela, ako nga Valenzuela Road, Lapasan, Cagindioro. Magnum John, kumusta ka ng dagat sa Picuria?
6: Yes, Magnum Joel, hapsay o walay angay kabalakan ang dagat sa trapiko doon na pita. Hapsay o may naon o walay angay kabalakan. 212 ang dagat sa itong mga sakiran doon na pita sa may Valenzuela Road. Apinosap dito sa may Simrecto, laginagin dito sa may Limcat Kerja, ay padulong dito sa may Agaysano area, Magnum, Magnum Joel. Kung din ang ato sa sitwasyon sa kining panahon karon atong kining kawanangan, bahin, Magnum Joel, na doon ay porsyon na area na init na diring kapita o gadaw na sa porsyon nga gaksyon sa bukito, Magnum Joel. So kung din, bahin ba, nga walay apinamog muirit o dito sa supikas, ulan na mukwalo sa buaksyon sa gitong possible, Magnum Joel, nga kining pagabot sa unya nga tao-tao, pipila ka oras kikan karon masakot na sa digitong ang atong kawanangan nga nagpatbol sa pagtulo sa ulan unya nga kapunod na Magnum Joel. Kung din ang ato sa nga mga katawan din doon na usap sila ay kininga panihipto naman karoon subupuno na usap ang ato nga mga karindirahan labi na gyan ang ato nga mga kanalan din sa plin sa kalsada na nagpayong usap sila Magnum Joel padulong usap dito kay para usap nga paprotekta sa kainit sa kininga panahon karong panahon na. So mukha na Magnum Joel ang sitwasyon na din mismo sa ato nga lokasyon din mismo sa may Valenzuela Road to Garcia Mrecto Avenue. Para sa Magnum Nunca News, sino si Magnum Hunter 15, John Ramos, sa balita ng Servicio Magnum Radio.
2: Samtang sa atong haze advisory update, gikan sa Environmental Management Bureau kani MB Northern Mindanao, ang Cagayan de Oro nagtala karon sa 66 PM2.5 AQI confer nga kalidad sa hangin, samtang ang Taguluan nagpabiling good ang ilang kalidad sa hangin nga naa sa 36 PM2.5 AQI, ug ang Iligan City dunay 68 PM2.5 AQI confer ang ilang kalidad sa hangin, pero taliwala pa manini kay lagi usab-usab ang masinatian usab nga haze naton, dunay adlaw nga dunay haze, dunay adlaw pod nga medyo nipis, dunay baga. Painumdum gihapon sa City Health Office kon si show nga to sa katawhan nga mag-amping gyud kanunay, ilabi na ni atong dunay mga balatian o talandugon ang kahimtang sama sa mga bata, tagas nagpangidaron, mga mabdos, o dunay katong mga asmahon, mga allergyhon. Maggamit sila ang face mask, Magnum Joel, para po masiguro gyud nga protektado ang ilang kaugalingon. Pwede po mo gyud nga mag-electric fan, sulusin yung panimalay o doon mo air purifier, makatabang ni sumay circulation o pagpaayos sa kalidad sa hangin o ayo kalimot pag-inom sa dili mo minus 8 ka basong tubig matag-adlaw, kaon o mga sasansyadong pagka on pag-ehersisyo o pagpahulay aron magpabiling himsog ang panglawas.
1: Alas sa 12:30 na karon sa lakaw sa panahon.
0: Magnum Weather Alert.
1: Pinata pagkala si Gerald Dakilak. Pag-asa weather forecast, sir. Sir Gerald, may udto ni mo.
7: May udto, sir. O may udto sa itong mga suping tekaminaw. Dikan din sa DOS si Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ano niya ang pinakabagong balita? Bayan sa lakas sa itong panahon, kalang adlaw, October 7, 2026, 12:30 PM closing center time. Ang tibuok dapat sa Mindanao, makasanapit sa kapanganulong na kalangitan, inubanan sa katagatag na pagulan, kilat, o gupanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible ang mga pagbaha o paglahir sa yuta tungod sa kasarangan, inadto na sa usahay kusog ng mga pagulan. inay nga ito sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa bagatang kasadpang nga ito sa amihanang kasadpan na direksyon. Ugang kadagatan, haksay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Muabot ato ang temperature range na mga batik karong adlaw sa 25 to 32 degrees Celsius. Ugang na ato ang weather forecast karong adlaw October 7, 2023. Alas 12:31 sa Utsunto, Philippine Standard Time. Ako si Gerald Tinga from Diva si Pagasa Mulugan, El Salvador City. Mayang udtog ang ping kanunay.
0: Magnum Weather Alert.
1: Alas 12:31.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pre, naako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
13: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
12: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
13: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
0: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagenduro ug Misamis Oriental. Paimuji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na og Mighty C.
15: Mari, ngano naginuktok man ka?
16: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
15: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
16: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
15: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
17: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
18: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:35 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ang inaot karon si Senator Jazz Raffy Tolfo nga magamit ang ilang mga mata o dalungan. Kaya ron madiskubrihan kung unsa gyud ang matuod. Kini ang pagampo sa Senador Atul sa pagbukas sa impeachment trial karong adlaw. Mato ba ni Tolfo nga unta igiyahan sila sa balaang espiritu sa labaw makagaom nga magpabiling maaghop ang kasing-kasing o patasaan ng ilang pasinsya.
19: as we begin another long day of trial. Please send your most Holy Spirit upon each one of us to guide us in our proceedings. Use our eyes and ears to discover the truth. Guide our minds to understand what is being discussed. And warm our hearts to have patience for each other and have compassion for the people for whom we perform our duties today. We especially pray our witnesses who sacrifice their time and energy to help us achieve our roles here today. Finally, give us enough light moments throughout the day to remember that we are all humans and equal before your eyes. All these we pray in your mighty name. Amen.
1: Ang pag-ampo ni Senator Judge Rafi Tolfo.
2: Kaya niyo pa ba? Kini ang pangutana ni House Prosecutor Terry Redon nga tukang Vice President Sara Duterte. Matod ni Redon nga Gilaw, Manilang matapos sa prosecution team ang pagpalingkod sa 12 kamatisigo gikan sa mga bangko sa nagparaing impeachment trial. Gidugang pa ni Redon nga sa musulod nga adlaw, mao ang mga tisigo gikan sa insurance companies, BIR o financial analyst.
20: Magandang umaga, Madam Vice President. Kaya niyo pa ba? Meron pa po kayong araw. So hopefully, tatapusin po namin yung pong mga bangko at saka insurance company ngayon pong araw na ito. So hopefully tayo with the streamlined process na binanggit po ng presiding officer. So lahat po ng mga bangko na nalalabi at yung pong insurance companies hopefully matapos ngayong araw. O hindi po matapos ngayong araw, di bukas po matutuloy. But most certainly, dapat matapos na po yung mga bangko at financial institution today. To the banks, insurance companies, and then yung BIR. After which, yung pong financial analyst.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor Terry Redon.
1: Si Redon, naman din siya ang consultant sa Davao.
2: Dati daw nga consultant. Dota pero
1: niya ipapahawa kay
2: okay, wala day
1: sige,
2: performance.
1: Sige, nagdawa ito sweldo, pero wala na himo. Okay, mo siya na suko siya pagkaya.
2: According ni Vice President.
1: Okay, confirm ka siya, di ba? Nga naagit siya.
2: Itubag man
1: niya. Itubag man niya po nga naa siya. Pero ang report, ipapahawa kay for 2 years nga lugar na himo siyang consultant. Ano niya po mo siya dito sa Davao nga taga Luzon?
2: Marag, ang explanation ni VP Sara Magdumjol, marag na ay naghangi sa
1: walay
2: iya
1: kwarta, nga.
2: Na ay naghangi sa iya nga sudpod niya nga maikwao na to ni kay maayo ni siya. Nga, may pwedeng consultant. Tapos medyo apikipod kay na ay walay
1: pangitaan
2: na itong panahon.
1: Walay pangita, walay pangita.
2: Mm-mm.
1: So pag-abot dito, marag way na himo kay Tuwas Luzon. So kandawat siya, pirmi o sapi nga wala na yung mamutong na desisyonan ngayon papahawa. Gaya mo sa inyo nasuko sa pag-ayo. Alas sa 12:38 na sa tayo kumpirma karoon na AOB Davao Toril Branch Manager nga si RC James Gonzalez nga dili holder si Vice President Sara Duterte sa 2 ka-aktibong bank account sa banang si Attorney Manasis Carpio sa AOB. Hinatol sa cross-examination ni defense lawyer Attorney Roberto Batong Bakal sa nagparaing impeachment trial. Matuman ni Gonzalez nga walay nakitang sayop ang bangko sa mga transaksyon ni Carpio sa nasgutang accounts.
21: Under the names, both accounts are under the names of Manasis R. Carpio. Is that correct?
22: Both accounts have the names of Manasis Carpio.
21: Yes. And you confirmed that Sara Z. Duterte is not a holder of any of these accounts that you mentioned, correct?
22: That's correct, po.
21: Mr. Gonzalez, you also talked about the balances of these accounts.
22: Yes, sir.
21: You confirmed that these numbers represent transactions done using these accounts, correct?
22: That's correct, po.
21: But you confirmed that your knowledge of these transactions and these amounts is only based on the documents that you have on your records, correct?
22: That's correct.
21: That's correct. You do not know why the transactions were made, correct? You do not know the underlying contract or agreement for these transactions, correct?
22: Yes, po.
21: In fact, these transactions were allowed by the bank, correct? Because
22: yes,
21: at the time the transactions were made, the bank did not see anything wrong with them, correct?
22: Yes, po.
1: Ang payag ni daw ko nga defense lawyer attorney Roberto Batong Bakal o AOB Davao Toril Branch manager nga si RC James Gonzalez.
2: Gipamugo sa dismissed police nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga personal niyang desisyon o dili matod pa kwarta ang motibo siyang pagpagawas o payag bato kang Vice President Duterte. Kinumang giingon sa Vice Presidente nga kwarta o pagmahay kang kani House Speaker Lord Alan Velasco ang posibleng motibo ni Gracioso. Matod ni Gracioso nga wala siya nagka-interes sa kwarta o dili usab niya intensyon nga magbaton sa daghang kwarta.
1: Mm-hmm.
23: Yung tugon ko sa kanya regarding sa pera, di siguro kasi di ako nagka-interest sa pera ni Sir Velasco nung time na ako pa yung naghakot sa kanya ng pera. Never akong kumuha. Kaya sa pera, di ko intention ma'am na magkaroon ng maraming pera. Yung hiningi ko na tulong sa kay Sir Velasco, yung para lang talaga yung pagpapagamot ko at sa kay father ko nung nagkasakit.
2: Ang pamahayag ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. ang kani aide ni kani House Speaker Lord Alan Velasco.
1: Alas 12:40 na sa mga itubag sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon sa natangtang na police officer nga si Rodolfo Gracioso Jr. Batok sa Vice Presidente Marto Belen Attorney Paul Lim, legal counsel na ni Vice Presidente Duterte nga dunay dili pagkapariha sa gipanumpaang pahayag ni Gracioso o mga gipagawas nining pahayag sa mga interview.
3: To be very candid, marami akong napansin na pagbabago, no? Actually, sa kanya mga sagot kanina, sa mga nakasulat rin sa kanya silumpang kasalaysay. Pero ganun pa man, kung meron pang ilalabas na ebidensya, ang alleged na evidence, si Mr. Gracioso, ito'y tatanggapin namin, no? Kung magbibigyan kami ng kopya. At syempre, sigurado naman kami na may mapakita namin yung ebidensya namin na hindi ito totoo. In fact, yan yung hiningi namin sa NBI, no? Nung pumunta kami sa opisina nila para humingi ng kopya ng silumpang kasalaysay ni Mr. Gracioso. Pero ang paliwanag sa amin, ito rin mga ebidensyang nagay sa kanila ay ini-evaluate pa kaya at ino-authenticate kung totoo ba kaya hindi pa kami mabigyan. At sinabi naman ng Vice Presidente sa kanyang sinumpaang salaysay na hintayin niya, no, na pag may lumabas pang mga ibang detalye o ebidensya itong si Mr. Gracioso, kaya naman namin itong sagutin.
1: Ang payag ni Attorney Paul Lim, legal counsel sa Vice Presidente sa Nasud. Alas 12:42 na karon sa Magnum Health Alert.
4: Magnum.
1: May gawas sa 2025 DOST FNRI updating survey nga bisakang kaso sa obesity sa mga hamtong edad o nag-edad sa 20 anyos nga to sa 59 anyos gikan sa 39 nga to sa 8% niya itong 2023 hantod sa 44.5% niya itong 2025. Subay sa Department of Health o DOS nga ang kanunay kapag inom sa mga tamis na ilim no sa mga nagunang hinungdan sa pagsaka sa kaso sa obesity sa Pilipinas tungkol kay ang sobrang akusar sa
2: asukar
1: sa maong ilimnon makadugang sa kaloris nga wa kinanglana sa lawas nga kuna dili magamit posibleng matigom isip tambok gawas sa epekto ini sa panglawas dako usab kini og epekto sa bulsa sa ekonomiya og ekonomiya gikan sa gasto sa pagpatambal og ospital hangtod nga wadan sa kinitaan kung maghambin na sa sakit. Dugto nini giingon sa DOH nga ang pabiling dili na dili una moinom sa mga tamis nga ilimnon usa sa mga dakong lakang alang sa mas himsog nga kaugmaon. Okay, kung tambok ka, kapoy na kayo ba?
2: Oo.
1: Kapoy, kaya mura gusto nimo, tulog na lang pirmi.
2: So, magsakit yung ka, Magnum Joel, kaya hindi naman ka makalihok-lihok.
1: Eh, kaya, oh, mo gina, no? Kaya dapat yun, lihok, pirmi, singot.
2: Oo.
1: Mula, pinaka-importante, kaya tingala mo ito, kaya ka, Magnum Joel, na di ba, ka nang magpasingot na niya, lugay ka di magkapasingot, imong singot ang parat.
2: Oo.
1: Amo na siya, pero sa sige ni mong practice, tabang na.
2: Oo.
1: Subot po sabot, nawala ito mga medyo larog-larog si mong lawas.
2: Oo.
1: So dapat gid mag-exercise.
2: Lihok-lihok yun. Galaw-galaw.
1: Ayaw ipatunto sa lawas nga murag tulog sa ako.
2: Okay. Mumunay kasi gara Magnum Joel nga magpadala kasi imuhang gibati ba nga. Bisa
1: pero yung sugdi gani ang pagpasingot. Mm-hmm. Ay, lami na kayo.
2: Pangitaon na si mong lawas.
1: Pangitaon na. Mm-hmm. Pero kung gusto nimo katuluga lang itpirme, nakala mo nang hingon dito sa ospital, mangitaan nimo na tulog ka sa ospital. Kaya, so na, di ba? Labi na karong panahon na. O, ganoon sa Magnum International sa Kenya. Kikonfirma karoon sa Kenya ang pinakaunang kaso sa Ebola virus suman sa kamatayon sa usa ka tawo sa Nairobi ngagikan sa Democratic Republic of Congo. Subay sa report ng maong pasyente nagpuyo sa Congo sa pito ka mga tukaduigan o nasakit sa usa ka bulan o namibiyay paingon sa Uganda ay ang mabalik sa Nairobi. Mato ni President William Ruto nga dili mo minus 8 ka mga membro sa pamilya sa biktima o 21 ka healthcare workers ang na-quarantine karong panahon na. Gawa sa gining gimando sa ni Ruto ang pagpalambo pa sa ilang pamagi sa pagpugong nga mukailap ang virus sa ilang nasud. Doon yun giingon ni Patrick Amotha, Director General sa Kenyan Ministry of Health, nga ang mga kontak sa biktima magpabiling naka-isolate sa 21 mga adlaw o buhian lamang kung magnegatibo na sa test sa virus.
2: Sa Amerika, gibuti ang US President kun Vice President J.D. Vance nga kinahanglan ang Iran magbuhat sa mahinungdanong pagninos sa ilang uranium enrichment. capacity. Kinibisan pa kung kiniisip kabahin sa bisan-unsang kasabutan aron matapos ng gubat ali sa Amerika. Mato ni Vance nga kung buot sa Iran nga ipakita ang ilang kaakuhan nga di magtakod kung magtukod sa nuclear weapon, hayan dili unta kini magtukod sa enriched fuel nga usa ka mga nagunang threshold issue. Ginugang pa ni sa Vice Presidente sa Amerika nga nagpawilin silang bukas sa kasabutan apan kinahanglan usab ang konekta konkretong lakang gikan sa Tehran. Una niini giingon ni Vance nga nagkikoordinar o nagkikistorya na ang Amerika kang Iranian President Masoud Pezeshkian o Foreign Minister Abbas Araghchi apan dili klaro kung unsa ang desisyon sa ilang nasod.
1: Alas 12:44 na sa itong Magnum Beses, bisakang iap sa mga Pinoy nga walay trabaho. Ngayon itong Agosto ng tuwiga, matod sa the National Statistician o Philippine Statistics Authority kung PSA Chief Claire Dines Mapa, nga mabot sa 2.77 milyones ka mga Pinoy ang nag-edad sa 15 at pataas way trabaho sa mga nga bulan. Apan mas umos kini kung itandi sa 3.14 milyones ka mga Pinoy nga natala niya itong Hulyo ng tuwiga.
4: Ang bilang ng unemployed persons o mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Agosto 2026 ay umabot sa 2.77 million. Ito ay mas mataas ng 736,000 kung ikukumpara sa bilang ng unemployed persons noong Agosto 2025, ngunit mas mababa naman ng 375,000 kung kumpara sa bilang ng unemployed persons noong Hulyo 2026. Ang unemployment rate nitong Agosto 2026 ay nasa 5.3% o 53 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang unemployment rate noong Agosto 2025 na nasa 3.9%, ngunit mas mababa naman kumpara noong Hulyo 2026 na nasa 6%.
1: Ang payag ni National Statistician o PSA Chief Claire Dines Mapa. Sa atong Foxes Rate, ako sa US dollar, balon sa 62 pesos o 75 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, 96 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 99 centavos. Australian dollar, 43 pesos, 65 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 67 centavos.
2: O karan sa itong Magnum Entertainment. Naghatag katinawa ng singer nga si Laika Gairano duman maputos sa batikos kani adto dihang gi-follow niini ang social media account nila Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Vice President Sara Duterte. Mato ni Laika nga nagtuo siyang walay magbuot kaniya ug wala say dautan kung kinsa man ang iyang piliong i-follow sa social media. Giruha pa si singer nga tanang trabaho iyang gidawat kani adto diin dili tungod kay duna kini gidapigang politiko apan atol sa kampanya kini aron mabuhi ang iyang pamilya ug mapatambalan ang iyang nagsakit nga amahan.
5: Ako naman po when it comes sa social media, kahit naman po sino pwede kong i-follow. So wala naman po sa akin, hindi siya personal, wala naman pong kahit ano. So nung sinabi ko po na wala naman po akong sa politics. So nang time po noon is nung syempre 2022, yung father ko po is na stroke. So lahat po ng work is tinanggap ko kahit

0: og kahistorya ang iyang childhood idol nga si tennis icon Maria Sharapova. Sa iyang social media post, ang ipambit ni Sharapova ang behind the scenes teaser sa iyang podcast nga Pity Tough. Kung asa mo'y iyang guest ang 21 anyos nga Pinay tennis star. Mabasa usab ang caption sa mong post nga she's the girl of the moment o gadili na siya makahulat nga mabati si Iyala. Isairahan nga si Iyala pipila kay gayon ang naghisgot kalabot sa iyang idolo sukad pa sa pagkabata nga mao ang 5-time Grand Slam champion nga si Sharapova. O gani gitapos pa nini ang hulagway
1: nga
0: agigakos.
1: Hipos.
0: Agipos ang hulagway nga nakatagbo niya ang tennis icon pipila ka bulan ang milabay. Isairahan nga gawa sa gisting sa mga iladong TV program ug podcast podcast baga bagway pa lamang misal mo tusab sa Fashion Week sa Paris ang Pinay tennis star nga si Iyala. Mga eksonyo, nabati atong kompleto ni Tali sa atong Magnum Non-Time and News sa Lakarong Adlawa, Miyerkules, Oktobre 7, 2026, o karon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, City Mayor Rolando Clarex Hoy Porsigido, ay palayang ganda ang pagtukod sa bagong City Hall sa atong Magnum National Center Judge Rafi Tulfo, hanginaot nga magamit ang ilang mga mata o dalanggat aron mariskubrihan kung unsang ilang matuod sa atong Magnum International pinakaunang kaso sa Ebola virus at tala karon sa Kenya. Sa atong Magnum Beses, ihap sa mga Pinoy na walay trabaho misaka niya itong bula sa gusto ring tuiga. Sa atong Magnum Entertainment singer Laika Guy Ranud, niyata katinawan sa iyang controversial nga pag-follow kanito sa social media account nila ni Presidente Marcos o VP Duterte. Sa atong Magnum Sports, usa sa mga damgo ni Pinay tennis star Alex Iyala, sukad pa sa pagkabata, nahatagan na sa katumanan. Mga eksyon, di ba lang sa kagawasong atiling pan katawan ng labing kamhanan, managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman, hangturug makini, ang mga tigpalita Magnum, Joel Jacobo.
1: Ug Magnum, Aileen Akuri.
0: Mabas sa mga news writers, si Tirina og Lani Delgado, dini lamang sa balita og serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Uban nimo kanunay ang DTX Coffee Mix. Di ba? Namiig yun mga higalang kung nagkakape. Patsalag yung kaayo kung naay kape mga higalang nga ginainom kada anlaw. Naminag yun kung ang imong coffee nga ginainom healthy nga kape. Manili pa maka-high blood ni mo. O, ganang kape nga dili maka-high blood, maka-diabetes, maka-arthritis, maka-insomnia, maka-hyperacidity. Gamit mong kape nga patsada. O gamit mong DTX coffee mix. O naas mga butikan. Or either, ganahan mong patsada pag yun. Kanan DTX Premium. Kape na mga higala nga. Pampahealthy yun na. Kape yun na nga tambal. DTX Premium Coffee. Pangitaan ninyo, atuan ninyo na sa mga butika na mo'y mga pharmacy. Kung asa ninyo napalit ng inyong DTX Coffee, naapod na yung DTX Premium. Basahan lang, no? Color black. Yahang karton. DTX Premium Coffee. I-try na, ah. Try na mga higala nga klase nga kape. Anyway, usa sa mga problema sa mga may high blood mga higala, kining triglycerides. Okay, kining triglycerides mga higala, pwede man kunin siya nga magbara sa mga kaugatan. Makuha na ito niya mga pagkaon sa carbohydrates. Kusog mo kaon ng carbo. Sugar, usaka na nga itong triglycerides. Kusog na mo kaong rice. Pwede niya siya mag-cause mga higala pagsaka sa blood pressure. Muna nga, usa sa mga patsada kaayong imnon, ani, makatabang mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Lungod kaya nagatabang kini mga higala sa itong mga blood glucose nga muubos. O nga, mausab mo'y rason, muubos sa sabang atong blood pressure. Yung bina sa mga may mga diabetes. Ang DTX 500 na anis ay mga ingredients nga makapakorek mga higala sa mga dili normal nga pag-release sa mga hormone. Ilabi na kadtong may epekto sa vasoconstriction. So gamit mo og DTX 500. Naaha sa mga butika. Mag-inom ta og Mighty C, ha? O, ang alkaline-based nga vitamin C nagapaligon sa tuwa mga kaugatan. Importante nga ligon, healthy, himsog ang atong mga ugat. Aron mapalayo ta mga higala sa peligro nga epekto sa high blood pressure sa mga blood vessels. Delikado ning high blood. Ma-stroke ta kung natay high blood. Mahubag atong kasing-kasing. Magka-heart disease ta. Magka-kidney failure ta kung natay high blood. Magka-daot. Magka-problema ta sa atong atay. Magka-fatty liver ta. Dayon makabuta na makahanap ning high blood. Dayon makakoske ng erectile dysfunction. Lisod ng tindogs manoy kung nanay high blood. Ginamaintain mga higala sa elasticity sa ugat. Aron malayo ta sa aneurysm. O pagbuto o paghubag sa mga ugat sa utok tungod anang pagtaas sa blood pressure. Mag Mighty C kada adlaw. Mighty C.

0: O, naas butika. Isabay ninyo na ang DTX 500 og Mighty. Save yourself from danger of having hypertension. Take the power do every day. Mighty C and DTX 500. Naasa pinakaduol nga butika. Mighty C na to, o barato kay na. Dayon parisa na to, mga higala sa DTX 500. May diabetes na, may high blood. Anita sa mga concerns sa itong mga textures regarding sa pag-inom sa DTX 500, sir? May hyperacidity, may high blood. Pwede ra ba makainom ani kapila pud sa usa ka adlaw? Ma, mas maayo, or sir, mas maayo kaduha sa usa ka adlaw. May high blood, may hyperacidity. Sa ay magurog na ito, mga higala, magkulba ta. Kulba ning atay hyperacidity. Kaya murang magpalpiti po ng itong ginhawa. Buhiyon ta, makaratol. Imni na og DTX 500. No, imni nagmaitisi kaduha sa usa ka adlaw.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas. Muna yung makasurbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhin sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500! Mabilis sa mga butika. Detribayo! Mabibilis sa mga butika.
3: Cagayan de Oro! Magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw, mga higala, magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta, kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo mo na sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
3: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Magnum Opinion. Si City Councilor Alam Lim, kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
6: Dili man kita legislative sugoon. Ang ato lang, wala man giabot sa complaint sa mayor. It out of order naman guna. Namun sa committee hearing, wala gi-question. Karong pata mag-question, mura ba klaro-klaro nga politika kayo?
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
3: Higit na pinta sa ito para kumandili sa itong tulumanon. Tumigala ang Magnum in Action. Oras, alas 12.20, kumbag 59 na may gala sa Kapunon. Diyabi ka na sa oras, may gala pa pabuta, may gala kay itong issue, may gala may lang reklamo sa kining padpaw. Ong nag-raffle may gala. Wa may nigawas nga nilaog may gala, pero na yung nakakadaog na ito nakuha din yung kinibang lugar, kining resulta kuno may gala sa nasangpit nga kinibang ilang gihimo nga raffle, pero nandaog may gala taga Padpaw ra tanan usab ta Padrix pad sani Padrix di ba ni tawo ni Padrix mga igsoon.
7: Magnum in Action.
3: Wala mo na gidudahan sila may gala ni ini kaya nadini ang mga ang dagko nga premium first, second and third appeal may gala ang mga consolation prizes. Sila ra may gala ng daog tanan sulod sa ilang opisina. Halaka, kawiyawa ni oy.
7: Magnum in Action.
3: Sila ug pati wason tala may gala sa atong reklamo yung Magnum kay Moni may gala karon. Ang issue may gala kay nakang security guard nagpaabot may gala kalabot ini nga kun mahimo may bawaan nila kisabay ni daog nilalagay ng daog dinhi oh. Puro may gala ipangutan na to giyon sa ni pagraffle nila ngano may gala nga ang nakadaog mga igsoon sa gikan sa first, second and third og mga halos katunga sa consolation prizes, usala man ka grupo. Ewa mo na kung usala ka grupo, may gala na kadaho, guway nga alas tao, gawa sa agency. Halaka, pwede ba rin
7: na? Magnum in Action!
3: Inyo, mga para guban sa itong tulong pabuto, may gala upang pang mga isigutanas para guban din sa itong tulumanon at may gala Magnum in Action. Yung kasinginan, Magnum Jula Kubo sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
3: Oras sa launa dos.
5: That Time Check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: adlaw-adlaw nato nga pag-inom og TTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa paliya ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-132-198-0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa tanang katawan, ingunong sab sa Laluigan, sa Misamis Oriental o sa Tibuk Pulo, sa Mindanao. Akutob sa maabot sa itong programang Barug Mindanao. O maying hapon ng sab ni Mayor J. Bago sa lungsod sa Opol, ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter. O maayong hapon, maying hapon ng sab ni ABC President Marlo Tabak, ang City Councilor usab din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang barangay Captain Jungyans, Jungjung Paal sa Labrada, maayong hapon ni Mudya. O ni barangay Captain sa barangay 40, Burgos, Gugoy, Makasero. O ni barangay Kagawad sa barangay 40, Jai Jai, Fabian Jai Jai, Taladwa. May hapon ni Mudya, Kagawad. O mga iksoon, Pizza City na karon, adlaw nga Merkules, bulan sa Oktobre. O diin, taas-taas na ang ligid usab sa gikandang impeachment hearing diya sa may Senate Court. Diin atong nakita nga ubay-ubay na nga mga ebidensya, mga witnesses. O hangtod karon siya pagyapon si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Binaventura ang nakasalang sa witness stand, mga igsoon. O sa mausap nato nga mga pag-iskut-iskut ni Eni, ang ulay mga igsoon, diin ato kining gisgutan kay aron sa mga abot sa ato mga televiewers o sa mga naka-tune in sub sa 99.9 FM sa Magnum Radio. Mga igsoon, ang 193 million nga mga transaksyon sa usa ka adlaw sa joint accounts nila ni former President Rodrigo Duterte o Sara Duterte sa maukana o sa ikadua, maukining sa AMLAC records nga 776 million nga wala ma-account sa Kalye 88 Foods Corporations. Diin ang Kalye 88 maukining ang sinugdanan sa investigasyon. Okay, kapat mga igsoon, ang matutpasab ni Senator Judge Sontiveros, pipila sa mga kumpanyang nagpundo sa Kalye 88, kini state-owned sa China. So, dini na ito makita mga igsoon, state-owned sa China, ang maong Kalye 88 kay sa iyang link paingon man dito sa Chinese Embassy. Ug mao kini mga igsoon nga matud pa labi na gyud na mahayag ang palasyo through usab sa spokesperson nga si Attorney Clara Castro nga ang palasyo wala impeachment trial. Matud pa sa palasyo wala impeachment trial kung nakatubag lang si VP Sara sa mga allegasyon ug naghatag og ebidensya. Huwag miingon ang Malacanang ni Adtong Martes nga posible unta nga wala na nakaabot sa impeachment trial ang kaso ni Vice President Sara Duterte kung klaro ug maayo unta niyang natubag ang mga allegasyon batok kaniya. Matod ni Palace Press Officer Claire Castro. kung nakahatag unta si Duterte og klarong pagpasabot og ebidensya nga nagpakita nga wala siya'y sala, at tingali wala na unta karon ang gisgutan nga impeachment diya sa may sa Senado. Sa yano nga pagkasulti ang punto sa palasyo kung klaro unta ang tubag ni Duterte sa mga aligasyon ug adunay ligon nga ebidensya nga makapamatuod sa iyang depensa basin wala na unta nakaabot sa impeachment court ang kaso. Ang pahayag ni Castro migawas pipila ka oras human nagpahigayon si Duterte og press conference diin iyang gilimod ang mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. usa ka dismiss nga pulis o giingong aide sa kanhi House Speaker Lord Alan Velasco. Giakusahan ni Gracioso si Duterte nga mirawat og mga malita nga puno sa kwarta. Og matud pa nga mikabat sa kapin 193 million 193 sa milyones ang mga transaksyon sa joint accounts ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang amahan nga kanhi Presidente Rodrigo Duterte sulod lamang sa usa ka adlaw ni adtong Marso 28 tuig 2014. Kini gipadayag sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC atol sa impeachment trial sa AMLAC Executive Director sa nga si Mao si Attorney Ronel Buenaventura. Ipatmatuod nga ang mga account nga nalambigit sa maong mga transaksyon kay joint accounts maning lagi kini nila ni Rodrigo Duterte ug Sara Duterte ang kinatibuk ang kantidad sa mga transaksyon ni atong adlaw mikabat sa 193,705,615 pesos o 88 centavos. Gipangutana sa Prosecution Council nga si May Divina Gracia kung kinsa ang mga tag-iya sa maong mga account. O gitubag kini ni Buenaventura nga ang mga account kay iya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o ni Vice President Sara Duterte. Gipangutana usab sa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung ang mga transaksyon gihimo ba sa samang adlaw o kung kinilahi-lahi nga transaksyon. Matud ni Buenaventura, ang mga transaksyon adunay lain-laing transaksyon codes, transaksyon codes o busa giisip kini nga unique transaksyon. Gipasabot usab niya nga ang code nga gigamit sa AMLAC mao ang inter-account transfer mga igsoon. O pagbalin sa kwarta gikan sa usa ka account ngadto sa laing account. So in terms lugar bank to bank kini nga pagtransfer sa maong pundo. Sulod sa amang bangko ang maong 193 million nga mao ang nga transaksyon kabahin sa mas dakong 4.4 billion nga covered og suspicious transactions nga gireport sa AMLAC. So doon naman ko'y nakita sa AMLAC mga igsoon nga 4.4 billion pesos nga suspicious nga nakasulod nga walay mga kanabang ignunta lugar mga economic engagements, tradings, wala. So mo nang ilakining giisip nga usa ka suspicious. Madudahon nga mga transaksyon nga nakasulod sa ilang bank accounts. Og gireport usab sa AMLAC nga nalambigit sa mga account ni Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Manasis Mans Carpio. Og matud pa sab sa AMLAC ang maukining Anti-Money Laundering Council nga si dunay 776 million nga wala ma-account sa Kalye 88 Food Corporations. Og mahimong sinugdanan sa investigasyon usa ka 776 million nga inflow sa Kalye Foods Corporations. Yung ganit ang inflow mga igsuon, kanabang misulod diya sa flow sa iyang bank accounts nga nakita sa executive director diya sa AMLAC mga igsuon sa ilang mga records. O gipangutana karon kung asa gikan o kung nganong wala kini makita sa available financial records sa kumpanya, kini ang nahimong sentro sa pagpangutana ni Senate President ug Senator Judge Sherwin Gatchalian kang AMLAC Executive Director Ronald Runel Binaventura. Ang Kalye 88 Food Corporations usa ka kumpanyang nalambigit sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manassas Mans Carpio. Mao kini mga kaigsuonan og matud ni Gatchalian, misulod sa Kalye 88 ang kapin 776 million pesos samtang ang outlaw ni Eni kay anaa lamang sa 154 o 154 milyones, 154 milyon ang outlaws ang migawas mga igsuon. Apan iyang giingon nga sa available financial statement sa kumpanya, dili niya makita kung asa na makita o gi-account ang maong 776 million. Kipunting usab ni Gatchalian nga ang Kalye 88 Foods Corporations adunay paid up capital nga 125,000 pesos cumulative sa sales nga mga 23 million pesos sukad sa tuig 2021. Ang assets nga mao ang 18 million ug liabilities nga mga 20 million pesos. Busa gipangutanan niya si Binaventura kung mahimo bang i-considerar ang Kalye 88 nga usa ka posibleng kandidato alang sa money laundering investigation. Kay kini man gud mga igsuon sa giingunan ni Binsay atong kauban nga gihimo ang mga bangko karon nga murabay og washing machine kay diha ginluan ang kwarta unya aya dayon gi withdraw. So I don't wala pud maybaw kung asa pud gi apod-apod. Og sa sinugdan, miingon si Binaventura nga kinanglan pa kining imbestigahan apan sa padayon nga pagpangutana ni Gatchalian, miingon siya nga kung isgutan lamang isip usa ka candidate, oo, possible. So posible mga igsoon, apan kinanglan gihapon nga tan-aon ang tanang uban pang mga sirkumstansya. Gipasabot ni Binaventura nga dili pa kini pasabot nga adunay naitabong money laundering kay sa ginaingon niya nga tan-aw sa kung asa ang gi-withdraw, asa nakapaingon nasab nga misulod kay gikinahanglan una nga mahibal-an kung adunay unlawful activity nga mahimong gigikanan sa kwarta o kung adunay legal trade o economic justifications ang mga transaksyon. Importante usab nga klarohon ang pag-flag sa usa ka transaksyon isip suspicious o dili pa automatikong pamatuod nga illegal ang kwarta o nga adunay nahitabong money laundering. Kini mga igsuon mangod ay pagsulod sa maong kwarta nga gikan sa ingnunta sa laing nasod, misulod dini sa atong nasod through bank-to-bank nga transfer, kay mao may nalatid lagi din na so maokin ni mga kaigsuunan nga kung nahitabo kini susiyon gyapon kay naama nakasulod sa accounts, sa joint accounts ni Attorney Manassas Mans Carpio ug ni Vice President Sara Duterte, unya kini man gud nga maong pundo mga igsuon labi na 4.4 billion kini. Wala may bawi kung asa ba kini idapat paipaingon mo nang gisunod karon nga ang ila mga withdrawals kay gikataho sab kini mga igsuon dagat ang mga nagduda nga mao kini ang gigamit nga pundo nga gikan sa China diya sa ilang gisulod ng mga accounts o gigamit aron pag destabilize sa administrasyong Marcos. Kini mga aligasyon lamang pa kini. Apan kung kini mamatud-an nga gigamit ang mga pundo para pag destabilize ato nakita mga igsuon nga dunay nagtraidor ng mga opisyal sa atong nasod. So igo siya sa betrayal of public trust. mga igsoon. Kay di man pwede nga usa ka usa opisyal sa nasod nga nagpasulod kag kwarta gikan sa laing nasod nga wala mahibaw kung unsa ang direksyon sa maong pundo. Kay gikataho mga igsoon ato ning gisgutan kay nasayod ta nga daghan kaayo mga rallies bisag asa nga sponsored mga DDS sa mga Duterte's nya labi na kay gay pagawas nila nga they are going to topple the administrations of PBBM. So kini lang daan sa ilang mga tumong tingwa mga igsuon na pagtapol, it means question asa sila nagkuha og pundo. Kay daghan ra ba mga allegations mga igsuon nga kanang nag-join sa rally tagpila kalibo gipang bayran nya gawas nga libre kaon gasto ka na gihatagan sab sila og mga allowance ang nag-join sa rally. So asagikan ang maong kwarta. Unang dagat ang nagduda nga dili baka mauna kining kwarta nga gikan sa China. Kaysa diabi ang mga igsuon nga gipangbuli ang ato mga fishermen. Mga mangingisda nato. Nabinagyo diya sa Sambales, Batanes nga area. Nakita nato mga igsuon gipang water cannons sa dagko kayo nga mga barko. Sa China ang atong mga gagmay in town nga mga mangingisda luoy kaayo sa nga tanan. So kini mga igsuon nagpakahilom ra ba? Nagpakabutabungo lamang ang atong vice president. While ang atong presidente through sub sa defense secretary nato sa Department of National Defense si Gibo Chodoro nagprotesta sab niini sa pagpangbuli sa atong mga mangingisda sa mga sa Chinese vessels nga gipangutir kanon sang uban gipangbanggaan ilang mga gagmay nga mga bangka suluoy kay sa nga tanan. So kini ang kini nga tubagon usab sa vice president kay atong nakita nga usa kini kapag traitor sa atong nasod. So, ang atong nakita nga tuas sila may suporta sa Chinese government. So, na, kining aligasyon nga ang Spratly Island nga gitukuran, nga gihimo nag-military bases sa Chinese government, din tinuod baka kini ang mga aligasyon nga gibaligya sa mga Duterte ang maong isla. Muka na ang mga aligasyon mga igsuon nga dapat tan-aon kini kay nganong sige man gapadala kanunay og kwarta pundo ang gasulod sa accounts ni Vice President Sara Duterte ug ni sa iyang kapikas nga si Attorney Manasis Manscarpio pundo nga gikan sa China. So kinahanglan masayran kini kay kini usa ka pag-traitor. Namao din ni sila nga musugot lamang nga himuon nga probinsya ang atong nasod sa China. Kay basin uga tinuod kini nga mga allegation kay nulis dan former president Rodrigo Duterte nag-anunsyo ni ini nga wala ang problema daw kung himuon na lang daw one of the province sa China ang Pilipinas. Which is atong nakita nga wala gani pagtugot o konsensus o ingnon ta lugar nga referendum kung musugot ba ang katawhan. Ako nagtuo ko mga igsoon nga doon natin kaugalingong soberenya tungod kay sa'yo nang kamag-usa na ito kanasod. Mo din ang kapakahilom lang ang mga Duterte pag doon ang ipangbuli na ito ng mga mangingisda diya sa may Sambales. Sa Batanes, kanadya nga area, nga ato mga mangingisda luoy in town kaysa nga tanan. Gaya pang water cannons sa Chinese vessels mga igsuon. So kini, angay kini, nga matubag sa Vice President. Nga karun ra ba, naanay ng gawas, I think obserbara nato karong hapon or ugma ba kay dunay nang gawas but still subject to be verified mga igsoon for verifications kay gikataho nga hayan mo travel ang vice president ngadto na sab sa gawas sa nasud niya nunot dayon sa gipagawas sab sa mga social networks nga dili na kuno siya mo kandidato pagka presidente sa 2028 ang mupuli si Basti Duterte ang mayor sa Davao. So atong obserbaran kung unsa kini katinuod kay sa ako nang ginaingon it's that report is still subject for verifications mga igsoon. So kini man gud mga igsoon culpable of violation sa atong constitutions maigo sa betrayal of the constitutions of public trust. So kini paingon gyud ni siya pagka-convicto. Kay ngilad naman kaayo nga kini mga senator bisan pa kana sila mga defense senators sakop alyansa sa mga Duterte moingon ta nga garapal na gyud kay sa nga tanan nga sa overwhelming nga gipresentar nga mga ebidensya nya binilyon na kay atong madumduman they are still going to ang ilang the way they are going to render their judgment. Mupaburga pun sila sa Vice Presidente. I think makita na to ang risk sa katawahan ni ini. Mingun ta makita na to ang risk sa katawahan kay of course, mingun yun ta nga unfair, it is because katong kaso kaniadto ni the late former Chief Justice Renato Corona sa 2012 na impeach siya sa wala pag-declare lang gani sa iyang income dito sa gawas sa nasod, gaduna sa $2 million na wala niya ma-declare sa iyang sal-in. So, mauray hinungdan. Ikadua, katupong former Chief Justice nga si Sereno, Maria Lourdes Sereno, while gipailan pa siya, wala lang niya pagdeklarar sa iyong income as a professor siya sa law sa UP. Wala lang niya madeklarar. Wala na siya magpaabot nga matigayon pa ang impeachment trial. Meresign na siya. Wala na. So, kini mga igsoon, nasayod ta nga gikinanglan yung kini for accountability aron babakita sa umalabot ng mga lideres, labi na yun sa mga batanon, nato karon kay nasayod ta nga the youth today is the leaders of tomorrow. Sila ato mga leader ugma, makita nila nga no one is above the law. Bisan pag presidente ka, bisan pa og vice president ka or one of the associate justice ka sa Supreme Court or ombudsman ka, you're still accountable of your actions ug sa imong mga activities, sa imong programa. Nga naman mga igsoon, it is because you are using government funds, buhis sa katawhan. Kaya ang importante ini nga, protected ang kwarta, buhis sa katawhan. Tungkol kay mga hinaguan in town ka na nga, kana mangod nga kwarta mga igsoon, basta mo ingay tagbuhis sa katawhan, it should be returned back through delivering of the basic services ngadto sa katawan sa usa ka gobyerno. Na dili lang iwaldas-waldas. Gastoon nga murag personal para sa ilang personal nga mga intereses, dili pwede mga igsuon. So, kini dako kini nga butang kay dili lang gani kay wala pagdeklarar sa ilang mga bahandi turo sa ilang sell-in, kung dili, pag-tridor pag yun. Pag-tridor kay nakita nato kwarta gikan sa gawas, labi na yun sa China, nga maoy agresor sa atong nasod. buot mo ilog sa atong nasod. Nya kung dunay mga opisyal sa atong gobyerno nga gadawatan nitong pundo, unya ang maong pundo, kwarta, gigamit pag-destabilize sa gobyerno, ang pipila niini ka mga opisyalis nato na himong espiya na hinuon, gigamit ng espiya sa China, din sa atong nasod, din nakita nato nga pag-traidor sa atong nasod, sa pipila ka mga opisyalis sa atong gobyerno. Na dili pwede kini nga pasagdan. Kay ang ato mga ninuno pagkaniadto, grabe nga pakiglaban, anun lang pag-angkon sa atong kaugalingnan, kagawasan, unya karon ingon ani lang kasayon, muingon lang nga pwede gawinta na lang tayo ng probinsya ng China. Pastilan, pagkaluoy bagyog kayo sa katawhang Pilipinon. Mawala ang atong identity as a nation, as a Filipino people. Mauka na mga kaigsunan ang mahitabo. Ngayon na igong oras. Og daghang kayong salamat sa atong mga televiewers nga nagsunod sa atong FM radio sa 99.9 FM sa Magnum Radio og ingunan usab sa ato sa So, napaygamay na bilin ato sa lang sa ning tiwason ay muna mga igsuon kay ang tanan manggod mga igsuon labi na gyud ni ini karon nga ongoing ato biyang gakakita nga ongoing trial karon sa impeachment mga igsuon. Gakadismaya na biya ang defense panel mga igsuon, mga defense lawyers mga igsuon. Kay gakakita nila nga wala na gyud sila'y laing ikadepensa kung dili pasagda na lang nila kay records manggod na sa AMLAC. So gani nakita nato nga na-vindicate si former Senator Antonio Trillanes sa gipaygayon niyang a few days ago nga press conference na vindicate siya kay tinuod ang tanan, coincide tanan, 100% ang iyang gipagawas sa iyang impeach sa iyang press conference na tukma sa gipamahayag ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. So muna nga dili ta mo underestimate, mo speculate na uban nga mga senators they are underestimating ang senator, former senator Antonio Trillanes, hindi siya pinagbigyan to testify, nagpapatawag na lang siya ng press con at saka sa kanyang inilabas sa kanyang press con ay tugma sa mga inilabas naman ni Attorney Ronel Buenaventura ang executive director sa AMLAC kun Anti-Money Laundering Council. So, Trillanes was vindicated. Muna nga ang tanan, hadlok yun kang Trillanes. Muna ang katumingon nga may nakikinig pa ba kay Sunny Trillanes? Baliktad galing na kay atong nakita karon ang tanan halos karon ng mga katawang Pilipinon kasunod kang Trillanes tungod kay ang tanan yang mga expose mitugma sa mga gipagawas usab sa AMLAC executive director mitugma tanan. So kini kay mitugma tanan dia mahadlok nya ang presiding officer ba gyud warningan na niya huwag kang magloko-loko, may plunder case na pending ka pa, baka diritso na kita sa kulungan. Karon mga igsoon, ang katungo sa Kapari, together with other civic sectors, preparing to file a case, plunder case, o mga malversation of public funds, file dito sa ombudsman nga plunder case ang gi-file. batok sa Vice President Sara Duterte. So di ba ka ni mauna ni ang hinungdan nga ang Vice President gaplano na sab nga mo biyahe nga to sa gawas sa nasod kay remember ang plunder case is non-bailable. Walay piyansa. Mabiyan na kana silang Rodante Marculita, Jingo Estrada, Mike Defensor, nga priso, plunder man ang kaso mo nang walay piyansa, so wala sila magkagawas. Napa sila sa prisuan. Nya, dagan pa kaayo ang gikataho po mga igsuon ng mga mapahilan o kaso. Kaya I think these administrations ni Bongbong Marcos is really sincere to go after the corrupt officials. Muna itong nakita mga igsuon. Wala tayo kong oras mga igsuon. Teka na lang kayong salamat sab sa atong mga televiewers. Sa ngalan sa atong station manager sa Magnum Radio, John Albino Kinlog, sa atong mga technicians, o sa ingunon sab sa kinatibuk ang pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM, kini si Nelo Abruginia, ingon na lang kaninyo, daghan salamat, ug maayong hapon kaninyong tanan.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
7: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

Prince. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misur. We are back. Ognana po ta sa ato ang pag-shoutout. Shoutout kay aron nga daghan po ta karon i-wash out. Wash out mga pagbati nga hindi ka nais-nais na to nga daladalahon, Magnum Friends. Kini ang inyong kauban, kasabay, kapaak on a Wednesday afternoon, si Magnum Apple Pie o makikuban hangtod unya. Pitaw mga Magnum Friends, 78 days to go. Pasko na. Grabe no. Hapit na yun mahurot ang tuig. So before ta nga mabisi sa itong trabaho, although ang uban busy na gid karon sa mga

nga napalandong ug sa atong mga love life na usahay murag walay progress, no? Kay sige lang okay stress. Mayong hapon sa inyong tanan og shout out. What we can do? Relax sa tagamay, breathe in, breathe out kay Wednesday na. Imagine tuha-tunga na ta sa semana mga Magnum friends, meaning kung gikapoy na ka gikan Monday o Tuesday, gamay na lang ang pag-antos kay duol-duol na gyud ang Friday. And of course, panahon na po sa atong Magnum shout out where your favorite love songs will be played. Ang inyong mga shoutouts ato nang ipalanog ha. Ug sa mga updates sa balita, permita mag-una sa paghatod kaninyo diri mga Magnum friends. So kung asa mo mo karon, unsa inyong mga gipanghimo, kinsa inyong kauban, i-shoutout mo na diri pinaagi sa atong Magnum Live Facebook page. Drop

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 na sa kahapuno, na gibutyag ni PNP Misamis Central Police Colonel Al Abanales nga ilang gingusgan karon ang paghukod sa mga nakahimog sa laod nga nagtago-tago dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao. Matud ni Abanales nga pamatuod nini ang ilang pag-aresto sa usa ka top 1 most wanted person dinhi sa rehiyon na kinsa nadakpa dinhi sa may upol Misamis Oriental nga nagatubang sa patong-patong nga kasong pagpanlugos sa usa ka minor di edad.
2: Manhunt operation, especially on the most wanted persons in the province. So, kahapon, yung ating mga personnel ng UPOL Municipal Police Station together with our Provincial Intelligence Unit and the 2nd Provincial Mobile Forces Company. Mobile Force Company successfully arrested one of our number one most wanted person in Police Regional Office 10. Or region-wide na most wanted natin na huli natin na sa pamamagitan ng pagtutulungan at intensified na kampanya ng ating mga operatiba. So ito lang po ay isang pagpapatunay na yung Misamis Oriental Police Provincial Office at ang buong Police Regional Office 10 ay talagang nag-intensify ng ating kampanya with compliance also sa directive ng ating Chief PNP at ang ating Police Regional Office 10, Regional Director for his Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. So, ito ay isa lang po sa ating mga accomplishments. Subalit, patuloy pa rin yung ating ginagawa na kampanya, especially against wanted persons sa aim or sa yung goal natin na talagang mahuli yung mga wanted persons sa ating na nagtatago para naman ma-serve natin yung justice.
1: Ang pumahayag ni PNP Misamis Oriental Police Director Colonel Al Abanales. Oras alas 2:03 og giso si ni Senator Judge Joel Villanueva. Kung Senator Judge Joel Villanueva, kung aduna ba ay nahitabo nga system glitch ang Metrobank kumana bulgar sa impeachment trial day 34 nga dunay glitch ang BPI kung diin ang 2 billion pesos nga transaksyon sa account ni Attorney Mance Carpio. Bana ni Vice President Sara Duterte nga nasayop o kinigi correct o ganaan na lamang sa kandidat nga 2 milyon pesos. Mato ni Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Ninia Ferren Aguilar nga wala pa sila sukad na hitabo o wala pa sukad na hitabo sa ilahang bangko ang system glitch o sukad sa iya pong paglingkod sa pwesto. Kini ilahang matod pa nga gipaniguro nga di gid pod mahitabo tungod kay aduna pod sila himoon nga amended covered transaction report file isip kabahin sa ilahang proseso.
3: Kagaya po nung last time nandito po kami, if I'm not mistaken, yung BPI po was mentioned na nagkaroon ng, what do you call that, glitch or reporting error na involving a manager's check and then was later corrected after the bank identified a system bug. So gusto ko malaman na, Madam Witness, meron po ba kayong ganitong experience so that we can be informed before the court relies on these amounts appearing in the CTRs or the STR suspicious accounts? Yung banko po ba can confirm that these have been checked against the underlying account statements and transaction records? At kung nagkaroon po ng error, kung sakali po na nagkaroon naman ng error in the original report, ano po yung ginagawa ng banko in processing of this information for correcting or withdrawing the CTR or STR previously submitted to AMLA?
4: Your Honor, we have not experienced that kind of error, at least in my term as the head of Anti-Money Laundering Division of Metro Bank. But in case there would be any, we would file an amended cover transaction report as part of our procedure.
3: And sinasabi niyo ho, puntahan ko yung binanggit kanina ni Senator Kiko, talagang masusi at talagang maingat na maingat bago po ito isubmit. Kaya in your experience, hindi niyo po na-experience ito.
4: Yes, Your Honor.
1: Ang pamahayag ni Senator Judge Joel Villanueva o Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Ninia Ferren Aguilar. O karon sa itong Magnum News Hunter, kaagabay program gilusad sa LSB DepEd CDO. Sa balita o serbisyo, ano yan si Magnum Hunter 19? Mencho kabaktulan.
0: Magnum News Hunter!
5: Gatusan ka mga ginikanan, guardians sa school parent teachers association officers school SPTA. Uguban ang school governing council ang mitambong sa seremonya. Ceremony unveiling sa kagapay program kagi panguluhan sa local board o school board kung LSD o Department of Education Division o Cagayan de Oro City pinaning adlawa sa mga kagapay program sa ka-training o orientation session ang nagtubong na pag-andam sa mga ginikanan o guardians aron na may mo aktibo nga co-educator sa ilang mga anak sulod sa ilang primalay gawas sa mga lecture higimusap ang interactive workshop nga gigiyahan katunay experience sharing o collaborative action planning alang sa taayuhan o kapuslanan sa mga insidente ibunti masab sa gagapay program ang nakariyang iskutaran nga may kalabutan sa epektibong pagkinikanan o pagparalipot sa mga kabataan lakip ang parenting og digital age og child protection concern 4K parenting intervention og apil ang social emotional learning technology based parenting tools sama sa swipe save up application reporting og referral mechanism og financial wellness daw lakip sa nga bitambong sa kalihukan si Romeo Aklo assistant chief of school governance og operation division og si Rosalio Pipolino ang escort chief ingaman si Miss si Almirante representante og representative ni Dr. Angay sa local school board sa SPTA president og lakip si Mr. Harley Mix na nakagsang ni Pasigarbo ito sa mga parents o mga teachers na misalmog sa nasampit ng kariukan. Palita agikan sa City Hall, Kinisimag Bumanto 19, Mencho Kabaktulan sa Palita o Sertisyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalay nyo na bating Magdum News Alert at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa masunod nga takna. Kinisimag Magdum Hunter 20, Angie Alasado sa Balita o Sertisyo, Magdum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay.
10: Mag-DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
9: Garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
10: DTX 500.
5: Pabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Matay ka butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayo sa bugas-bugas.
2: O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakabul ng butikis sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Hepatitis C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
2: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Hey! Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug pagpaminod sa mga tin,
5: basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500,
5: epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Karun dayon,
6: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

Di lang sa prepaid load ang may Anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

All right, Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Right, inyo nabati, may gala ang sikat na song sa Destiny's Child. It's Brown Eyes. All right, para na sa ating mga Magnum friends, nga ilang paborito ang grupong Destiny's Child. Ang Brown Eyes may gala ni sikat na sa tuig 2001, mga Magnum friends, no? And syempre, unsa may pasabot ang kantang Brown Eyes may gala. Abi siguro nyo may gala, about na siya ka na ba itong color-color lang sa mata? Oh, dili na yung nana may gala. Pero syempre, mga foreigner man, brown eyes, gina sila may gala. Oh, mga brown eyes, gina sila mga Magdun friends. Pero ang kanta mga Magdun friends, ang meaning actually ato may gala. About to siya sa kanapitong tinud-anay nga gugma sa usa ka tao pinaagi sa pagtanaw sa iya, ha? O pinaagi sa iyang paglantaw sa iyang may gala. Munang sa Tagalog pa, sa mata makikita. O, sa mata makikita may gala ang tinuod nga gugma. Diba mga migrant friends, no? Pag ang tao may gala, mutanaw straight sa imo, ha? Muingon siya nga, gigugma ko ikaw. Anak may tao? Anya, katanaw siya sa imo, meaning anak migrant friends, tinuod nga siya nga naigugma ni mo. Pero kung gayon siya, I love you, pero dito ra sa chat, dito ra sa text, ay murag delikado na mga migrant friends, di ba? So, kay lahi magudang sa personal may gala o sa chat lang o sa tawag may gala, kay di makakita siyang reaction mga migrant friends, di ba? So, sa mga dalaga ron, mga naigapanguyab ninyo mga migrant friends, ayaw mo sugot may gala ko i-chat ra mong mayroon sila, nakagusto biya ko ni mo. Wala na bitaw. Nag-chat lang bitaw siya sa imo ang I love you. Ay! Pero wala kita sa iyang facial expression may gala kung tinuod ba ito nga na love ka niya or ano lang na niya may gala para makuha niya yung gusto. Sao na lang yun mga Magdum friends. No? So, sa mata makikita may gala ang tinuod na yung ano. Pagbati sa usa ka tao, gawa sa kasing-kasing mga Magnum friends, okay? May hapon sa tanan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Mag-uban-uban ng Sabta may gala hangtod sa nas 4 sa kapunon mga Magnum friends sa atong programa ang Magnum Music Jam. On a beautiful day. Wednesday na! Uy, grabe kapaspas nga adlaw may gala, Wednesday na! Oo, dali ra kayong panahon mga Magdun friends na nakita sa tunga-tunga sa simana. Oo, tunga-tunga sa simana may gala, Wednesday na. October 7, 2026. Sa tanang nagsaulog silang birthday karon, happy birthday mga higala. Sa mga nagsaulog silang mga anniversary, happy anniversary! Uban pang mga celebration, mga Magdum friends, okay? At ang ito mga nagunang mga musika, inyong mga paborito mga music may gala, ito nang ipabati karong panahon. Naka-line up na ni mga Magdum friends sa inyong mga gusto ng mga songs nga mabati karong hapon na din sa atong programa, okay? Okay. Sa mga Magdum friends, atong walay kanapitong di gagamit o radio. Ga cellphone lang, ana. Pwede mo maminaw sa Magnum Radio. Pinagi sa atong website, ha? O, wakay radio diya. Maminaw, gusto ko maminaw Magnum. Dito ta sa website. Pwede ka ay may gala, ha? I-type lang yung may gala ang tuluka www. Ana, muna siya. Magsugod din sa inana, di ba? www.magnum999.com. May pasabot ang www di ay may gala, no? Ang tawag, ano? Meaning, ano? World Wide Web. Muna siya may gala. World Wide Web. Munang www. Sa Tagalog na may gala, wawawa.

sa Facebook na ay video o audio. Ana siya, ha? And sa mga medyo ano pa, walay gadgets, pwede ka pong maminaw sa mic ng radio 99.9 sa inyong mga radio. Sa dial sa inyong mga radio. Ana siya. Para updated mong tanan, ay updated ang tanan sa mga naguna mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Ano siya, ha? Alas 2.50 naman dahil may gala, no? May hapon sing tanan mga Magdum friends atong naminaw karon sa Magdum Radio. May hapon sing tanan na sa tanang mga drivers, mga taxi drivers nga naminaw karon sa Magnum. Maayong pagpaminaw sa iyong tanan. Kumusta? Kumusta mong tanan? Inawat pang okay ragyapon mo diya mga Magdum friends, no? Atong mga suking mga taxi drivers nga gapaminaw kanunay sa Magdum Radio. Happy birthday kay Bonbon Pellegrino. Uy, happy birthday kay ano, kay Bonbon Pellegrino. Happy birthday to you. Oy. Happy birthday, ha. Oh, inaot pang malipay mi sa imong birthday karon. Malipay gyud. Gikan kana sa atong Magdum friend nga si Beto Garrido. May nga po ni mo Beto. Kumusta naman ka? Long time no see. Alright. So naman sa pagpaminaw sa Magdum Radio. So happy birthday kay Bonbon Pellegrino. Salamat sa imong pagpaminaw sa Magnum. O salamat kay imong gi-celebrate ang imong birthday while naminaw sa Magdum Radio. Salamat kayo mga Magdum friends. Alright. Sa atong Christmas countdown. Sa atong Christmas countdown, mga Magdum friends, pila na lang kanlong may gala? 78 days na lang, mga Magdum friends. Atong ibalik may gala, ha? 78 days na lang, Paskong Magdum na!

0: Christmas!
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang!
2: Talagsaong pangutana!
3: Alright, dali kita sa itong talagsaong pangutana! Iandam na inyong mga cellphones, may gala. Laban ay pang tawag, laban ay pang text. Pwede ka maka-join sa itong talagsaong pangutana pinagi sa pagtubag, mga higala, ha? So, pakusgin na yung radio diya, Magdon friend. Para maka-appeal ka, ha? O niya, babati dahil mong tingog sa radio, di okay kayo, di ba? Sa pagkaan na may galang mabati yung tingog sa radio, murag sikat na dahil ka, di ba? Kabalo mo may galang kaniya ito, itong bata pa kong mga Magdon friends, kay malipay, biya ko madunggan akong pangalan sa radio. Hanap itong naimugrit na ako sa una, agad. Tapos, makatawag-tawag po ko kanian to sa radyo. Agoy, madunggan sa radyo, lipay na kaayo. Madunggan sa ano, pasikat din sa mga classmates bitawang, oy, nakatawag biya ko sa ano, nag-greet ko dito. Anak bitaw. Sige, direkta sa itong talagsaong pangutan ng mga Magdon friends. Kaning mga hubog na tao may gala. Atong ibalik ka, kaning mga hubog nga tao, mga Magdon friends. Kanibitong muhagit sila og sinumbagay o kanang uban kay mangita yung away may gala, di ba? Unsa ni tawag kanin nila may gala? Tinood kanin sila nga isog, mga Magdon friends, o dili? Atong ibalik ka, kaning mga palahubog, mga Magdon friends, nga muhanggat og sinumbagay o kanapitong kapangitag away. Saan ni sila may gala? Tinod anay ni sila nga isog o dili? Oh, muna itong nga talagsang pangutana, karama po na may gala. Ha? Ang itong talagsang pangutana, makatabang ni sa itong ekonomiya. Oh, ato ibalik ka, kanyang mga palahubog, mga Magdon friends, nga muhagit o sinumbagay. Muhanggat o sinumbagay o kanapitong mahilig kanapitong kapangitang away, mga Magdon friends. Ang atong talagsaong pangutana, tinuod ka ani sila nga mga isog o dili? Alright, muna itong talagsaong pangutana, mga Magdon friends. Tinuod o dili may galang isog ni mga kani mga hubog may galang kapangitang away? Kapangitang gubot, mga Magdon friends. Isog nga sila o dili, mga Magdon friends? So ka, nahubog lang munang naimong isog. Muna itong talagsaong pangutana sa mga gusto mo tubag may gala. Tawag mo sa itong linya may gala. 0995-322-6237. Ito ibalik may gala itong number, ha? 0995-322-6237. Para maka-appeal ka, makatubag ka sa itong talagsaong pangutana, mga Magdon friends, ha? Ato nga ibalik pa with feelings, 0995-322-6237. Kani mga hubog, malahubog may gana, nga kapangitag away, gusto makipagsumbagay. Unsa ni sila may gala? Tinood ni sila nga isog? O nahubog ragin ni sila may gala? Alright, sige, tubag mo mga Magdon friends. Pwede mo mutawag. Pwede mo mo text may gala kay ato nang accommodate ang iyong mga tubag may gala din sa atong programa ang Magdon Music Jam, okay? At ang isa po niya, mga Magdon friends, ha, ang anong latest na po tayo chikano niya may gala, live na live taon niya sa Magdon Live para sa ano ang latest o niya, ha? Munang paminaw mo, mga Magdon friends, kay para makabalo mo sa atong chikano niya may gala sa atong anong latest. Makita tao niya may gala sa Magdon Live. Unyang alas 3 sa kahaponon, mga Magdon friends. Okay? So, samtang mag-ano sa ta, mag-news alert sa ta, maminaw sa ta sa mga labas ng mga balita may gala o gapil na mga reports sa atong Magdon Hunters, mga Magdon friends. Okay? So, sa itong pagbalik may gala, ato ng tubagon yung tawag. Basahon natin yung mga tubag. O guban pa may galang atong pag-chikahan o dagan pang uban. Lakip na ato mga nagunang mga musika. Ato nang ipabati sa atong pagbalik. Oras mga igala, alas 3 sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
0: the 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 na sa kahaponon. Giklaro ni DTI Assistant Regional Director Almer Masaliones nga padayon ang ilang kampanya sa Safe Products sa Confident Consumers dungan sa pagsaulog sa Consumer Welfare Month 2026 ning bulan sa Oktubre. Matod ni Masaliones nga bisan sa mga kamerkaduhan, mihimo sila sa ilang pagpasabot sa mga konsumante o bisan sa mga negosyante sa ilahang mga katungod.
6: Dapat gani di ay tayo ato sa palengke. Kaya dapat kini ato ang mga tindahan sa merkado, masayod sa nga na rin katungod ang ilang customer. But naasad sila katungod o naapoy responsibilidad. So we also kanda kaning mga quiz-quiz, no? Inside mismo the palengke, no? Para...
5: Ang pumahayag ni DTI Region 10 Assistant Regional Director Almer Masaliones. Samtang John Vic, irifan mo ako. Kini ang pamahayag ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio kalabot sa iyong pagpa-drug test sa St. Luke's sa human nga gialigahan kini ni DILG Secretary June Vic Rimulya nga adik. Matod ni Respicio nga ang ayang ma-refund si Rimulya ilabi na nga mahalang iyang pagpa-drug test o ga negatibo ang resulta. Unan ini gibutyag ni Rimulya nga dili normal ang ipakita nga pamatasan ni Respicio sa viral nga sesyon ni ini diin na inkwentro ang mga kapitan sa pagsiningitay.
7: Pero gusto ko i-drug test muna eh. Tingin ko talaga adik eh. Eh kasi may normal vice. Ngayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh kung umasta eh.
5: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. O garon sa itong Magnum News sa Hunter, libuan ka pamilya sa Misamis Oriental na kabenepisyo sa paraghiusang serbisyo sa Kapitulyo o PhilHealth Region 10. Sa balita o serbisyo, ano si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
4: Magnum News Hunter.
8: Mukha ba't sa ribuan ka mga pamilya ang nakabenepisyo sa serbisyo sama sa pag-register sa PhilHealth membership o pag-update sa record o libreng consultation sa kabarangayan sa Misamis Oriental. Ang mga programa gipanguluhan ni Gobernador Juliet Olog sa probinsya nga pangkagamahanan sa Misamis Oriental. Gipahigayon kini sa pinaagi sa pakipagtimbayayong sa PhilHealth Local Health Insurance Office, Cagayan de Oro, mga ahensya sa gobyerno, barangay council o mga civic organization. Kinigyatod sa mga katawhan o pamilya ilabi na sa hilit nga komunidad aron dili na kinahanglan pang mubiyahe ang mga residente padulong sa syudad para lang mas makaabil sa og makabenepisyo sa maong programa. Pinaagi sa pag-abot sa mga lagyo o hilit nga lugar, gipakita ang ilang tinguha nga walay Pilipinong mabiyaan sa serbisyong panglawas. Ang pagsalmot sa mga service caravan sa probinsya nagsiguro nga bisan ang mga anaa sa bukid makadawat og direktang serbisyo o protection ilawom sa unit ng healthcare law. Balita para sa Magnum News Alert. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mahigalay nyo na bati ang Magnum News Alert at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna kini si Magnum Hunter 20 and G. Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
9: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: All right, mga kababayan, by SB19. Oh, di ba? Ang Uriga na may gala, siyempre, si the late master rapper may gala nga si Francis M. Mga kababayan. All right? Believe ka ba sa kulay mo, my good friend, morena? Okay, ang tinuod nga Pilipina may gala kay siyempre, ang atong skin kay kayumanggi man, di ba? O karon kay ang mga medyo dark ang skin, brown skin, gusto magpaputi. Di ba? Kana po mga medyo light na medyo white ang skin, gusto nila magpatan. O kada bitong medyo magka-brown ang skin na bitaw. Pabali-bali na bitaw. Kung kulot kag buhok, gusto magpa-straight. Kung straight og buhok, gusto magpa-kulot. Ana bitaw. Anyways, kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa programang Magdum Music Jam na nakita sa itong final hour may gala. Kusog na daw ang ulan. Okay. Kusog ang ulan karong panahon na may gala. Ha? Ingat-ingat sa itong mga taxi drivers, tanang mga drivers actually. Itong mga apil na mga ga-drive sa mga motorsiklo. Hinahinay lang sa iyong pag-drive may gala. Kay delikado mga Magdum friends kay basadong dalan. Medyo ano sila, slippery bitaw. Slippery when wet, anak bitaw. Basa ang kadalanan, danlog na may gana, ha? So, amping mo mga Magdum friends sa tanang mga kasakay sa mga sakyanan, ga-drive. Nakip na sa ato mga Magdum friends nga walay sakyanan. O, kadapit ang gabaklay lang. Kung mabantayan ni mo nga medyo dagang kay sakyanan, galakaw-lakaw. Galabay-labay. Yeah, pakusog, ipadagan may gana. Padaplin mo mga Magdum friends. Para ano ta, makalikay sa disgrasya. Bugnaw ang panahon, lami magkape. Pero lami gud ko na kay kapeling. Oh, di ba? Magkape na lang ta kay wa may kapeling unsaon. Okay, ang ato nga talaga sa pangutana may gala karong apuna kani mga palahubog mga Magdum friends nga hanggat og kadapitong sinumbagay. Ang uban may gala, kapangitag yung away bitaw, ang itag kagubot. Unsa man nila mga Magdum friends, tinood nila ng mga isog o dili? Okay, isog mga isla may gala, ilabi na kung makainom na. Unsa na yung mga Magdum friends, isog din sila o dili may gala? Tawag mo mga Magdum friends, 0995-322-6237. Hello? Diyan lang ah. Hello?
1: Agon to bagong sa gagawin yung mga sana ba? At isubog.
0: Ah, kinsa ni?
1: Si Juan.
0: Si?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo. Kumusta man ka, Lorenzo?
1: Ah, okay ra.
0: Okay ra.
1: Ito ko si Lorenzo, wag igawal sa mo.
0: Ah, nag-uwan dahi diyan? Nag-uwan?
1: Oo, kusuwan eh.
0: Oo, kusuwan kay uwan dahi diyan. Asa taga-asa man ka? Taga-asa mo ka, Lorenzo?
1: Taga-Kasinglot.
0: Kasinglot. Taguluan?
1: Oo.
0: Oh. Ah, okay.
1: Kato si Lorenzo, Lister Oigoblante ako itong pagumangkon mo. Hatag numero sa ako.
0: Ay, isa. O, di mamigat.
1: Oo, Lister Oigoblante, taga-Lotbog.
0: Ah, okay. Sa may tubag ni mo ni Lorenzo sa atong talagsang pangutana, kani mga palahubog.
1: Ay.
0: Mga isog na sa tinood, dili.
1: Binutbuti nila na pagbubog ng mga away o tao. Kaya ako nga, di ba kung mga away mo? Kainom sa kugyapon, pero hindi ko mga away eh.
0: Ah, mag-unsa raman ka kung hubog na ka?
1: Ito nga kung sila nga niya palahubog, ay gusto nga yung sundang, may magkano, kaya nailog na kung sundang o ganteng.
0: Agoy, delikado to kay naisundang.
1: Oo, oh, naisundang o niya. Nauna mo sa iya sundan kay ang hanti na mo si Hansas ako.
0: Oo.
1: Oh. Ah, nauna niya sundan siya. Dakwag. Sama na niya halawa.
0: Na. Ansa na siya? Kaya,
1: wala na ko din ang dati kay nakasawang tagumatay.
0: Oo. Kani sila, kani...
1: Nakasagayin sa hospital.
0: Dili na tinood nga isog ang mga palahubog?
1: O, dili di nga lang Zoom man kwad to kumita mo sa kumbaka na yan di kwad yan di nakagbao tigbasan sa unta niya.
0: Ah, okay, okay. So ang baka yung tigbasan unta.
1: Oh, kaya nakatunog-tunog sa yung balang huyan buang nga naman o.
0: Ah, no. So para kanimo dili isog ang mga hubog nga makita man kanang gapangitag away.
1: Basta lang tupa na ganun din nga niya. Ang problema sa kaya diha ko sa kumbaray. Ang balay na ko napuno gito ko ang sira kaya diha man na gaman.
0: Ah, ang unsa na kanang mga baka na ang mga atong baka?
1: Ang baka na ko yung gatig basa ko.
0: Ah.
1: Yung para ko nga bato bago mahabi.
0: Ah, okay, okay, bitaw. Sige, uy, salamat kay Lorenzo sa imong pagtawag.
1: Ah, sa tatang nga ko ni Isa, uy, gugante.
0: Ah.
1: Akong pagkumang ko na at maris ko ng puyo.
0: Ah, okay, shout out. Sige. Wala na, okay, okay na. Salamat kayo. Sige.
1: Okay,
0: okay, bye-bye. Okay, mo to itong Magdun friend. Salamat sa iyong pagtubag sa itong talagsaong pangutana. Alright, maing hapon, Lady M.
2: Mayong hapon, Mr. Talagsaong.
0: Nag-ulan diya, wala?
2: Murag nag-ulan, ganina.
0: Murag.
2: Murag taliksik na lang po.
0: Murag lang.
2: Nabatihan, manggod na kumakaman ako kung nag-ulan o wala. Mabalhan na nato po.
0: Kung sa may timailan nga nag-ulan diya.
2: Ang tingog sa control watch.
0: Katingog
2: na murag kanang katingog sa kawa sa kanang kung mag-watch na sila sa mga sakyanan.
0: Kanang
2: murag makina.
0: Mutingog lugar ang atop ana sabak kayo ana.
2: Dili na sila gamit mo kanang muting magpan ang gidne mo kanang magpan sila mag spray bana or magpan sa kawa magwinter sa sakyanan.
0: Okay.
2: Dili murag makina.
0: Sige. Lady M.
2: So, naman ko naman sa tapad.
0: Narasang tapad, ha? Sige.
2: Tapad naman kayo sa akong ate man ang kuya.
0: Okay. Sige, Lady M. Kani mga palahubog na mangitag-away ba? Mangitag-sinumbagayin sana. Isog nga sila tinod o dili?
2: Ang uban dili. Mapagawas lang ka isog kung hubog na sila.
0: Anong ayaw naman sila mangitag-away kung hubog na?
2: Wala naman sila sa wisyo. Kaya imbes ibutang nila silang tiyan ang bino, ibutang nila silang utok. Paano mapagawa sila? Sa mangita nagsinumbagay, mangita nagbono, away sila.
0: Nakakita, nakaginana ng hubog na nagipag-away?
2: Adagan naman ko, anak na batian, mga kalana sa mga balita.
0: Okay. Pero kani sila, di ni sila tinood
2: nga... Ako mo dire, nasa mga silingan po dire. Kaya makainom mahubog, dire po mangitag-away. Pero once na mahubog na, makabalo na mag-in-English.
0: Mo-bright na ba? May mong bright ma?
2: Mo-bright na lagi. Mugawas ng pagka-English.
0: Mo lagi. Nay uban, pag mahubog, mugawas ang tinuod nga gender niya. Manghalok ng laki.
2: Na, maro na mo lagi. Kaya wala na silang wish lagi. Kung papa sa buhay pa. Kung nag-inom, ilim nun na makahubog, kasi man ang yun na, ibutang sa inyong tiyan, ayaw sa ulo.
0: Kani mga hubog nga isog, dapat ba nilang tumpangan, dili?
2: Ay, dili. Pasagdan na lang. Ikan na lang likay. Pasag, dili. Mag-yaw-yaw, magsininggit. Kaya nakapanakwala sa bata pa ko katong pag-umangkong sa akong papa. Nakapan siya ka ng nataga ba?
0: Nakapan,
2: murag hubog. Marag na gumugumog man itong akong idagaw.
0: Nga.
2: Nakapan siya, marag na kwan siya siguro. Nakakita siya kwan niya, kontra. Nataga siya. Nasama siya sa yung kwan sa maglapit sa yung awag.
0: Oy.
2: Wala na nakaabot sa kwan hospital. Dead on arrival na.
0: Sus! Dead on arrival. Ito pagid
2: siya sa kwan. Nagsiningit na kwan. Ang mga sabang, dito pagid sa balay, sa mong balay. Na pagdawa sa hagdan, nakita na lang sa akong papang yung pag-umangkon.
0: Grabe no. Mo lagi nang munang resulta sa maghubog-hubog niya, mag-isog-isog, inisog.
2: Kung gusto ka mag-inom sa balay na lang.
0: Sa balay na lang.
2: Sa balay magkan, ikaw magsinggit, maginosa, magsinggit nito.
0: Naiuban pag mahubog po kay may mo nang murag professional nga singer. Di namang hatag o mic, di namang paulos o microphone, di ba?
2: Pa, di kin magpaulam. Oo. Ito lang na nila ang mic.
0: ilahan na tanan
2: ilahan
0: kanta.
2: Ilahan na tanan, sila na mag-concert.
0: Muna mag-away dahil ang parehong hubog kay siyempre.
2: Tama na po na ganun. Dili magka-sinabot sa kataban na mag- eh, dili naman magpaulam ang isa.
0: Okay. Ano ba yan na siya? Di ba na may magpa-reserve kag kanta, i-type na mo itong number, ano bitaw? Pag umanya kanta, dapat ang mukanta ito ng lain na. Lain tao.
2: Niya. Katong isa na nagpa-reserve. Oh.
0: Di naman nun, di naman nun yung hatak ang mic.
2: Sulta away. Dahil mga kan, mabuak na mga kan. Lagi. Basyo dila.
0: Mao. Mag-uban kayo. Maglasong na dahil ng uban, di ba?
2: Gapon, pag ko nakatawag ni mo, nagdaya ko, mamanawag, punta ko gapon, pero naglaman ako pamatig, ihangat ko, nag-oxygen ko, so what lang ko nanawag. Ikot na lang
0: ko na minaw. Lagi, ano, lagi na, damn, kung medyo lain gid yung paminaw, ano na lang, ayun, sag tawag para makapahuway po.
2: Wala, naminaw na lang ko gahapon sa imo.
0: Tingala gaya ko, wala man sa Lady M, basin, gikasal na to.
2: Wala, gihangat ko gahapon, bahangos, na mag-resort ko ginawa.
0: Karon, okay na ka?
2: Okay na ko, karon. Nakatawag na.
0: di na ni mo kailangan ang mouth to mouth. Hindi na. Hindi na, di. Mouth-to-mouth.
2: Kung video
0: shower,
2: siya lang
0: mag-mouth-to-mouth ako. Ah, kana. Tsada na nga mouth-to-mouth, good. Kaya sigurado maulian, good. Sigbati, di ba?
2: Advance na, hapit na malang amo anniversary.
0: Anniversary na, sab. Ganos aman?
2: Next week. By Monday.
0: Pila na mo ka bulan, ana? 1 year and?
2: Dili, 2 years na.
0: Two years, good. 2 years, kapin?
2: Oh, yes. Yes.
0: 2 years and...
2: 2 years pa lang, sarado.
0: Ah, sarado. 2 years. Uy, congratulations, ha?
2: Dungan siya sa among lugar sa Sambuanga. Fiesta Hermosa.
0: Mayo kay, ano ha? 2 years na mo. Sigurado na.
2: Yes, sigurado na, ginaa.
0: Lagi na, sigurado na.
2: Wamang ginaa po talang among komunikasyon. Di ka sa una pa.
0: Sigurado ng mouth-to-mouth, ane.
2: Sigurado na, ginaa.
0: Malagi na, bitaw na. Alright, sige. Sa may trabaho ni lalab ni mo?
2: Nasa ikaw galing mong farm.
0: Kabalo siya nga ga-dialysis ka?
2: Yes, dapat niya natanan. Nag-ilam yung anak, panak ko, ga-dialysis na ko.
0: Okay na.
2: Nag-ilam yung anak, tungkol kay Hyderon.
0: Minyo na siya.
2: Dito kay Hyderon. Dito kay Hyderon nakuha niyang akong number.
0: Unsa minyo na siya nga nagbulag, unsa man na nabalo, unsa man yung sitwasyon na.
2: Balo.
0: Okay. So na siya wife dati.
2: Yes, wife sabi kay balo man.
0: Balo lagi no. Ikaw ang bala. Yes.
2: Ako ay bala kay single gyud ko gikan sa.
0: Lagi na. So next week na.
2: Ang giampo daw. Na nagampo daw siya sa Ginoo na ihatag sa yang babay bisan unsa pa daw ang pagkuna may kan something sa pan yang dawaton na maatman yung kanatag natadhana siya.
0: Mao.
2: Dawat niya tanan ang akong balatian.
0: Chada. Okay, kaya. Okay,
2: always sige. Always mag-remind na dili maglimot-limot pag inom sa mga tambal.
0: Lagi. Ay, kalimot inom tambal. Kung
2: sa akong gibati, kung okay na bang akong pag-dialysis, anak siya baka concern.
0: Lagi. Kung sakit yung ulo, inom kag sakit para sa tiyan, anak.
2: Gulit na.
0: Tambal pa sa itaw. Salamat kayo, Lady M.
2: Yes, shout out na lang ko sa Tanang Lamina sa Magnum Natik. Hi, Ma'am Ate Selena, Ma'am Drama, Ate Maria Isabel Tantila, Ate Vicky, and Ate Hyderon in Dayuayan, Ate Minda and Susan Militan, and ayun kay Panday, always nominal kay sa imo po sina Cherry and Sanica Elia, Marilyn Almonte Tabalba, and Diyos ko na mula kasi. And most especially is ako my one and only meteor shower. Humping always dito sa imong farm.
0: Okay.
2: Thank you, Magnum Gilbert. Salamat. Sa kalita ko sa video, Magnum Radio.
0: Bye.
2: Alright,
0: mo itong atong Magnum friend, si Lady M. Alright, Inday, may nga po, Inday.
2: Madam Gilbert. Nagulan dyan sa inyo.
0: Oh, nabasa na gani ko. Gahubo na ko karon. Kung nagsabon-sabon na gani ko karon, tanawa. Oh, fresh na fresh.
2: Kayami ba?
0: Apas ka dari mo, apas ka, gusto ka?
2: Dili ko kay mapunta ng mga yummy nga na kami, dali ko na diya.
0: Maunsao na lang. Pag kumuhani ka dari, magtupis lang ka para mas yummy food. Ano siya?
2: Di mo ka malagal.
0: Alagin na. Kusog ang ulan, hinay ra?
2: Medyo niko na siya, hinay-hinay na.
0: Okay. Sige. Dirita sa ato nga talag sa mga pangunta na kaning mga hubog nga mga gubot. Saan sila? Tinood nga isog? Dili?
2: Dili.
0: Dili? Nga naman, nga nung...
2: Isog lang na sila umahubog, pero kanay lang kay isog, lara na sa kahubog. Ilan yung magawas kay... Makaistorya ko na kay akong papa wala hubog.
0: Yung papa?
2: Pero, pero wala na sa kalimog. Wala na siya.
0: Wala
2: na.
0: Dito niyo siya nag-inom sa langit siguro.
2: May lang. May tao kayo dito.
0: Wala man sa langit. Wala ang beer daw.
2: So, gani. Muna nga. Makaistorya dyan ko nga. Kanang hubo. Isog na siya kung mahubo. Yun, hindi na siya mahubo. Hilumon kayo na kayo. Isa ba pero kung papa nga pala hubog.
0: Pero nga no, ayah raman sila. Nga no, ayah raman sila mangitag away kung hubog.
2: Ana kay pabaga magunagnaong magnang Gilbert.
0: Pabagagnaong.
2: Nay upan, gamitong na paghubo. Posible kayo makalimot kasi imong kahubo kay magginiingo adto kung kabalo. Oh, imposible.
0: Oh,
2: imposible kayo na mo nang ang pag-inom gamitong na lang nila para dito sila maka straight sa ilang nakalagot ba sila. Inana, dito nila ipahunga bitaw nga nahubo na nga aron inlan gyud. Nga wala daw kabalo, imposible siya kayo nang mahubog ka o kamatayin.
0: Unsa pa ilang mga batasan sa mga hubog? Pag kanang nahubog na sila, unsa may ilang batasan yung mabantayan?
2: Kuan, kanang maniakis.
0: Magay!
2: Maniakis, lait o tinanawan. Kanang mura kay gihubuhan siya. Pananaaw, inana, gitaw din. Ang uban kay, pastusan mga istorya.
0: Oh.
2: Wala na sa lugar. O rin, ang uban, insultador. Daghang klase sa mga
0: klase ba?
2: Ang klase di kay isa lang ang kinaiyaan na mong gawas. Daghan. Yeah.
0: Ang uban kay, tabian na kaayo, no?
2: O, tabian na kaayo. Ang uban, nagsikikatawa. Then, mag-English. Number one is for sa mong barkada.
0: O, mag-English na dayon.
2: Nag-English na.
0: Wala na, bitaw dyan. Mukha na tayong bitaw, hubog na. Yung din siyang, how many is your name?
2: O, nainana ko nung Gilbert nga, English na tayong kasha, dahil naghilak. Hinala, bitaw, naghilak, klase-klase. Sabi na sa kong mga amiga, klase-klase yung mga kinahiya kong na nasa tayong nga nag-inom na, nakainom ba gani na, ha?
0: Pero mas delikado ang babae nga mahubog ba?
2: Yes, delikado kay, well, wala'y puso.
0: Dayon.
2: Dayon
0: imo kauban mga lalaki bitaw. Kauban yung puro lalaki, ikaw ray babae, delikado kayo.
2: Gani. Awareness sa mga kana ditong babae nga kusog mo ipon tinong sa mga lalaki. Kalayo gyud mo ana. Ayaw gyud mo pag-ipon ipon. In town kaluwi yung kaugaling kay wala gyud may kusog, wala gyud may bout kay ang lala manggut na sa kainis. Dayon. Kanang murag na ajud ang demonyo na dahil mo apa inana ila magtong Gilbert.
0: Daw bi kong ang imong kainom nagustuhan sab nimo.
2: Oh, grabe ba?
0: Oh.
2: Ang nalagas sa ila. Maginong sa ila.
0: Sigurado na.
2: Asyon na.
0: Sigurado na.
2: Grabe na na. Oh, inay-inay-inana nga nagkagustuhay. Siyempre, nabalabi ka kung inom o binita, wala ka sa imong paugalingo naman siguro. Or unsa na
0: motor baka inday nga moingon sa kalimot man ko hubog man ko kaayo god
2: dili jud ko motor
0: ana dili ko motor ana
2: testing na ko hubog oo nakatesting na jud ko na hubog to dili ko kabalo mo lakaw wala matagam ko
0: nya gakamang na lang ka to
2: dili wala pa ko pasagdi sa kong mga kuan amiga pero wala din ko ni otro katurag jud kay dili man jud ko kabalo mo lakaw na hubog na dayto then magkakaluot.
0: Siya, nahubog ka pa, abri pa lang sa tansan, sa botilya ba? Nahubog na.
2: Pero lain kayo, Magnum Gilbert. Uy, natinghala di ko sa uman, Magnum Gilbert. Nganong ganahan sila sa ilim nun nga, ang ending sa ilim nun, magsukaha ka.
0: Na?
2: Maglabat imong ulo. Uli ah. Po, hinana. Pero ganahan kayo sila mahubog.
0: Ikaw, kaisa rin ka nahubog di ay, wala na dahin ka ni otro.
2: Oo, oh, wala na dahin ko ni otro kay, ay Ginoo ko, ay kundi na dyan ko mo otro kay ga. Di ba kabalo mula ka, hapo pa yung kinaon. Alkansi.
0: Oo, oh, gansi kay ikaw ng pulutan niya, imurang ipagawas.
2: Oo, oh, wapay lang eh. Oo, oh, mahal pa ang ilim na. Ay, alkansi ka ayo. Mapagod, ipalit na lang dito sakto nga po kaon.
0: Ah, lagi. Ang naka, tsada mga daw ang inom-inom, Inday, kung imong ka-grupo bitaw, kasabot ni mo tanan, murag okay kay mong kauban, banding-banding mo, ana, malumarag malingaw din mo.
2: Oo, oh, kanang, itindi man sa kanang, kuhan sa grupo-grupo mag-dong Gilbert kay, kinalan mag-limit yun mo sa iyong inin nun. Dili, dili na yun. Kanang nang mag-kuhan ba, kawis sakto na kay, limitan yun para way mahitabo kay lamang ko sa hubog ang mainit na din ang ulo di ay nanay mga pagdumot inanay bitaw
0: oh mag-aawas na din ng mga baho bitaw ah mag-aaway din tantaod ba kay wa naman nagtinubagay naman
2: oh nagtinubagay na niya mong pasikat na badyudayon diha din mong gawas ang mga pasikat ng mga wala dari wala dito lito na kay ulangon
0: oh
2: inanay ko nang busa kung sa mga hubog-hubog nang gandang, nagmay lang doon. Yan ang mainit lang yung lawas siguro, matambalan sa alcohol. Okay na.
0: Ina, kung gusto gin mo, kung gusto mo ininit, yod, buuan yung lawas o ininit tubig. Ganun na lang.
2: Amay ka. Ay, charo, panita
0: lang. O, charo, di mo mainitan na sa yung lawas.
2: Gani, oh. Dito yung nana, igin mo ng Gilbert, no, kay experience na ko na sa kong pamilya mismo. Kung kuya, ako di ang mga kuya, puro laki. So, kanya-kanya silang mga style sa ilang pagkuhan na isa nga okay lang, matulog lang, na isa na waras dito siya. Munang kapasagda na lang, midlamo dito pangan. Kay, the more nga, imo siyang badlungon, magwaras dito, pakaulaw, inana dito. Yung yun, nalimot man ko. Then, tapos isa na mo kakuya, kung mahubog, kung angas siya mahubog, dito siya matulog, dito ba lang mo uli?
0: Agoy. Dobby kong
2: Dobby. Oo, na mo kay oo, na rin mo. Ano di ba silingan niya? Imong kuya, to adito. Dayungan din na mo. Makatawa. Kung kalami ba itabo galing sa suba. Ngay suba di rin.
0: Naim kuya, nahulog sa kanal.
2: Badlungon akong mga kwan. Soon nga lalaki.
0: Ah, okay.
2: Oo, oh, inom-inom.
0: Inom.
2: Pero dito rasad, o, oh, na inaliwat sa kong papa nga. Namatay na ko siya sa inom. Inom na lang, di ba?
0: Ang inom ang inom dan.
2: Yo, inom na Japan ni. Nang mag-inom nga way ka on. Pala no. Bihipo na siya nan ang mga mag-inom nga walay ayo. So kan lang mo ang nagkuan. Mga blood platter sa tiyan.
0: Mm.
2: Mga prostate cancer, mo na siya.
0: Oy, doktor na deka karon?
2: Dili man.
0: Ah, dili.
2: Pero ako ay suon manggod.
0: Lagi no, mo lagi nang dili maayo ng palabian og inom kay makadaot sa lawas.
2: Dili maayo, dili gyud maayo sa lawas kay bisan sa mga doktor mo tambag man sa mga plahopo siguro man yung Gilbert. Imo palabian na. Wa mo gyud na lami.
0: Ano ba? Ana kanito sa kalalaki nga ana siya nga Brad. Nagpa-check up ko sa doktor Brad, ging na ko sa doktor nga muli kay na kog inom. Ana dahil itong lalaki. Oh, daw, Bicaron, nilikay na ka. Oh, nilikay na ko. Nilikay na ko sa doktor.
2: Nagdikay mo na sa doktor.
0: Sa doktor mo na siya nilikay. Oh.
2: Lagi. Oh, okay na mga resulta sa plaho po ng Gilbert. Pero ang plaho po ga, di na makalimot. Di sumutuan na nga makalimot na.
0: Ah, so, palimot-limot lang lugar na.
2: Mm-hmm. Isobra na silang mahubog.
0: Lagi. Okay. Sige. Salamat okay. Kaya Inday. Inday pala hubog.
2: Thank you, Pod. Oh, shout-out ko ni Michael Bumudis nga namati ka doon sa imo magnang Gilbert. Oh,
0: okay. Salamat kayo. Ha?
2: Idol kay kanya.
0: Oy, regards ko, ha?
2: Oh, nagkakunahan lang gamay. Ay, Michael.
0: Ay, lalaki na ay. Ako naman babae.
2: Lalaki. Ayun lang. Ginoon
0: ko, ayun
2: na.
0: Bitaw na.
2: Ganda na kipan.
0: Kanin
2: nyo
0: diyan
2: sa Magnum Radio,
0: amping
2: kay
0: Daulan.
2: Bye.
0: Mm-hmm.
2: Thank you.
0: Sige, bye-bye. Okay, si Inday. Maing hapon ni mo, Inday. Salamat sa pagpaminaw. Ha? Hello?
3: Hello, Magnum Gilbert. Maing hapon.
0: Maing hapon, baby.
3: Oh.
0: Baby, hit me, baby, one more time. Nag-ulan di, baby, sa Bugo?
3: Wala, nag-ulan siya, diri, Magnum Gilbert.
0: Namakas Bugo, di ba?
3: Sa Bugo, oo, oh, nag-ulan.
0: Kusog, hinay, slight.
3: Hinay lang.
0: Sige. Ngano yung mga palahubog? Isog ni sila kung ano, mahubog? Kay mangita mag-away?
3: Kada mga palahubog ng Magnum Gilbert, nag-away na sila. Kuban, ayara man sa maisog kung na-tiktwa na sa espiritu sa alak. Mag-isog-isog na yun. One time, kaya pong totong... pag kami yun ako, dininan ko na po sa Bugo, mga pag-abot sa 10 years na ako dere po yun. Naswito na ako kung mga silingan. Naswito na ako kung silingan sa 10 years ang pagpuyo sa Bugo. Ikan sa kampagminyo. Ay, one time ba nanili ko sa gawa sa dalan, daplin na sa dalan ang mabalay, patoy. Nanili ko ba niya, dahi hubog ba nga kung silingan babae ba? Mga kwan sino to mga... 30-35 ang edad. Kanilig ko niya, dala pa rin kong daspan. Gisipa mo na niya akong daspan, ha?
0: Agoy. Unya?
3: Gilagpot akong kuha. Naku, oh. Manugin mo man ang sipaon akong daspan. Anilig, labi ko din ha. Ay kung inubugi, kay hubog lagi siya. Ay kung inubugi, daot yung muto, katulog dito sa inyo. Iyam akong giharong anak. Yang ano, dahil palag ka. O anak siya ba? Anak ako na tanang munang kayong gig ko nga kani mga hubog at mga babae pareha sa ako tanang sa madalara na nila silang gulap-gulap. Kung makangkit silang katapat uokoy mana
0: lagi ba?
3: Ay akong gitumpangan oy di akong gisipag ibunalan ako yung tein sa yung taas sa kanang daspan nasamad kaya ang akong daspan at tulataman. Nasamad siya. Niya nga, barangay pakain ako, babarangay dito. Ugma dayon ha, kay ko naman karon ugma.
0: Pagka-ugma dayon, nakalimot na siya sa gibuhat?
3: Ugma di ay, pagka-ugma, gianis balay, kaya doon naman sa balay sa amo.
0: Nangayagpasaylo?
3: Nangayagpasaylo, tingi. Kaya magulang marunod ako, tingi ka na. Sorry, kaya tinga kay hubog, manggung ko gagapon, inako. May raman sad mo. May raman mo maiso kong mahubog, pero kung di mo hubog, murak. Sa ultimo, igam, bisag igam ninyo. Bigay na tumabatian.
0: Correct.
3: Nakita ka katapat ba? Ako di rin ba kumusibo?
0: Maa. Anak ko, di kumusibo. Iso graban is baby.
3: Basta ako rin, ako na ganyan. Huwag di ko isala. Namusukol di ko, anak ko. Nakumayo pa niyo mo bitaw. Kanay mo ihubog-hubog, ipalit mo ng sundan sa mga anak. Labo ni mga anak ko, maniwang na nakayo, ay klarong kaon, ilang ka ginuma din.
0: Mao.
3: Okay. Pariyaman si silang bana, palahubog.
0: Okay. So, para kanimo, dili isog na mga hubog nga mangitag-away?
3: Di na sila isog. Nga, may rasa na sila makakitag katapap. Pero makamata po na sila sa matuuran.
0: Lagi na.
3: May rasa na sila.
0: Sige. Salamat kay Inday. Ay, Inday, baby. Salamat kay baby, ha.
3: Salamat, Gilbert.
0: Alright. Salamat. Maying hapon. Alright. Pato si baby. Atong Magdun friend. Salamat kayo sa pagpaminaw. Alright. Hello.
4: Hello, Magnum Gilbert. Ayaw hapon.
0: Maying hapon, apo. Alright. So may machika ni mo about sa mga palahubog nga ano, mangitag away, isog dili.
4: Sana maglumbol ba ako lang agi na magusto ana sa nagingon nga palahubog. Ang kanang ingon nga palahubog, tinuod man magbat dili gid na ingon nga isog dili. Kana sila sa nagingon nga isog, pagpakuan man magbat kana bitong ang iyang kaisog, labi nagdabit ang barkada nila. Napakita na yung kaisog. Pero kung dili na siya, so murag iro bang ibahag ang ikaw?
0: Oo.
4: Kay gagawin na ako na. Pero muna, kay inana nga, pagkauaw ka lang sa imong kaugalingon, kumahuasan ka. Dili man ingon nga malimot ka sa imong kaubog, dili. Di ko toa na maglong giver, nga malimot ka sa imong gihimoon.
0: Dili. Oo.
4: tungod lang sa imong hulog mga katuyok ngayon pala na tungod kay gabukal magunto ang imong giinom. Gabukal. Muna nga, kung sa irong buang pa ka, kaya mangisog ka. Oh, pagka panahon niya mausan ka na, maulian ang kalabas yung uro, ulo, ibahag na naman yung ikaw. Dili na, oh, dili na yung isog, talawa na. Ang pinaka-isog mo ng Gilbert, kung lalaki o mahubog, daganan sa babae, ha? Unang isog. Pero gang, kung ikumpara na to sa usa ka lalaki o babae ng palahubog ng babae, mas isog ang babae.
0: Mas isog kung ang babae,
4: mahubog.
0: Ha?
4: Oh, isog ang babae kung mahubog, nga naman. Ang usa ka lalaki nga palahubog, di man mo dagan kung babae mo hubog. Pero ang usa ka lalaki nga hubog, dagan ang babae. Muna ang babae nga isog, ang babae kung hubog. Pero kung sa lalaki, di na isog, talawa na.
0: Talawan.
4: Isog lang na sa baho. O, isog lang na sa baho ngayong ginom.
0: Pag mawasan, wala na, talaw na. Pag mawasan, wala na.
4: Pagkaugmas mo, tagatuhay sa ila, di ba di mo makita, kikitago.
0: Nadlock na, nadlock.
4: Nadlock. Ina, nagyagi siya po na mag-inom-givert. Biyagi na ako yung una na.
0: Karon, na bagong ano ka na? Bagong buhay na lugar ka karon.
4: So, magbagong buhay na ta. Kaya matot pa magmumbay birth niya sa panuntiyon pa nga. Ato na lang hulaton ang pagbalik sa Ginoo.
0: Hulatan na to.
4: Yung una na. Pero nung ka nga, magkaubog ka kay mauna mo to, ay pastilan Ginoo po. Nangita ka lang o guwanana ka na bitang nakadugang sa kasagbot sa kilingbat. Nagpakawaw ka rana. So dapat kung gusto ko man magubog, ayaw niya ipa-plantada sa kuhan kami itong last gawas. Kung hindi ito sa imong balay, kaya pagkabog, tulog niya ka.
0: Tulog ka.
4: Ayaw pag-ingon nga, magpasundayang pagkaanundalan, magwaras ka. Mangita kagkaisog, Kung bisan sa pa rin mo, kaisog din mo, dugdiyan pa rin mo yung kaisog, kung itula ka sila hubog, wala kayo kay baot. Wala kayo baot. Ilubong ka sa lapok, huwag ikay ba, tumog naman ang daan, patay ka naman daan. Ang resulta na yun, mayroon dahil nga, mana, dihanggat ka subog, tumpangan ni mo hubog. Normal, mana, tumpangan yun ka, kairong huwasan ka, makakaton ka sa iyong gihimo. Kaya dili, magkamahuwasan, kung dili ka tumpangan, pagkahuwasin ni mo, ayak ka maisurehe, dahil mo nang gihimo ni mo. Ayak ka pa rin magpaloy-looy, pasilo ako, Brad, dahil kaya munin mo na, di ko masaya, huwag ko masaya, tsaka ko mo, ay, sus, pastilan, istorya eh, kaya agi ko na na. Dili, malimot ang usap kabog eh.
0: Anaginya
4: lang ka, ang batasan lang niya, mo ay nagpaslabi, pati ang inom. Batasan lang niya. Kaysa una, sana pa eh, pigiri si Don Albino sa may barangay Solana. Namin ay pigirin sa una, wala mahuman. Eh, tungkol yun na, mutang na ito mo nga, nawad ang budget. Pag-agin akong kahubog, dito ko nakatulog sa iyang pigirin, wala pa mahuman. Pag mata na ko, wala na, gabihin na, ulit ko sa balay, tulog na pugot. Ay, po, may itagubot kay, pasti lang, itulog ka ng suba.
0: Mawadjad. Wala
4: kinada.
0: Okay. Sige. Salamat kayo,
4: ang
0: apo.
4: Ang kaisong, ikumpara na to sa kaisong lagi mag-umbert ang babae o ganalaki, masisog ang babae kaya di man daganan.
0: Lagi na. Sige. Salamat kayo, Apo.
4: Salamat po, mag-umbert. Kami lagi sa Langminaw karon sa Magnum Radio.
0: Alright.
4: Salamat. May nga po sa tanda.
0: Sige, may nga po. Sige, bye-bye. Anong
5: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
6: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
5: Sa ano ang latest?

Alright, live na tayo, may gala sa Magnum Live para sa anong latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa! Alright, direkta may gala sa atong chikan. Karong po na may gala para sa anong...

Muya sa pipila ka mga eksena sa maong shoot. Sayang po sa dunay mensaheng Something Beautiful is Coming this November. Stay tuned. Moyang giingon may gala. Tungod ni ini, nangutana ang pipila ka netizens kung unsa ka ang proyekto o announcement nga giandam ni Vice President Sara Duterte alang sa umaabot nga Nobyembre. Apan sa pagkakaroon, wala pa gipadayag, gipagawas og ni Samuya og sa kampo ni Vice President Duterte kung unsa gyud ang maong proyekto og unsa ang eksaktong petsa sa pagpagawas ni ini. Unsa ka aning something beautiful nga dapat atangan sa Nobyembre? Ato nang atangan daw mga Magdum friends. So something beautiful nga may tabo daw karong Nobyembre para daw kay Vice President Sara Duterte. O kung makita na ito may gala, naka-make up ni si VP Sara. O wata ka balaon sa ni siya, kanang announcement ba, commercial ba ni may gala, or unsa man galing mga Magdum friends, dapat daw atangan karong Nobyembre, kay something beautiful daw ang may tabo karong November. Kay VP Sara mga Magdum friends, okay? So muna siya ang latest karon, no? Happy na po ng Nobyembre. Ato na makita unsa na pasabotan ng Something Beautiful Will Happen may gala karong para kay VP Sara mga Magdum friends. Manang latest may gala karong apo na mga Magdum friends, and syempre hi sa ato mga Magdum viewers, live viewers may gala, online viewers na naglantaw karon sa atong Magdum live. Maayong hapon sa tanan. Maayong pagpaminaw mga Magdum friends. Salamat sa pagtuto kanunay sa Magnum Radio. Labi na sa atong Magnum Live mga Magnum friends. Okay? Kini si Mr. Talang Sound Magnum Gilbert para sa ano ang latest.

0: Upang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
3: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasa ka butika. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo.

0: Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
1: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
0: Nandito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas atensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Galabad ba yung mong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basig ba yung iron deficiency ka na? Inumog Mighty C! Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron na gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C! Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Sa mga butika.
3: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today. This is Magnum Music Jam. Music Jam. Mr. Talagsaon.
6: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
7: May hapon din sa ato mga Magnum friends. Ay nangutan na Lady M, oh. Pilay edad ni Lady M. Pilay na edad ni Lady M. Ano ka, nangutan na itong Magnum friend. Anyway, salamat kayo, ha. Sa iyong pagpaminaw, okay, kabalo naman ta og unsay resulta sa palahubog, iwasan nato sila dili ta makipag-jamming kay mambastos man dayon na sila. Iwas ra ang tambal anang taong palainom para walay disgrasya. Alright, salamat kay Magdun friend sa iyong pagpaminaw. Napadari kung hubog isog, kung dili hubog talawan. Anak gina, no? Salamat kayo. Isog raman nagmahubog, Magdum Gilbert, pero di mahubog. Talawan man na. Ay, kana. Okay, salamat kayo, ha, sa pagpaminaw. Napadari may gala tubag sa itong Magdum friend. Isog baho. Mahubog. Dili pagyod. Iya pinalit. Sampalang. Sige, salamat sa pagpaminaw sa Magdum. Ang mga palahubog, Magdum Gilbert, dili na sila tinood nga isog. Sa panahon nga mahubog sila, magpaisog-isog, aron astig kunuhay sila. Sige, salamat kay Magdun friend sa pagpaminaw. Panahon na para mag-goodbye, may gala. Salamat sa pagpaminaw. Masunod na si Magdun Angie Alzado para sa programang Magdun Reports, mga Magdun friends. And syempre, ugma, mag-uban-uban na sabda, alas 2:30 sa kapunon hangtod sa alas 4, gapon. Para sa lang edition, may gala sa programang Magdun Music Jam. Dengan salamat sa pagpaminaw, kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
3: Mga Magdum friends, 78 days na lang. Paskong Magdum.

0: Freedom Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Magnum Reports.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 4:14 sa hapon. May gala, kumusta? May hapon ka na itong tanahan. Welcome, welcome sa itong tulumunan ng mga programa ang Magnum Reports. Nining adlaw karon mga higala na nata sa adlaw nga Miyerkules, Oktubre 7, tuig 2020 sa Hays. Maying hapon ka na itong tanahan, maying hapon sa itong mga kaigsunan karon nga nagsadya po no nagmaya tungod kay na bisbisa na po ang ilahang mga pananom sa itong mga kaigsunan no, nga napod sa sektor sa agrikultura kay nagulan-ulan man din sa ito sa syudad sa Cagayan de Oro. Oga, maying pagpaminaw sa itong mga kaigsunan po no nga nagahimo sa pagsaulog karon sa kapistahan kay kapistahan karon no kagania doon na gani prosesyon sa kaninga berhen sa kuta. So ato mga kaigsunan po ng mga deboto, mihimo po sa pagigduyog po no, sa prosesyon kagaya sa kathedral, nga mituyog po din sa may Gaston Park o pabalik po din sa may kathedral ning ato nga dakbayan. So sa ato mga kaigsunan po no, nga nagahimo ni ini po nga pag sa ulog sa kapistahan sa berhen sa kuta, happy fiesta da sa inyo ha. So, sa itong mga kaigsunan po karon nga nagmonitor sa itong tulong ng Magnum Reports, manimbaya po tadi na po sa itong mga kaigsunan no, nga naa din sa 80 ka mga barangays Cagayan de Oro. Maying hapon sa ito ang mga residente din sa mga barangay sa syudad. O di na po sa itong mga kaigsunan sa lalawigan, sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, o diha sa Camigin. Maying hapon sa inyuhang tanan, o maying hapon sa, o maying buntag, maying udto, maying gabi, no? Di na po sa itong mga kaigsunan nga naakaroon sa nagkaribahin sa tuang kalibutan. Kaya pwede yun din nyo mamonitor ang mga programa sa Magnum Radio, bisan asa, bisan kanusa, basta doon na lang yun mo internet connection. Pwede rin yun kayo mga higala sa itong official Facebook page, Magnum Live, o official website, www.magnum999.com. Oras, alas 4:15 sa itong pagpadayon sa itong tulumunong Magnum Reports ng kinis Magnum Angel Sado o ganaa sila si Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 15 Jan Ramos na usab sila si Magnum Hunter 22 Faith Davelas o Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Oras alas 4:16 na og sa itong pagpadayon mga higala sa itong tulungan ng Magnum Report sa taga na itong pagtagad ang sitwasyon sa itong palibot, lakaw sa panahon, uga dagan sa trapiko karong taon-taon. Pero sa dipa, unang sa natong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, balitang lokal, balitang national, uga balitang international. Sa tuwang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, dinita mga higala kay gibutyag nga ubay-ubay ka mga IP sa dini sa to sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang nagpadayag silang pasalamat human nahatagan sa espesyal nga People's Day ni City Mayor Orlando Clarix Uy. Okay, exclusive rin ito sa ito po mga IP kaganiha ang gihimo nga People's Day. So, katuga ganiya, sila rin po mga igala no, ang gitutukan sa mga programa sa ito pa din pong gobyerno. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal kay City Mayor Orlando Clarix Uy, may butyag nga katungod sa mga anaas minorya ang pagpadayag sa pagsupak sa ordinansa ng mangutang ang syudad o kapig 8.5 kung anano sa dulag 8.5 bilyon pesos sa pagatukuron ng bagong City Hall sa Carmen Canituan area ning atong syudad. Samtang dugang uluhan sa itong balitang lokal, gibutyag usab ni Mayor Orlando Clarix Uy nga porsigido kini nga ipadayon ang pagtukod sa balor 8.5 bilyones pesos nga City Hall lakip ng pagpalit nining nga luna nga giingong aron makahatag og hamugawaing pagserbisyo sa katawhan sa tuong syudad.
0: Magnum Reports.
2: Si Mayor Orlando Clarix Uy, no, iyang girespeto ang mga pamahayag sa mga nasa minorya, pero ipadayon din gihapon niya ang kanipong katuyuan, no, nga paliton ang luna din ha, no, sa may Carmen Canitoan area dayon lakip ng pagtukod din po di ining bagong City Hall. Samdang minority floor leader Kagawa Dagas 1 namugos nga walay problema kaniyang pagtukod sa bagong City Hall kay kabahin ginis kalambuan sa Dakbayan apan gisupak nini ang proseso sa pagpundo sa mong proyekto nga kung mahimo dili ibulto aron di sa dako ang utang sa gobyerno. Dugang uluhan sa tunga balita nga lokal. Dinita mga higala kay gipaniguro karon sa NFA Region 10 nga way ikabalaka ang katawhan dinhi sa Northern Mindanao sa supply sa baratong bugas nga naa sa ilang buhatan. Igo paghihapon ang pundo. Og gahimo pud sila karon sa procurement para pud pang buffer stock sa mga bugas ato pong mga kaisunang mag-uuma dinhi sa Northern Mindanao. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa tamang higala. Butiaga karon na sa buhatan sa DTI Region 10 nga padayon ang ilahang mga kampanya aron sa pag-edukar sa tumakaisunan alang sa alang sa umaabot nga pagpamalit niini po nga mga Christmas decors and Christmas lights tunot niining pagsiguro nga walay mga biktima sa mga substandard nga produkto. Oras alas 4:20 na sa hapon, dinita sa mga dagkong luhan sa tuang balitang national. Dinita may gala kay Department of Agriculture mihimo sa pagpahimangnos publiko nga di gikinhanglan nga magpanik o maghimo, no, sa pagpanik buying sa pagkaon o tubig nunot sa epekto sa El Nino. Ayaw lang daw mo pagpanik buying. Oras alas 4:20, Super El Nino posibleng magresulta sa pagtaas sa singils kuryente o kaninga power outage sigon sa DOE. Samtang din sa tamang higala kay public, dinita kay publiko, gipahimangnuan na po na karon. Muhimo no sa pag-amping batok sa tumang kainit nga nasinatian karon dinis na sud. Ilabi na nga aduna na 104 ka pamilya ang apektado nunot ni ining El Nino. Ana daw kuno mga apektado, no, mga pamilya tungod sa El Nino. Buhatan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kan NDRMC sa ilhapon din pong paghatag o pagtagad ni ini pong 104,000 kapamilya o naano sa 388,000 ka mga individual nga direktang naapektuhan sa kaning atuang nasinatian nga hulaw, particular na dito sa Cagayan Valley, dito po sa Caraga, Calabarzon o Bicol region. Dito po sa to sa Northern Mindanao mga higala. Nagsuway naman po tanong sa pag-contact po sa tuwa po din pong buhatan sa OCD. Nga mo po sila po no ang head po sa regional DRRMC. Gani man, aduna na po yung mga naghimo, no, sa pag-kaning deklara o state of calamity. And ay synthesize ka mga LGUs nga nagdeklara na og state of calamity. No, lakip na nini Occidental Mindoro, Sultan Kudarat, Maguindanao, Palawan, Cebu, Zamboanga City. Kay lagi, hilabihan nga kainit ang ilahang nasinatian. O ang sektor sa agrikultura, ang kita yun mga higala, no, nga grabe yun po. Ang epekto po nini kainit, kaya ang ilahang mga kaning ilahang tanom, ang ilahang mga ani, nag-apektuhan na yun mga higala, nga di na yun po makaingon, nga makabawi pa nga ito pong mga mag-uuma. Oras alas 4:22.
0: Reports!
2: Dugang natong uluhan sa tuang balitang national dinhi sa Dakay, muabot sa 11 bilyones pesos nga assistance ang ang gitagana karon na sa gobyerno sa mga mag-uma nga apektado sa El Nino. Ita maigala kay DOJ Secretary Mulya buot nga ipaubos sa drug test si Vice Mayor Espesyo sa Isabela. Apano ang nagdugay maigala Vice Mayor Espesyo. Naningil kang Rimulya og refund. Kini man nga nagpa-drug test dayon pod ang nahisgitang BC Mayor o gamigawas nga negatibo ang resulta sa gihimong drug test dito sa St. Luke's. Ningil siya no, kay naman pod sa kaning 23,000 ang iyang nagasto sa pagpa-drug test. O kato, kaning dako kayong gasto dito pod no sa St. Luke's. St. Luke's man pod mga igala. Prestiyoso, masad kaayo pod nga hospital ang iyang giadtuan. Iyag yung gipost pod ang resulta sa iyang social media account. Kaya nagsumikad man nino katong nga, nag-viral gani nga kung na post po ni Vice Mayor Respecio sa iya po din pong social media account nga nagtubag siya sa mga kapitan kay lagi katong mga tobacco farmers gikurap daw kuno sa itong mga kapitan, so iyang gipang singgitan, iyang gipang kasukan dayon ni nagtudlo-tudlo man lagi, so nagtubag po ang mga kapitan nga di lang tudloon kay lagi bastos lagi daw siya po, singgit po din siya nga kuan ka nangawat ka siya magnanakaw kusog kay lang mga tingog samtang naa sila no sa session hall. So ang session na interrupt tungod ni adto pong nahisgitang pagsiningitay tali ni Vice Mayor Espesyo ug sa mga kapitan pod nga gidapit no atol sa nahisgitang session ni adtong ni aging adlaw. Oras alas 4:24 dinhi sa Tamaygala sa dugang natong uluhan sa tuang balitang national. Dinhi sa Tamaygala kay giingon nga si Vice President Sara Duterte o ang kampo ni Vice President Sara Duterte maoy hinungdan nga may kunhod o may ubos ang ekonomiya karon sa Pilipinas. Kini nga pamahayag giluwatan po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samtang dinis na mga higala kaya prosecution giyong nga nasita ang 41.7 million nga manager's check nga nalingka ngadto kang kani Presidente Rodrigo Duterte o kang Vice President Sara Duterte sa ilahang mga bank accounts. Dinis at mga higala kay kampo ni Congressman Leviste mihimo na sa pag-file og motion batok sa arresta warrant nga gi-issue nga to kaniya. Samtang dinis at mga higala kay giingon po da koron sa dugang balita natong national nga Senator Robin Padilla, Senator Bongo, mihimo na sa pagdangop sa Korte Suprema alang sa ruling sa impeachment threshold voting. Sila nagyod nang unay mga higala no kay di po da kabalupod kung unsa gyud po dangatan gyud ani no kay katong miagi na mahog raman to nga gibasura na gyud sa kani po din po nga Korte Suprema ang ilaha po din po nga kaning nay mga naghimo no sa pag paningkamot nga kanila gyud din po nga desisyon sa Senate Impeachment Court mausab kay ang 2/3 mga higala nga kaning voting threshold dili dapat no nga katong kwan lang dinha lang gyud specific nga 16 na lang gyud permanente nya ang base din 24, so nausaban mga higala paubsan man so motog nay nagfile og mga petition like kaning sila si attorney kaning Vic Rodriguez din karon wa man to nako ano kay ko lagi dako no premature pa, so nay mga kaning nakita po dang ato ang Korte Suprema nga basihan nga dili pa daw kuno to angayon po nung or dili pa haom nga mahimo pod sa paghimo sa pagfollow petition. So, nagdesisyon naman tong Korte Suprema, so karon na na po gihimo pod nga pag-file sila si Senator Robin Padilla o Christopher Bongo nga petition sa Korte Suprema kay para i-declare gito nung null ang ruling sa Senate Impeachment Court. Kani mga senador sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, naghangyo sila karon no nga ma-issue ang status quo ante order or temporary restraining order sa impeachment court kay lagi puhon gusto nila nga ang tanang member sa Senado under sa Constitution katong 24 motoy basihan mga higala sa kaning 2/3. So 2/3 sa 24 daw is 16. Maugya po ng ilahang ipamugos ni Senator Padilla o Senator Bongo. Oras alas 4:28 so din itas itong mga dagkong uluhan sa tuang mga balita natong international. Ka US o Iran padayon ang negosasyon nga undangon na ang gyera o nga kinigihimo sa Qatar. Samtang police migamit na og tear gas aron nga abugon ang mga protesters sa Pransya. Usa patay sa nahitabo nga pagpanunggab sa usa ka eskwelahan sa Turkey. US reports. Mihimo sa pagpanghimakak nga sila ang hinungdan nga nahagsa ang usa ka helicopter sa Iran. United Nations na balaka sa pagdaghan sa mga mihimo sa paghiklin pagawa sa Yemen tungod sa pagpangatake sa Houthi rebels. Samtang dinisad mga higala sa dugang uluhan sa tunga balitang international kay giingong US President Donald Trump makiginabi pud nga karon ngadto sa Russia tungod lagi ning kabalaka no niining plague lab death nga nahitabo didto sa maupo nga nasud. Kasi nyo mga pares sa punta sa COVID ani. Simba ko lang yun, no? Mga po na itong gikabalakan, mas mahitabo po ng pares sa COVID. So, dapat naada ko na share information nga buhaton po ang Russia. Samtang din sa mga igala, kahit yung Russia, mihimo na po sa paglusad silang massive strikes nga to sa Kyiv o guban pang bahin sa Ukraine. Samtang Taiwan, mihimo po no sa pag sita karon kay dunay gi higayon nga pagpamaligya sa mga US chips ngadto sa China. Mahinungdan nga dunay gipasakag kaso nga napulo ka mga Taiwanese nga naghimo no sa pagforge og mga dokumento aron nga makabaton lagi ning mga restricted nga US chips o nga ma-export kini ngadto sa China. Okay, posible na kuno ni magamit isip military weapon. Ang uban na ba po din kuno ani ani mga restricted nga US chips gihimo pag yun daw kuno dinis Pilipinas. So, nado kuno no kaning magamit ni sa kaning China bato ko sab sa ila. Considera na nila nga sophisticated weapons nga makatabang pud no sa pagpaligon pa sa kaning ilaha pong military strength sa China ang kani po mga chips. So mo ni ilahanggi kaning dako po gagi pasakag kaso ang napulo ka mga Taiwanese ng mga tao. Oras alas 4:31 dinisad mga igala sa dugang uluhan sa tunga balitang international kay giingon na karon nga katong pinakauna nga babae nga gipahamtangan no og silot nga kamatayon pinaagi sa kaning lethal injection nga si Krista Pike dito sa kuan pa ni mga higala Washington giingon nga karon buhi pa gihapon kay kuan man siya kaning kaduhan man siya nga gi kuan gibutan no na sentensyahan man siya death row man siya gipahamtangan na lugar siya sa ipong nga silot pero pag himo ni ining execution sa lethal injection wa man na kuan na siya naka-regain siya consciousness. So, mura na siya nakuyi kaning na kuan siya. O di man pud pwede no dili naman pud kaning kuan. Makatarunganon pud na injikan siya ka isa balikan na pud siya inject mga gala kay para lang gyud patyon siya. So dili pud na humane para sa iya. So bisan pa man nga daghan kini siyang mga injury sa iyang mga kamot no kay naka-handcuff man gyapon siya pero buhi man gyapon siya mga higala ang nahisgitang 50 anyos so buhi gyapon siya so sige siya kaluwas no sa iha pa rin po nga silot so more siya na-consider sa Tennessee man ni naitabo no ang kaninya maupong pag-execute kani siya sa Tennessee ni so gi-execute ang kanilaging iyang silot so nabuhi na po siya wala gyapon siya na mata wa siya nadutlan halos rag mo inana nahug nga wa siya dayon nadutlan. So, kaduha na siya naluwas sa iyang kamatayon. Gikan sa iha pa din pong silot nung siya, pamtangan o lethal injection. Oras alas 4:32 na sa hapon. Yun na ba ating mga higala mga dagkong uluhan sa itong mga balita, lokal, national, international, dinita sa itong kauban, Magnum Hunter 22 sa iya pong pagmonitor sa ito pong kadalanan o sa ito ang kalangitan sa itong panahon karong mga higala nga nagulan-ulan. Ano si Magnum Faith Velez?
3: Yes, magmamansino, alang sa itong pagulagway sa dagat sa trapiko, lakad sa panahon dari sa sentrong syudad. Sa dagat sa trapiko, so far, light of the day, tremansad ang atong nabantayan kanong mga oras sa doon ay paghinay sa dagat tungod sa pagulan nga makapablard o makapawalag klaro sa kadalanan. Sa lakad sa panahon, magmamansi, karon pagpanalitin na lang ang atong nasinatian, sukway kaganina nga kalit-kalit ang pagbundak sa kusog nga ulan. Pabili no glimaw sa kadalanan, apan... Andun ka noon, naghahapon ang baga nga pagpanagom sa kawanangang bahin. Maupayamang noon sa tanan, labi na sa mga driver nga magpahinahinay lang sa pagpadagan. Ilabi na karong panahuna nga basa ang kadalanan para malikayan ang diskrasya. Ugmaw ka na atong inatong paglagway sa dagat sa trapiko, lakad sa panahon dari sa atong lokasyon. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:34 dinita ka na speakers linya karon si Sir Kevin Cadiz sa itong weather forecaster sa Pag-asa. Sir Kevin, maying hapon.
4: Maying hapon ma, maying hapon sa itong mga suking tagpaminaw sa karon nakapekto kalong sa itong Tibok Mindanao ang Intertropical Convergence Zone ang ITCZ. Ang tungkol na niya, Tibok dapat sa Mindanao makasinati ka sa panganuro na kalangitan buban ang katag-katag kapagulang kilat o pagdarugdog. Ini posible mga pagbaha o pagdaili sa yuta kung yung mga kasarangan nga ito sa asahe kusog ng mga pagulan. Ang nakahihinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagikan sa bagatang kasatpan nga ito na sa amihan ng kasapang direksyon o ang kadigatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa itong dakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius pwede na sa 33 degrees Celsius. At ang adlaw masalap ng 5:30 sa hapon o musidla kung mga 5:30 sa buntag. Huwag ka na ang balitang panahon. Gikan diri sa DSD Pag-asa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
2: Salamat Sir Kevin Cadiz sa itong weather forecaster sa Pag-asa.
0: Magnum Weather Alert!
2: Oras alas 4:35, inyo nabati mga higala itong pagpalagwa, sitwasyon sa palibot, lakas po na hondagan sa trapiko. Unya tagdaon atong sayroon, mga balitang nangahipos itong kauban, sa nang pag-monitor din sa tos dakpan sa kagindi oro, paglibot suroy ni Magnum Hunter 22, Faith Velez, o Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan. Oras alas 4:35 na sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't braining.
11: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Oras alas 4:32 na sa hapon. Balik tayo magigala sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So gani ining mga orasa, dinis adenta sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Sa mga balita ang nangahipos ng kauban, sa tag sa kalokohan.
12: Magnum Reports.
13: Unahan sa nato si Magnum Hunter 22 Faita Velas kay giingon nga hapsay malinawon ang area of responsibility karon sa May Police Station 10 Kugman. Atos ang siren kay gipakusgan na ba pud nila ang ilahang police visibility aron masiguro nga wala gid po mga dawtang panghitabo dinha sa ilang AOR. Atong paminaw natong kauban naka standby Magnum Hunter 22 Faita Velas.
14: Hapsay ug malinawon matud pa ang kahimtang sa area of responsibility sa Police Station 10 Kugman tungod sa ilang gipakusgan police visibility o pag-iubing sa matag lugar. Mas gipahugtan sa kapulisan ng ilang paglibot, ilabi na sa panahon sa kagabihon, aron mapugnan ang mga posibleng mga insidente sa krimen o dili usab sila makatubag o dali usab silang makatubag sa bisan unsang panghitabo. Matud pa nga sa pinaasa kanunang presensya sa mga police personnel sa mga lugar nga ilang nasakupan, mas mapalig-on ang seguridad o kalinaw sa komunidad. Gitay manuanusab ang mga publiko nga magpadayon sa pagpamatngon o pakipagalayon sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa maong lugar. Balita, gikan sa Police Station 10 Kugman, kinik si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
13: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras, alas 4:41, dinitaan ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan kay Gibutiaga po dasing lokasyon nga intense activity para sa mga konsumante ang gihanay sa Consumer sa Welfare Month Celebration sa DTI Region 10. Atong siren mga higala ang ihapong balita kalabot nini ni Magnum Mentro Kabaktulan.
15: Pagkipangandaman sa Botanical Department of Trade and Industry of DTI Region 10 na ilang mga aktividad, labi na sa upan pang mga aktividad nga napahigayon, huga ang uban nga mga ipahigayon pa karon nga bulan na Oktubre alang sa ilang Consumers Welfare Month Celebration din sa DTI Region 10. Ini ang ito nga nabati gigan ni Assistant Regional Director Almer Masilunis sa dayon na sa nasabtabo nga meet the press program sa SM Downtown na CDO ni premium ni ato nga syudad tukad sa nga atul sa maong consumer welfare month celebration gisugdan man ni atong pizza uno ug sa ilahang kining ilahang pagpasiuna sa maong pagbukas sa maong celebration then di kabutyag nga dunay mga preparation ni ini nga mga aktibidad susama na lamang sa mga diskwento karaban up drive activity dayon na doon na po yung mga consumer awareness program regional quiz bowl sa mga private or public institutions forum o doon na po yung awarding ceremony sa ipagayon sa nasangpit nga kalihukan sa TTI Region 10. At sa paminaw, si TTI Assistant Regional Director Almer Masliones.
16: Meaning na nagid na sa itong regular nga mga activities, but during October, mas di pa intensive pa ang atong campaign and atay mga activities nga gina-lined up the whole month of October, guided by the theme, no? Namatay tema, matag October. So for this year, the theme for our Consumer Welfare Month celebration is Safe Products, Confident Consumers. We adapted that from the theme of the World Consumer Rights Day, wherein that time in October, in March, no, every March 15 of each year, celebrates that to ang Consumer Welfare Consumer Rights Day. So ang tema ni adto is Safe Products, Confident Consumers. So mo ni atong gi-adapt karon sa aning month-long Consumer Month celebration nga gipangunahan sa Department of Trade and Industry.
17: Wow, thank you very much. By the way, ang atong kaoban ka.
15: So matutulabati si TTI Assistant Regional Director Almer Masiliones. Sa kini sa Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Palitaog Serbisyo. Magdum.
13: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Oras alas 4:44 na sa hapon. Dinita Mahigala.
12: Magnum Reports.
13: Ni Magnum Hunter 15 sa ta. Kay gibutyag NYC CDO giagat ang mga gidikanan nga monitoro ng ilang mga anak. Batok sa mga posibleng mahitabo nga bullying. So aron di po sila mahimong biktima. At ang paminawan ng atong kauban na ka-standby, Magnum John Ramos.
18: Nanawagan ang pipila ka mga tricycle driver sa Cagayan de Oro ngadto na sa city government. Ngadugangan og 5 ka pesos ang ilang minimum nga pitihan. Matod sa usa ka sikad driver nga si Alias Boy, kasamtangang 10 pesos ang minimum fare sa sikad. Apan sa ilang hangyo sa city government, nga unta mahimo kining 15 pesos. Rason sa ilang hangyo, ang padayon nga pagsaka sa presyo sa mga palitunon og sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Hinungdan nga dili na igo alang kanila ang kasamtangang 10 pesos. Nga plitihan. Matod pa ni Alias Boy, pinagin sa dugang 5 pesos makatabang kini sa ilang kita o pagtabon sila mga gasto isip driver nga nagsalig sa sikad alang sa ilang panginabuyan. Nanawagan sila sa city government nga tagdo ng ilang kahimtang o ikonsiderar ang ilang hangyo alang sa pag-adjust sa minimum nga plitihan. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, John Ramos sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
13: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Oras alas 4:45 na sa hapon sa tunga pagpadayon sa tungtulumon ng Magnum Reports. Dinis sa tamang higala, kay giingon pipila ka tricycle driver sa CDO na nawagan sa tuapong... Dinis sa tamang higala sa dugang balita.
12: Magnum Reports.
13: So, mga tumahigala no ang balita ni Magnum Hunter 15 na John Ramos nga nag-ingon nga pipila ka mga tricycle drivers din sa to sa Dakbayan ang nanawagan sa city government nga dungagan no 5 pesos ang ilang minimum nga plitihan. Kaya lagi, ang ilaha po din pong paghimo sa pag maneho may gala, pero na naman tayo ko, ito ang kaning taripa na ginabasihan po mga gala no, kung unsay presyo sa ito po din pong produktong petrolyo. Pero kung tricycad, mga, katong sa mga kaning ito ang mga motorella, pero kung sa mga tricycad, no, di na po na magdepende po no, kay kusog mo na ilaha. Ang kusog sa lawas ba, ng pagpadyak, inana, so gusto po lang nga naiusbaw po ang minimum sa ilaha po nga plitik. Kay kung dinata sa trike kaning sa motorella naa naman kay naman tay ko ano ginabasihan man pud ana mga igala ang ato ang presyo sa kaning produktong petrolyo so naay taripa na dinhi pud din pud sa tuwa pong mga tricycad lain-lain man sila din pud mga igala og ilaha pong kaning pangayo. Ato sang sayron ang dugang mga balita po dayon. Balikan sa nato no kay para dili ta mabiktima sa bullying o bisan ano ato apong mga minor de edad din ha. Nga mo gyud po i-prone dapat gyud mapahinumduman. Madagko man or bisan unsay pangidaron daghan gyud po no ang mga bully baya nga dili gapangila og pilay edad sa ilaha pong biktimahon. So mainundan nga mga ginikanan giaghat karon na matod pa ni Magnum Jane, ang NYC CDO nag-aghat karon sa mga ginikanan nga magmonitor gyud pod silang mga anak. Atong paminantong kauban si Magnum Hunter 24, Magnum Jane Luna.
19: Giaghat sa National Youth Commission kan NYC Cagayan de Oro ang mga ginikanan nga kanunay magmonitor sa ilang mga anak kung kinina kasinati sa bullying. Tugod posible kininga rason nga makasinati og depresyon ang maong batan-on. Og naghinaot ang NYC nga mismo ang mga ginikanan mao'y unang mutabang og magsusi sa ilang mga anak kini aron matabangan og mapatawag ang tawo nga gahimo sa pagpangbully sa ilang isig katawo. Gidugang pa sa NYC nga dili lang sa tunghaan gasugod ang bullying og kini kasagara makita usab sa social media. Gipasabot usab sa NYC ang importansya sa paghatag og pagsabot sa mga individual nga nakasinati og bullying tungod taas ang proseso sa pag-recover nila sa maong sinatian. Balita gikan sa NYC Cagayan de Oro, kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Madubradyo.
13: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:49 na sa hapon og balik ta ni Magnum Hunter 22 Faith Velez kay duha ka man naglahi nga kaso sa pagpandapat of physical injury ang natala sa May Police Station 2 Cugon. Atong paminawon si Magnum Faith Velez.
14: Natala kanon ang duha ka naglahing kaso sa physical injury diri sa Police Station 2 Cugon. Dayon ang bahin dismayado kanon ang usa ka 24 News nga event host. Human kini gisumbag sa iyang kauban mismo sa trabaho sunod sa usa ka iladong hotel ning siyudad. Giilang biktima ang Darius Bernard, taga barangay Ipuna ning siyudad. Samtang ang gikatahong nanumbag mao ang iyang co-worker nga si Alias Kid. Gibot gyud sa tangang home sa biktima sa usa ka event kalit lang siyang gisumbag sa likod sa iyang ulo sa suspect. Igo nga rason. Isailan nga hugog kayo ang suspect atol sa maong panghitabo nga resulta sa pagpanumbag hinungdan niya nakaangkon ang biktima og sa manog bunog. Samtang sa naghatag usab kayo kaulaw sa iyang bahin. Tungod dinhi dali ang midangog ang biktima sa kapulisan aron nagpakastabang. Samtang sa bahin daling midangog usab kining si Elias Jr. 22 anyos residente sa apartment ning siyudad. Iyang gireklamo mao ang iyang isa ka sidewalk vendor nga si Winwin, 22 anyos residente sa Paglaom kamamanan ning siyudad. Subay pa sa report niya matagpasi ang biktima nga si Winwin nga medyo mapalayo aron makaagi ang iyang sakyanan. Apan imbis nga masabtan, giingong nasuko ang lalaki o kalit niya gisumbag si Junior sa walay igo nga nasod. Mas misamot ang kainit, sarihang nadamay ang iyang living partner nga biktima nga si Angel nga tuloy nakabulan nga maktos. Matugpang ang gidagmalusap si Angel sa mga kauban sa suspetsado, hinungdan niya nakaangkunusap kini o mga samad. Ug sa pagkakaroon ang maong duha ka naman

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cotton soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
6: Charmy
8: breathable panty liners for everywhere confidence.
9: Mula sa pinakamataas na bundok, o pinakamalayong isla man.
10: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
11: O pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP of 2026.
13: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras alas 4:55.
15: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik ta mahigala sa tunga pagpanaguban sa tung tulo manong Magnum Reports. Ug dinhi ta mahigala sa mga balita na din pod balikan nato si Magnum Hunter 19 kay hugot nga security measures sa FINMA COC pabilin nga gipatuman alang pod nino sa seguridad sa mga estudyante ug sa mga magtutudlo. Atong paminawan si Magnum Hunter 19 naka-standby karon gikan sa inyong lokasyon.
16: Magnum Reports.

0: paminaw na itong kauban na ka-standby Magno Mencho, Kabak Tulad.
1: Nabilit ka po ng huguta ang seguridad o security measures sa PINMA COC ng mga panahon na masunta na doon ay mga panghita mo ng mga shooting incident sa upan pa ng mga eskwilahan dinis sa tuwang nasunta. Ini ang nagibutiag ni Sir Orki ni Mr. na Mark Makapinta ang titi ang COC PINMA CDO Operation Chief sa nasangpit na tunghaan ini sa ano aruna nga may patuman ang seguridad ngadto sa mga kabatanunan o sa tuang mga maestra labi na nga nasulod sa eskwelahan ang pagpatuman sa pag-check sa bag ingon masad ang pagmonitor sa palibot labi na sa mga estudyante ang musulod gawas diya sa nasangpit nga tunghaan yaron nga kini nga pabilin nga luwas gikan sa mga dautan nga mga panghitabo numan nga mga estudyante nga dunay plano nga mogubot sa sampit ka eskwelahan at sa paminahon si Sir Mark Makapinta.
2: Well obviously the violence that happens in schools, diba? That is a for us to run schools. That is a very big concern, a serious concern. And obviously, on our part, we try to do our best to make sure that, you know, security in our campuses are tight as possible, you know, so that we can hopefully spot beforehand, you know, if there are weapons, drugs, whatever. It's not just for the, you know, the recent violence in schools, but even for other things, you know, that legal things that shouldn't be in school are stopped. So it's a big concern. It's a big concern. But we also feel that, you know, this problem is not a simple one or two dimensional problem. In other words, a solution isn't that simple to come by or to come up with, because we feel that there are a lot of, you know, there are a lot of stakeholders who should have a say in the conversation regarding, so what should we do so we can avoid these things? I guess, you know, also, first of all, it all starts with the family. Diba? Ano ba ang nangyayari sa pamilya? Ano ba ang nangyayari sa pamilya Pilipino ngayon? Diba? Then we can also go to issues of responsible gun ownership. Diba? Parang ganyan, diba? So how is it possible that kids are able to get guns, diba? Parang all these things. Yeah, well, of course, and in schools also, how do you secure your school so that you can avoid these things? So it's a very complicated problem. It needs a solution, but you know, it might take us a while. I mean, you know, there's no one simple solution. We do this and everything will follow, diba? Parang ganun will be solved. But I think if ever, you know, the conversation should start now before another incident happens. You know, I think the different stakeholders should start talking, discussing what should we do. Kami dito sa school, siyempre parang dulo na lang yan, parang, di ba? Pero parang, you know, when these reports came up, the first thing that came to my mind was, siguro naman itong batang ito, hindi siya nagising isang umaga and nagsabi, I want to do violence, di ba? Parang, this could have been something that was building up. Diba? So if we had been able to, you know, spot, maybe we could have prevented this. Diba? Parang ganun. So yes, we who run schools have a responsibility, but I guess, diba, every family, especially if the family has a gun owner there, diba, also has a responsibility. You know, fingers are pointed at social media and all these things. So, di ba, parang this is a very complicated topic. But just because it's complicated doesn't mean we don't try to solve it. Di ba? Parang, I think, ingat, the earlier we start talking about this, you know, thinking of ways, so how can we prevent this, then I think we should be in that track already at this point in time.
3: Okay, thank you very much, Sir Mark. Oh. Okay, yeah. Guys,
1: itong nabati ang tingog ni Mark Makapinta, ang operation chief sa operation mismo sa PINMA COC. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo. Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, oras alas 5:01 na sa hapon. Balikan sa nato si Magnum Hunter 22 kay Gingon nga mihimo pud karon og mga pamayag pud ang buhatan sa DILG Region 10 kay lagi aduna sila i monitoring gid pud sa mga foreign travel sa mga opisyal sa gobyerno aron pud nga masiguro nga ang ilaha gid pong mga biyahe mahigala no. Wa gid pud ilaha pong gamit ang pundos gobyerno og lakip na nini pong panahon sa dunay gipanginanglan nga naa sila sa trabaho, dapat yun po ng mga igala, naagid po sila sa ila pong mga tagsa-tagsa ka LGU. At ang paminawan, Magnum Faith Velez.
4: Gipay kayon sa DLG, ang dakong online orientation ay pakusgan ang pagproseso sa Foreign Travel Authority kon FTA sa tanang opisyal sa gobyerno nga gusto mo biyahe sa gawas sa nasud. Matod pa ni Assistant Regional Director Yvette Alterisunga nga dili na pwede nga kulang-kulang o sayop-sayop ang dokumento. Gipasabot sa DLG nga daghang aplikasyon ang gipabalik tungod sa mga sayop na papeles. Dili magkatugma ng mga impormasyon o langan ng mga pag-submit. Kanon kung gusto sa DLG nga limpyo, kumpleto o insakto ang tanan. Pasidaan sa DLG 10 nito sa tanang LGU sa Marin, Mindanao kung dili kumpleto ang mga dokumento, dili gyud maprubahan ang mga foreign travel. Tambong ang tanang provincial o city directors, mga HR head o FTA focal person sa tibuok rehiyon aron masiguro nga walay opisyal nga makalusot nga dili subay sa balaod. Balita, gikan sa DLG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez, oras alas 5:03 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Report sa Dinis Renta. Kaya doon na po ay dugang balita si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan.
5: Magnum Reports.
0: Ito mga higala kaya giingon po nga DTI Region 10 may pahigayon o mga cleanup drive din sa may lungsod sa Opol o fun run activity po para sa mga konsumante o negosyante din sa ito sa Northern Mindanao. At ang paminaw ng detalye sa mga report ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Para po sumi pahigayon na ang buwatan sa Department of Trade at Industry ng DTI Region 10 sa ilahang cleanup drive dito na pit sa Opol na area. Na inubanan sa lokal na kigamanan sa nasangpit kalungsod. Lakip na sa tini ang pag-abag sa tuwa ng mga estudyante, pipila ka mga negosyante o uban pa ng mga consumers o mga negosyante na may salmot sa nasangpit na kaliukan. Paglimpyo sa mga coastal area sa nasangpit na area. Kaya ang programa sa puwatan sa DTI kalabot sa pagpahigayon o sa ubo sa pagpahigayon sa ilang Consumer Welfare Month na celebration karon nga pulan sa Oktubre. Kiniman nga ang kariukan daw gisundan kuman gibuksan ang mga kariukan sa Consumer Welfare Month. Iniila din gipahigayon ang nasampit na kariukan inuparan sa nasampit nga fun run alang sa tuwang mga negosyante o konsumante nga misalmot sa maong kariukan. At sa paminahon, subli si DTI Assistant Regional Director Almer Masiliones.
6: Office, dili lang ang Region 10, but ang tibuok na sud, no? Naagyoy months-long activities during this month. And in fact, nag-kick-off ta October 1, good, when we did an environmental clean-up in Opol. And of course, this was participated by the entire DTI community. And then we also have our Consumer Welfare Month Fun Run, no? That was the most engaging, inclusive community event wherein all the consumers, kay buto, sugot ang dili, konsumante man gid ta, no? So, ma-emphasize during that event that naay ato ang mga katungod, no? So, naasatay awarding para sa itong mga business establishments, muna itong gitawag nga Bagwis Award, no? Kining Bagwis Award, gihatag sa mga tindahan na nag-comply sa mga basic fair trade laws and beyond pa. So the categories, bronze, silver, and gold, no? So compliant ka sa basic FTL, pwede ka na mahatagan o bronze award. But kung naa kay FTL compliance plus naa pa kay ino nato other pang compliance sa other fair trade, no? Then pwede ka sa silver. And kung ISO aligned ka or not really aligned, dili man kinahanglan accredited, ang tindahan or ang establishment pwede na to hatagan o Baguiz Gold Award. So naatay para sa consumer, naatay para sa atong establishments, naasantay para sa estudyante. Because we will also be having our regional quiz bowl wherein ang atong participants are secondary students from the different public and private institutions para lugar ma ang atong consumer education and information campaign moabot gud-git to mismo sa atong mga young consumers. And napay daghan, no? Daghan pa nga to ang ginaandang for this month and together with our provincial offices.
3: Okay, so all in all, more on awards ta, no?
6: Sa awards, information campaign, yeah. Various ways, napagani di tayo ato sa palengke. Kaya dapat tining ato ang mga tindahan sa merkado, masayod sad nga nari katungod ang ilang customer. But naasad sila katungod o naapoy responsibilidad. So we also conduct kaning mga quiz, no? Inside mismo the palengke, no? Para. And of course, we have the regular our regular program, which is this Kwento Caravan, no, giving our consumers the opportunity to purchase basic and prime commodities at a discounted price. Kay this Kwento Caravan man siya.
3: Okay, so loud and clear, no? Ma'am, side.
1: Okay, Dr. Labati, si Assistant Regional Director sa DTI Region 10, Albert Masilones. Kini si Magdumahal 2019, Metro Kabagtulan sa Balitaog Serbisyo, Magdum Radio.
0: Salamat Magdum 119 Metro Kabagtulan, oras alas 5:08 na sa hapon. Sa itong pagpadayon mga higala sa itong tulong manong Magdum Reports, balikan sa nato sa Magdum Hunter 22. Kaya giyong adunay 70 anos ng lola may reklamo. Humanwa paghapon, may listan matunpay ang kwarta mga higala. Ngaya pong nga gipahulaman, nataas ng panahon po nung nagulatulat ang mga pong tigulang. Aniya si Magdum Hunter 22 sa iyaha nga detalye, Magdum Faith Velez.
4: Naglago tangos sa kasitintaan yung senior citizen. Human hantod karon wala pagyapon bayari sa iyang gipautang. Gilang biktima nga si Elio Sabel, 70 years residente sa Barangay Kusa, ning syudad. Samtang ang gireklamo mo, Elio Sariza, nasa Barangay Lapasan. Subay pa sa report, madugay na kining utang ni ato pang 2024. Giutang ang kwarta nga nagkantidad o 46,000 pesos. Hangtod karon wala gihapon kini bayari sa maong suspitsado. Magpan Elio Sabel, balik-balik na niya kining gisingin. Balik-balik usab siyang nagpakinuoy. Apan ang tubag ni Elio Sereza, pero lang saad na dili matuman. Saad nga mubayad ugma. Sunod simana, sunod bulan, pero hangtod karon wala paghihapon. Tungod sa kalahat, ugulang pagkawalag paglaom, midangup na si Elio Sabel sa kapulisan. Aron formal nga reklamo ang maong pagpanglimbong. Ang maong kagreper sa Barangay Lapasan, alang sa panagsabot. Balita, gikan sa Police Station 3 Aguna para sa Magnum Reports. Kini, si Magnum Hunter 22 Faith Belen sa Balita o Servisyo.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Vela sa oras alas 5:10 na sa hapon.
5: Time Check is brought to you by McDonald's.
0: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na pod nga biyahe o linya sa payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para sa diretso nga paggamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat og padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang, kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Centers ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pambayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila pa o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
7: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
8: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulog.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo. Play!

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: A first for City-owned Udon Hotel Plus. City-owned's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel City-owned on Facebook.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: Oras alas 5:16 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong nga Magnum Report sa dinita mga higala sa itong pagpadayon sa itong punin pong pagdawat sa mga balita nga nangahipo sa itong mga kauban silang tagsa-tagsa ka lokasyon. Unaw na to si Magnum Hunter 22 kay giyong adunay auto ang giligog sinner. So wala pa mailahan nga suspitsado ay bastos basag kaipon no nga gikaliguan man hinoon o sinner mga higala ang kanipo din pong usaka sakyanan. So napapasos ang mga pintal po ani siguro. Atong siren ba itong kauban nakastandby man karoon si Magdom Faith Velez.
1: Nagpakatabaron sa ang usa ka babae nga nailala sa alias Dimple, taga Barangay 22 ning siyudad. Human matutang ang gisabligan o giliguan og tiner ang sakyanan nga auto sa wala mailing suspitsado. Gibutyag na padulong na mata ang mulakaw ang mauntag iya apan sa iyang pagabot na ni maho na kining tiner og wala gid siya no sayop naligo gid ang maong sakyanan og tiner. Inunggan sa iyang kabalaka kay base nung susunod dili lang pagligo og tiner ang maong mahitabo sa maong sakyanan. Rason nga nagpakita bang kini sa kapulisan. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon aron masuta ang maong suspitsado. Balita gikan sa Police Station 3. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Balikan nato si Magnum Hunter 19 kay giingon nga nagpahimang no pud karon nga tuwa po nga gobyerno batok pud na sa scam online kay daghan ra gyud pud nga pamaligya din na online tapos gakapamiktima pud din taon pud dinhi pud sa mga mupalit pud lagi nga nagdahom pud mga igalon no, nga maayo ang ilaha pong gibuhat kay lehitimo ilaha pong transaction pero di ay kay daghan gyud gihapon ano ang mga mangingilid atong siren atong kauban maghatag sa detalye ning report Magno Mentro kabaktulan.
2: Liga na pahimang no ang botan sa Department of Trade ano na trigger DPI Region 10 na gato sa mga konsumante o lakipasab na itong gusto nga mag-business o adunay transaction online ni ang gibutyag nga ni DPI Assistant Regional Director Almer Masaliones nga itong alang di atong mga mutrasis mutransact o nga man mag-negosyo diha sa online nga bahin which is makita na kung kini aduna bay scamming ki panawagan ini nga mo report ang publiko ngadto sa kini nga botan sa DTI kalabot kung adunay mga posibleng scammer nga inyo ha nga mahimamat and kini sab ang pahimang ngadto sa mga konsumante nga mopalit og mga produkto gikan sa online which is dunay mga pipila og mga negosyante nga nasa online on which is na kahimo mga bayo adunay mga violation o baka da dili mga legit nga mga businesses minudan nga ang mga konsumante kikinahanglanon ang pag-connect ngadto sa DTI aron magiyahan kung unsa ang lehitimo nga mga business online sabi na ang pagprotektar sa mga konsumante ug ang pagprotektar sa ngadto sa mga negosyante nga legit nga naa gihapon sa online. At sa paminahon subli si Director Roll, Assistant Regional Director Almer Masaliones.
3: You are asking if how can we protect our consumers, especially now in the social media, right?
4: Yes.
3: And of course in our digital world.
4: Marketplaces.
3: Yeah, so what are we doing in our other marketplaces? We always say that our entrepreneurs are not exempted from complying the basic requirement for entrepreneurship. No, so we advise really to engage with those that have the legal personality. No, so if you need to check reviews before the engaging that services, mas maayo gyud, no. And of course, in case of doubt, no, especially if you've heard already a lot of things that can happen, no. So you can always validate and check it with us so that we can confirm, no, whether or not these services or entity is legit in the operation, no. So that we can, and in case, no, na-scam na gayod, no, because you were able to engage now without validating or verifying, please, we are open. We also cater consumer complaints to help you address, no, in your concern. So May I just mention, since it is Consumer Welfare Month, one of our right is the right to representation and the right to redress. Now, if you feel being aggrieved in your consumer transaction, be it in physical or in the online transaction, that's one of the things that we cater. You can come to DTI and other consumer-oriented agencies to hopefully, no, get a fair settlement with your concern.
4: All right, ma'am, what is the process of filing a complaint and how long will it take?
3: Yeah, so we have both the online and you can also walk in your complaints, no? So the process is actually we conduct mediation. You can file a complaint formally. We have a form there, and our mediation officer will schedule mediation conference between you and the establishment. And if the establishment is online, no, meaning don't have a physical store here, we can always conduct an online mediation conference. The mediation conference intention is really to resolve your concern amicably. So it's a win-win solution of your concern. In case of failure to come up with a compromise agreement, then we upgrade to another level, which is what we call arbitration, in which case you have to formalize your complaint. We have our legal officer, and then the legal officer will issue a resolution. No? So, dili na win-win, dili na compromise, dili na parties agreement, but during the arbitration, the DTI will render decision. So that would be the process, both the physical and the online application of your consumer complaints. How long? It will really depend, because our mandato is as soon as we get it, in 24 hours, we should act on the complaint. Now, the turnaround time depends on the party, because either the respondent won't appear or the complainant himself is not available, then that would be another delay.
0: Yes, Mr. Mentro.
2: Toto Anabati, si Assistant Regional Director Almer Masaliones sa DPI Region 10.
0: Pero Toto Dumencho, kayo naka-experience na kayo sa samang inana?
2: Sa mga scamming magmamaan din, so para wala pa man po doon ta naka-experience, but na tayo mga kaila nga nagaka-involve or na mabiktima sa maong pagpangilad na pina nga muiskot o ka ng kwarta or kining magpadala o ka palit o magpalit taguman ang produkto di ay nga napalit, dili di ay nga naka-standard. Dayon, nakabayad na sa online, tapos na GCash karon, sumunang gamit ng GCash lugar para sa dali nga mapabayaran. So, pag-abot di sa produkto is na di ay ganang bikil o gini-gani, dili mao magnumaan di. Doon po tayo na ilan nga sa sabkasuod na ito ngay gala, nga nag-order siya o ganing bisiklita, pag-abot di ay tulaan dito nga bisikleta magnumanti. So, tingala siya nga munang barato kayo nga 7,000 ang bisikleta nga mountain bike. Online yang gigamit sa market sa ito nga pining online nga business magnumanti. Marketplace man siguro ito, no? Nga naka-order siya og bisikleta. Tingala siya nga munang barato kayo. Ang tanawon raba sa picture is satsada kayo o ka nang hulagway. Nga para maibog sa lugar ka o tanaw na no, makailad o makaano lagi o kanang makadani sa mga kanang malitay. Sa so, diyang pag-abot, nga lang siya nga 7,000, which is pag-abot niya, pag-abot sa mga produkto, bitay-bitay, di bag magmamanti ang kininasangpit nga kanang produkto. Or kining nilidey mao nga produkto, sumutong ikasuko in taon, nining usag ka, at wala.
0: Okay. do sa ato mga kaigsunan po nung kumpalitan, ano na po yung mga reklamo po ninyo, kalabot na yung mga scammer, at tumudang po gawas sa ito nga kapulisan, din na po sa ito pa din pong DTR, pwede po mo dito, no, sa ito pa din pong abotan sa Raco Region 10, kay sila man po na in charge po na manggala. So sa ito nga mga kaigsunan, amping-amping lang yun, tanaw mo sa mga reviews po din po nung kumpalitan, maghimo mo sa inyo po din pong transaction. Samtang sa ito nga pagpalaan manggala, sa itong tulong mo ng Magnum Report, sa Adinisanta.
5: Magnum Reports!
0: Kay speaking of scam-scam mga higala, dati mga produkto po nung kumpanglitan, palito ni mo, peke, mga higala, nga abin ni mong tinuod yun po. Kaya gani man, adunay mga nahimo po no, na inaaresto ang ato po din pong otoridad, nga mga gahimo nining pagpamaligya o peke, nga seasoning. Sa iron na ito, mga higala, kaya nakastandby karon si Magnum Hunter 22. Atong paminawan, Magnum Hunter 22, gikan sa lokasyon, Magnum Faith Velez, kay giyong naano sa dulag 900 mil nga kantidad sa kaning peke nga magic sarap seasoning, ang nakumpiska sa itong mga kapulisan, og duna pa'y Chinese individual ang naaresto. Yes, Magnum Faith?
1: Siko pangusaka Chinese national, human na bistong na maligya og peke nga magic sarap seasoning, nga nagkantidad og hapit na 900,000 pesos. Ang operasyon, ikasa sa Westbound Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Sinahimong presa sa CIDG ni Sammy Sorintan, Kamigit, CIDG o Region 10, CIDG CDO City, 12 Unit. Sammy Sorintan, kauban ang Nestle Philippines o lokal na kapulisan. Resulta ng operasyon na sikop ang Mount Chinese National nga tagiya sa tindahan. Samtang namaligya o nagkumpiska ang kapin 160 kakahon sa piki ng magic sarap. Pani sa IDG Director Major General Robert Marico Dasikan, kiniusa kapag tinglapas sa Republic Act No. 5293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Una sa IDG, delikado kayo ang pagpanglawas. Piki na seasoning, kay wala kini mo agi sa hustong food safety, inspection sa gobyerno, o pwede kini makahatag og seryoso nga sakit sa katawhan. Gidaig sa DILG ang mga operatiba. Panguluhan, Tom G. Ragunton sa RFU 10, Major Dan Espanosa sa Misamis Rizal, Ugnifilis Major Jordan Sullivan sa CDO City, tungod sa ilang kalampusan. Karon padayon ng kasong ipasaka, batok sa maong langyaw. Samtang giawag sa CIDG ang publiko, ngayon report dayon kung adunay makitang piki nga produkto sa merkado. Balita sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita og Serbisyo Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. So naano sa kaning dulag 900 mil or almost na gini 1 million na pesos ang balor din yung mga magic sarap nga seasoning nga peke. So matgun mo may gala sa mga produktong inyong ipamalit din hapon kay base niya no ang inyong mga napalit mga di na day po na tinuod nga kaning produkto. So kana po mga gala na po na siya kuhan po no mga delikado po nga epektos itong panlawas kay lagi di baya tinuod peke baya. So kana mga gala nakalapas na sa trademark nga kaning pong gihimo po nga pag-distribute nini pong mga peke nga magic sarap. So man lang gani mga igala ko na dakpan kaning nahisgang suspect nga sa Chinese national nga negosyante gat utag iyag tindahan kay lagi mihimo man kini siya no sa iya pong pagnegosyo aning mga peke nga mga produkto. So no naatay mga kaning dapat basa kaning tamnon yun pod nga ato pa din pong respetuhon kay intellectual property rights. So kaning mga igala no sa regulasyon sa ato ang kaning mga produkto apil gid pud na. So kani nga nahisgutan nga paghimo sa kani pong pagpamaligya aning peke nga mga produkto perishable gid na sa balaod mga igala. So itano isip pagkabahin sa katong consumer welfare month baya karon 2026 no nga pagsaulog karong bulan sa Oktubre apil gyapon ni dapat ang atoa po nga mga konsumante kabalagyod pud no kung unsang ilaha pong magipamalit kung peke ba o tinuod dapat maproteksyonan pud sila sa ilaha pong katungod nga dapat kung unsa lang gipalit no kana gyud po nga mga legit nga di pud makadaot sa ilaha pong panlawas. Karon gihingos kan po na ano sa ato din pong ubutan sa CIDG sa apil na pod sa BOC ang paghimo sa pagpakigbatok din mga agapamaligya o mga peke ng mga produkto.
5: Magnum Reports!
0: Dinisidenta ni Magnum Hunter 19 ta, balik ta sa iha mga igala. Dita kay water treatment facility din sa may Kugon Public Market, yung operational na sa di madugay. Detalye atong paminatong kauban, naka-standby, Magnum Mencho, Kabak Tulan.
2: Operational na sa Dili Madugay ang 12 million water treatment facility nga gimundar diyan sa Kugon Public Market, kinimaan kisusi sa mga representante sa Japan International Cooperation Agency ang proyekto atul sa ilang pagbisita sa Kugon Market ni Nigipasabot. City Economic Enterprises and Business Development Administrator Acting General Manager Jocelyn Piñalusa nga ang JICA mo'y naghatag og pundo ngadto sa siyudad ni ubos sa administrasyon ni City Mayor Lando Clarix Uy uga sa nasangpit nga proyekto nga masusi sa tinugyanan sa Inuudi Sengyo Corporation ang gikan sa nasud sa Japan. Ilang ikonfirma ang hapit nang magamit ang water treatment facility uga sabtang gikalipay na siyempre ni Ma'am Piñalusa ang maong kalambuan duga gipasalamatan niini ang nasampit nga grupo na mitabang sa siyudad o sa pagsalig ngadto sa administrasyon ni Mayor Clarix Uy alang sa katukuran sa nasampit nga proyekto. Balita gikan sa Kugon Public Market kini sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan, oras alas 5:32 pamati sa tag mga pahinumdom. Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants, from day one to dandler. EQ tinyo mo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
4: Hala, the brain isn't raining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon na to paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon ang itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutaan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas? Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sab nga mosamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaan ug itabon kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likay ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen, ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo, ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ania ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
6: mabala naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban mga gases. But ang later, maglaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero, kung din pa ni mo maglaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kato yung N95. So, that's the best na kuhan niya imong i-wear. Although, sakit na siya, pumadugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga sakalan mag sa asthma allergy mag trigger, so mo na nga magbikay gyud sila nga kung may mo dinha lang sila sulod sa ilang nilay close na nito ilang mga bintana mga aron nga depikay sulod ang mga
5: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nung danong painumdum, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
8: Oras alas 5:41 na sa hapon, balik ta mga igalas tunga pagpanaguban sa tungtulo manong Magnum Reports. So dito magdugay, dinhi sa ta sa tunga ang barangay.
5: Ang barangay karon.
8: Atong sayron mga higala, mga pulso po no, sa itong mga kapitan, din sa ito sa dakbal sa Cagayan de Oro, nga mga kaning mga barangay, nga densely populated po mga higala, nga naapoy mga sunog na bangga, kahit tabo sila pong lugar, at tabo silang paminawon kung unsa ba po nilang komento, no, if ever nga sila, mga higala, muhibo no sa pag-purchase, din mga mini fire truck, nga makita po nato sa social media, nga nag-viral karon nga gipanggamit na sa ubang mga LGU. Pero klaruhon ta mga higala, no, nga ang DILG, Secretary nga si Rimulya, wala sila nag-purchase, atong giingon lagi nga 10 million lugar nga balor nga mga fire trucks nga mga gagmay walay gi-purchase. No, base nagpataka lang po patuyang pud mo din ha. Dili ang DILG ana. Ang mga LGU naghimo sila og initiative nga mopalit og inana nga mga fire trucks ilaha na pero dili na gigastuhan sa tuwa pa din po nga kaning kuan lugar sa tong DILG dili no nga ang DILG ana. So basin kaning ingon pud mo nga kaning mga fire trucks nga nag-viral karon mo na gid pud na ang gipalit sa tuwa pa din pong administrasyon. So na lang po clarification pud baya ang tuwa pa din pong DILG ni ana kay ang BFP na wala nag-purchase og mini fire trucks nga nagbalor og 10 million ang buok. So ang DILG naghimo no sa paglaro or ang BFP nga kanino mohimo sila sa pag-acquire og mga fire trucks gikan sa South Korea government to government arrangement nga target nila nga presyon ini kaning 10 million lagi per fire truck. So nagdown na og 16 million pesos no nga kaning giingon gikan sa 16 million pesos na imo lang 10 million pesos per fire truck no ang paliton dili kay katong kanang yung fire truck nga dagko gyud dili gagmay pero ang mga LGU pwede sila kompletan mo palitod sila kumpara sa ilahang pagbantay po nila nga murag pag monitor po lugar silang lugar nga murag essential ni okay mga gagmay mga dalan pwedeng masulan ini po mga mini fire truck if ever no nga pwede nga kaninga sila makagahom sila sa pag-purchase pod niini. Alay nini mga igala dinita sa ang barangay Bugo karon.
5: Ang barangay karon.
8: Nakaron si Kapitan na Spencer Kailing kay nag-ingon man pod no. Ang ato pa din po nga si UFD nga if ever nga ato pong barangay willing mo purchase na dakong tabang kanila. Hi Cap, maying hapon live das Magdum Radio ko ba ni mo Magdum Angie Alsado.
9: Yes, Magdum Angie og sa Talantik Paminaw sa Magdum Radio 99.9.
8: Okay. Cap, unsay mong ikaingon ani no nga ang atuang kaning nga si UFD atong fire marshal nga si fire senior superintendent Lorono nagkanayon nga if ever nga kumpalitan adunay fire truck nga paliton ang ato pa din pong mga barangay no pananglitan mo purchase sila niining mini fire truck dinha daw kuno kwaon sa inyo pa din pong BDRRM fund
9: kung kana itugot no sa balaod o gihatag ka na sa mando gikan sa DILG, wala kitay mahimo ana kundi kinahanglan mo kuha na ana. Pero katong 10 million nga fake news sa Facebook, murag dili to makanunayon nga kuan pag-aproba kay that is too much 10 million imagine pila na ka fire truck kung palito nato sa dagko nga fire truck.
8: Mm-hmm.
9: Ako pero, mutugot ko if it's allocated under DILG sa balaod and then why not kuwaon diya sa BDR.
8: Mm-hmm. Pero kung kasamtangan nga sitwasyon sa inyo ha po rin pong pundo sa BDR po da kaning kap kuan ba kaning kaya ba nga mag-allocate mo o paa ni Ana para sa inyo po din pong lugar no nga madungagan ang inyo pong fire response pod no nga sakyanan?
9: Siguro kung barangay level dili kaya ang atong fire truck lang pero kung kanang i-advertise karon sa Facebook
8: nga kanang mini fire truck
9: kung mini fire truck kung makita na to nga swak siya sa 5% sa BDR din why not?
8: Okay. Pero kanang din ano sa kasamtangan ninyo nga fire truck pod sa Bugo kay naman mo inyo hagid duol ra gid pod na sa inyo pong barangay. Kan ba kaning functional pod na siya permanent pod ka. Wala pod ni mga kung ano nahitabo nga nahimo siya nga kaning kuan stagnant din na sa iyang gipunduhan kay wala na pod nagamit kay nagaguba.
9: Actually baldado gyud ang atong kining fire truck nga kung asa na under diri sa ato sa barangay Bugo nga gikan sa syudad adugay na kana no since 2010 pa na and naagi usahay problema aberya niya kung mo under mangali maabot sa area pag paandar lagi ana mangawas ang tubig koy dagang leakage. Kali nagapagawas ta ana sa among inisyatibo kaug galingong bulsa gumadaot na usahay di kita mo mapahutak ang pagta paayo ana so ang barangay Bugo kinahanglan gyud bag-uhon gyud ang fire truck tungod kay dako ang atong barangay and napatay mga neighboring barangay kung asa kinahanglan tabangan and nagkaganina gi-invite na mo no ang usa sa senior commander gikan sa BEP kung asa among gi-invite kaganina tungod kay iklaro na mo kung kini naka MR na ba kani sa barangay o sa BEP sudad so nakita na mo under pa sa sudad so kanina nagkasinabot kami nga kung mahimo mabaguan ang atong fire truck and we pass a resolution addressing to the office of Congressman Rupert Rodriguez na kung asa matabangan kita nga mahatagan sa fire truck and we heard nga naapay kurang duha tulo ka bag-o nga fire truck kung asa unta matagaan ang barangay Bugo ug mariplisan ang daan na daan nga fire truck nga usay baldado kayo.
8: Mm-hmm. Pero kung balik ta dito sa tong gagmay nga fire truck ka pa pamati nimo kaning kun siya. Makatabang gyud kay siya dinha sa inyo nga barangay.
9: Sa akong nakita no as I've asked some of the tawag ini mga shops and it's not really applicable.
8: Mm-hmm.
9: Kung inana manggali nga amount makita na lang ta og katong ginatawag nato og truck nga amounted to down payment. Ato na lang na i-down sa fire truck. Kung natay bago, kung gali mahimo, mailahinayan ang fire truck kaysa mo palitaan ng mini fire truck na murag hadlok man kung atong paliton kay kung tanaw na to, daghang problema.
8: Mm-hmm.
9: And for sure, dili kayo siya accessible sa atong one, atong gikinahanglan.
8: So pamati mo murag kuan na kayo o sikre sa salapi sa gobyerno kung kani ang paliton, murag dali ba magubain na?
9: Oo, murag dili, git sa applicable. Dili kung inana na magali magpalit na sa fire truck.
8: Okay. So dinapod da sa imuha kap no. Murag unsa ba kaning inyo ha pong barangay kung panalitan no manginahanglan gyud pud og pagresponde. Ang mga dalan ba pud dina kaning magian gyud sa katong inyohang fire truck na dako?
9: Yes. Naay accessible area gyud and aside pud ana naagi tay mga fire hydrant. Gali kana proyekto programa nato na. And gusto pa mi magdugang og fire hydrant. Dali nag-propose kita sa buhatan sa DILG kay katong miagi na balik man tong 500,000 gikan sa atong pag-assume atong 2023 November 16 first day sa atong paglingkod and nag-propose na pud mi nga kumahimo madugangan ang atong fire hydrant sa mga kahigpit na lugar so that we can able to provide more water. And that's a sure nga ang mga fire truck nato makasulod gyud sa atong mga area.
8: Okay. At least, no, kayo more kumuntag makasulod sa inyong area ang mga dagkong fire truck. So, marag, sige, disregard na nato nga kanipong mga suggestion nga mag-purchase o mga kaning mini fire trucks. So, mura po siya sa Facebook mo siya nahimong katawanan karon no sumsuman ang kani pud pong fire truck nga nga gagmay. Hinuon din sa inyo ha kay maayo man ang dalan, accessible man sa mga dagkong sakyanan, so at least na mo po inyong gusto ang kanang dagko lang nga fire truck. So kung panalitan ng kapno nga mahimong mabalik na nga madungagan mo din ha og fire truck or mabag-o nang inyo pong fire truck, ang kanang daan aham na i-turn over na dito sa LGU.
9: I-turn over na for unserviceable.
8: Mm-hmm. So, unsa yun itabo karon ka kung panlitan na ay mga sunog din ha? Unsa may, kinsa may unang responde, puerto ka mo?
9: Usahay, pag mula kina, ang magbaldado ang atong fire truck, mutabang yun ang puerto.
8: Mm-hmm. Okay. So, Kap, no, alay yun kayo, nagkainit naman ang panahon. Unsa yung gusto nga ipaabot po nga panawagan? Kaya basi niya napoy mga insidente sa sunog, inapod sa inyo pong lugar, simba ko nga mahitabo.
9: Ang kasagara ang atong gahimoon diri amolagi na first thing first ang atong mga kabuguhanon itagaan na gid nato og guideline or orientation kung unsay first aid or unsay angay natong buhaton. So mostly nakita na nila nga kada semana, kada bulan dapat kabalo sila kung unsay dagan sa atong mga electric circuit ug uban pa nga mga delikado nga explosive nga kung asa dili mahimo nga dili maatiman o dili mamonitor. So muna ang atong first nga ginapa edukar sa atong mga kabuguhanon ug dugang pa nga kinahanglan ang agianan dili parkingan. Mm-hmm. Sa double parking aron sa panahon nga kinahanglan na ay mga sunog kinahanglan makasulod ug mas paspas ang atong pagresponde panahon sa sunog.
8: Okay, salamat kay Kap no sa imong gihatag nga panahon sa ang barangay Bugo karon.
9: Daghang salamat.
8: Okay, si Kapitan Spencer Kailing mga higala sa Barangay Bugo. Dili sa Dani, Kapitan Julito Ogsemer, kay di man nato po mga higala no nga ikalimod, ang barangay Lapasan, murag di man gusto mahimong suki, pero sige yun sa lagkasunugan. Atong siren po sa ihapong payag po ni Kapitan Ogsemer. Unsa po yung mga panahon po no?

0: og kaning 10 milyones sa pesos para aning fire truck nga gagmay, no, wala sila nagpalit daw kung mga ingon ana sa imong bahin ka pun, sa imong ikasulti pun, no, sa kaning ubang mga LGU dinhi sa Tusnasod nga nag-initiative pun sila nga nagpalit sila ilang mga gagmay fire truck.
1: Magdum Angie, sa tinuod lang, no, dugay na ta nagplano gayud ana kay amo nang nanaisgutan sa majority sa council gumikan kay gamit kayo na sa mga interior o kaning mga hilit-hilit nga area sa among mga sityo kay ang barangay na Pasan na may 28 ka sityo na yung mga sityo nga dili gyud kasulod ang mga four wheels nga mga six wheels nga truck, no, ang dagko nga mga truck dili gyud makasulod. Mo na nga nag-desire mi ana ingana nga mga design, mapasalamaton na kayo mi karon bago pa kanimi nag-discuss yun ka ganina pagtawag nimo, nag-meeting mi sa akong council nga nag-discuss mi ni ana kay mag-budgeting naman mi karon nga bulan for next year, posible nga mag-allocate mi ana amo nang ibutang dito sa posible nga 30% sa disaster nga appropriation para gyud nga pag-purchase, no, amo pa nang i-review og maalaw ba ang ingana nga unit dito. Nagtuo ko nga pwede. Amo lang na i-finalize among i-review kay mo may among pag-isgot kay dugay mi nag-desire ana pero wala mi makaibalo asa mi dapat mag-purchase og naaban na siya nga klase na available ba na sa market na ng mga display ano mga brand sa mga sakyanan. So karon nakita na to kay ubay-ubay naman na makita na to sa social media nga naana na siya. So nakahatag sa amo og idea nga posible na may maka-purchase ana kay naana gyud sa market.
0: Wala na pud mo na balaka kapno nga gawas kay murag nahimo siyang kanang naiuban nga ni Day din sa social media pero dapoy uban kap nga murag gihimon lang katawanan nga kani pud laging mga fire trucks nga gagmay kay giingon nila nga murag di man gihapon no kuno no murag dako siya ikatabang batod sa mga naghimo pud no sa pagbash ani pong mga gagmay fire truck.
1: Kada siguro sila wala nila na ma-observe bari o wala nila na malantaw unsa na kakagamit Magnum Angie, no, wala sa takay balo unsa na nga experience nila sa ila asa na sila nga mga lugar. Pero dinhi sa amo sa barangay Lapasan nagtuo gyud ko na kami nag-discuss may mga majority sa council gamit kayo na kay og sa barangay magod first responder manggod ang muunag tawag manggod naa sa amo kay labi na ang barangay Lapasan na ay disaster team na ay BDRMO na ay barangay risk reduction management office barangay nga level. So nami mga hotline. So usay mauna gyud og tawag ang among barangay aya dito makatawag sila sa fire, kami na lang na makatawag sa fire. So nagtuo ko nga maayo kayo ni siya pagtawag sa amo mao na first responder na mo labi nagmatimingan nga hilit pero nagtuo mi nga dili gyud na siya maura ang punto lang makarespond dayon kay gamay man makasulod siya sa mga hilit nga gagmay nga kalye. Then aya na din tong mga dagko kung pang finishing na gyud to sila pero ang first gyud nga mo responde kana siya mo'y makatabang kay gamay man dali raman makasulod sa hilit-hilit ng mga kalye.
0: Okay. Pero di na sa inyo hangkap, no, kung maingon tag, kung maghimo lang yun sa road clearing, pwede ba gyapon maka-access ang kaning mga dagkong fire trucks? Kay unay namang yun po mo, no, naatubangan sa inyo po din pong barangay mismo, ang atuwa po din pong fire station.
1: Kani siya Magnuman G, actually, kana yung pag-clearing, regular din atong pagkuhan. Di naman na sila magtuwang gabi na Magnum Angie, di naman nato na mabantayan lagi kanang mga tuwang gabi ina. Wala naman tayo, Rubing, ang mga tanod lang ana, naman po yung mga area nga pagabantayan. So, mao man na atong problema. Kay naamagin na, dili na maguna trabaho lang sa barangay, na ay mga share responsibility ana sa atong mga katawhan. Nga dapat maghatag o pagpakabana, o maghatag sila o pagtagad ni ana, nga in case emergency, dapat freeway na siya. Open na siya pero naaman lagi tayo mga pipila nga mga dili magunahuna gid ana Magnum Angie. So ani na lang ang buhato nato while gaga kami nag ordinance na magid mi nga amo nang ipang nanagi barangay ordinance nga kami nagid almost every day na mi mag-clearing kay bag-o na approve naman ang among street naming kay during sa barangay ordinance na specific magud ang kalye butangan og ngalan nadugay manggod sa commission sa mga kanang in charge sa mga pangalan ba kaning kalimot ko sa term kanang opisina sa commission

0: Sorry kay Magnum Manjin,
1: Oh,
0: nalimutan
1: okay
0: ako.
1: lang
0: Muna
1: kap.
0: siya, dugay na siya, dito na hold nila, karon na-approve naman. Na-approve naman, so maka-implement nami, maamo na ng ma plano sa session karon nga mga ordinance na namo nga mga kalye nga nani mga pangalan para specific dito kay ang ordinance mangod Magnum Manjin, specific kayo. Dito na nadugay sa historical commission nga
1: Okay.
0: opisina kay di sila man gid ang mag-approve sa imong unsay imong angay ipangbutang nga mga names sa kalye karon usa na while gapaabot mi na ongoing among pagpanday sa balaod nga regular na among barangay level gud magregular na sa clearing then mas maayo kana siya ang among magamit sa barangay para ma-initial nga pagresponde sa mga emerensya nga mga panghitabo sila ay makauna dayon na musunod of course musunod na dayon ang mga dagko nga truck.
1: Pero in fairness pud kap no sa ato pa din po mapasanagikan din sa Lapasan Fire Station di man po da sila kaning hinay po no nga mo responde pa no na isunog labi na nga ilado na po din yung barangay nga murag makonsidera yun no nga fire prone area din sa Tusdak Bayan.
0: Tinood magdomaji, wala gyud pagkulang ang atong Bureau of Fire. Active, dali ra kayo mo responde. Ang makaproblema lang yun na yung mga kalye nga gagmay, gawas sa gagmay ang kalye, naapay mga motor nga gipang parking. So mo na yung makadilatar sa ila. Kaya dili man nila mapursige kay maglikay po lagi kasamok ning atong mga kuha mo bitang usay, makita na to itong nasa Manila nga gipang ipang daro ang mga naang nagparking mas maayo maginunta na pero madubli naman ang problema, damage pa ang fire truck, nakadamage pa, so nanay daghan nga mga problema nga pagato bangon. So mas maayo na naman na nga ang ilag yung agian freeway yun para walay mga hassle pero mo lagi na sagara nga mga panghitabo sag-asa nga kalye, mo gina siya ang kasagara nga mga problema. Pero mao na lang lagi na mahunak makahunahuna tag another na pud nga alternative para gayud nga dili gyud makaingon ang atong mga kaigsoonan nga walay pagtagad o walay pagpakabana ang atong gobyerno labi na gayud ang barangay nga level. Mo nang giconsider na mo na magdumanji sa akong gingon na lagi ni na gahisgot mi nga for next year makapurchase mi ana para first responder na no nanay maguna nga mga barangay employee na ang ma-enhance sila. Of course, moagi po man nag-seminar, mga orientation, before mo handle ana, di man na kay basta-basta lang, diha lang dayon, diretso na, di man nga na. Pero mas maayo ginang gagmay para makasulod yun sa mga gagmay nga kalye.
1: Okay. Pero kuminta, Kapno, i-appealin niyo sa inyo pong budget para sa sunod tuig, dili rin po maapikan mo nga sa inyo pa rin pong, ano, sa inyo pa rin pong pundo para sa disaster response management ninyo?
0: Dili man magnumanji kay naama na siya ay gibahin man na siya. Na 30%, na po 70% sa quick response. So dito na siya dapat sa ibutang sa 30%. Nya dili man sad kayo na siya affordable makaya man po na sa barangay level lang sa Magnum Anji sama-samo nga sa akong naibawaan nga nakapangutan ako di pa ba kay final na amo kunos mga 250 to 300. So kami sa barangay Lapasan amo na nang makaya magahina na napay mabili na mo para mabahin na mo for the whole year nga mga emerensya nga preparahan.
1: Alay rin ni Kapno kay di po gusto nga masundan pa ang mga sunog din ha. Simbako palayo na lang yun din sa barangay Lapasan o unta wanay sunog po may tabo bisan asa din sa to sa CDO unsa na lang po imong mga himong lakang karon para nga tuwa po mga katawhan mahimo pong aktibo nga partisipante sa pagpagigbatok po ni ining mga sunog nga simbako no di nato yun gipangandoy may tabo
0: tinood magnuman siya kanunay wala ang ipagkulang ang atong barangay sa pagpahimang no, sa atong mga kaigsunan, mga katawan din sa among barangay, nga diin magkanunay gayod nga maampingon kay dili lang atong kaugalingon nga panimalay nga mga maapektuhan niya na kundi li makadamay gina sa atong mga kasilinganan. No, baguhay lang minasunugan gani diri sa Santa Cruz Dos, nga dili tiaw to, ubay-ubay nga mga panimalay, no, pamilya nga ang biktima. So kanunay kami na ongoing ang among pakikpartner sa mga NGO, eskwelahan, labi na sa USTP, nga diin na atay mga electrical engineer nga organization diha sa sulod sa eskwelahan nga nakikpartner sa Barangay Lapasan para pag-order. Duha na kasityo ang among naadtuan. No, nga karun lang bulana, duha kasityo. Nga, sila gid mismo ang isip facilitator. Sila ang gahandol dito para ipasubot yun sa mga kaigsuunan na to nga pagalikayan ni o pagbantayan ni nga mga sign or kaning nga mga butang or kwadili yun, mga kanang dili angay sanayon, dili angay kumpiyansaan, i-aware o inform gyud ang atong tagsa-tagsa kapanimalay. Gawas pod na sa Bureau of Fire nga programs nga uban gyapon sa barangay nga nag sityo by sityo gyapon sa IEC Education Information Educational Campaign nga pag pagpahibalo gyud pagpa-educate sa mga katawhan nga diin mabalantayon ug maampingon sa kwan para dili gayud nga mahitabo na pud ni ngani nga sunog kay dili gyud dali magnumanji. Mao na nga kita pod gapaningkamot kita nga mangita og mga pamaagi mag-initiate nga pagbutag og mga catch basin diha nga magamit na ang mga canals no nga ni-connect nato dito sa catch basin kay nahitabo man gud magnumanji sa nasundan ani nga sunog dito sa sitio sa Druki nga timing to nga walay tubig. So ang atong mga fire truck ang dinhi sa barangay Lapasan nag-request mi og maghatag og tubig dito sa mga sitio nga walay tubig. So nagkataon nagsunog dire, walay tubig. Ano ang fire truck na busy pag-distribute og tubig niya pagputol pud sa atong mga kaigsoonan nga mga katawhan dito sa mga hose nga naglinya kay dito lagi ko no magkuha na ng source sa tubig. While ka paabot sa fire truck, wala po'y tubig kay mao tong panahon nga walay tubig. Ang nakatabang ato ang kanal nga nai-open dito nga gihimo nga catch basin nga punduhanan nga intersection sa mga kanal nga walay taklob dito nagkuha ang mga tao nga na bucket relay mutoy nakatabang initial nga nakapalong sa kalayo sa usa ka balay. So usa na namong gilantaw sa Public Safety nga committee o sa BDRM o sa Barangay Lapasan nga mag-initiate mi anak katog yung area nga dili masudlan magbuhat mi og catch basin dito nga i-connect na mo tanan kanal dito mulong ang tubig sa kanal kay in caso ng emergency dito nang nay manhole ablihan lang dito mag bucket relay.
1: Okay.
0: Kay naamay na experience na mo nga nagkataon gyud nga walay tubig.
1: Pero no, kaning mga fire hydrant din nato din ha gamay ra
0: palibot na sa naay mga fire hydrant pero sa highway man na mga distansya magyapon siya magnumanji ang among gi-preparehan kanimang mga sityo na mo nga naa sa suok. Muna, ang fire hydrant, naaman siya. Actually, naaman. Pero dito man to sa area nga accessible. Ang dito man ang problema na to kaning mga suok-suok nga mga area. Nga atong pag-responde, ang atong mga fire truck, maglisod na pagbalik, makasulod manggali, di na basta-basta makabalik kay huot naman. So, mauna nga nita o gagmay nga dali na kay maka-rotate ba, makatuyok, o asa ta, diretso makakuha ang tubig, balik na po ang anak. Munang gamit na yung anak ng mga klase, ng mga, say tawag na, ng mga gagmay, ng mga fire truck.
1: Okay. Kap, salamat kay Kap, no, sa maghihatag ka panahon sa Magdum Radio. At least, masayran po sa mga katawan, no, kung unsa po inyo po mga lakang, batok sa sunog, unsa po inyo panahon po nining kalabot, nining mga mini fire trucks nga gihibo na po, no, sa mga LGUs din sa tos na sud. Dili man kini inisyatibo yun po, no, sa DILG mismo nga naghimo sila sa pagmando or naghimo sila sa paggas hatag o kwarta para kaning ipalit anang nag-viral karon yung mga fire trucks pero ang ubang mga LGU na initiative naman pud sila so dinhi sa to sa CDO depende na pud na ano sa mga barangay if ever do na pud mo iplano pud nga mo palit pud ini so salamat kay Kapno sa maghatag ka panahon sa Magdum Radio o gamayng hapon diha kanimo.
0: Thank you pud kayo Magdum Angie o Abanti Lapasan katawan una sa tanan gagdas Lapasan.
1: Okay, salamat kay kang Kapitan Julito ug si Mayor sa ato nga ang barangay Lapasan na karon.
2: Ang barangay karon.
1: May gala, napupos na ang atong oras alang sa pagpadayon sa itong tulungan ng Magdum Reports. Musunod na ang balitang Magdum, kauban si Magdum Joel Lacubo o Magdum Angel Asado gihapon. Kita gihapon mga higala, mag-uban-uban karong totoon alang sa dugang balita. Lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible o inyo pa rin pong masayaran mga higala. Ang ato pa rin pong sitwasyon sa palibot. Lakas pa ng dagang sa trapiko, kaya ito pong Magdum Road Hunter. Maghatag po ng update kaninyo sa ato pa rin pong kadalanan o sa itong kalangitan. O gunya mga higala, Magdum Mencho Kabaktulan sa iyahang Magdum Hit Sikat at tangatangi kaya pong ipahibalo ka ninyo mga higala no ang mga dugang pod nga ngayong ang ayan ninyong masairan sa tuwa po din pong kaninga programa pod mga higala ang musunod nga Magnum Hit Sikat kaya doon naman siya mga trivia o mga musika pod inyo pong nga madunggan dayon na unya po sa mga Magnum News Alert kita gaya po na mag-uban-uban kauban po nato sila si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan Magnum Hunter 22 Faita Velez sa mataga oras nga balita alang sa dugang po ninyong panginahanglan no sa pagkahibalo sa mga update sa balitang lokal o balitang national. O kay na hurot na yun ang atong oras sa atong tulumanong ng Magnum Reports sa Timani Ayaw Kalimte. Nga sa usa kagawas nun nga katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo. Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o pangalawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhilama sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
7: Pinakalamig na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Mula sa pinakamataas na bundok.
9: Nak! Kamusta nga?
8: O pinakamalayong isla man.
9: Nag-graduate na ako!
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
10: Papauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, CUSIP 2026.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500!
12: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
13: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500!
12: Masalrikan! DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
17: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na pag dugay pa, mag-DTX 500 na. At DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendioro o Misamis Oriental. Kaya di usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-463.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
18: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
19: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
20: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
21: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
22: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 6:16.
0: Time check was brought to you by Globe. Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: το balitang Magno Tognato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 at Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Bureau City.
1: Balitang Magno, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magno o karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
0: Alas 6:20, higala, kumusta may gabina? Karoon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Una sa itong Magnum Lokal, mga nangutang gingong aduna gihapoy, mga katungod. Sigun sa SECA Cagayan de Oro Extension Office sa atong Magnum National Senator Go, uban ni Senator Parilla o Piripilaban, nagdusog petisyon sa Kontra Suprema, batok sa voting threshold sa impeachment trial, batik ni BP, batok ni BP Sara Duterte sa atong Magnum International. Massive strike ang ilusad sa Russia sa Ukraine. Sa atong Magnum pesos, presyo sa manok. Gingong misakaw, 10 pesos ang matag kilo. Sa atong Magnum Entertainment actor, kung unimig bundok o actress Aiko Melendez, musulod na sa salag sa kaminyoon. Sa atong Magnum Sports Argentinian football star nga si Lionel Messi, gisulob sa katapusang higayon ang iyang blue and white nga uniforme.
1: Balitang Magnum!
0: Mga Ekson, kumusta? May gabi karong adlaw na karon nga Miyerkules, Oktubre 7, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Og Magnum Angie Alzado.
0: Og karon sa retailers ito, Magnum Lokal. Ipasabot karon sa Securities and Exchange Commission, Consec Cagayan de Oro Extension Office, nga nagkinanglan na masairan sa mga pangutanang ang ilang katungod. Mato ba ni Neil Minard Conde, Communications Officer 2 sa SEC CDO Extension Office, na doon ay mga gapautang, gapang abuso, usab sa ilang mga kliyente, diin doon ay pipila, pakaulawan pa.
3: So, para niya itong mga borrowers, kailangan dito makabalo sa itong mga rights kay usahay po na mga abusive ng mga lenders or mga gapautang. So, number one, no, katong na-mention, ang kanang pakaulawan ta, i-post ta sa social media, no, hatagantag mga kanang pati atong pictures, atong gisend sa ilaha, imbis nga for verification to siya nga use, gigamit para mapakaulawan ka. So, na-add yung imong picture dito, imong selfie. Tapos, usahay po is, imong ID jud, no, nga gabi nga privacy sa imuhang self gipang post nila. So other than that, naapoy kaning uban nga kaning tawagan, no, ang mga pamilya kay aron lang mapahibalo nga naa kay utang, no, usahay pud imong mga kauban sa trabaho nga ni ra ni siya karon, pa ni siya bayad, balihog lang ko dira nga na lugar. So dili jud na siya allowed unless co-maker, bawal na jud na siya, no. So abusive na siya, unfair debt collection practice na itawag ana.
0: Ang payag ni Neil Maynard Conde, Communications Officer 2 sa SEC CDO Extension Office.
2: Gipasabot ng City Mayor Orlando Clark, suwi nga natural lamang sa mga proyekto sa gobyerno nga dili diretso nga matapos. Kini ang pamahayag sa Mayor Nunut sa mga batikos, kahantod lamang sa groundbreaking ang iyahang mga proyekto. Mato ni uy nga dili mahasol ang uban nga pondo tungod kay kung unsa man ang proyekto duna na kini permadong mga budget.
4: Kanang mga projects nga wala pa na human, natural man na sa bisan asa nga projects sa gobyerno nasyonal o lokal, continuing man na ay mga unfinished, pero dili pa sabot nga dili humanon. Humanon na siya kay isa, wala pa na gibidding, ipirmahan sa treasurer nga na ay availability sa funds eh, na. So wala, dili mahasol ang pundo na kay mismo ang utangon service sa city hall, sa city government, dili man entero kwarta i-release niya na, depende man sa progress sa trabaho sa kontraktor nga inana sila magbili. Pero ang bangko na may mubaya, dili man iagi na sa lokal nga kagamanan ng pondo. Dili man na magamit nga misan unsa.
2: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clark Suy.
0: Alas sa 6:22 na sa tagibutan ng Provincial Veterinarian Dr. Benji Risma, sa Misamis Central nga apektado ang lokal ng mga hog growers tungkol sa pagdaghan sa imported nga karneng baboy. Mato ba ni Risma nga gawa sa mas barato ang imported nga karne, mahal usab kayo ang gasto karon sa pagbuhi og baboy apan barato ang kumprada.
5: Tako ni nga epekto kayo sa atong mga local growers, no, kaning atong mga growers nga naa dinhi sa ato Pilipinas man o dinhi na lang sa ato, kay tinuod ka barato kayo, no, ang ilang per kilo sa ato dinhi maas nga ma-produce ka 1 kilo sa baboy, no, naa sa 140 to 160 per kilo. So alkansi ka na daan sa pag-produce pa lang nimo nang low gyud ang atong mga mag-uuma, labi na naa pagigisulod nga barato kayo nga mga karne import. limited. Kung lang ang bilyon gito, pwede ka kapalit bulyon per choices no sa imong ka. Pwede lang ka na mo mapalit. O pansicharon, pwede sa makapili ka mo ng barato pag yun. So naan na dito ang atong mga konsumante, no? Mamalitay silang piliyon. Ang ata mag-uma, luis at kayo kay Molagi. Pildi na sila daan, plus na pa'y barato.
0: Aga payag ni Provincial Veterinarian Dr. Vinci Risba sa Misamis Oriental.
2: Nagkaroon ka ng hukan ang nakahanaay nunod sa nagkaroon ng selebrasyon sa National Statistics Month karong bulan na. Lakip na nini ang nagkaroon ng mga seminar of wellness event din doon ay dulang pickleball. Mato ni PSA Regional Director Janet Alves nga unta ang maong kalihukan makatabang aron nga mas mapaligon pa ang pagsabot sa kamay ng danon sa statistics sa kalabuan.
6: So as we conduct these activities, we hope to strengthen an appreciation for statistics and demonstrate how statistical information can support better understanding, planning, and decision-making, particularly in promoting inclusive, resilient, and sustainable tourism.
2: Ang mga pamahayag ni PSA Regional Director Janice Aves.
0: Alas 6:24 nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter.
0: Pinat na may gala karon si Magnum Faith Melissa sa Captain Vicente Roa. Ning atong nagbayan, Magnum Faith, kumusta na karon? Magnum Faith Villas. At na may gala, plasa sa natong may gala si Magnum Faith Villas. May gala sa yung area na may gala karon diya sa Captain Vicente Roa. Ning atong nagbayan, kumusta ang tamay gala yung signal? Yes, sa Magnum Faith, kumusta karon? Adaga sa piko karon diya sa Captain Vicente Roa. Go ahead, Magnum Faith.
7: Yes, magtumtuloy na. Live to moderate ang dagat sa Chapico. Galing sa itong lokasyon kanon sa may Captain Vicente Roa Captain Street ni Ciudad. So far, wala man sa tanak angal kabalakan kay moving naman sa adang dagat sa Chapico. Dodo na hihinay nga dagan ilabi na kanong mga panahon na kay dagang mga vendors sa kadalanan. Samtang sila kanon, so far, wala man sa tayo nakasinati ang pagpanalitin ang pagulan kanong mga panahon na. Samtang kung ato tanahon ng kawanang bahin, nagyapon ang bagang pagpanagom o posibleng pa kini nga mubun ang pagbundak sa pagulan. Wow ka na kung minatong ang lagway sa dagat sa Tapiko. Lakad sa panahon, diri sa may Yakapin Vicente Yakapin Street ng siyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22-8 Miller sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Alright, salamat din naman tibigalan si Magnum Faith Villas sa itong Magnum Road Hunter para sa mga balita alas 6:26 sa itong Magnum National. Nagustuhan karon og petisyon sa Korte Suprema sila Senator Robin Padilla og Bunggo og ang partidong Padayon Laban aron ni deklarang walay bili ang desisyon sa Senate Impeachment Court kabayan sa voting threshold alang sa sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Gyangyo sa mga magabalaod ang korte nga magpagawas og temporary restraining order kung TRO. Hinaron mapugnan ang Investment Court o House of Representatives nga paubsan ang voting threshold. Gipasabot sa mga petitioner nga tinoyong gilatid sa 1997 Constitution nga kinanglan ang two-third nga boto o gambasihan ni size ka mga senador gikan sa kinitibukang 24. Giya klaro ni Padilla o Go na wala sila mihangyo sa Korte Suprema nga iabsulto ang Vice Presidente sa mga kaso niini kundili ang pagpahinumdom lang na dili pwede nga isalikway ang konstitusyon tungod lang kay dili kini ka matod pa kumbin na niyente.
2: Sa nag-i-kumpirma ni Marwin Galvez, Division Head sa Bank of the Philippine Islands, kung BPI, nga doon ay Joint Time Deposit Account, si Vice President Sara Duterte o ang iyang amahan, nga si former President Rodrigo Duterte, nga nagkandidad sa 40.6 million pesos o ginimitubo na sa 41.7 million pesos sa tuig 2011, mato ni Galvez. Nga ang principal amount nag-roll over sa 12 kahigayon sa mga tuig nga nalaway rason nga misa ka kini ngadto sa 41.7 milyon pesos.
8: Account is under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Zara Z. Duterte.
9: All right. And what is the principal amount of this time deposit?
8: Principal amount for the time deposit is 40,650,000 pesos, Your Honor. Opening date is January 22, 2010.
9: All right. So 40 million in 2010. It appears the principal amount or time deposit rolled over several times. To be exact, how many times did it roll over if you can check the documents?
8: Based on the document we submitted, I can count 12 rollover periods, Your Honor.
9: At the time of its last renewal on February 11, 2011, how much now is the amount of the time deposit?
8: Based on the last rollover, including interest rate, the final balance would be 41,721,035.42.
2: Mapangayag ni Marvin Galvez, Division Head sa BPI, ug mga pangutana usab ni Private Prosecutor James Bryan Ibrahim Ali.
0: Alas 6:28 na, samtang ikumpirma nga usab ni Security Bank sa Branch Banking Group Head Leslie Cham, na doon ay 8 ka mga accounts sa kanila sa ang GenCore Industries Incorporated nga gibuksan niya itong 2020, 21, 23 o 25. Madoni Chamba nga aktibo ang tanang mga accounts nga doon ay dagong sulod nga nagkatirad gawas lamang sa usa ka account nga zero balance.
10: Okay, the first account was open in October 2020. The second account opened in November 2020. The third account is in March 2021. Then the fourth one is March 2021, then August 2023, then January 25, then August 25, and November 2025.
11: August 2025?
10: Yes.
11: And November 2025?
10: That's correct.
11: Okay. Are they all active? Active ba lahat po?
10: Yes, sir. It's all active.
11: Up to now?
10: Yes, sir.
11: Okay.
10: The last account right now is 9710 is zero balance.
0: Ang payag ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham og ang pangutana sa Visitor Judge Kiko Pangilinan.
2: Giklaro ni Attorney Nina Aguilar anti-money laundering division head sa Metrobank dili gibase sa chismis ang ilang pag-file sa suspicious transaction reports kun STRs. Kini may kalamigitan silang pagsusi gihapon sa mga transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte, banan ini nga si Attorney Man Scarpio ug sa ilahang mga anak. Matod ni Aguilar nga sila mihimo sa istriktong pagsunod sa ilang gabayan alang sa legal nga trade justification sa mga transaksyon sa bangko.
12: Negative media is consideration in filing suspicious transaction reports, of course, and you go through the guidelines.
13: Yes, Your Honor.
12: And when you say, and we do further investigation or further, what was the term you said? Sorry.
13: Review, Your Honor.
12: Review. Your review is based on the guidelines.
13: Yes, Your Honor.
12: Okay, so hindi binubusisi niyo ng so, dahil you're careful, no? Na hindi rin tama na mag-file ng suspicious transaction report kung mali.
13: Yes, Your
12: diba?
13: Honor.
12: Or walang basis or dahil news report lang.
13: Yes, Your Honor.
12: Yeah, so, maingat ang banko bago ito mag-file ng suspicious transaction report. Binubusisi ninyo ng gusto.
13: Yes, Your Honor.
12: Hindi base sa chismis.
13: Yes, Your Honor. Okay.
2: Mapamahayag ni Attorney Nina Aguilar at ang anti-money laundering division head sa Metrobank. Kisairan nga dunay unom ka mga account ang pamilya sa Vice Presidente diha sa Metrobank din usa sa anak ni ini nga minor edad nga dunay kapig. Sinto kun kapig 1.4 milyones pesos nga ending balance ni atong tuig 2025.
0: Alas 6:32 samtang gyangyo ni Senator Judge Ruben Padilla. Ang makaubang senador nga dili generalize ang tapang at malasakit sa paglambigit sa ginyong Chinese funding. Madto pa ni Padilla nga numero membro siya sa maong foundation apan wa kini sukad nakadawat og salapi.
14: Sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa tapang and malasakit. Inihingi ko po na wag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korting ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na tapang at malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck.
0: Ang payag ni Senator Judge Ruben Padilla manumdumaan nga unang bigawas ang aligasyon nga ang maong foundation kipunduan sa gobyerno sa China sa payag, sigun sa payag ni kanil Senator Antonio Trillanes. Alas 6:33 na ugalon sa atong Magnum Health Alert.
15: Magnum Health Alert!
0: Ibigayon sa mga pampublikong tungaan ang bakuna. Eskwila nga nagtingwa nga maghatag proteksyon sa mga tinunan pinagi sa pagpangbakuna batok sa vaccine preventable disease kon VPD susama sa measles, rubella, diphtheria o human papillomavirus. Ang bakuna eskwila alang sa mga tinunan na grade 1 to grade 7 na nasa measles, rubella, tetanus o diphtheria. Samtang sa grade 4 o grade 5 nga babae o human papillomavirus AIDS o kuna AIDS sa PB. Dugto ni gyagat ang mga ginikanan na dili madlong nga magpabakuna sa ilang mga kabataan. O kalumigasto matong Magnum International sa Ukraine, nagpagayal ng usa ka massive strike o dakong pag-atake ang mga puwersa sa Russia batok sa mga pasilidad sa o sa militar o industriya sa Kyiv o sa bampang mga rehiyon sa Ukraine gamit ang mga high precision nga hinigiban gikan sa yuta, dagat o hangin. Apil na ang mga drone matod sa Russian Defense Ministry nga lakip sa mga gipuntarya mao ang mga pasilidad sa kumpanyang Firepoint din nagahimo o gitapigan ang mga Flamingo cruise missile o mga medium o long range drone sa lawigan sa Kyiv. Chief Neriv Kiro Barov dinaprove trosto niya apila sa Poltava o Kharkiv. Giatake usab sa maong operasyon ang mga dungguanan o punduhanan sa sakinang pandagat. Lakip na ang mga ship repair infrastructure sa Odisha region. Gipahayag sa maong mga departamento nga lakip sa nangadaot mao ang mga barko hagingong gigamit alang sa mga operasyon o interes sa armadong puwersa sa Ukraine.
2: Sa Qatar, gibutay karon sa Qatar nga nagpadayon gihapon ang komunikasyon tali sa Estados Unidos ug Iran aron matapos na ang gubat sa Middle East taliwala sa pito ka bulan nga nagpadayong gera. Matod ni Ibrahim Al-Hashmi, usa ka opisyal sa Foreign Ministry sa Qatar, nga gipaningkamutan sa mga indirect negotiation nga matubag ug matun-an ang mga hangyo ug reklamo sa matag pikas nga bahin. Bisan pa man sa gipatuman nga ceasefire ni adtong Abril, Memorandum of Understanding ni adtong Hunyo ug matigom sa UN General Assembly sa miaging bulan, nagpabilin gihapon ang bangi tali sa Washington o Tehran bahin sa kaning hisgutanan sa transportasyon sa lana sa Strait of Hormuz. Apan ni adtong Lunes, gipahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga walay kapuslanan o meaningless ang pagdiskurso sa Amerika tungod kay murusulta ra gihapon kini sa bag-ong mga pagpangatake.
0: Alas 6:35 na karon sa itong Magnum Beses Gibuta karon sa United Boilers Research Association kung obra nga bisaka 10 pesos ang matag kilo sa presyo sa manok. Tungkol sa supply, mato ni Obra Chairman Emeritus Gregorio San Diego nga kini resulta sa pagpangandam sa supply alang sumabot nga Pasko. Sa tinguha nga makabawi tungkol kay taas ng panahon silang naalkansi. Ginugang pa ni San Diego nga dunay pipila ka mga retailers sa nga masa gipiling patasaan ang presyo tungkol kay minus na ang supply.
16: Ang manok tumaas ng 10 piso nitong nakaraang isang linggo dahil na nagbabakante na yung walang masyadong alaga manok ngayon kasi niyahanda na para sa supply sa Kapaskuhan. At nagbabaka sakali din na baka itong Pasko ito makabawi naman dahil matagal ng lugi. Ang problema talaga purchasing power ng ating mga kababayan lalo na yung marami sa atin kasi kukunti na yung money in circulation yun ano namin eh. Naitago na kasi ng mga magnanakaw yung lahat na nakaw na pera kaya kukunti na imiikot na pera.
0: Ang payag ni Obra Chairman Emeritus sa Gregorio San Diego. Samtang sa Fox Street ang usaka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos o 64 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 97 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos o 98 centavos. Australian dollar 43 pesos o 53 centavos. Ang Taiwan dollar 1 peso o 97 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 70 pesos o 54 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Walo ka bulan human silang paggawa sa publiko o pag-angkon silang relasyon, andam na sila si actor Juan Migbundok o actress nga si Aiko Melendez nga masulod sa Kaminion. Sa iyang YouTube channel, ipaambit sa aktor ang iyang proposal kang Aiko at ubangan sa lugnganan sa mahan ni ini. Samtang dili usab makatuong actress o gani, ipalo pa ni ini sa bouquet. Sa bulak, si One Week ay gidawat ang singsing og nag-yes sa proposal.
17: Will you marry me?
18: Ningi ko ang iyong...
19: Oh my God.
18: Ngayon ko naging... Ay! Ito, pinapo ko na anak niyo.
19: Seryoso ba yan?
18: Ano ba sa tingin mo, hindi? Ikaw, akala mo lagi nagpapatawa ako, di ba? Ba't akala mo lagi nagpapatawa ako? Porkit lagi na ako nakasmile. Hindi niya alam kailan ako nagsiseryoso. Ito talaga si Ani. Ano nga, Ani? Will you marry me, Ani? Ano?
19: Ikaw ang pinaka-unig
18: tatas. At tagal naghihintay sila, Ani.
19: Yeah! Soon, Mrs. Bondo! So, guys!
18: Ayan nga, guys.
19: I'm officially engaged!
2: Ang pumahayag sa aktor nga si Juan Migbundok o sa actress, politician nga si Aiko Melendez. Si Sairan nga si Aiko Anold na sa iyang unang bana nga si Jo Marie Eliana nga 21 katuig na ang milabay samtang 16 usab katuig na nga Anold pud siya sa iyang ikaduha nga bana nga si Martin G. Kane. So, ikatulo na ni niya.
0: Ikatulo na po na yung ma-Anold na po siya. Eh.
2: Ay, si Mako. Ayaw po. Dili, basin di ay nga sila yun.
0: Ah, basin. Pila ba edad karon yung Aiko Melendez?
2: Basin.
0: Basin? Basin ang edad niya? At, si Chris, kay Bundok, ikso ni Jimmy Bundok ni, attorney Jimmy Bundok. Ito na ay katong abogado o kwan?
2: Oh, kanang si Juan Miguel, artista man na magnuman dyan. Kanang marag, sa itawag na ganing kaning mga hangkang kani. Siguro pariente sila. Ito ay
0: tanong. Basin o kwan siguro, di na sila mag-anol. Ma-anol na gina sila. Kaya basing mangita po na si, masabay magwang kasi magwang ani, si Unimig o si Aiko Melendez?
2: Hmm?
0: Kisa may magwang nila kay si Aiko Melendez.
2: Marag maura sila.
0: Oh, di ba? Mga...
2: Marag kuwan na sila. Ay, kuwan na sila.
0: Oho. Dako kayo gintang nila, di ba?
2: Ah, kuwan na sila. Marag related na sila tungod sa marriage kay si Juan Mig Bundok Magnum Joel. Oh. Naminyo din siya kang Valerie Barrio. Niya, kani si Valerie Barrio, kuwan na siya. Kaning igagaw sa singer-songwriter nga si Jimmy Bundok. Aha. So... Ay, murag nakasin sila. In-law lang sila pero pares ng apelido pero di sila directly
0: sila,
2: related.
0: Buwag na po sila. Nagbuwag na po sila ni. Munang naka dito na siya kang Aiko Melendez na. Okay. So at least muna ilang kalipay. Okay, no, Miguelas to Magnum Sports. Is all over ni Argentinian football star Lionel Messi. Sa katapusang ngayon ang iyang blue and white nga uniforme. Kinidungan sa hingpit nga pagbiya sa team. Captain uman ang 21 katuig nga international career. Nagdala pa sa usa ka goal si Messi og nag-set sa duha ka mga kauban aron maangkon ang kadaugan si score 3-0 sa Benin. Giya tambungan sa kapi 85,000 ka mga fans nga napuno sa mga monumental stadium ang katapusang dula sa 39 anyos nga football star. Dugdon dinhi emosyonal nga nagatag mensahe si Messi nga midumdum sa bagway lamang niyang mipanaw nga amahan samtang ingon ini nga dakong garbo alang kaniya nga masulob ang blue and white jersey sa kapig 20 ka mga tuig o ang pagdula sa Argentina ang usa sa pinakamayong butang nga nitabo sa iyang kinabuhi. Mga eksyon niyo nabate itong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarang Laod na karoon nga Merkoles, October 7, 2000 by design so karoon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, mga nangutang gingo nga dunay gihapoy mga katungod sigur sa SEC Agendioro Extension Office sa atong Magnum National Senator Go Aparilla o ang Pilipin Laban nagdusog petisyon sa katong Suprema batok sa voting thresholds impeachment trial batok ni BP Sara Duterte sa atong Magnum International Massive Airstrike o Massive Strike gilusad sa Russia batok sa Ukraine sa Magnum pesos preso sa manok ngayong misaka sa 10 pesos patag kilo sa atong Magnum Entertainment aktor Juan Miga Bundok o actress Aiko Melendez misulod na sa salag sa kaminyoon o sa atong Magnum Sports Argentinian football star nga si Lionel Messi isuloba sa katapusang igiyon ang iyang blue and white nga uniforme. Mga eksyon, timalas ang gawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtunugma, kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Og Magnum and G.L.
0: Sano. Sa mga newswriters, yung Tinina Lani Delgado, news manager, Alina Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtunugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 6:42.
1: Time Check is brought to you by McDonald's.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo!

0: giitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.
3: Alright, mayong gabi kaninyong tanan, mga Magnum Friends na to diyan nga nakatsunin karon sa tuwang programa. Mayong papaminaw kaninyo may gala katong sa tuwang mga gusto minaw sa itong mga manindot na music. Ay lang ang manindot na kung tingog kiwag yun karon mga gala. Wag yun, manindot niya tingog karon na tuwang mabati mga kingsunan. Rito ta sa mga manindot na music, may gala o sa tuwang mga hisgutanan o sa tuwang mga topic like, sa itong kalingawan. Karong gabi o na. So, malindot na topic noon, mga higala, nga tuwang tagaan o pagtagan. Malindot na tingog, wag yung takaroon, mga pasinsaigig kayo, mga higala, ha. Oh, so, mga Magnum Friends na tuwang naminaw. Sige, sa itong pagpanag-uban karoon sa tuwang Magnum Hit Sikat. Sikat na music, hit songs. Na ito'y pang-play. Siyempre, standby niya at taon sa tuwang tagna-tagna question. Kinsang makatubag sa itong pangutana. Kinsang makatagna may kingsunan, ikaw karon na mananaog sa tuwang 100 pesos nga load. Ayan, tsada kayo. O, pero katugwa, kadi kakatubag, ayaw kinig hapon. Basta kuwan lang ka, no? So, muna mga kingsunan, standby lang sa day nun niya, dugang ang mga kalambuan, labi na sa mga informasyon na itong mahibalaan. Manindot ng music, manindot ng informasyon atong mahibalaan. Ah, dili lang ang tingog. Okay, wa patay tingog karon. Ay, mo kun di ar sige mo reklamo di patay tingog. Okay, muna na nito tong programa dire. Basta kay ko alam mo dia. Puyo na mo. Puyo na mo dia. Sa mga Magnum Friends sa to dia. Hala, good evening, good evening, good evening. Mayong papaminaw karin yung tanan dia mga Magnum Friends. Hala, pagkatauan na ta dire karon. Pagkatauan na lang kun ba dia. Mga tao.

0: mga nalangkunya. Parahin lagi hapon ha. Sa itong mga Magnum Friends sa Minaw karon, bisan pa man sa itong FB page Magnum Live. Mala sa itong mga higala nga nakaroon sa ilang mga lagyo nga lugar. Mayong pagpaminaw. Sa tuwang mga higala diya karon nga naka-tune in sa tuwang programa. Sabi na sa tuwang FB page Magnum Live o sa tuwang www.magnum999.com. Kanya tataon sa tuwang pagbalik. Standby kay nataisgutan mga kaigsunanon niya sa tuwang knowledge is power, ha? Oh, karon siguro makakat-on mo. Manindot lagi na yung topic mga kaigsunan. Kanya tataon sa kinsa makatagna sa tuwang pangutana. Atong pangutan na migala sa itong tagna-tagna question. Stand by. Paminaw sa itong music at karong mga panahon na ayaw ang tingog. Sa itong magbalik at oras alasay 58.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music.
2: News and Music.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Og sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes nahimutang sa Market City Agora Lapasan Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inungdan?
10: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
9: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
11: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Magnum Hit Sika
12: with Magnum Mental.
13: Alright, bayong gabi. Subli mga kaigsunan sa mga kaigsunan at tundi ang anamati karon. Ayaw papaminaw mga Magnum Friends nga nakaroon sila mga taksa-taksa ka mga panimalay and sa mga higala na tundi nga nakaroon sa social media. FB page Magnum Live. Basta kayo minalanta sa mga maayong music, maayong mga informasyon ay laning maayong tingog karon mga panahon na. Okay, huwag yung tayo tingog pa karon. Ala, sige, sa itong panakuban rin sa tatuang, tagna-tagna question.
14: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question.
13: Kung singgiton dili bation, madungog kung hagaw hawon. Sama na. Kung singgiton dili bation, madungog kung hagaw hawon. Na lang niya itong tingog, pangit kina itong tingog karon, madungog pa na gihapon, no? Unsa may tubag ani itong pangutana? Kung singgiton dili bation, madungog kung hagaw hawon. di ba? Gawhaw pagyapunta. Sige ka muna yung bahala diya. Antusa na ninyo itong tingog dali. Kamuna yung bahala diya. Tubag. Unsa inyong tubag diya. Tawag lamang sa 0917-716-1899. 0917-716-1899. 0917-169-1199. Pwede saan. 0917-169-1199. Balikon mga kaigsunan. 0917-716-1899. 0917-169-1199. Ang duha ka mga number pwede na itong tawagan. Ano itong kinsa makatubag, makatakna sa itong pangutana. Sige sa itong nga panaguban, mahigala. Anto sa tingog, may kag... Anto sa tani, nangugat na tani sa itong tingog. Ala, sige, katong gusto makadaog. Try daw, tawag, may. Oh, tubag daw mo. Kung singgiton dili bation, madungog kung hagaw-hawon. Unsa man daw na. Hop. Hop. Ana po kini kay Donya di sa makanhan. Andaggan di kini siya kanang farm sa Lansunis. Ang usa sa mga kuan diha nga tag-iya og mga farm. BK kabaktulan, BK, may gabi eh.
2: May gabi eh.
13: Kumusta man yung farm niya?
2: Wala ay, wala ko yung farm dire. Sarap kamigin.
13: Tuara din today, layo na day dia. Sa kwan day?
2: Layo na dire.
13: Tuara. Pero at least na gaya po yung farm, di ba? Ah? At least na yung farm.
2: Oh.
13: Nay, ikapasigar mo ba sa, oh, nakuy ko nito, ato to nito, ano ba? Naiwan to dito, kaya mga untag kuan, ano ba? Para kuan-kuan ba, naipa hinambog sa gamay.
2: Noong yun.
13: Ito'y laglaag ta dito sa kamigin, aman, dito tayo lang, Vicky. Ah, sada kayo. Ito dito, kankaon ta dito. May lagway, di man ka, mamusil, imong bantay dito.
2: Manigbas na, mamusil.
13: Manigbas na, day. Bitaw, ay. Bitaw, ay. Sige, Vicky, unsa man imong tubag?
2: Kuan. Tawo nang bungol.
13: Tawo nga bungol?
2: Oh.
13: Final answer, tawo nga bungol.
2: Oh.
13: Imong tubag is
15: mali ka niyan. Mali ka niyan.
13: Sorry, dili tawo nga bungol. Na sige, shout out na lang Vicky.
2: Ah.
13: Oh. Ana pa gyapon.
2: Ah, mo pa bilin-bilin.
13: Napay. Napay. Oh, napay mga kwan ba. Bukog-bukog ba ato pa nang ikuan.
2: Kani na lang galing tambok.
13: Oh, mga sabaw-sabawan gamay ana.
2: Mga tambok nga bilin.
13: Oo, isang lagon inito nimo na masud-an pa ya butangan nimo kwan.
2: Eh, nga lang sa una nga kuan nga maliwas na kay kanang mga tambok ilain man. Kanang hilisan na inat, isa ka taro ah.
13: Oo.
2: Lami nung kanang yun noon. Kay, kami ka lang yung panit mito nga kuan nga nang hilisan.
13: Oo, oo, hilisan.
2: Kuan na ni saging.
13: Ah, grabe ba?
2: Hilisan saging, kami kayo.
13: Gutomon sa tagkalit, ani ka rin. Asili, DM, ano ito nang agda diyo? Oh, Lady M, pangagda po niya. Pita ay. Sige, Vicky na pa. Shout out.
2: Salamat.
13: Okay, salamat kayo, Vicky Kabaktulan.
2: Thank you.
13: Okay, thank you so much. Bye-bye.
16: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
13: Unsay tubag sa atong pangutana. Kung singgiton dili bation, madungog kung hagaw hawon. Murang tatingog ni, murang tatingog ni Dulpinga. Nagsakit. Murang pag si Dolphy mga na ospital bitaw. Antay tingog ani mura ta. Di man galing titingog ni Dolphy nga nagsakit. Murang pag si Babalo nga gihubak. Tapos Babalo nga gihubak ani. Ah, sige, Lady M, may gabi, Lady M.
17: Mayong gabi, Magnum Antay number 19, men, tsaka Magtulan, a.k.a. Liming Honang Cagayan de Oro.
13: Wow, oh, manay ka na nga, Daddy, ay, pista manay ninyo, di ay.
17: Shit, pista. Nataga igpit to full man ko.
13: Ah, igpit na to sa inyo, wala di kabot, di ay.
17: Wala, sa kami din, mantugin mo ni Ate Vicky, oy.
13: Ah, sa sagay. Ay, ang pinakong sa opol ko. Karas, di ba, pista mong yapon sa opol?
17: Wala, human na itong fan, September.
13: Ah, September na ito, o tama.
17: Oo, ang sa exit next year pa, by February.
13: September.
17: Dungan sa Tagluwan.
13: Okay, tingala po, murag na, ito, sunod man itong pista sa Kamigin o sa Opol, ah. Murag kayo, kisa una, taga-Opol, yata. Luyong Bonbon. Oo, nagpuyo, biya ko niya sa Luyong Bonbon sa una.
17: Ah, masignay mong mga relatives sa kwan, mga kabaktulan po di hapon.
13: Kay kabaktulan niya. Kuan man to, kanang side, side man to sa ano.
17: Kaya ang nalihan na ako, Derek, kuan man, mga bakalares, daayata. Para na.
13: Wala, wala yung kabaktulan niya. Ano yung balan?
17: Wala, nalung kabaktulan. Ano, Derek, daayata, kanang bakalares, o kuan si rin niya, sa Bonido. Para
13: ano,
17: na.
13: Ano mo ko, ilado mo ko ng kabaktulan niya, ano? Kuan?
18: Yung tubagon.
13: Mangisda ra ba? Ay, kanang kuan lang ba? Tig, ano ra sa isda? Anang tigdunggo ra bitaw?
17: Ah, tigdunggo dira sa may kan, yung bonbon.
13: Sa, oh, sa pantalan.
17: Ah, pantalan dira sa may yung bonbon.
13: Gikan sa barko.
17: Ah, kanang mga kompag lapas pa kayo mga isda. Gikan sa dagat.
13: Oh, di ay pangyabo na. Kanang
17: kamo anak dira, barato ra sa unang panahon. Ang tamban nara sa pan, 5 peso.
13: Lagi, barato lagi. Karon wa
17: na. Tamban tuloy.
13: Oo, oh, karon wa.
17: 5 peso ng kilo.
13: Lisod na mga karon noon.
17: Kung ang galonggong nila, tagbainching ko ra.
13: Kung makaistorya pa laging tamban lagi, makaingon to. Grabe, basta kayo inyo ang pagkuhan sa kuha.
17: Pero mahal ng tamban, niyabot na ugatot.
13: Lagi, mahal na lagi.
17: Mahal na.
13: Ano kaning nga, ano kaning nga, diba? Ah, tungkol yung inflation rate. Tungkol yung. Betaw, Lady M, unsa may mong tubag?
17: Guess na lang ko, akong tubag, naghonghong.
13: Naghonghong? Final answer?
17: Final na lang.
13: Yung tubag na naghonghong is...
15: Mali ka niyan! Mali ka niyan kapatid!
13: Wah, magyapon.
17: Shoutout na lang na sa akong mga magnum natin. Kaya alam mo na itong ganina ang don niya sa kwan makanan at si weekend. Don Dodong Gires. Good evening.
13: Okay.
17: Dayon kay Ate Hyderon, kay Inday Juan Gires Opera, kay Ate Minday Susan Militon. Kay ang don niya sa Puerto Maria Isabel Casinac. Ang katunday don niya to sa lapas ng DIC kan Ate Hyderon. Dayon kay Inday Piliamor, ang kan princess niya sa Kamamanan.
13: Sana.
17: Christita Cagaras and Anji Tumampok. Si Mambi. Hi, Mambi. Good evening. Then si Ate Selena. Good evening. Ogdayon sa mga staff niya. Nalaman ang nagtubag sa, nagdawad sa akong tawag. Hi, Sir Liam. Good evening. Sir Jaylo and Sir Andrew. Kay Sir June Albino. Magnumani Agostero. Joel Acobo. Magnum Gilbert. Percy Blanca, Andy Alzado, si Ching Interina Enriquez, si Aileen Acurin, si Lani Delgado, si Faith Vélez, si Jane Luna, si Kia Abellanosa, and si Jan Ramos. And sa imo ang pinaka banggiitang DJ Carod. Men, kamaktulan ay kailan mo ng Cagayan de Oro. And most especially po din ang pwede kang akan. Advance na lang sa among muabot na anniversary kay Mitchell Shower. Happy second anniversary sa atong duahan. Love you.
13: Sana anniversary.
17: Yes, and advance happy fiesta po sa Sambuanga na akong gikan kung ansa kung asa ko nagdako. Kan sambuang galakan sa Hermosa Festival. Advance karong pan Lunes na siya. Dungan dito sa mga anniversary.
13: Oh. Dobo.
17: Salamat.
13: Okay, salamat.
17: Kabalita ang servisyo, Magnum Radio.
13: Okay, bye-bye.
17: Bye-bye.
18: Kung tunamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
13: Ayan, nakatubag. Ay, nakatubag, wala di ay. Naka, wala nakatag na. Ni tubag, pero wala nakatag na. Oo, so, wala pa. Kinsa pa kaha makatubag ni ini. Mintas na patay tingog gamay. Hala, tubag na mo. Kibasigwa na ko'y tingog, di na mo katubag. Hala, sige. Tubag na mo niya, 0917-716-1899. 0917-716-1899. Pwede saan sa 0917-169-1199. 0917-169-1199. Paman, si Ginhawa, makatingog patahan tod karon. Hala, sige. Alam ito, mga Magnum Friends, at uras day, kung ano man na hindi ay. So, alas, tanaw na ito, Bikins, ang atong pangutana is, kung singgiton, dili bation, madungo kung hagaw-hawon.
18: At na question.
13: Unsay tubag? Sa itong pagbalik, unya tataon, natuwang oras, alas 7.32.
18: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik ta sa ito ang programa. Karoon Magnum Hit Sika at karoon gabi na. And syempre sa itong panag-uban, may gala sa itong tagna-tagna question. Tagna, may gala karoon.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
2: Sa atong balikon ang pangutana. Kung singgiton, dili bakion. Madungog kung hagaw-hawon. Unsa man daw ni? Tawag 0917-169-1199. 0917-169-1199. Oy, disod sa 0917-716-1899. 0917-716-1899. Sa tuwang tanawon may gala. Ang atong hint. Kuan siya gamit. Gamit. So, unsa ni nga gamit? So, dili ni siya tao, dili hayop. Gamit ito. Kadalasan ginagamit sa tao. Ug importante karon nga mga panahon. Murdinagay ni siya kayo ginagamit karon. Sa una pinakaimportante ni siya sa una. Karon kay ano naman medyo murag na tabunan man siya sa mga bag-ong kuan karon. Munang di kay siya ing anak ka ano na karon trend. So importante gihapon, less na siguro siya less important na siya. Ala sige sa to ang mga Magnum friends ng Minaw. Okay, say tubag, unsay mo tubag? Kung singgiton, dili bation. Madungog kung hagaw-hawon. Sa bakaha ang imuhang tubak. Antusa na lang ang tingog ni Magno Mincho. Unsaon man lang ang tingog kung di ka katubag. Ang importante yung makadaog kung 100 pesos nga load. Ayan. Sige, kinsay makatubag. Si Gina. Gina, may gabi, Gina.
3: May gabi, Magnumincho.
2: Gina from, asa kayo si Gina?
3: Balubal.
2: Balubal, okay. Unsay tubag ni Gina?
3: Radyo.
2: Radyo? Final answer?
3: Final.
2: Radyo. Imon tubag is...
4: Mali ka niyan. Kanyang kapatid.
2: Sorry, dili radyo. Shout out mo ng Gina, shout out na ima.
3: Shout out na ako sa Balubal si Diyos Cura nga ako maring si Diyos Cura si kode mga silingan dire o akong mga apo kung bana o sa inyo tanan dia.
2: Okay.
3: Maroon na magkaminso. Si Elisa. Elisa.
2: Okay.
3: Salamat.
2: Salamat kayo, Ma'am Gina.
3: Salamat po.
2: Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
2: Ayan, on-site tubagon.

0: 61899 0917 169 1199. Ako na lang ipaubos ang akong ano, akong pitch na kaya di man kay mahalata agad nga naot akong tingog. Ako na lang ipaubos. Hala, tawag lang mo diha. Tawag lang mo diha. Atong gusto mo tubag sa atong pangutana. Tawag lamang 0917 716 1899, 0917 169 1199. Kinsay makatubag sa tagna, ang atong tagna. Kung singgiton dili bation, madungog kong hagaw-hawon. Unsay tubag? Sabi na sa kayo na maghunghong sa taba. Ala, sige yun sa itubag sa itong pangutana. Mga Magnum friends, ang naminaw karon gabi yun na. Dahil yun, nangatuwa ang mga higala nga na nakaroon sa social media. Beta naon sa nato, basig na yung nag-comment. Kung basig na yung nag-comment yan, magtaka nung ito, basig na yung makatagna. Ayan, sige. Dirita. Unsa ba kay tagna niya karon? Magnum Mencho, amping kanunay kay ulan-ulan. Okay, salamat kay Marlin Taliktik. Good evening ni mo diha. Okay. Sige, sa tuang standby sa tuang topic unya.
1: Tagna question.
0: Atong topic unya akong kuan importante sa mga Magnum friends nga naminaw.

0: Ngayong may gabi kang Ma'am Dirama. May gabi sabdia kang Elizabeth. Sa tong pagbalik mga kigsunan, tubag sa tong pangutana o di manggaling makatubag o apay mong tubag. Dito rin ta sa tong Magnum Knowledge is Power. Sa tong pagbalik at oras alas 7:55.
1: Mga Magnum Friends, 78 days na lang. Paskong Magnum.

0: oras sa Bagdum Radio, alas 8:02 na sa kagabhion. Giko marmaan ni Barangay Bugo, Kapitan Spencer Kailing, nga ilang gihangyo ang buhatan sa DILG alang sa dugang nga fire hydrants. Matod ni Kailing, nga kini ang ilahang nga gimo, aron nga masiguro nga dunay igong supply sa tubig, nga panahon nga dunay sunog nga may tabo sa ilahang lugar, rason nga buot nila nga madungagan sa bilang pondo, alang sa maong nga katuyuan.
1: Kitay mga fire hydrant, gali kana proyekto, programa nato na, and gusto pa mi magdugang o fire hydrant. Dali na propose kita sa abuatan sa DILG kay katumi agi na balik man tong 500,000 gikan sa atong pag-assume atong 2023 November 16 first days atong paglingkod, and na propose na pud mi nga kumahimo madugangan ang atong fire hydrant sa mga kahigpit nga lugar so that we can able to provide more water. And we this assure nga ang mga fire truck nato makasulod gyud sa atong mga area.
0: Ang pamahayag ni Barangay Bugo Kapitan Spencer Kailing. Samtang gibot yag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro nga adunay umabot nga biyahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. paigon sa Singapore. Mato ni Castro nga nakasentro ang biyahe sa presidente alang sa diplomatic ug economic goal nga makabintah usab sa tuang nasod.
2: Mahalaga rin ang pagbisita ng Pangulo dahil ang Pilipinas ang ASEAN chair ngayong taon na susundan ng Singapore sa susunod na taon. Inaasahan na magkakaroon ng mas malapit na koordinasyon ang dalawang bansa upang mapanatili ang pagkakaisa at pagiging responsive ng ASEAN sa mga isyong pangrehiyon. Nakatuon din ang pagbisita ng Pangulo sa Singapore sa mas maraming investment at economic opportunities para sa Pilipinas. Kabilang sa pakay ng Pangulo na palakasin ang digital technology at AI ng Pilipinas, renewable energy at green economy at infrastructure. Nakatuon din ang Pangulo sa pagpalakas ng healthcare system ng Pilipinas, manufacturing, energy security, nuclear, science at safety, skills development at climate action at carbon markets. Ang Singapore ay nagsisilbing malaking trade partner at investor ng Pilipinas. Dahilan upang mas lalo pang palakasin ng pamahalaan ang supply chains, exports at services dito.
0: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Og karon sa itong Magnum News, Hunter, imported nga bugas, misaka, lokal miubos ang supply, upapan wala matutpay kakulangon. Ani ang detalya sa report, Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
4: Misaka matutpa ang presyo sa imported nga bugas, samtang miubos sa abang presyo sa lokal nga bugas. Dini sa atong merkado sa Cagayan de Oro City, wala matutay kakulangon sa supply sa bugas. Apan padayon gihapon ng panawagan ni Board of Directors sa Rice and Corn sa Cogon Public Market nga si Lee Yusel. Nga alang sa panag-iusa, aron mas mapaubos pa ang presyo niini alang sa kayuhan sa katawhan. Paminaon pa ang mga pamahayag ni Board of Directors Lee Yusel.
5: Adios, sir. Sir, kinsa gani atong pangan, sir?
6: Leo Gapil.
5: Ikaw ang?
6: Director sa Rice and Corn Section. So, sige.
5: Sir, nabay pag-ubos o pagsaka ang presyo sa bugas direk ka rin sa merkado?
6: Ang atong local di ubos, pero ang atong imported, di taas gi siya. Pero di limasan ka nun, kaya taas gi kaayo. Pero saka gi siya. Saka gi siya. So, atong local di ubos siguro siya. Tungkol kay, ubos naman po kay ang presyo dito sa farm gate ang mga palay ubos man daw kuno kaayo yung mga 18 siguro daw yung sila so naubos na po ang local pero ang important yung karoon taas yung siya pero dili yun nga taas yung kaayos na
5: doon na ba ni ipikto ning pagsaka sa imported sir din eh sa atong merkado
6: naagyod kay atong presyo di naman ginta makaabutan ng 50 karoon nga imported na rin nasa 55. So, pataas. So, medyo ginapiktuhan yung atong merkado.
5: So, ang supply, sir, okay ba ang supply, sir? Wala ganyan kakulang sa supply sa imported, sa local nga mga bugas?
6: Ang supply na to, okay ba kayo? Wala problema. Tambak nga din yung mga imported karon ron. Parang problema. Ang presyo magun. Kay, siguro, wala ganyan ito. So, magun lang yan yung karun. Nakita, bitaw ninyo nga taas. Kayo ang presyo sa krudo. So, nahabot na yung 100. So, reasonable yun nga na ipag-increase sa presyo sa imported. Kay travel, pabiyan na siyang barangko. So,
5: Sir, unsay inyuhang tan-aw nga unsay mga posibleng solusyon kaha sa kaninga problema?
6: Ang pinaka tsada gitong taga solusyon. Labiragin ko. Abisang gula na siguro eh. Kung sa gobyerno, importante lang yun. Nga magkahiusap ito ang mga Pilipino. Nga, nasiya iguan. Ano kaya na ako nisang iplano ba? Nga, ang atong kukon market, maghimo siya ang kooperatiba. Siguro, mahimo ang siyang balaon ba nga ang mga kooperatiba, pwede makatransaksyon directly to kooperatiba po. Kooperatiba sa kukon market, kooperatiba po sa farm. Para direkta na ang transaction, kooperatiba sa Kogon Market o sa market to farmers. So, dili na siya muagi. Kaya kung ato mas yan karon pamaagi karon, gikan sa farmers, muagi ka na yun o miller. Pag-abot sa miller, muadto sa trader. Pag-abot sa trader, muadto sa wholesaler. Pag-abot sa wholesaler, muadto sa retailer. Kaya pa rin, ikaunom ang consumer. So, kada siya nga pasapasa, mupatong gina sila. Ang pinakagamay na si Quinta kada kuhan so dako kaya pato kada sako paabot din sa to dako na pero how about kung maghimo og sistema ang gobyerno o ang pwede siguro may mga balaod para sulit gi siya nga ang transaction from kooperatiba sa market o sa kooperatiba sa farmer para ang transaction isa ra dili na mo kanintulo mawala ni sila. So, may gawin sila nga, ay, lulungi, may anak, ito nag-negosyo, may sabi mo, ano, may negosyo. O, sige, 60-40 ta. Yan natin kategory. Ang kategory sa obos, kani mga low income, amo na nga kategory. Ang inyo, middle class o higher class. Ano, resta ba? Para mabutangan yun, o, pinag-obos kayo nga kuhaan, siguro, mabut siguro itong 20, 29, ano, ang presyo sa bugas, kung may anak, manigaling. Kung kayo, madirekta naman, isa naman lang imong maagian. So, wala man itong mga middleman dito. Huwag na rin lang ang middleman. Pero dili po sila mga negosyo tungkol kaya na pa may mga, for example, ang kategory sa dili lang isa kukon market, kato lang mga baratohon, mga bugas, po ipasa sa mga kooperatiba. Baratohon o jikan, mahal-mahal gamay. O kato mga mahalon, yun ilan na ito. Muna yung kategory lagi, ang mga ubos nga kategory, mga ubos nga mga kategory, kasi mga butang nato kasi mga masa, i-under siya sa kooperatiba, yun sa market. Kunya, ang mga higher na na yun, ilan na sa mga negosyante. Mangita nito pamagi, yung hindi na tamagsalig sa gobyerno po, yung gobyerno po, yung lison po. Kanangon nga pamagi, makalis kita. Bisa guna na, bisa usahan mo guna na, makalis kita. Kaya wala naman, kanan mawala man ang tulo. Mawala man ang miller. Kaya ang mga pamilyar na ang farmers naman, ang tagaan o mga equipment ang mga kooperatiba na sila'y kanang galingan. So, sila naman, galing sila po. So, dito na rin, kami na rin mo direkta dito. Ubus gi kay presyo tinuod gi na pinaka kuan dinis pina ka sigurado gi na ubus kay presyo kay wala na man tulong nga middleman ritso na ben so mo ta na siya.
5: So last sir kanang imong panawagan sir sa atong gobyerno or sa katawhan kanon
6: siguro atong panawagan nyo di pagita ni ma kaingon nga pero mas maayo gyud ta magtinabang ay ang katawhan ug ang gobyerno. Subo lang ta karon tungod kay wala na focus ang gobyerno diya sa karon sa mga butang nga dapat makaayos sa katawhan kundi focus lang gid sila sa mga politika nga mga issue. So kana bang sila mo lang yapon ta kay mabot ra kay panahon diya mausab ni atong kinabuhi din sa makuha na ma-realize ta gid diya. Ma-realize lagi siguro nang iplano na ko na maingana ang transaksyon mo sa Kogon Market para nakabenepisyo po ang tanan.
4: Mao ka itong pitik sa mga pamahayag ni Leo Phil, Board of Directors sa Rice and Corn sa Kogon Public Market. Mao ka itong balita na naipos gikan sa Kogon Public Market. Kini, si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Makikala nyo na ba ang Magnum News Alert at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alasado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum! Hit! Sikat! Magnum! Hit! Sikat! Hit! Sikat!

don't shop there. One time.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik ta sa tuwang programa. Karong gabi una sa tuwang Magnum Hit Sika.
0: Magnum Hit Sika.
2: Siyempre, kauban gyapon ang banggiita na pipa sa panahon ng umusapin. Magnum Mental, kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Good evening, good evening, good evening. Magnum Mental. Siyempre, nga tuwang panakuban karong gabi una. Atong niya, tatawad, basig na imo tubag. Parahin, tawag lang mo ha. Sa kinsa mo tubag sa tuang pangutana kay nga tong pangutana kay asa man to kung pangutana din eh. Kung pangutana din eh na wala naman nun. Diba? Ang akong pangutana, kung singgiton, dili bation, madungog kung hagaw-hawon. Kini singgiton, di bation. May na lang ni ako ang tingog kay mabati pa bisog pinagbati kayo. Bisog bati-bati, pero yung tingog madungog yapon ba? Madungog kong hagaw-hawon. Sige. Ang atuang tagna mga kaigsunan. Naon tag kinsang makatubag sa tong pangutana para sa tuang tagna karong gabi una.
3: Tagna.
2: Ug siyempre ug wala pay mutawag dito din ta sa tong Magnum Knowledge Power. Tawag lang 0917-169-1199. Pwede sa 0917-716-1899. 0917-169-1199 0917-716-1899 Ipalunga sana. Ipalihog lang ko. Iyan sa So mga kitsunan, ano natuog ka ng mga kwa na ba? Matubag ni Matubag ni nga tuwang pangutana. Okay. So muka na mga higala ha. Night caller, wala di dito ta sa tong Magnum Knowledge Power. Okay, so many. Okay. Magnum Mincho, ako tubag anak kay syrup sa styrofoam. Dili, dili. Napoy nagtubag din ni. Good eve, Magnum Mencho. Have a nice voice. Nanabuang na. Have a nice voice naman noon nga ate. Pagpagaw na kita. Nice voice ka karon. Apo din ni, nagtuba. Good evening sa imo, adiha. Ulan-ulan diri dapita sa Balubal. Hala. Ulan daw. Hi, idol. Ilan ang idol? Lahi. Okay. Sani. Si okay. Dai munding play munding uban. Magnum Mencho, tubag lang ko ako tubag anak payong. Payong. Basta kay kinisa nga pangutana, kung singgiton dili bation, madungog kung hagaw-hawon, putang ni habutang gamit. Butang or gamit. Then kasagara ginagamit usa sa mga importante sa una, usa sa mga importante nga butang or kuan sa una, pero di na karon. Importante magyapon karon, pero murag nasapawan na magod siya sa bag-ong mga teknolohiya. Munang ano na gyud noon siya kanang ano na siya ba kanang butantag tungod sa katigulang na punya ba?
3: Pagun.
2: Tungod sa katigulang na punya. Kini siya nga gamit, murag di na kaayo murag katabunan na siya sa mga bagong teknolohiya karon. Although kini siya usa sa pinakagamit nga butang ana. So muna siya migala. Ato isgutan nun niya tataod. Ang usasab sa mga abi na tugsakto. Abi na tugsakto nga pa tawag ani nga butang. Mali di ay. Nanay na nagkontak wala. Wala. Agipangitan na siguro sa tingog ni Magnum Mencho ni. Wala nyo. Dari na lang tamakik sunan sa tuwang topic karong gabi. Tawag lang ma. katong gusto mo tubag para sa tuang kuan. Katong gusto mo tubag sa tuang pangutana, kung singgiton, dili bation, madungog kung hagaw-hawon. Usa ni sa pinaka-importante nga butang gamit karon. Pero tungod sa kadaghan nga mga teknolohiya, natabunan siya gamay. Pero di malimod nga usa siya sa pinakagamit nga butang no karon nga mga panahon. So, ang ato ang kwansad, no? Tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-169-1199. No? 0917-716-1899. O, ni tawag balik si Vicky, basig na kita nagtubag. At tanaw na tubag ni Vicky, be. Oh, Vicky. Ha?
3: Dagat ako naunaan.
2: Onsa man naunaan?
3: Ako, kwan ka nang...
2: Oh.
3: Kundili... Megapon.
2: Ha?
3: Megapon.
2: Megapon?
3: Oo. Oh.
2: Megapon? Final answer?
3: Final na lang.
2: Ang imong tubag na megapon is...
4: Mali kanya! Mali kanya kapatid!
2: Wag yun gihapon eh. Wala di gihapon megapon. Nawala. Nawala. Ano yung nawag? So nakikwan sa karon sa kanatawag. Sige, sorry. Sorry, Vicky. Dili megaphone ang tubag, ha? Salamat sa pagtawag balik. So, tawag lang mo katong gusto mo tawag, mutubag. Tanaw na to, huwag ka ng sakto ang inyohang, kwan. Balik siya. Salamat, Vicky, kabaktulan, okay? Si Vina ni, Vina o Gina?
5: Gina.
2: From Balubal.
5: El Salvador.
2: El Salvador. Malibog mo
5: tayo. Mulugan, El Salvador.
2: Na Gina na sa Balubal. Napoy Gina sa El Salvador. Sige, sa El Salvador. Sige, Gina sa taga El Salvador. Unsa imong tubag?
5: Anang wall clock.
2: Ha?
5: Wall clock.
2: Wall clock. Okay, imong tubag nga wall clock is...
4: Halikan yan, kapatid.
2: Sorry, dili wall clock.
5: Sige.
2: Salamat kayo, ma'am.
5: Salamat.
2: Okay, salamat. Salamat, bye-bye.
4: Punto na mo'y hulmuna.
2: Sige. Ano pa di ay? Ano pa di ay? Milay.
6: Mga
2: gabi. Mga gabi, taga-asa man si Milay.
6: Sa Mulugan, El Salvador.
2: El Salvador gyapon. Oh, taga-dagan tagkuan ron El Salvador. Sige, Milay, unsa man imo ang tubag?
6: Kanang kalayo ba nga gihoypan?
2: Saman.
6: Kalayo nga gihoyopan.
2: Kalayo gihoyopan. Gihoyopan nga kalayo. Final answer.
6: Final na.
2: Ang imong tubag nga kalayong nga gihuyupan is...
4: Mali kanyan, kapatid.
2: Sorry, dili gyapon. Okay, ma'am na kay shout out ya, ma'am.
6: Wala na, katura.
2: Katura. Sige, salamat sa pagtawag, ma'am, ha.
6: Ito pa yan.
2: Okay, salamat. Tawag lang balik kung una kay tubag.
4: Kunto na mo'y huna-huna.
2: Sige sa mga Magnum friends, sabi ba dato kung anay ganahan minaw ni Magnum Mincho kahit pangit kiktingog. Napamanday gaya po na. Si Dario, may Dario.
7: Ay, may gabi.
2: May gabi niya, Dario. Kumusta? Taga kadituan.
7: Okay na, uwan kayo doon eh.
2: Ula, kusog kayo?
7: Kusog.
2: Hala.
7: Guba ko yung krasada.
2: Hala ka. Grabe, basta nang ula na mag-guba. Di ba ka balay una mag-guba? pero saman, kanang gabaha-baha na po niya?
7: Ginagmay.
2: At least wala po yung pang luno ay kanang kuwan niya. Nga anod, ba? Alagi, maayog yapon. Anyway, Dario, unsa man imang tubag?
7: Panang panaghap lang ni telepono.
2: Telepono nga?
7: Katong telepono ko, sir, nga katong karaan.
2: I need sumpay. Telepono nga?
7: Telepono. karaan po ba na
2: karaan
7: o katong karaan ng katong kito ide pagdayal bito tiktoyok
2: tiktoyok tanga basta kay na telepono basta kay mo na na
7: mo na
2: bitaw imong tubag nga telepono ang karaan nga telepono
7: ao
2: final answer final answer
7: final answer
2: imong tubag nga telepono is correct sa lagmaan gid na
7: sa lagmaan
2: actually nangita pa kog lain nga word na imong sumpay
7: oh sumpay dito
2: telepono nga hunghunganan
7: ah
2: mo na siyang tubag pero anyway
7: ana gud sa una kang telepono nakarimember ko kauban kanang tuyok bitaw kanang ito mang color
2: oh tuyok na
7: Is
2: na ta sa lagmaan gapon kay telepono man po imong tubag di okay ra
7: shout out sa akong mga silingan nga natulog na
2: shout out aminaw ba kato kay natulog naman
7: na pagpingpiyong ra ni
2: pingpiyong ra kinsa man ang sa ngalan
7: daghan sila dire
2: bas makuha ni mo ang pangalan nila
7: si Rumi Boy si Nistor Artaho
2: Maura
7: Maura ni uban ni
2: sagdi na sagdi na
7: uban dapre kong wife de akong wife naras naminaw po
2: anso man yung name anso yung ngalan niya
7: Kiyakin
2: ha
7: Kiyakin.
2: Hello dear ma'am. Okay, Maura.
7: Maura.
2: Okay, salamat o congratulations.
7: Thank you.
2: Ikaw ang tuwang winner sa tuwang tagna-tagna question.
7: Thank you.
2: Ayaw lang sa i-drop kay Istriyam sa kasama ko na. Okay, salamat kayo, Sir Dario.
7: Salamat.
2: From Kanituan, congrats.
7: Thank you.
2: Okay, tubag atong pangutana. Promoon niya na itong balik, mga kiksunan. Atong oras ko, ano na ba?
8: Tagna, tagna, tagna.
2: Hindi na nani madalag ko, ano ni? Okay, 30 minutes, ano na? Okay. Sa itong pagbalik, natuan ang knowledge is power, mga kiksunan, para sa tuang topic. At sana nga topic sa maot kay nga tingog, mga igala. Atong oras, alas 8:37.
9: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, balik ta sa to ang programa karon na Magnum Hit Sika. Sa to ang panag-uban, kaban ng banggita na bipa sa panahon ng Homo Sapien, Magnum Mental, Kabaktulan, Limino ng Cagayan de Oro. Good evening sa inyo diha. Aha! Ito sa tuwang panag-uban mga Magnum friends, sa tuwang programa karon ng Magnum Knowledge is Power.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: Ang atong topic ani karon ato pakita ang picture katungkan. Unang picture. Kana, unsay tawag ninyo ana? Tubag kun sa kita tong ni kabalo. Unsay tawag ninyo ana? Di ba ang atong kasagara tawag ana? Tansan. Tak na taklob sa kuan ba? Butilya. Di ba mo natong tawag tansan? Actually dili tansan ang tawag ana. Dili tansan. So, ngan dili tansan. Unsa magi tawag ana? Ang tawag ana sung sa Bisaya pa nato, tapa. Tapa or tapon. Dili na tansan. Okay? Kay nga naman unsa man ni tansan? Ang tansan mao na siyang brand sa usa sa pinaka karaan, pinaka sikat nga soft drinks kaniadto. Ang tansan. Kana siyang tansan ang asa dito gihimo sa Japan. Munang tawag is tansan, is Japanese word na siya, nga carbonated water. Dito gihimo sa Japan, og diri gibaligya sa tua, nahimong tawag din niya tansan, which is a Japanese origin word nga tansan, carbonated. Og diri gibaligya sa Pilipinas, 1900s, dito na dahil nauso ang pagbutang og botilya. Gamit anang carbonated nga soft drinks. Gibut ang taklob niya, gibutangan nitong word nga tansan. Naunsang pagkaunsa man nga ang kitang tanang kitang Bisaya ato mang gitawag nga tansan. Inganing na itabo. Kana mangung botilya, kinabalik man sa kumpanya. Kinalabay nila ang taklob. Ana. Pagkauso sa mga soft drinks o sa paggamit anang botilya. Ang mga taklob anak gipanglabay na lilos basurahan. O ang uban gihimong decoration sa ilahang balay. Pag mailang makita sa mga tao, labi na ni atong mga Pinoy nga naay katubitaong naay kanabitaong di nila ikuan ilang pahid-pahid ilang sinilas. Ipahid lang ako si ito. So syobat, syobat. Syobat, bat. Do bat. Door bat. Door bat. Wala lang, diyan na lang uso na.

0: a brand of soft drinks nga niabot sa Pilipinas nga ipinaagi ni William Painter. Iinbento niya ang metal crown nga cup. Chris Pilipinas unya ang usa sa pinakakaraan nga kuan kining soft drinks na botilya din ni Taklob nagbutang dito Tansan. Japanese business na siya nga niabot dinhi sa Pilipinas. Niabot ta din ang Pepsi, ang Coke, nga na something antod ng bisag karon gani ginatawag na tong Tansan. Okay? Dili ni sa Tansan tawag ha. Tawag ani tapa. Kanang tapa di man na Bisaya pod Japanese Spanish man na. Spanish pero ang Spanish man god may gika-adapt nato nga Bisaya. Ang tawag ana tapa. Diya nagikan ang word nga chapa kung sa pulis. Pulis pag night chapa mo na ang ikaw ang badge ano. Puro ka na siya tapa battle. Ano, cup, battle cup sa English pa. So, muna siya. Niya itong 1900s, usa ka Englishman nga si John Clifford Wilkinson na nagkuhan sa anang matod nga soft drinks. Ano eh, kuhan mo ni soft drinks nga kanab itong murag mineral water. Dili pa ni siya ingon pareha sa kanang Pepsi karon. Kuhan mo ni kanang carbonated nga mineral water. So, nauso sa una. Ang botilya ilamang kuwaon balik niya panglabay na nilang Tansan. Ang Tansan gipanghimo nga decoration sa balay. At inaandan dahil sa mga Bisaya nga makita nga mga Pilipino. At si tawag ani. Oh, naon ni word o Tansan. Ah, di Tansan daw. Di ba? Oh, di Tansan ang tawag na to. Actually, dili na Tansan ha. So mga kaigsunan na to diya. You know na what is the background? Unsay tinuod? Og mo na to ang topic karon mga panahon na titaas pa man tani pero ato na lang ning iputol. Atong oras wa na gyud pud sab. Okay. It's a metal battle cup. Japanese nga soft drinks. Nga niabot dinhi sa Pilipinas. Nga tungod kay kuan man ni kanang sikat man ni kaniya to so muna nga mooy gakahuna-hunaan sa mga tigulang. So dili Tansan ang tawag kun dili tapa di botilya muna tapa di botilya or battle cup sa English pa. Okay. So wala tayo kong oras makiksunan para sa tuwang topic karon mga panahuna o sa tuwang panag-uban sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Oh, ganila tataman sa tuwang panag-uban sa tuwang Magnum Hit Sikat. Takinilig hapon ng banggiita na bui pa sa panahon na homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro Toros sa alas 8:57. Salamat. God bless. Bye-bye.

0: Oras sa Magnum Radio, alas 9.30 na sa kagabihon. Nagibutiag garon ni Kapitan Julito og si Mera sa barangay Lapasaning atong syudad nga dako og ikatabang ang pagpalit og mini fire truck din sa ilahang lugar. Rason nga gipangandaman usab sa baong barangay ang pag-purchase ni ini pinaagi sa paghimo sa pagkonsideran ini nga malakip sa ilang sunod nga tuig nga budget. Matod ni Kapitan Ogsimer nga dako og potensyal nga mahimong mapadali ang pagresponde sa sunog kung adunay mga gagmay nga mga fire trucks nga makasulod sa mga eskinita sa ilahang lugar.
1: Ugay na ta nagplano gayud ana kay amo nang nanaisgutan sa majority sa council gumikan kay gamit kayo na sa mga interior o kaning mga hilit-hilit nga area sa among mga sityo kay ang barangay Lapasan na may 28 ka sityo na yung mga sityo nga dili gyud kasulod ang mga four wheels nga mga six wheels nga truck no ang dagko nga mga truck dili gyud makasulod mo na nga nag-desire mi ana ingana nga mga design mapasalamaton na kayo mi karon bago pa kanimi nag-discuss yun, ka ganina pagtawag ni mo, nag-meeting mi sa akong council nga, nag-discuss mi ni Ana, kay mag-budgeting naman mi karon nga bulan for next year, posible nga mag-allocate mi Ana, amo nang ibutang dito sa posible nga 30% sa disaster.
0: Ang pumahayag ni Kapitan Julito Ogsimer sa barangay Lapasan. Samtang nga gikumpirmahan ni Senator Bam Aquino nga naana sa full day marathon ng session nga ilahapong giatubang sa mga senador kini ilabi na sa pagpadayon sa impeachment trial, regular legislation og budget deliberations. Apan matod ni Senator Bam Aquino nga ang gipaniguro nila nga mapalabang gihapon ang nagkaday mga balaudon sama sa Senate Bill number 2517 o Philippine Agency for the Creative Economy Compace Act kini nagsuporta sa mga Pinoy artists, performers, filmmakers, musicians, designers o uban pa. Girong pa ni Aquino nga ang maong balaunon namugna tungod sa direkta nga kolaborasyon sa PPAP Global Icons nga mao ang SB19.
2: In the Senate kasi nagsasabay-sabay na yung mga trabaho eh. So we have, of course, you have regular session which is legislation. You have the impeachment. And then now is the budget time also. It's really the amount of attention and concentration that you have to give to all of these things. Kung palampasin mo yung session, hindi ka makapagpapasa ng batas. Kung palampasin mo yung budget, of course, we've talked about the budget many times. It's the most important law that's done yearly. Kasi that's the, yan yung pera ng bayan, di ba? So kailangan mong bantayan. They asked for coffee. Nagulat ako, dude, naglabas ng laptop si Josh and he started to present. Like he made a full presentation on about possible legislation to help artists, Filipino artists, who are going abroad. When you're out there, you're on your own. Yeah. Like you're on your own. Wala kang natatakbuhan. Can there be an agency that can support us? And dun namin kino-create with them yung PACE bill. They actually did the research, they presented. We're using their research and leading the way not just for themselves but for the industry.
0: Ang pamahayag ni Senator Bam Aquino. Og karon sa itong Magnum News, Hunter Bodega sa Ramonal Street, yung gilungkab, tagiya mihimo sa pagreklamo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
4: Galing ni reklamo sa Police Station 2 Kugon, ang usa ka lalaki human matod pa nga gilungkab sa wala mailing suspitsado ang iyang giabangan ng gamayng bodega sa Ramonal Street ng syudad. Gibutyag ni Jamal nga wala siya sa oras sa maong panghitabo tungod kay niuli na kini sa bulwa sa ilang panimalay. Apan dakong kakurat niini sa diyang iyang gipatuan sa iyang pagumangkon ang maong lugar. Upi na kini og wala na ang mga paninda o guban pang gamit nga naa sa sulod sa budiga apil usab ang kwarta. Samtang matod pa sa tagiya sa maong budiga, wala sad siya nakakita sa maong panghitabo. Apan igo na lang kining nabantayan nga dunay nagbuto-buto sa maong budiga. Paminunta ang pamahayag ni Jamal Magnumanji.
5: Sir, mayong hapon sir sa Magnum Radio. Sir, sa atong pangan, sir?
6: Jamal.
5: Kalala.
6: Kalala.
5: Sir, sa panghitabo, sir, unsa may imong naabtan?
6: Ang among puwertan is open. Puwertan sa among gibuniga. Abre. Ipatuan ako sa pagumangunawagan niya nga na yung motor na wala niya karga kay basing mapasangil siya. Giya lang ilang sangan. Mora to. Na ako, nagatuko, pagbalik na ko karon, kagong gigitan ako, tinud gyud kay nanawag man siya sa mo.
5: So wala na. So asa ba nimo dadto nga time, sir? Dili di mo dadto mga matog.
6: Ana na mi sa balay.
5: So kato inyo harang budiga.
6: Oh, budiga na mo. Gawli mig bulwa.
5: Unsa may sulod sa inyong budiga, sir?
6: Kanang mga panindaw, sandal, mga medyas, kwadragod, bag, o katong tent na mong kuhan o pulling bed, dua kabog pulling bed.
5: Katutanan, sir, nawala?
6: Nawala.
5: Naay kwarta nga naapil?
6: Katong ibayad na mo gapon, nawala, wala kuha, kay wala man mabutang paningil. Napil, kaya gibutang na mo. Kaya una, basig magasto na sa itong mga kwan. Dili na ito na ilabtan.
5: Pila po ang kantidad sa kwarta, sir?
6: Wala, manding alim maglibo.
5: Wala na maglibo, pero nakuha gaya po.
6: Nakuha gaya po. Ang butangan na mga plastiko kwarta, kanang pangbayad bitawan ng mga paninda na mo, na tanan gidala. Kaya wala naman. Morat.
5: So, karon sir, inyohan ni doon mo ang police station 2 kay... mo magpa-blatter din mangayo mo copy sa CCTV
6: mga mo na kay nagatuman mi sa barangay na mag-ingon nila mag atudo mi sa police station dito diri mi magpa-blatter haya ra ma-request ang CCTV.
5: So kuan lagi sir at bang lagi siya sa CCTV katong inyohang budiga
6: at bang og diri ka nang balay nga kuan ni nagiapoy CCTV igug yud ang among gipirtahan.
5: So, unsa may ingon sa tag-iya, sir? Di ba, naasiya sa kuan?
6: Na, dikit gyud sila.
5: Dikit gyud sila?
6: O sa iyang ilang kwarto. Mamana sila.
5: Wala siya nabantayan niya, naabay nagbuto-buto o kuan?
6: Ganyan daw, gabi, mga alas, mag-alas tres. Sige daw, lagubo. Motoy, pangligwatan. Nawala daw niya pansina kay kuan, abiniyag iring. Namo na ito, tingali ang paglungkab. Eh wala naman diha kay nauli naman.
5: Oo. Ay usa gani usab atong answer?
6: Si Jamal Kalala.
5: Sige sir, Marta sir, salamat sir.
4: Ito ang pitik sa pamahayag ni Sir Jamal. Sa tagakaroon, ang maong kaso, tagakaroon ang mga biktima sa nidangup sa kapulisan aron kini nailhan ang maong suspitsado og na-request sa sub-kini nga makakuha og CCTV footage sa barangay 33 ning siyudad. Balita na hipos, gikan sa Police Station 2 Cugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Oras alas 9:11 na sa kagabihan. Mga ikalaan nyo na bati ang Magnum News Alert at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oras sa Mundo Radio, alas just dos na sa kagabhion. Gikumpirma ni Dr. Benji Erasma, gikan na sa Butuan sa Provincial Veterinary Office nga mihimo sila sa pag-minos o mihimo sila sa pag-respeto sa desisyon karon na sa Cebu City. May kalamigitan ni ining ang pag-pahigayon na sa pag-limit sa pagpasulod sa mga karning baboy o bisan sa mga binuhing baboy din sa tua sa Northern Mindanao. Kinihuma naghimo usab sa pagbalibad sa pagdawat ang Cebu o mga karning baboy gikan sa probinsya. Matod ni Resma nga adunay katungod ang nagkaday mga LGUs kung mapasulod sila o mga binuhing o mga produkto nga gikan na sa baboy o gani man ang Misamis Oriental. Wala usab nagdawat o mga supply nga gikan sa Cebu tungod kay dili sila green zone sa hisgutanan sa African Swine Fever kon ASF.
1: No, depende kina sa probinsya nga mudawat, pwede silang dili mudawat, pwede sa nila dawaton just the same sa ato. Karne sa Cebu di po na to dawaton din mo kay sila mismo dili man sila green zone, mga namay mga lugar nga nangaigo sa ila. So ingana na no, and tinod ka dako nga hagit ni sa ato mga hog raisers din sa Mindanao or sa ato Northern Mindanao tungod kay naa po yung mga imported na parato kayo.
0: Ang pamahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Benji Erasma sa Misamis Oriental. Sa amdang giklaro ni Attorney Paul Lim, Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte, nga doon ipagsalig gihapon sila sa Butuan sa National Bureau of Investigation. Matod ni Lim, nga bisan pa man sa mga aligasyon ni Kani Police Corporal Rodolfo Glasurso Jr. o sa mga pamahayag ni Jeffrey Tupas, nagtuo sila. Nga doon gihapon mga tarong ng mga personal sa NBI, nga di mohimo sa pagmanipula aron nga hugawad ang reputasyon sa Vice Presidente.
2: Hindi natin masasabi na kunyari merong isang tao ng NBI na sumubok, no, na mag-offer, no, ng pera o ng bahay sa Forbes o ng ibang bagay pa dito kay Jeffrey Tupas para siya ay makipagtulungan dito sa investigasyon na to. Hindi natin masasabi na buong NBI na ang damay, no, dito sa kagagawan na to, no.
0: Ang pamahayag ni Attorney Paul Lim, Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte. Ug karon sa tumagdum News Hunter, Oscar Cirio Misalmos ug sa malangkubong learning session nga gipasugdahan sa NCSC Region 10 sa balita og serbisyo aniya si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Si Salbota ang peaceful senior citizen appears sa pagpanguna ni Oscar Head Victor Laganga, mga senior citizens chapter president sa CDO Cagayan de Oro or sa Cagayan de Oro City. Sigpit na galukar kansang malagubon nga gipagayong learning session nga gipasugda sa National Commission of Senior Citizens Northern Mindanao nining alawa sa nagkigiusaw-usaw sa kasaulugan si City Councilor Hilda Gigigo, chairman sa Committee on Senior Citizens sa 21st City Council, siguna ni NCSC Regional Director Mary Jean Asuma. Ang maong kalihukan kabahin sa pagsaulog sa Elderly Filipino Week 2026, gano'n ay tema na nakatatandaang Pilipino, may halaga at karapatan, may poses at ambag sa bayan na mita gikamot niya gisaulog matagtuig ang Elderly Filipino Week sugod sa Oktubre 1 hantod sa Pitsa 7. Aging kapag-ila sa mahinundanong papel sa mga senior citizen sa matag pamilya, komunidad o sa tibuok nga katilingbana, lakip sa mga mabungahong diskusyon ang pagulagway sa sagad kondisyon sa mga senior citizen nga katungod o kakalapasan batok sa mga nasangpit ng mga senior subay sa pamanahod. Ganman ang iskutanan sa palliative care, nagsilbing resource speaker sila ni Regional Director Neil Aldrin Omega sa Commission on Population and Development Region 10 ni Teresa Kinal Blanco sa Integrated Bar of the Philippines sa Misamis Oriental Chapter, uga si Dr. Joanna Michelle Sabal, usa sa palliative care specialist din sa tong syudad. Balitagikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitawag serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga igalan ng niyo nabati ang Magnum News Alert at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kinis Magnum Hunter 20 and G. Alasado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: The City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong urasa. Gisiguro sa National Foods Authority kon NFA Region 10, kuna naigo nga supply sa NFA sa Rion sa pag-igo sa hulaw. Mato ni NFA Region 10 Regional Manager Miguel Texon na maski paligon pa nila ang ilang mga procurement sa bugas, humay.
3: Ang instruction sa amin is we have to intensify our palay procurement upang sa ganon ay ma-replenish namin yung current inventory namin ngayon. This is one way of preparing our agency for the need or requirement of different local government units as well as all government entities in terms of disaster relief in times of calamity like this one super or strong El Nino.
2: Ang pamahayag ni NFA Region 10 Regional Manager Miguel Texon. Samtang giklaro ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag ang una nga pahayag kalabot sa kaso ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste. Mato ni Matibag nga kinahanglan pa una nga muto atubang si Leveste sa korte aron ang personal nga makasangat o makabiyansa sa kaso humana maisyuhan sa arrest warrant.
4: There was some information na nag-bail, but apparently there are three accused. There were two accused na ni Kong Leveste. Yung dalawa yung nakapag-post ng cash bail, ng cash bond. And the arraignment for the case is scheduled on October 26. So si Leveste is still considered at large. Wala pang jurisdiction yung court sa kanya. No? Until such time na voluntary, mag-surrender siya or ma-aresto siya ng law enforcement. Personal yan kasi that's really the practice. If you recall, lahat naman ng personalities will be subjected to a booking process pag na-aresto. Pagka naman kung saan pumunta, ganun pa rin may mga requirements na submission.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Mervin Matibag. O karon sa itong Magnum News Hunter, sigurad sulod sa EOR sa Police Station 2 Cugon, gipahugdan sa balita og serbisyo anya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter!
5: Ipahugtan matod pa ang seguridad sulod sa area of responsibility sa Police Station 2 Cugon, taliwala sa Dakunga Coverage Area sa Maung Station. Pinagi sa pagpatrolya, pagsita o pagpahigayon ng checkpoint uban sa mga pagpasalig sa mga katawhan. Ngayon ang ikabalakan sulod kay Ana Atome ang presensya sa kapulisan. May makita ang mga police visibility sa katawhan aron dunay dali maduulan panahon sa panginahanglan. Paminunta ang mga pamahayag ni Police Captain Emmanuel Gaming Marilo Jr., Deputy Station Commander sa Police Station 2 Cugon.
6: Sir, good evening sir, sa Magnum Radio, sir. Magnum Faith sa Magnum Radio. Sir, sa itong pangan, sir? Complete name of designation.
7: May gabi sa tanan nung, in behalf sa mong maptikon nga City Director, Police Colonel Dexter G. Pahi. Ako ay tuod si Police Captain Emmanuel Daming Morelli Jr., inyong Deputy Station Commander sa Police Station 2, Cugon.
6: Sir, kamusta inyuhang pagpatuman sa inyuhang peace and order din sa inyong EOR?
7: Super. Atong pagpatuman sa atong peace and order diri sa Police Station 2 sa Cugon is natay mga atong gitawag nga atong beat patrol, mga beat patroller sa sa atong mga assigned areas na sa may Ororama na mismo sa Gaisano na putay diri sulod mismo sa Cugon o sa uban pang mga area diri nga mga iskinita sa atong EOR, no? Kanagawas atong kuan pagpahigayon sa atong mga beat patrollers na putay mga patrol vehicles na gi-designate sa ilang designated nga area of responsibility.
6: So sir, yung sa may kasagarang kaso yun nga, ma-report din sa station?
7: So far, ang police station ko, nagkasagol-sagol na yun ang mga kaso din rin, okay. Dili na to malilo nga ang police station to is wide ang iyang kwan, wide ang iyang area, ang kabirid sa iyang area. Dayon medyo busy po nga, nga lugar. So ang kasagara na to ang mga kaso din rin natin. Atong mga milabay nga mga simana natin, duha ka shooting incident. So far ato namang iimbestigahan o ipadayon pa nato ang imbestigasyon, nagpadayon pa gapong karon. Atay mga kasagara nga po andiri is step, mga bawsi cases sa atong kuan. Dahil mga physical injuries, hindi na mawala din sa kuan. So far, atong mga kuan diri sa kanang mga motor napping, no? Sa pagkakaroon ni increase siya sa pagkakaroon, pero naratay nakuha ang suspect. So isa lang siya kabuk, pero naasya sa balinga sa karon kuha unang pati siya. So maunang kasagara nga kaso diri sa kuan, diri sa MIOR, sa Facebook po.
6: Sir, sa may inyong gibuhat nga lakang para maminus-minusan kining mga kaso nga kasagaran mga kuan bitaw diri?
7: Sa pagkaroon, ang among kuan, himo nga mga lakang is nagpahigayon niyo ka ng sa pagkuan sa kanandili lang sa kay sa beat patrollers, nagpahigayon po niyo og bakal sita sa kanang atong pagagabi dahil ato na siyang sigundaan sa atong mga sequence sa within a day, magkandaktag 3 times na sequence.
6: Ay sir, itong lakbitan, no? Namanggoy kaning mga rugby boy kasagaran. Unsa, kamusta na na din, sir? Dili na ingog kuan.
7: Atong mga kuan, atong mga kanang gitawag nila og mga rugby boys na tay mga operasyon na sa kukpo, no, pahigayon pa og karagawa sa Oplan Requisa, apil na po na ang among operasyon sa mga rugby boy. Kung dili na siya sa Huwebes, pwede po na siya sa Friday.
6: Mm-hmm.
7: So the operation yun yan, bisag kana ibindo nga kanang kuan, dili sa kanang mabutang sa atong kuan sa mga schedule dito sa Kukpo is nagpadayon yun agyapon sa amuha diri. Karamo agyapon ang ikuan sa among mga kuan nga basta na ay mga ingan na ang mga kuan amo din yun ang dalikyatan o galon diri sa opisina.
6: So sir, kanang atong mga pahimangno sa katawhan nga naminaw karon.
7: So sa mga naminaw karon sa kuan sa kahinginan, no, kanay labi na sa atong mga kuan, mga kada mga tao, no, nga kanagikan pa sa nagkalain-lain lugar nga mabisita dili sa Kugon, wala tay angay nga kabalak-an, no, kay ang police station to naana sila yung mga designated nga mga pulis sa mga kanto. Makita na rin mo sa ilang kuan nga amo yung gipa kuan, gideploy pa ng among mga personnel kana even do among mga office sa office nagkuan gina sila visibility gina sila sa dalan. So wala tay angay nga kabalakan atay mga ikbipis dia, pwede na nato anytime nga kung kuan ato lang duulan. So kana pwede na ta dili mo ani pa sa opisina naana ang mga pulis sa silong, no, pwede na to na sila maduulan. So kana posible kuan umaabot nga mga kuan kanang undas, so mabisigid ang kuan ang area sa Kugon kanang labi na kay ang amuang area is nakakuan ni sa atong city cemetery. So sa atong mga kuano mga katawhan nga muani diri sa MIOR, ayaw lang mong kabalaka sa mong sa pisanod diri sa kuan kay 24/7 ang kuan ang atong mga IPPs na ang mga pulis na aras sa kadalanan pilir na matiulan.
6: Ito sir, salamat sir.
5: Mga katong pitik sa mga pamahayag ni Police Captain Emmanuel Daming Murillo Jr., Deputy Station Commander sa Police Station 2 Cugon. Balita na hipos, gikan sa Police Station 2 Cugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dilang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Ugkaron sa itong Magnum Water Advisory, gipay balo sa COWD ang ilang mga konsumante. Nga rin ay pagkawala sa tubig ug mga adlaw, Oktubre 8 nito iga, Webes. Sugod sa alas 9 sa gabi, hangtod sa Oktubre 9, Biyernes, sa alas 6 sa buntag. Kinalang sa replacement sa 400mm diameter isolation valve nga naimutanga sa Villarin State Patag, Patag Roda Junction. Ang mga apektado sa hinay nga ito sa pagkawala sa tubig, mao ang tibuok area sa Patag o portion sa Carmen, Kauswagan, Bayabas, o Bonbon ning siyudad. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11:57 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Majority Floor Leader, Councilor Edgar Cabanlas, nga kaya bayaran sa syudad ang utang kinibisan pa man kung tunay mga emerhensya o kalamidad. Mato ni Cabanlas nga usa kini isa gi-report sa Technical Working Group na base sa ilang feasibility study.
2: Panalitan, muminos ang income sa syudad, panalitan na ang mga kalamidad, panalitan na ang mga epidemya sama sa COVID-19. Unyong muhinay ang dagan sa ekonomiya sa itong syudad, makabayad pa ba gihapon kita sa itong amortisasyon. Muna, naka na sa report sa technical working group, sa feasibility study, nga wala kikwestiyon sa opposition. Ngayon silang ibutang nila ka ng stress test. Tabi, kung mahitabo nga doon na yung mga emergensya, makabayad pa ba gihapon kita? Ang report na ngayon, nga kaya pa kaayo nato ang pagbayad, bisan pa o muagi pa kita balik sa eksperyensya sa COVID-19.
1: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Consul Edgar Cabanlas. Gibutang ni DSW spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga mahinong danon ang air-to-water technology nga mukuha sa moisture gikan sa hangin aron na mahimong potable water, matod ni Dumlao, nga dili na kinahanglan mobiyahe ang mga residente sa mga lagyong lugar.
3: Meron po kaming pinasinayaan na bagong proyekto under the Kalahisids program of the DSWD. Ito po yung air-to-water technology. So, kinonvert po natin yung moisture to potable water. No? So, the moisture from the atmosphere ay naging source ng mainom na tubig. This is an alternative source of water. Kasi because of this new technology, hindi na po sila kailangan mag-travel ng 2 hours going to mainland.
1: Ang pamahayag ni DSW spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Ug karon sa tong Magnum Night Hunter, 2,300 kapin sa mga IPs na tunulan sa programa sa People's Day. Sa balita ug serbisyo, ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum Night Hunter.
4: Iabot sa 2,382 ka mga beneficiaryo ang napailalaman na sa programa sa People's Day ng Adlawa. Para mapaslamato ng mga indigenous people kung IP sector din sa itong syudad na umana kasinati o nakarawat sa servisyo sa special People's Day nga exclusive alam kanila. Sa maong adlaw, nagipagayo na diha sa City Tourism Hall ni nga itong syudad. Una rin si Bailan ini Dukidikaso Layahon na kinsang bailan sa puro kautso upper palalan na tablon. Unang ngayon, tingin na itabo sa ilahang sektor. Kukalipay nga natugaan ang maong grupo sa People's Day sa so, din karon nga mga pangitabo. Doon at kini ang panginaot usab sa maong grupo nga dunay ay permanente nga koordinasyon ngadto sa gobyerno.

0: Rumors in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni mo ko na Minority Floor Leader, August 1, nga dili siya supak sa pagtukod sa bagong City Hall. Apa na maton ni Swan, nga ang wala nindi giuyunan, mao ang kadakon na sa kandidat nga pag-autangon, nga posibleng maglisod ang pagbayad sa dakbayan.
3: Pupos ko sa gadakon sa kandidat o mupos po ko sa pagpangutang o sa kabulto. Kaya ang ako agod kay kung kining City Hall, guwapo yung kayo ni. Again, muni akong paglantaw nga guwapo dapat natin inana nga infrastructure sa syudad. Pero the way nga mo i-execute na to na, it doesn't mean that you have a great vision, you will be reckless in your implementation. Para sa ako, naagyapon ang vision and smooth and flawless gyapon ang execution para down the line upon the changing of administration, guwapo kayo ang transition.
2: Ang pamahayaga ni Minority Floor Leader August 1. Samtang gihagit ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio, si DILG Secretary John Vic Rimulya nga inay nga matutukan kini kaniya, mas mayang tutukan ni ang isyu sa mga opisyal sa ilang lugar. Kini ang pahayaga ni Respicio, human gitubag ang hagit ni Rimulya nga magpa drug test kini ug human na magnegatibo sab ang resulta. Samtang giday usab ni kini ni Rimulya og gamingon dili adik apan dunay diferensya sa utok si Respicio.
4: Sinagot natin yung challenge ni Secretary John Vic Rimulya na magpa-drug test daw ako dahil mukha daw akong adik. And andito na po yung result. I passed with flying colors, sir, all negative. And bossing, napakamahal po ng bayad, 28,000 pesos. Pwede pong inipan niyo ako, boss. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko. Pero bossing, malakas na ako magkape. At hindi na ako kailangan ng kape kung minsan nag-extra rice lang din naman ako. So marami talaga akong energy na reserva at nag-workout din ako. Kaya kapag nagsasalita ako, impassioned talaga. Wala pa akong pagsisisi. Bakit po? Kapag hindi ko ginawa yun, edi hindi ko na-bring up sa national level yung ating mga issue. For the intended results, I don't have any regret. Pero children, don't do that at home, alright? Don't do that with your friends. Hindi po magandang policy yun. Pero kapag meron tayong pinaglalaban, sabi nga ni St. Thomas Aquinas, kapag merong mischief and corruption na nangyayari sa ating harapan, it's a sin not to be angry. And anger is the spark towards a meaningful change sa ating lipunan. Secretary John Vic, ibalik ko naman ang challenge sa'yo. Instead na mag-focus ka sa aking conduct, gusto ko rin naman na mag-focus ka rin dun sa conduct ng mga officials ng Reyna Mercedes. Tingnan niyo po yung falsification na ginawa nila sa aming Tobacco Excise Tax appropriation and supporting documents.
2: Ang pamahayaga ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. O karon sa itong Magnum Water Advisory, gipay ba sa COWD ang ilamang konsumante? Kung ay pagkawala sa tubig sa karong adlaw, Oktobre 8 ng tuiga, Webe, sugod sa lasnoy sa bunta gabi, hangtod sa Oktobre 9, Biyernes, sa lasay sa bunta, kinalang sa replacement sa 400mm diameter isolation valve, nga namutang sa Villarin Street, Pataga Road, Junction, ang mga apektado sa hinay nga sa pagkawala sa tubig, maang tibok area sa Patag o portion sa Carmen, Kauswagan, Bayabas o Bunbun ng syudaan. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gipasalig sa Pulis Regional Office kon prota na sa katawan sa riyon na padayon ang pag-alerto aron na masiguro ang kalinaw o kaluwasan sa tanan. Apan matod ni Protan spokesperson Major Joan Navarro, kadili nila kini mahimo kung wala usab ang suporta o kooperasyon sa katawan.
2: Peace and order is a shared responsibility. Kami makalaom ang katawhan sa Northern Mindanao ng ang inyohang kapulisan sa Police Regional Office 10 under the leadership of our Regional Director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Padayon no nga magmaigmat, padayon kami nga alerto no nga sa tanang panahon to ensure that peace and order sa ato

0: rehiyon magpabilin ka na. But kining tanan magpaningkabot sa iyong kapulisan, dili kini enough, no? Kay gikinahanglan kini og kooperasyon, suporta sa ato ang katawhan ilabi na din sa Northern Mindanao.
1: Ang pamayag ni Pro Tem spokesperson Major Police na Major Joan Navarro, samtang giklaro ni Vicente Gregorio Tomas, Disaster Preparedness Service Director sa OCD nga mahimo gihapon nga makasinati sa pag-ulan, bisan pa man sa pagigo sa El Niño sa nasud. Mato ni Tomas nga kinitungod, posible gihapon nga musulod ang habagat. Giduwang pa ni Tomas nga mahinungdanong sab ang sayo nga koordinasyon sa sayan sa base agencies, LGUs o response agencies. Aron dali nga masayran ang paginahanglan sa mga komunidad o matagan gilayon sa tabang.
2: Yung banta, nagiging ko naman po yung maaga po na pagtugon dahil po sa ating pakikipag-ugnayan sa ating pong science-based agencies. Kaya po nung nabanggit po ng ating butiing Secretary Solidom na the climate change, of course, it has affected yung pong very abnormal weather conditions. But El Nino is a different weather anomaly or phenomenon. Kaya po dito, maski po medyo mainit, bigla po tayo nakakaranas po ng tag-ulan. This is brought about by the monsoon rains.
1: Ang pamahayag ni Vicente Gregorio Tomas, Disaster Preparedness Service Director sa OCD. O karon sa itong Magdum Power Advisory, gipaybalo sa Sipalco ang ilamang konsumante nga dunay scheduled power interruption karong adlawa, Oktubre 8 ning tuiga Webes, sugod sa alas 5 sa buntag, hangtod sa alas 5:30 sa buntag, kini alang sa ipagayon nga normalization sa load configuration pinagi sa pagbalin ng inigikan sa alternate metering point. Balik nga to sa original nga metering point ang mga apektado. Sunod sa 30 minutos ka sa, nga dunay sa 30 minutos sa pagkawala sa kuryente mao ang Carmen Feeder 1, Carmen Feeder 2, Carmen Feeder 3, but o labi na sa Barangay Patag, Bulwa, Zone 1 Apoville Subdivision, Terry Hill Subdivision, Soldiers Hill Subdivision, Target Range, Oga, Anhawon, Bulwa, ning siyudaan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musulod ng takna. Kinig si Magdumante 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni punong barangay Spencer Kailing sa Bugonig Siyudad nga wala sila pagsupak sa pagpalit og mini fire truck. Mato ni Kailing nga kini ilabi na akong imando sa DILG ug iyonan ang paggamit sa BDRRM fund alang sa pagpalit ni ini.
4: Kung kana itugot no sa balaod o gihatag kana sa mando gikan sa DILG, wala kitay mahimo ana kundi kinahanglan mo kuha na ana. Pero katong 10 million nga fake news sa Facebook, murag dili to makanunayon nga kuan pagkaburba kay that is too much. 10 million imagine pila na ka fire truck kung palito nato sa dagko nga fire truck. Pero, mutugot ko if it's allocated under DILG sa balaod, and then why not kuhaon diya sa BDR. Siguro kung barangay level dili kaya ang atong kung fire truck lang, pero kung kanang i-advertise karon sa Facebook, hindi kung mini fire truck, kung makita nato nga swak siya sa 5% sa BDR, then why not.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Spencer Kailing sa Bugoning Siyudad, samtang giklaro ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nga walay pundo sa gobyerno ang gigamit alang sa pagsalmot ni President Ferdinand Marcos Jr. sa F1 Grand Prix sa Singapore. Mato ni Castro nga giimbita ang presidente, rason nga dili ang hayag nga kwestiyonon ang mahimong gastuhon ilabi na nga alang usab sa kaayuhan sa katawhan.
5: Hindi tada po siya. So, wala po tayo mga aaring mga sabir na kung meron may gastusin. But definitely, ang pagtunda natin dito para sa pag-atin na pamod sa Ports Global CEO Conference, ito ay para sa bayan. At ito ay isang opisyal na gawain.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo sa sipal kong ilamang konsumante, nga doon scheduled power interruption. Karong adlaw, Oktobre 2, Webes, sugod sa alas 5 sa buntag, hangtod sa alas 5.30

do I have it in me? I believe it is in there.

0: Magnum, buntag na Pilipinas. Katawahan ang ikang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports. Pinaagi sa mga maaptik ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Higala ba yung adlaw sa ato tanan? Welcome to din may gala sa ato nga programa ng Buntag na Pilipinas. Magnum first seed blanca yung kauban may gala sa kanginan karong buntaga. Duwag ka oras ta may galang muwadwad karon. Pagpaabot ka ninyo may gala sa mga labas ng mga balita at impormasyon. Labi na ninyo may galang sa iyo sa kabuntagon. Hoy, kumusta mo Usman mga amigas na turya? Ulan-ulan gamay may gala atong palibot no? Bigamping ta may gala kay Danlog ang dalan. Sa mga gamotorsiklo karon, huwag asa mo paingon. Sige, amping-amping mo ha. Kay medyo na ipagadanlog may gala sa atong pipila ka mga dalan karon tungod may gala sa mga ulan-ulan. But sa ato mga kaigsunan, mga suki, importante may gala ang pag-amping sa ato mismong mga lakaw karon mga panahon ha. Di ko piyansa mga kaigsunan, labi na kayang atong kadalanan medyo gad ulan-ulan sa may gala karon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Sa ato pala yung mga higala na ito mga suki na ito abroad, kumusta mo man ang ito mga higala mga suki abroad, kumusta man ang mga abroad karon? Hapit na ba yung taon ang Pasko? Oh, excited na kuno sila may gala kay Pasko na. Ato mga abroad, ga-excite sila may gala basta Pasko. Kay siyempre kung Pasko, labi na magkauli may gala ang mga abroad din sa Pilipinas, bibog yung kayo ang Pilipinas basta Pasko og New Year ba? Oo, lahi yun ang Pasko sa Pilipinas may gala kung itandi magigsoon sa abroad. Siyempre, kung dito ka sa abroad, mingaw kayo kung dito ka sa abroad. Pero kung naka may gala din sa atong nasod, oh, lami kayong paminaw ni mo. Ba, lami kayong tagay-tagay, lami kayo og kanta-kanta sa mga kasilingan, mga pamilya. Mauna basta kinimang Pasko sa Pilipinas. Lahi ragid may gala, layo ragid kayo magigsoon ang magpasko ka dito sa abroad kung itandi din sa ato. No, lami yung kayo may gala din ito magpasko kayo naagid may gala ang kabibo. Pamilya uban, mga barkada uban, mga pariente, tagay dini, tagay dito, tagay pare, tagay mi, tagay tanan. Ano ba no? Mao nang lami kay may gala nga kinabuhi na to basta naatos Pilipinas. Kay tagay gina may gala, shot, tuguban pa. Askar ang kabibuhag yung kain no? Basta naatos sa Pilipinas may gala. Layo lang yung kain mga igsoon ang kinabuhi may gala sa abroad mga igsoon. Kung dito ka magpasko sa abroad, ah, mingaw kayo eh. Oo, walay mong kauban dito nga mag-shot-shot. Tagay-tagay. Pwede sa Pilipinas, ay, pinakadabis kayo. Huwagay makatupong mga igsoon, kaya naadi ni Miguel ang kabibo gayon, Miguel, ano?
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Dito maglangay, Miguel, sa ito maragupan, sa ito kabura, makarabutaga, Miguel, buntag na Pilipinas, sa magta, magla mga nagong uluan sa mga balita, karabutaga, balita, ta, balita, balita ng lokal. Uluan sa balita ng lokal, kikon ordinansa sa paggamit, kunog matod pa metal cladding. Sa mga panimalay, gisugyot may gala sa barangay ni Siete ni Kapitan Albarter Vire sa konsiyo may gala sa atong syudad. Samtang sa tunduga mga balita may gala karabutaga na mga balita. Balita ta may gala balita mga igsoon, balita balita lokal. Gingon sa may gala sa atong mga balitang lokal, Department of Agriculture. Doon ay mga pangamaagi mga igsoon, aron may gala matabangan may gala labi na nga itong mga mag-uba mga igsoon nining. Nagsugod na sa may gala nga hulaw may gala sa atong palibot. Samtang giingon sa may gala sa tutuga mga balita karabutaga. Mga balita ta may gala balita balitang nasyonal. BP Sara Duterte miingon andam kuno may gala atubangon ng uwan pa niya may galang investigasyon. Sa iya mismong kaugalingon human may gala nga daghan karon. Ang padayon may gala nga hibong investigasyon may gala sa atong gobyerno batok may gala kang BP Sara Duterte. Nagiingon siya may gala nga andam niya may gala kini mga igsoon nga atubangon. Tanan mga aligasyon, tanan may gala nga unsa may gala iimbestiga nga to kaniya. Matod pa iya nga tubangon kini mga sukit ibrahos ni BP Sara Duterte. Ang mga aligasyon may gala nga gibato matod pa niya ka sa iyang kaugala sa iya og sa iyang pamilya karon panauna. Samtang giingon sad may gala mga sukit ibrahos sa tundog ang mga balita. Balita ta may gala balita balita mga igsoon balita may gala balita balita may gala nga international. 20 katao patay sa parayang pag-atake kuno may gala sa Russia kito sa Ukraine. Ano sa mga sila mahuman, may gala ning gubat, may gala nila. Hantod karon mga igsoon, wapang magin sila, may gala mahuman. Parayon pa man may gala lang binakbakay, mga igsoon. Samtang sa tunog mga balita, may gala balitang sports. Carlo Paalam nakaabot na may gala gikan magigsoon sa iya mismong Olympics. Human may gala usam nakakuha magigsoon sa kinibang silver medal. Si Carlo Paalam nga niabot na karon may gala mga parauna din sa ato may gala sa iyang hometown ng Dakbayan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mato na kong uluan sa mga balita, karabutagang magkala sa tumarakupan sa itong kaburama, buntag na Pilipinas, Magnum News Center sa Tama, Magnum Lani Delgado. O sa may dagong uluan karon may gala yung mga balita diya karon sa iyang lokasyon. Mato ta report, Magnum Hunter, Lani gikan sa Magnum News Center sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dasa ba fashion on ito mga top stories ni Buntaga karon nga pagkatangan sa itong suking tig paminaw. Dito karon itong Magnum National kay Company Vice President Sara Duterte gipa sa Inland ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga hinungdan sa paghuyang sa ekonomiya sa nasod. Kinuman gibatiko sa ni Attorney Paolo Panilo tigpababa usab ni Duterte ang limayong pagdumala sa administrasyon sa ekonomiya sa nasod. Laing Magnum National sa takay prosecution girespeto ang himong latang nila ni Senator Ruben Padilla o Senator Bongo sa ilang pag-question sa Korte Suprema sa desisyon nini sa isyo sa voting threshold sa Senate Impeachment Court apan malaumunusab nga ibasura gihapon kini sa Korte Suprema. Sa tasumagam ng international kay napulo patay o kapiga 5 mil ni Hitling sa inkwento sa RFS o kasundaluhan sa Sudan. Samtang US President Donald Trump namugos nga ang padayong pagpangatake sa oil refinery ang nagpataas sa presyo sa petrolyo sa tibuok kalibutan. Sa itong Magnoma Business, 42 mil ka mga backlog balikbayan boxes gilus ko nagisulbad na sa BOC. Lisa takay Malacanang gisiguro ang andam ang gobyerno sa pagtubag sa padayong pagsaka sa inflation rate sa Pilipinas. Samtang itong Magnum Sports, sa Philippine Gymnastic Team, nangandam na sa 2026 Artistica Gymnastic World Championship na himuon sa musunod ng mga simana. Dito sa itong lahing ang Magnum Sports, kay TND2 Pagiga, nasakmit ang kadaugan sa nagparayang 2026 PBA Governor's Cup. Manabang ng first na itong mga nagunang balita karoon na nga ipagkatangan sa itong suking Tig Paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Lani Delgado gikan may gala sa Magnum Center Hulagway sa Tasgawas. Magnum Hunter John Ramos, kumusta bang palibot kay ulan-ulan may galang palibot karon. Nanawantang iundang na bang ulan sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Adunay pagkalain sa panahon karon na Magnum PLC na dili sa ato limutangan din sa may Corrales Extension going kanito sa may Makabalan area padulong diri sa may Provincial Capital o diri ang usab sa may CM Recto Avenue. Kung adin ma Magnum PLC na dunay pagkadigya sa dalan karon nga panahon na gumikan lagi sa kining pagtulo sa ulan kaginiya usab sa kadlawon Magnum PLC grabe usab ka kinibitawang pagtulo sa ulan usbo na nga nakahatag o kadigya sa dalan ng panahon na. Og sa atong kawanangan Magnum Philseed, doon na naman inoy makita na ito ng mga bituon. Pipila ka mga bituon na ito ng mga makita sa pipila ka porsyon sa kiling kawanan sa istinga bahay usab sa watay makita po dito dapita Magnum Philseed. So far, doon na mga pagalain sa panahon sa pipila ka porsyon usab sa dining dapita karong buntaga. So para sa trapiko dining dapita Magnum Philseed, wala may angay kabalakan. Wala pa man kayo, gapang labay din nga napita kayo, ano na pa man tayo makita din nga mga single motor, pipila usab ka mga kapumasero na ito, nga mga sakyan na pinagyan, ano nga itong taxi. So far, may angay kabalakan pang ang atong traffic lights, ang uban na dili pa functional, o gawa pa ni Gana ang uban, apan ang uban, na po ni Gana dito sa Picas Gabay, dito padulong sa may Carmen area, na po dito sa itong paglibot na Suray Magnum Philseed. And so far, may angay kabalakan, gato lang, magamping lang sa pagmaneo, na binagin sa itong mga single motor, tungkol kay Digas, ang dalan karong panahon na magamping lamang sa kanunay, malang atong pahimagno. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat, John Ramos. Kami kayong humba-humba ko Spirayos Villami karon sa isbuntag. Tugnaw kaya pero siya gahumba-humba. Grabe si Spirayos oi. O ba na to yung amigo si Rikim? Eh, kato bulaos kitong humba. Grabe kitong kabulaos o humba ng klase nga pagkatawagin sab. Di kito mapugna na basta humba na ganib. Grabe kitong kabulaos kaya sa humba ng klase nga pagkatao. Na kung may yung kagumba-humba lang kadya parayos, na panguban. Ay pagsulo-sulo, panguban sa imong amigo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Dini sa Tamaygala sa atong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
0: Magnum Weather Alert!
1: Justin Navarro, good morning!
4: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinatita sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa ITCZ. Posible ang mga pagbaha ug dahili sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Ang hangin naman nato kay hinay nga to sa kasarangan ang magagikan sa habagatang kasadpang nga to sa kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalut. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw musubang unyang alas 5:30 sa buntag ug musalop ng alas 5:29 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:18 sa buntag. Mauni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Magnum Weather Alert.
1: Matapay ka lang atong Pag-asa. Stand by Magalas, bulya na reports mga kawan sa gawas kiron. Now, stand by Magalas ni Magnum Hunter John Ramos. Kay matod pa magila ni Magda Matar John Lamos, duha kuno kabatan-on ng lalaki. Nanakpan sa Barangay City, usan nakuhaan kuno kutsilyo. Ago standby ni Magda Manji kay sunod-sunod nga pagpangawat kuno ni Magala yung report karon. Ni Magda Matar 20, standby Magda Matar Anji, una usan ako sa Magdong John Ramos. Kay matod pa magila nga duha kuno kabatan-on lalaki nanakpan. Nakuhaan pag kutsilyo o nakuhaan pag kagunog bariwana. Pastilan, ginoong ko paita. Stand by ni Magdaman J. Kaya matod pa ni Magdaman Tiran J. Sa iyang report, karubutang ha. Lima ka-insurintis kawat gipatala ko sa police station Skugon. Sus, ginoo ko. Usos ang kawat karon no. Ah, murag balik-balik sab sila karon. May galas mga kawatan karon. Murag aksos sila balik sab. Balik sila sa ilang dating gawi. Ayay, naunsa wain taon ka mo. Pangundang na taon ka mo. Ano inyo mismo mga binuhatan nga wainada. Sige na to report, Magdaman Tiran John Ramos. Duwa ka bata doon lalaki dakpan sa Barangay City na kuhaan kong kutsilyo. Sa balita ako, servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dakpan sa kapulisan ng duwa ka bata ng lalaki, umahan na sila marespondian sa kining kapulisan dyan sa may Bora Burgos Street, Barangay 7 ng Sinad, sa Cagayan de Oro. Base sa report sa Police Station 1 de Visoria, nagrawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen og dali dayon silang responde sa mga lugar. Pagabot sa mga pulis, naaktuhan ang duha ka batan-on. Usa kanila nakuhaan og kutsilyo nga dunay gitas-on nga makapat sa 10 ka pulgada. Samtang usa ka batan-on nga lalaki nakuhaan sa buga usa ka sachet sa gituwang marijuana nga dunay gibuhaton nga 2 ka gramo og ibanaban na kini nag kantidad og 240 pesos. Parikabel sab gikan kanila ang kinibitang kaoy nga tubo kini wooden pipe nga ginung gigamit na matud pa sa pagsuyop sa marijuana. Naitabo ang insidente pasado alas 8 sa gabi sa mga lugar o gagila ang nadagpan nga sila ni alias Nelson sa kanilang 20 anyos o alias Glenn. 19 anyos ng mga residente sa liskutang lugar. Posibleng magkatumaw ang kaso ang mga nadagpan depende sa resulta sa investigasyon o laboratory examination sa mga nakumpiskang butang. Nakip na ang posibleng paglapas sa balaod may kalabutan sa ilegal na droga o pagdala sa itimang inagiban. Kung ang pamatundaan niya doon ay paglapas sa balaod, karoon na nana sa kustudiya Police Station 1 de Visoria ang duha ka batalong lalaki samtang nagparahin ang investigasyon sa kapulisan para sa Buntag ng Pilipinas. Ito si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa Malinaog Servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat Magnum Hunter John Ramos. Ibati magkira yung report, gikan may kalas yung lokasyon nga karong buntaga. Ato ta may gala sa report sa di Magda Wanted Angel sa ato kay kaso sa kawat sa bling batala may gala sa iya mismong report. Lima ka incidentes kawat? Grabe sa ba? Lima gigabok? Duwa to ta report sa balita observation na si Magda Hunter and G. Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sulu facade may atake mga kawatan dinis may area responsibility sa may police station na Tukugon. Rason nga mga biktima po dinhi igon lang gyud pud na sa pagdangop sa tong mga otoridad aron sa pagtinguha nga sila matabangan pud mga facade nga masakpan o gamadakpan ang mga mihimo sa pagpahimulos kun sa kahigayunan nga sila mabintahaan. Una nga mihimo sa pag-report sa tong mga otoridad sa kadisinebi anyos nga si Kelvin nga lumulupyo sa may barangay punan ni atong nga syudad o gaihang nga gipatala ang nahitubo kaniya mga last 2:40 ang takna sa kahaponan kagahapon din sa may MacArthur Park nga naimutang sa may barangay 27 ni atong syudad o manungihang black na Tecno 7 cellular phone nga doon naman doon ay anime design na casing nga nagbalor sa 12,000 pesos ang gikuha. So, upang ma-identify nga suspitsado, matod sa nahisigitan nga biktima, nga kini siya mag-dumafer si Dona, siya din sa mga pong nga kining parke, kauban siya mga classmates, o gawa niya dama mag-dumafer si nga malinga siya, kay naligipod sila gi-practisan po niya po mag-dumafer si so, ang iya nga bag, nga sling bag, na alamang din sa lingkuranan sa may MacArthur Park, o gawa niya dama po mag-dumafer si nga dunay usa ka lalaki, nga muduol nini, nga mapigay subay po no, sa iya po din pong classmates, nga iya po napangutanan, kung nga nakakita ba sila o nakahipo sa iya po din po nga cellphone. Apan na subay sa iya po din po nga kauban magdumapersin ngayang classmate, manunan na kuno usa. Kawa po may lang suspitsado nga nakasuot o pula nga polo shirt ang mihimo sa pagkuha sa mong cellphone o gapaspas din kayo nga may dagan palayo kiikon nga gi-check kay gid magdumapersin na dito yung gikan sa iyang bag ang nga maong cellphone sa so, dito yung sa sunod sa bag ikuha ang nahisgitan nga unit o diha na yung magdumapersin nga occupied pool sa pag-practice o sayaw ang nahisgitan nga biktima kaubad si mga classmates suwari so, gid po din ta nakahiwa pa sa pag-pugong ang mga pong biktima kung kinsa kining kawatan kay wapit siya nakabantay magdumapersin lagi kay focus po siya sila pong nga pag-practice sila pong nga sayaw din na sa may MacArthur Park Park, barangay 27 ning atong syudad. Ang insidente, refer ka lang sa intelligence section alang sa dugang nga validation. Samtang din po sa mga judge's office sa mga Guillermo Street, barangay 33 ning atong syudad, usa ka 42 anyos nga security guard ang hiwa sa pagbatala sa tupong mga otoridad kay gibutyag ni Mr. Jonathan nga usa ka 42 anyos nga mulupyo din sa mga San Lazaro Agura, barangay lapasan ning atong nga dakbayan nga ngiyahang light green Samsung Galaxy A16 nga cellular phone na nagbalo sa dulag 13,000 pesos. Kini, gikuha, so wala pa mainan nga suspitsado. Giingon nga nakacharge lang kini siya magnumafersin sa iha din pong table kung di nagsilbi po niya nga workplace lugar. Kay kani, iyahang trabaho na yung magnumafersin no, magbarog, maglingkod, nana. So, naarigit po siya yung lamisa tapad magnumafersin nga iha po din pong kaning ginabutangan. Sa iha din pong nga lagbo sa mga musulod o gawas sa nahisgitan ng opisina. Timing po mo naman first no, ngayon po dito nga butang, ang nga po rin po nga cellphone samtang kini ng charge. Apan lagi, kinapod kini siya giatiman mag naman first aid. So nalingay ito ang kini nahisgitan ng biktima, 42 anyos, o ga dito na dayon, mihimo sa pagpahimulo sa kahigayunan ang usa ka kawatan. Kini tungod kinakita, yun po nila sa CCTV footage nga adunay usa ka wala pa may nga lalaki, nakasuot kini siya. Uga puti nga striped jacket, naka-black shirts, ug naka-chinelas ang mihimo sa pagtangtang sa cellphone gikan sa pag-charge ug dali nga midagan. Ibutyag nga kining suspitsado magdumapers di pud identified sa nahisgitang biktima. Manundan nga nagpakitabang gid intanpon siya sa mga otoridad alang sa dugang nga intelligence monitoring ug paghimo na sa pag-validate kung kinsa kining nahisgitan nga suspitsado. Dili dinhi po sa may ukay-ukay store sa Mayakapin Dauma Street, Barangay 32 ning atong nga syudad, aduna po yosa. Kasi 63 anyos nga gina nga residente Luwarte, Taguluan, Misamis, Oriental nga si Ma'am Teresa ang nabiktima sa kawatan. Kagahapon sa hapon magdumapersid, alas 13:30 ang takna, nagahimo kini siya sa pagpangukahi din sa Mayakapin Dauma Street, Barangay 32 ning atong nga syudad. So samtang kamulo kini sa pagpili-pili og mga sling bag, kay bago lagi daw kuno nakabutang, na may nakabutang magdumapersid nung open ang kanyang bago nga mga stocks lugar sa kanyang nag-isip itong mga bag
5: So dito din po mihimo sa pagpili-pili ang mauwabi diba. Diya nga siya magdumapasid kay magbayad na unta po dalagi na notice niya nga ang yapong bago magdumapasid na nabuksan na po. O gayang gisusi kay maghimo lagi siya sa pagbayad na diskubrihan na lang dahil po sa mauwabi biktima nga ang ihang brown na floral design ang zipper wallet ang nahanaw na. Gingon sa mga biktima nga doon natin mga importante mga dokumento, mga identification cards, sila mga ATM o sanaping cash nga sulod niya ni. O gagani man lakip na ang mga kaning identification cards o gauban pa ang mga kaning dokumento nga ipanagihan po siya nga bana nga si Mr. Ronaldo ang nahanaw na ning mga panahon na. So kini nga mga mga biktima ang senior citizen na balakain tan po siya kay para pamplitin niya magdumapasid no nawala po na ito po mga panahon na. So dinigid niya siya bihimo sa pagdangaw sa tangkap lisan sa PlayStation 2 Pugon. Then din po sa may mugs nagahimo sa pag-report ang usa ka 14-anyos nga grade 9 student din sa mugs. Umalagi kini siya magdumapasid na biktima po dyan sa mangungot. Kini siya, residente ni siya may barangay doon siling atong syudad nga siya kanyang tantan. Uga kini magdumapasid ng minor de edad nakamatikos siya nga nawala ng ihapong kaning ang ihapong din po nga small nga kaning o oh, ihang pulang nga backpack po dumapasid no na abli na. So nawala nang iyang kwarta, ulahin na niya na siren yun kayo ang mao nga panghitabo. Giingon nga ang mao nga biktima, alam siya sa campus na nila, mga last 12:29 ang takna sa kauduhon. So na siya din na magdumapasid no, pag abot niya sa campus, mapipag kaning sila pag abot niya, tapos siya sa may entrance gabahin sa nahisigitan ng school campus. Uga diha nga musulod dalagi siya magdumapasid, diha na niya nakita ngang iyang red nga backpack na kaabli na. Ug iyang inspeksyon dito niya nang siren magdumapasid ngang iyang puti nga Oppo cellular phone ang nagbalor sa 5,000 pesos ang nahanaw na. Ug gagibot yag sa nahisgutan pud nga biktima nga diyang gi-check sa CCTV footage nakita dito magdumapasid kay na may CCTV ang kaning eskwelahan pud sa mugs nga dunay wa pa ma-identify nga lalaki nga nakita nga mo matud pa mihimo sa pagpanguhol sa iyang cellphone samtang nagpaduulog siya sa gate magdumapasid wa pud siya nakabantay nga naay nagsunod-sunod kaniya nga kawatan. So muna din po to ang mihimo sa pagkuha sa iya po rin po nga mahalan nga cellphone. Samtang din yung ulahin magdumapasid sa may lamkit kay sa shopwise nga atubangan nga bahin na itabo ang insidente sa pagpangawat diin o sa karesidente sa may hasaan Misamis Oriental ang na biktima yun in town. So kini nga maong biktima, gila nga si Ma'am Brenda May, 30 anyos, nga mulupyo din na sa may zone 2 aplaya o kini magdumapasid no naghimo sa pagparada sa iya po rin po motorsiklo din na duol yun gihapon sa may lamkit kay kinaaman po din na magdumapasid no nga sa shop price iyang gibutang iyahang motorsiklo diha po niya gipatong ang iha din po nga Honda nga iha po din po nga helmet magdumapasid ang nahisitan nga helmet ng color black and red nagbalur matod pa sa 3,000 pesos o gagani man iya kining gibutang dito magdumapasid no sa may cellphone holder accessory sa iha po nga bags sa iha po nga kanina motorcycle. So dito niya gi-attach ang nahisgitan nga helmet kay para lagi daw kuno nga di pud mabita do di kini makuha diretso pero napakyas gyapon ang yapong tiwa magdumapasid kay nakuha ram gyapon kini so wala pa mailan nga suspitado o gagani man tungod dinhi but sa mga biktima nga ma-check magdumapasid ang CCTV o gaaron pud ma-identify kung kinsa kining kawatan og helmet din sa may Katkay area kasi nga nihimo siya sa pagdangupod sa tong kapulisan sa may police station 2 Pugon gikaw karon sa tong kapulisan sa PlayStation 2 Pugon nga talaga po man nga doon ang mga insidente sa pagpangawat sa ila po din pong area of responsibility ila kining gitutukan magdumapasid ug ilagi pong ipangitag wa maagi nga masulbad no ang mga insidente sa sama ni ini din sa ilang AOR aron po nga mahatagan ug kaning kumpiyansa subli ang ato po din pong publiko nga din sa ila pong lugar sa kaning AOR lugar sa PlayStation 2 Pugon aduna gid po yan nahitabo pud magdumapasid no nga pagmonitor sa nunay aduna po din po ya gihimo pud lang ang mga police visibility ay kung sa di man na mahingpit magdumapasid nga mahurong ang mga insidente sa pagpangawat malimitahan lamang no or muminos pud ya kini tungod sa presensya sa atong mga kapulisan. Mukod ito nga hipos ng mga balita gikan sa PlayStation 2 Pugon kini sa magdumahan 320 and G. Alfado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat magdumata na dyan sa alas 4.30. Ang atong oras mga maninay, na ako nang ikawatan og motor desbalubal. Ana. Pinawato sa atong report Magnum Hunter 24. Kaya ako rin nagkawatan og motor. Diyan sa Balubal area. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: dili reklamo ang usa ka 38 anyos nga lalaki human kini gingon nga gikawatan matud pa og motorsiklo dinha mismo sa JK Village sa Barangay Balubal ning atong syudad. Ang biktima na ila sa pangalan nga si Kenneth John Ruiz og gingon nga mulupyo ra gihapon ni sa maong lugar gikabot siya pagduba freeze nga ang iyaha nga motorsiklo giplaster matud pa niya kini gawas sa gid mismo no sa ila pong Pinoy anan og gikabot siya pagduba freeze tugod pala gi kaywa na kay mga tawo sa diha lugar nga nakauli kini kagahapon. Bana matud pa alas 11 sa gabi ho nagi mga gaspawisa ko magduba freeze wa gyud nakabantay nga aduna na day mihimo na sa pagkuha po siya ang Honda XRM nga motorsiklo giingon nga dunay kini nga color combination nga red o ka white og gikabot siya magduba freeze nga sukad-sukad matud pa nga siya mihimo na sa pagsalig nga i-plaster kini sa gawas nga bahin sila nga Pinoy anad wa gyud matud pa kini sukad na tripingan o gabot siya magduba freeze nga nagtuo gyud siya no nga naagian kini sa mga mga suspektado o gilayon sab nga gikuha og gisakay ba sa lain nga bihikulo kay tugot ba tug ba magnang proceed ang kininisgutan pulugar nga motorsiklo nakalak na siya magduba proceed og wala matud pa niya gibiyaan nga naayabi nakatangag kay gali magduba proceed no og gihuptan pagyapon niya maunga yabi sa mga motorsiklo. Una ni ini magduba proceed na balaka ang mga biktima tungod po lagi kay wa may CCTV po dito magduba proceed nga pwede niya ma-review kana sayad kundi just may balubal kasagara gyud yam kakahuyan gyud diba pwede dura may mga panimalay pero dili po tanan nakabaton og CCTV so kali na balaka siya tugod po lagi kaya maglisod gyud siya sa pag okay, di ini lugar nga suspechado. Wag isa kasayuran mag diba pwede kung pila ka buk suspechado kung sa mga barog di ini lugar mga suspect kay sa mga oras uli siya mag diba pwede mga alas 12 or launa baka to mag diba pwede nakatulog na batod pa siya o wala gyud siya nakahibalo kung ano rin mga kasikas po sa gawas gabayan sila nga Pinoy anan magdiba first aid sa mong oras tug na bigid mga tao magdiba first aid so usap ko siya tungkol po lagi kapoy trabaho tulog bigid taon ni siya Kenneth at Jet Ruiz apan ni kabun siya magdiba first aid nga tungod po lagi ni inilugay nga sobrang pagsalig po niya sa pagbili no o pagplaster siya po ng motorsiklo sa gawas gitaon ni Gia palagpas nga oportunidad sa kawatan o gilayon nga gidala ang iha po nga motorsiklo. Dito ni ini magduba first aid ning kamot gyapon na mga biktima kay basig sa diudugay i-post na noon sa social media ang nisgutan po lugar nga motorsiklo nga for sale. Mao na nga nanginahot gyapon siya no nga katumamang nga mabalikyaan. Bahod XRM nga red white nga motorsiklo so walay mga igong dokumento so dili matutpa ang ipaliton tungod po lagi kaya awat kini magduba first aid. Sa mga ba-proceed, no, katong mga ubos kaysa presyo nga ginabaligya ng Honda XRM, nga dilit na tigit ako makatulunganon din nga pagkabaligya ang mga ba-proceed, ang iyang nga presyo. So, dilit matod pa ng pagkumpensa. Kung mahimong mga ba-proceed, kung magpalit ang mga motorsiklo nga second hand, nasab nung no, report ito sa HPG, tagot po lagi, kausapan po sila, no, sa aduna po yung mga lugang record, kalabot po din po mga kawat sa motorsiklo. Nanos ari ini mga ba-proceed, mga nga biktima, mahimong na, no, sa pagsumbong, tagot po lagi, na dali po no nga ma pagyang ustisya sa pagkawala po siya nga motorsiklo nga gituuhan din niya ikawat kini magduba proceed sa so, wala may lingaw respect tungod po lagi kay nahana or yung kalit no sa iya halugar yung parkingan din ang mismo sumaya JK Village yung barangay Balubal ni nga itong asyadal para sa muntag na Pilipinas kini si Magdum 124 Jing Luna sa bita o sirbosyo magbrajo
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magdum Hunter Jane Luna. Ato tama ka rin Magdum Hunter Fit Billy CDA Region 10. Nagsaulo ko na sa Copman 2036. Sa walita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 22 Fit Villas.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Gisaulog sa Cooperative Development Authority, Region 10, ang Cooperative Month 2026 dinhi sa Kapitulyo sa Misamis Oriental. Muabot sa 182 ka kooperatiba gikan sa tibuok ka rehiyon nga nagtapok alang sa opening salvo nga may timang matibay nga kooperatiba nagkakaisang mamamayan para sa kapayapaan at kaunlaran. Gipasiugda sa maong kalihukan ang panaghiusa og pagtinabangay sa mga kooperatiba, LGUs og private sector aron mapalambo ang panginabuhian og kahigayunan sa trabaho sa komunidad. Balita para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Gikamela sa report ni Magnum Hunter Faith Beles. Oy, alas 4:36 na ang atong oras ha. Katuwa pa ng matanda, matanda mo na kay buntag napit sa 8 na takaron, ugma, agay. Alam na kay Birdes, ugma, pit sa 9. Pagkapatsada, magigayo, oh. Ting harvest na nabas lansunis. Timing, bagayo, ting harvest na nabas lansunis. Ambot baga na baga tayo lansunis, ani. Ayaw po kuntan yung pagkaon ng lansunis. Kaya unsan nalay atong mabilin, ana, kung hudon nagkaon. Pamilin po mo ha, pamilin. Munang giingon, magigsoon nga, kiniba, kinibang pamilin po mo kay para na makakaon pong uban. Ay, naunsa ba dahin eh. Alas 4.36, ang atong oras, tanmay Magdumjan Ramos. PNP Anti-Cybercrime Group, Region 10, nagpagawas ko ng tips, batok, Facebook, hacking. Stand by sub ni Magdum Hunter Angie Alzado, kay matod pa ni Magdum Hunter Angie Alzado siyang report karong buntaga. CIDJ, nagipalauman ko ng investigation, may gala sa Chinese nga, namanigya ko ng piki nga si Suning. Nah, daot atong atay, ana, atong, daot atong may galang ko, ana. Ah, dako na ipiktos mga inana, magigso. Doga mga balita sa ta, mga higala, gikumpirma karon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kaanda matod pa sa Pilipinas o Poland nga sugdan magigsoon ang negosasyon sa extradition agreement para magigsoon sa nasod sa Pilipinas. Usa matod pa, may gala, legal cooperation sa Pilipinas o Poland human sa paglagda, may gala sa kasabutan sa pagbalhin, magigsoon sa gitawag, may gala nga nabilanggo, mga igala, o na convict sa gitawag, may gala nga appeal ang mutual legal assistance o criminal matters. Sa presentation of agreement, appeal na nini, ang Department of Justice, DOJ, Ministry of Foreign Affairs, Poland, o agreement sa mutual legal assistance o criminal matters. Tumong matod pa nini nga pakusgon pa ang cooperation o maglikay magigsoon sa pagigbatok sa mga krimen. Labi na may galang gitawag nga enhanced legal assistance o cooperation sa criminal proceedings. Matod pa sa presidente, President Ferdinand Marcos Jr., importante ko nung pundasyon sa relasyon sa duha ka mga nasod. Na matod pa may gala, nagtanyag magigsoon nga kasiguruan may gala sa gitawag nga kayuan sa atong nasod Pilipinas o sa maong nasod sa Poland. Human giingon sa may gala nga maubot na karon ngadto sa 25,000 na ka mga Pinoy ang nagapuyo na karon dito may gala sa nasod sa Poland. Grabe din, no? Daghan kay Pilipino may gala sa ubang mga nasod nga nangihimuyo na dito may gala. Usa magigsoon sa mga nasod nga daghan gyapon kay Pilipino, nasod may gala, Canada, US, daghan gyapon mga Pinoy. Di ba? Oo, wala lang Pinoy diya sa Sudan. Uragluoy mga tao sa Sudan, mga gala. Di ba? Usas mga nasod nga pobre kayo kining South Sudan. Grabe ka mga pobre, may gala mga tao na Pilipino, kumuantok ito sa mot, kagkapobre. Nawandaghan kay mga Pinoy, magigsoon ka ni, may gala mga Middle East. Grabe ka daghan nga po kay mga Pilipino workers na to diha. Diba? Ang uban magigsoon, maorgin na ang pagpanarbaho, maorgin ni mga rason, may gala ang paglangyaw. No, sa mga Pilipino na to, but sa Poland karon naanay gita, ihap may gala kung nanay gidaghanon, 25,000 Pilipino na ang nagpuyo dito sa Poland. Grabe kadagan na kayo ba? Mura magigso na 25,000. Ubay-ubay na yun na. Muna, may gala nga mamublima ang Pilipinas, may gala pag na ay mga gitawag nga repatriation. No? Pag na gani gubat, may gala, muna maglisod ang Pilipinas, may gala, tagaan na kag-jismil. Uli ka sa Pilipinas, tagaan na kag-jismil. Unsa ko mananin mo ng jismil? Muna, may matanyag sa gobyerno. Tagaan na kag-AX, 3-5. Tupad magigsoon, 1-5. Pahits na.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mauna, may galang gubat sa Israel. Ang mga Pinoy dig uli. Bahala ko nung mamatay ang sila dito. Mauna, may galang di sila ganag uli. Gubat sa Israel. Gubat may gala sa kinibang nasod may gala sa Iran. O guban pang mga nasod. Na yung mga Pinoy maipit, pipila may gala. Kaya di man kay daghan ng mga Pinoy magigsoon. Hindi mga nasura. Ipauli. Digid mo uli. Pag-unsa mo kuno, may galas Pilipinas, ugmulik, tagaan na gyapon, mag-exode assistance, may galang nga jismil. Diba? So, mauna, may galang nga dito na sila mulugot na gini mga Pilipino na to. Kay kumulik kas Pilipinas, labi na kung nai-repatriation nga ipaygayon, diba, may sakto, may galang nga madawat. Diba? Tagaan na kagamay, mag-exode, na unsa ko manin mong pamilya. Napakay mga pangandoy, gusto pa kagbalay. Sao, ani mo may gala, lumurak lang yung mapalit. Di, kaya pagkabayto, napulo ka buok.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Nabunang atong gobyerno, mabublima, yun na, basta na ay mga repatriation. Kay pagbali na din eh, lisod po, mag-exor pasagda ni mo. So, nagkiki-assistance kay panghatag, ginagmay, pero kinasing-kasing matod pa. So, inana, may gala ka, daganon ang Pinoy sa Poland, bagasukit ni Kominao. Naupakusgon ang gitawag, may gala nga relasyon sa nasod, tunasod. No, ang pagtaya pa, kinanglang yun mag-exon, og importante gipod, nga matag Pilipino na to, may gala na ay gigitawag, may gala nga masiguro ang ila mismong siguridad. No, di na mas mo sa maong nasod, kaya mo maning uban na gyud, maingon din nga, diligan ni atong nasod, looy kita, di ba? So, bisag din sa Pilipinas, maumang Japon, pobre ganit ta, looy kita, di ba? Lisot nagkuha gustisya ba sa kabos? Pobre ka, ah, wala. Oh, looy ka, basta pobre ka, kaya di kagid bang egzoon, basta ba sa isigida, may gala maka hawid, may gala sustisya. Morag yapon ito sa gawas nasod. Di ba? Morag yapon may gala. Nga, wagi sustisya mag egzoon. Di ba? Wagi sustisya may gala. Sumapagod mag egzoon, no? Kato akong usa na to, kay agaw na ko. Kato may sample may gala sa digi ka kaangko no sustisya. Nabanggaan mag egzoon, di palang dugay, nabanggaan may gala. Gibanggaan mag-igsoon sa babae nga nag-drive og sakyanan. Sa inetabo, wag yan, may gala. Hangtod ka ron, wag justisya.
7: Magnum, buntag na diba? Pilipinas!
1: So, lisod yun. Basta dili imong nasod kay, siyempre, ang bana pag yun sa nakaligis, pulis pag yun dito, may gala. So, wag yun. Gitawag may gala, lisod yun. Mga gala mo na nga itong gobyerno, gipakusga nila mag-igsoon ang gitawag ng cooperation sa nasod to nasod. Para mag-igsoon nga magpabilin, may gala nga matawag lugar mag-igsoon nga naay hugot nga kinibang panag-iusa no, sa nasod magigala sa Poland o ang Pilipinas.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Now, dito ta may gala sa duga mga report sa mga kauban sa gawas. Manikantas Magnum Hunter John Ramos. Kay matod pa may gala sa iyang report ni Magnum Hunter John Ramos. Ay unaon sa nato ni Bikay ang matod pa ni ang Mugs daw nangayo ko na ugtabang sa provincial government alang rudugang pagpaligon sa siguridad sa ilang eskwilahan. Pero ang Mugs, high-tech naman ni Mugs kay mura na mag-iapon ni mag-igsoon bitaog na ikuan ba? Na kiribang machine nila diha nga mamonitor ang estudyante. Oo, so sila ingon-ana may gala nga kinibang nagsulod bagid ang estudyante. Pero di good kumpiyansa kay daghan nga pong kay labad diha nga estudyante. O, daghan kay labad bang igsungan estudyante kay nagid sila yung mga grupo-grupo kuno. Ba, sama rin ba eskwilahan ba nga pag makakita kag-away, malupig ni mo itong imong kaway, maingon na ito, unya ka lang. Tawagon ako akong mga brad. Unya, paggawas ni mo. Pagawas ni mo, adagan, higit kaya sila. Gaatang tos dalan, daghang kayo, gabarog-barog. Mga tsulukoy.
7: Buntag na Pilipinas!
1: Diba, mga tsulukoy ba? Gabarog-barog dito, mga tsulukoy. Dagok kay Krasunis. Bulaw kay mga buhok. Mga niwang rabag kayo. Rugby boy kay Dagway. Pinawato sa to report, Magnum Hunter 15. Mugs, nangayo ko ng tabang malas provincial government alas sa dugang mga pagpaligon sa seguridad sa ilang eskwilahan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15, John Ramos.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nangayo o gadugang tabang ang Misamis Oriental General Comprehensive High School o MOGS gadra sa gaman ang probinsyal sa Misamis Oriental alang sa pagpaligon sa seguridad sa ilang eskwelahan. Gipresentar sa bagong principal sa MOGS na si Alma Y. Pakamalan sa gobernador sa Misamis Oriental ang panginahanglanon sa dugang ang mga lakang lumasiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo. Pagkip silang gitanaw ang solusyon, mao ang pagbutang sa kinilaging dugang pang-scanner o kiniginatawag na checkpoint sa entrada ng bahin sa maong eskwelahan aron masuta ang mga dala o ang mga musulod o mapugan ang pagsulod sa mga inagiban o guban pang makasakit ng mga butang. Pasabot ni Pagamalan nga importante ang pagtinabangay sa mga giling eskwelahan, mga ginikanan o kagamanang lokal aron nga malikayan sa mga estudyante ang mahimong peligro. Ang kining eskwelahan, ang lakang na nahimo nga ay mas importante man sa naitabo, bahin naging sa kining pagpamusin sa pipila ka mga tungaan, sa pipila ka bahin sa nasud. samtang nga gipahayag sa gamay ng pobisyal ang kaandam sa pagtabang sa lakang aron yung paligo ng seguridad sa MOGS o sa uban pang mga tungaan sa probinsya. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum John Ramos. Daghan gid may gala di sa MOGS pero at least karon may gala di man hinung kayo daghan. Ah, grabe no, naay bullying, naay mga kakwag mariwana kadi adto diha. Pero at least karon may gala nga di na kayo kuan no, kay kamot na buto nga maestra. Ang principal na to diyan, ning kamot in taon ng principal, mo ning mahimo kang principal bitaw niya dagaglabat. Kapoy kay na mahimong maestra ka eh. Ba? Mo nang uban bitaw magila nagmaestra sila ilang gikuha nga kurso pero wala sila magigsoon magpractice. Diba? Di sila ganahan tudlo kay lahing mga bata karon gamay ni mo may galang nga kasama ah. Sumbong din si mama. Sulong ng mama rin to. Diba? Sa mga imam. Ila ka kung anak mo eh. Muna ko nung ikasabaan. Luya ni mama eh. Wala man ako ikasabaan ni mong anak. Ayaw pa kinagang istorya, ma'am. Sa principal ta magkita, ma'am, ha? Ikasabaan ni mo akong anak. Ang hilaka siya, ma'am. Na, naunsa na may nun yung pait. May mong maestra eh. Diba? Mo nang uban nga mga nagkuha na sila, nagkuha sila og education pero wa sila magpractice. Kay kapuya no sila tudlo mga bata nga na. Pero ang MOGS karon ha, kuha naman arang-arang na baya, wa na baya kay gubot. No, katurang mga kadiadto nga mga pagpangkuan, pagpangbully. Sa mga eskwela normal man gina ang pagpangbully. No, but sa mga ginikanan na gina may gala nga inyo mismong istoryahan ng inyong mga anak, ayaw pagpanghilabot. Ayaw pagbiyaya imong classmate kay Luoy Sab. No? Inana, dapat yun inyo mismong istorya sa inyong mga anak, mga ginikanan nga inyong tudluan yung mga anak na magrespeto sa iyang classmate. Diba? Dili kay manghilabot sa iyang classmate. Diba? So, ana ra. Para nga maayo ang, kwan ba, dagan sa iyang pag-eskwila. Na magi kalimod yun nga naging bata yun nga mga salusupag isopingkog yung kayo no ah, manghilabot yun siyang classmate na napayway classmate nga di po nga panghilabot di maghilaka nito so at least may gala nga karon sa mga isgutan ta mga pagpangbully wala kayo may gala pa karon sa mga tungaan no so ayaw po ng bully inyong anak kay di po maayo no di maayo may gala nga magkinibang magbabuli-buli. May buntag dahil sa kong classmate ya, Sergeant Nerio Kukamau. Sus, akong classmate to, sundalo na. May niya akong classmate kay kaniyan to, panganduy mag niya sundalo yun. Nasundalo, gadya ka ron. Ba, Sergeant Nerio ya, may buntag Sergeant Nerio Kukamau. Pero ang uban ng mga classmate, mga officer man, mga pimimir. Ah, sige lang, ana yun na, saludo kita sa tong classmate kay, siyempre, mauman na itong kwan, official man. Ah, sige, may buntag niya. Itong mga classmate na ito nga nasa Armed Forces of the Philippines. Mayong buntag niya, Sergeant Nerio Kukamau. May buntag niya, Sarge. Saludo yun kang Kinit Pangkuga. Permanente, ay yun pag pakita mo si Kinit Pangkuga. Saludo yun kay Pastilan, PMA na ba ni? Ato gini saluduhan kay delikado na.
7: Magnum!
1: Ipapush up niya ta.
7: Pilipinas!
1: Pandamay. Ay, tago nga meet. May buntag meet. Ayaw. Ay, dili mayo. Dito na tumutawag ang classmate sa alumni. Pero pag naatas duty, aw, saludo ta kay official ba yan itong classmate. Damay. Dito ta ni Magnum Hunter Anje kay ang CIDJ. Gipalaw man ko may galang investigation sa na-aresto may galang Chinese gina managya og piki nga si Suning. Agoy, ginoo ko. San may lang nga ni Magnum Anje? Oy, sa mga greetings ninyo. Daghan kay mga greetings minsan din niya gipakatag sa itong mga linya oh. Standby lang buon niya kaya ito na nabasaw nun niya may gala ha. Lami kayo kaog Lansunis magdubibbe pero dili ka kakabusog. Mauning Lansunis ka noon mga ikala karon gabing Lansunis ka noon eh. Ba? Gabaha ang Lansunis karon bisad asa may gala Lansunis. Lami maning Lansunis pero dili ka kakabusog. Sige lang kakaon. Ala, sing kaog Lansunis pero di ka kabusog. Napoy Lansunis may gala nga hasta ganin taon magigsong as luma. Pastilan, paita sa ba? Mahal na ba kang kilo niya pagkana ni mo? So, sige ko kaslong ba niya? Sumakini. Lupad sa tali Magnum Hunter 20, ha? Si IDJ, kipalauman ko ng investigation sa naarestong Chinese. Namaligya ko ng piking kasi suning. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hato 20 Angie Alzado.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Karon sa mga otoridad sa may CIDG ang nahitabo nga pag-arresto nila ni usa ka Chinese national nga mihimo sa pagpamaligya mag-umafar sa dini pong mga peke nga mga produkto nga mo kini nga seasoning nga magic sarap matud sa tuwa rin pong karaguhan gikan sa CIDG Region 10 o gani mismo ang atapon ni pong CIDG Director Mode Magdumafar sa nga si Police Major General Robert Borico the second nga lagi po nga gipasusi Magdumafar sa kung sa may background ni usa ka Chinese national nga usa ka negosyante o galaragiya o usa ka tindahan din sa may barangay Buluan ning atong syudad, particular na sa may westbound area, kung din mihimo kini siya sa pagpamaligya o doon naging po yung trading magdumapansin din pong alleged nga mga dili tinuot nga seasoning nga products nga nasa iha po din pong pulin pong establishmento. Kaya lagi, kini po magdumapansin, ubay-ubay ramagin po sa mga kinarson nga mga alleged peke nga mga seasoning nga products nga magic sarap ang nagkumpiska sa itong mga otoridad. May abot mong gold sa sinto sa isinta ka mga boxes sa giingo nga peke nga magic sarap ang nakumpiska sa itong mga kapulisan nga aduna po rin siya market value nga dulag o sa kamilyon na kapeso. Giingon sa itong mga otoridad nga gikinahanglan ng masusi kung kinsa yun ang mga supplier niini o sa kung asa pa ang mga lugar o asa pa ng mga kanipong area din sa ito sa Northern Mindanao ang nadistributan sa iya po pong supplier din mga peke, mga magic sarap nga posibleng makadaot ngayon sa ito rin pong panlawas. Ganimaan gawas niya nakalapas kini magdumapasin sa Republic Act number 8293 o mas na ilang intellectual property code of the Philippines ang gihimo nini pong maong Chinese individual na gahimo ko usab kini sa paghatag magdumapasin o risiko yun po sa kaninga panlawas at mga katawag gumuhimo sa pagkonsumo nini kay lagi wa magid po ni miagi magdumapasin sa insakto po nga pagsusi sa ito po rin pong mga eksperto ang nahisutan nga produkto na pwede baka kini nga kaunon po sa katawahan o baka magdumapasin na pwede kini nga malakip din po no, sa kaninga pagsisunin lagi po sa toa po nga mga pagkaon na makonsumo po sa publiko. Kaya naman gibot siya karoon sa bataan na sa CIDG ngayon lagi po nga paniguro nga nagpadayon ng ilaha po nga pagpringkamot nga ma-enforce po ang balaod o masusi magdumapasin ang tanan po dahil po ng mga produkto din po sa tuwa sa kaning Northern na Mindanao kung kinima po magdumapasin no, nagin po yung mga counterfeit at trademark na nakikita mo nga kalapasan po magdumapasin sa balaod tungkol lagi kayo pasasama nini pareho yun kayo magdumapasin no, wala yun kayo po yung kaning dagong diferensya kung lantawan ni mo ang kaning nahisit ang produkto nga peke kayo sasama yun o ga color sa kaning putos sasama o ga mga font po sa mga sulat sa nahisitan nga kani pong putos nini pong magic sarap pero namatigdan ang yapon po magdumapasin na yung mga kaninga tiwailan god nga dili gini siya tinuod kung itandi sa tinuod nga magic sarap so gidugang pa sa itong mga otoridad nga sila karon naghimo gyud po sa pagpaningkamot nga maprotektahan ang ato po ni po mga konsumante dungan ni po nga pag tamod po karon magdumapasin sa bulan sa Oktubre nga consumer sa welfare sa mass kundi ang ato po ni po mga konsumante dapat magdumapasin no, makakapalit gyud po sa mga lehitimo mga produkto o di gyud sila maila dili po susaman ini ng mga peke nga mga seasoning products ang ipang distribute dinhi sa merkado tungod dinhi ang nagisgitan nga Chinese individual magdumapasin nga nakuhaan dinhi pong dulag usa ka milyon ka pesos nga balor sa mga magic sarap na peke ang naramad sa kustodiya sa ito pong buhatan sa CIDG Regional Field Unit din sa may patag barangay patag ng atong nga syudad o ganang padayon sa magdumapasin doon sa ila po din pong investigasyon ang atuang mga kapulasan. Isairaan nga ang atuwa po din pong mga private sector magdumapasin no, mapoy nangunay sa pagreklamo po ni ini. Sama na lamang nini po nga Nestle Philippines Incorporated tungkol lagi kay lahamang ito ng produkto magdumapasin manginundan nga na-identify ito na nila na doon ay po'y kaning legitimo ito hindi mo gid po nga reklamo ni ini pong nahisgot ang produkto magdumapasin nga peke o dito na gid po na confirm mismo sa mga karinggikan sa personal sa Nestle Philippines Incorporated ang katong nga produkto nga ipamaligya din sa barangay Buluan ng atong syudad lahi na gid po sila mga produkto nga ilang i-produce gikan sa ilang po din pong buhatan mag ito na ipo sa kabalita gikan sa CIDG Region 10 kini sa Magdum 120 and si Alsado sa balita observisyo Magdum Radio
7: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat magdumad na Ranji Alzado. Giga magalas ang lokasyon na nagkaroon nga buntag ka. Maayong buntag sa tanan. Grabe sa na magala ba? Pait sa baan na mga igsoon. Kadagan na ba kay karoon mga igala? Mga sisuning karoon. Sos ginoo ko. Maura ba na kasagaran yun atong kapaliton? ba magikon ang kalamiya pa pagkaon nimo ato di ito kadimao may gala o sumo kay nagka ingredients ana no di ba sumo kay ingredients pwede ra magunda sila maghimo-himo sa ila mismong mga produksyon kay naman toy uban may gala nga gitan-aw ba gitan-aw na ako may gala sa kini bang original gid bitaw og dili nga kaning mga seasoning oh like kaning magic sarap aton pa nila mga sukit ti kamay na nga gi ho tong original og ang pike ang original may gala sakto ra kadako pero katong kuan original dagko pero ang pike gagmay no pero ang lasa mao raman o ang lasa wagid maglayo na siyempre kung ang gobyerno may gala nahihisgutan o siyempre dapat yun na mabayad gid mo saktong bulohisan no yun na may gala. May ngon doga karon nga boss parehas naman boss. Wa may kalainan sa original og sa piki boss. Wa may kalainan gyud. Gitilawan ako ang gisagulan, gitilawan ako ang saraw sa lauya. Maora man gyud. Akong gitestingan ando maora man gyud boss. Sa may kalainan boss. Ha? Sa kalainan mangutana ka? Kanang isa nagbayad, kanang isa wa nagbayad sa buhis.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Di ba? So, mauran lami ang boss, pero kung magbayad na silang duha, parehas agad na silang lami. Mauran agad na sila, wagi piki ana o dili piki. Ah, mau ba boss? O mauna, basta mubayad na siya og buluhisan, mubayad na siya sa iya mismo obligasyon sa gobyerno, adi na siya piki. Parehas ra. Di ba? So, mauran agad mga sigarilyo. No, ano mga sigarilyo ba? Kada may gala kung magbayad nang na sila, mag-exoon silang obligasyon sa gobyerno, adili na sila matawag mga igsoon nga illegal. Di ba? Kaya kung imong tilawan, may galama o na may gilami. Sos, ginoko, mamaligya ka mga sukitim na basta mo bayad lang yung insakto sa imong mismong obligasyon sa gobyerno. Wag yung problema, malagpait pa nandiyan. Depende na sa tao mo, palit mo sila dili. Basta importante imong obligasyon sa gobyerno.

0: nga sayang kay no. For example, na ako'y kinibang balor 5 million o baka 10 million nga sigarilyo. O niya, ang ako bayro nun na isab sa kinibang obligasyon sa gobyerno, wabot po ba nga'y gala og almost 3 million or 2 million. Sayang ba kayo 2 million or 3 million? Ay, palusot ko na lang ni.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Hindi ako magbayad sa akong obligasyon, ako na ni ipalusot sa checkpoint. Pagmadak pa, nahurot. Wala niya. Wala, bisag piso. Ay, nabilmin. Diba, sumaon ang aguban, mga igsoon, nga ipalusot na lang tungod kay nauna-unaan nilang hapit-hapit naman ang akong obligasyon sa gobyernong Bayronon, hapit-hapit naman sa katidad sa akong baligya. Muna, uban mag-una-una nga, ay, palusot na lang ni. Diba? Palusot na lang ni. Namo na nga ang gobyerno, mangita, ginagpamaagi. Manipakyaw gani, reklamo gani, kay wapag isa kauli, wapag gani, mga igala, na human ang away. Wanan, suma na gani ang gobyerno, pilay kwaon. Diba? So, inana, may galang ang gobyerno, muna, pinakasigurista yun. So, ang bahin gin nila, kwaon, unahon gina nila, kay mo mambo yung obligasyon po na to. Diba? Mao mambo itong obligasyon pag naatay mga Bayronon na obligasyon sa gobyerno, mga income tax uban pa diha na unahon kwaon gina nila. Di gina magaisoon po hindi nga unya-unyaon o rumbaog maon pa. Diba? Kinang lagi kag mabayad. Diba? Ay, moingon gina sila, ops, ops! Daga, ay dagan ha, bayad, ay dagan, bayad.
1: Magnum, buntag bayad. Na Pilipinas.
0: Takilid magaisoon, diba? Takilid. Mao na may galang gobyerno nga mukuha gina kay mao man ang ingon nila nga kinahanglan mo bayad kita sa atong mga buluhisan. O sa sarason nga magbayad kita sa atong buluhisan tungod kay ikaw good taxpayer ka, tanawa ang atong tulay, nindot kay ang tulay, tanawa ang dalan, mao na ang imong gibayaran. Di ba? Mao na man ang gobyerno. Mao na man ang gobyerno, tanawa ang dalan nga kada tulo ka bulan atong bungkagon kay atong ilisan, tanawa mao na imong kwarta. Diha na padulong ay mong magbayad sa buluhisan. Mao ba, boss? Mao ka na. Tanawang dalan nga kada tulo ka bulan at bungkagon, mao ka na. Mao ka na ang imong gibayaran nga buhis. Di ba? Tanawa atong tulay. O, di ba? O, inana, mao ka na ang imong gibayaran. Mao nang iingon nila may galang, asa ka pa ingon padulong akong gibayaran, boss, nga buluhisan, boss? Dili ka pa ingon dito sa malita, boss? Dili? Dili ka to sa malita? Mali na. Sa mga purektos gobyerno dito ka paingon imong buhis. Di ba? Mangutana ka sa imong buhis? Tanawa ka ng mga dalan diha nga gipang siminto, mao ka na. O diha na padulong may gala. O kay DPWH man mo padulong dayon. So ang DPWH mo mag-implementar anang project. So ana ang naitabo sa imong kwarta nga gibayad sa gobyerno. Ah, mao ba din na boss ba? O mao ka na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Astilan Ginoo ko tabang. Nagay nga tawa. Saan taman nga mao na magyud ka na? Di ba? Lisura good mga higala kung unsa pa imo mismong kuan, ihimo. Di ba? Lahi ra gyud tong lasa sa humba buntag sayo. Magnumibbe. Ay ay ay, samot na atong best friend na si Bulaos. Ah, katos Bulaos ipanglamoy ra to niya. Ah, reklamo po tong humbaan diha di Josyo kay sa matong wani dili man to kabayad, tagtulo makabuhumbak ni panglamoy. Ay, magblag-blag lang dayon para libre.
1: Magno,
0: ay, naunsa.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Dua ka tricab, nagsinumbagay, tungkol sa pasahiro. Diyos, listen, naging pasahiro ka ron. Pagbalik ta, report Magnum Jean Luna, standby ka na ako ni dua ka mga tricab driver. Nag one-on-one mga ikson, kung kinsay mo daog, boy, makaangkon sa pasahiro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kana mo'y kwan yun, di ba? Kay mo'y ngon siya nga ayaw nagsakay kay 200, din niya kay 150, ayaw lagi kay suki na ko na, ako'y nag-ali. Bisan pa nag-ali ka, suki na ko na, din niya rin na isakay. Pastilan, gining mag-away, may galas pa sir, ayaw mo pag-away. Dapat lagi nga na'y ali ninyo, dapat ang ali mo'y sundon. Ako may naon nag-ali pre, so ako ding pasahiro, ayaw pre, kay suki ko na pre. Pastilan, bud mo'y, di man mo po mag-una-una sa inyo mismong ali. Diba? Kung kinsa yung unang ali diha, kung kinsa unang nakabot, kinsa unang nakaplastar, sunod-sunod lang mo diha. Pag na'y pasahiro, oops, ako diha, kaya ako'y nag-ali. O, imo na, sunod na po kong ali, ako na po karon. Ay, kaya naman lagi kitawag liko sa'yo nga, pamuaya lagi. Di lang kay dito lang mga igsoon sa atong gobyerno ang mga buaya, na buaya yapon. Pero kaning ilang pamuaya, ginagmay raman eh. Diba? Panginabuhi man eh, pamugas. Pero katong pamuaya dito magyalas kauluhan, adin niya.

0: ko gito. Pang mansion gito, pang chopper gito, pang aeroplano gito nga mga negosyo.
1: Magnum.
0: Pandamay.
1: La Pilipinas.
0: Standby, magbalik tayo. Standby sa ni Magnum Hunter John Ramos. Magbalik na to kay matupan ni Magnum Hunter John Ramos. Nga PNP Anti-Cyber Crime Group Regente, nagpagawas ko ng tips batok Facebook hacking. Standby sa ni Magnum Hunter Angel Alzado kay matupan ni Magnum Hunter Angel Alzado sa yung report. Nga na ako na may galay. Kinibang 51 anyos gireklamo sa pagpangstock kunog pagpangbahad sa bagong karinasyon. Sayang ex-boyfriend. Agay, ayaw. Ayaw, call. Ayaw, anak, call. Standby, magbalik tayo mga report. Sniper, kumbado ka mga report sa mga kawas sa gawas. Hindi magkaran sa iyo sa kabutakon. Ay, so dyan, tiyo sa paigawat ninyo. Ano, wala pa mong munang mata. Alas 5.4 na rabang. Ano, di po mong mata nga klase na batakaron. Bisan og naik klase, mangutanag yapon. Naik klase karon sir. Naik klase, kaya wala may holiday. Oh, karon nga bulan, may holiday. Puros mga isyon, itom-itom atong kalendaryo, gawas lang sa Domingo, magpula-pula. Pero pag tanaw ni mong kalendaryo, wala yun, may gala, oh, mihingaw yun. Mihingaw yun kaya itong kalendaryo. Ah, sige, anak man yun na may gala. Pagbalik tayo ka mga report sa mga kauban, pabutan ninyo. Oras! Alas 5 na sa buntag.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven yun.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty-C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty-C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
7: Inom na og Mighty-C!
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras a las 5:09.
1: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik tayo kalas sa ato para kuban. Alas 5:09 magalang atong oras din magalang sa iyo sa kamong tagon no pan sa tanog ang mga report sa taas ng mga kauban sa gawas. Alas 5:09. Katuwala pa ng mata niya matanam mo kay buntag na dinis sa taas mga nagsumbagay. Ano ka sumbagay mo kay ilog sa pasahero? Sos pastilan ng pasahero sa blagi oy. Biyato sa naman ito report bag naman 24. Kanaagon oy duha ka tri cab driver nagsinumbagay tungod sa pag-ilog sa pasahero. Sa balitaog, Sir Vision na si Magnum 124, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nagkasinumbagay ang duha ka mga tricaba driver. Nga naitabo din na mismo sa may Kuban Highway Magdaba Percy, dumaan ni Kabuchag na away tungod sa pasahero. Ang hinunggan no, sa ilang paraglalis. Ang nakastandby matod pa din na sa dalan sa Kumana Highway mao si Abdul Nazer samtang nga diabot matod pa si Jonas nga mo pick up matod pa o kapasahero mga kaila naghapon ni sila magduma first pero unang giklaro ni nilang si Abdul siya matod pa ang una nga nakastandby na tog iko lamang nga niabot o kalit si Jonas tungkol po nagkikigi para matod pa kini siya sa tulog ka mga pasahero. Ikabu siya magdaba first aid nga nasuko si Abdul tungkol po nagkikigi siya matod pa ang nakauna o siya matod pa ang angay matod una pong sakyan o bawal pa nga pag pick up dito o pasahero kung iko lang ka ni Agi tungkol kay na may ali magdaba first aid. Gingon nga mga matod pa gid no ang ilaha lugar nga pamalaka dito ilabi na nga nasayad po ni nga si Jonas sa ilaha pro ang patakaran dito magduba po si Dika Butchag masuko si Abdul kay wala na mati si Jonas o giabrihan gyapon tong ilaha nga tahan dito sa trika magduba po si uga gitawag ang tulo ka mga pasahero o gingon nga nasuko matod pa si Abdul o gingon sa pagkanaog o gingon siya nga di yung kakasabot at patakaran na din himismo sa ali. Magduba presid nga nagasimagtang mata ni Jonas po tungkol kay Kalit kini nga gisumbag sa dakway ni nilugar nga si Abdul o may balos po ni magduba presid apan ni kuot matod sa ugbat si Kurno si Abdul si hapulugar nga bulsa magduba presid rason dali-dali agitawon po doon sakay si Jonas si hapong nga tricab o ka misibak ikabutsyag magduba presid ginabiaan ni Jonas ang tulog ka mga pasahero nga wagitawon kasakay tungod po lagi kaya gibati mo siya kahadlo kay siyempre kung maigo ka ng basikor na magdaba first aid sakit bigit gapon eh kaysa normal lang nga sumbag nga gingon magdaba first aid nga kining naiskutan po lugar nga si Abdul mo masas pa no ang sakit yung gaalig yun na kumpara po ni Jonas kay kasi si Jonas masas pa ang sige gini siya o baras-baras magdaba first aid nga papagita po lugar pa sa hero nga siya masas pa ang una po lugar no nga kaya para niinilukang-tuluka mga pasahero, apa, tugos po lagi kaya doon sila patakaran din na nga kung kinsa man din nakaali, maoy una yung dapat nung sakyan, pero wala po yung agibot siya doon yung mga pwersi. Kung sabay hinungdan, nga nung kinintuluka mga pasahero, wala man isa kaya diya sa ali o ba dito man sila nung namara sa mga gabaras-baras ng mga laing nga tricab sa mga nga highway na nung tanini magdaba pwersi. Gusan po lugar nga po nag-alalis na nakahimo bitan o kumosyon dito po doon sa area. Ilabi na sa uban po nilang mga kaugan ng mga trek ang mga po mihimo no, sa pagtambag kanila. Nga undangon ang ilang pong ginihimo po nga pagsinumbaga ay sa po lagi magduba first yung mga kaugan nagutawan po sila dito po doon sa area. Dino sa nini nasa kapulisan ng skutan po nga insidente tungkol kay akili sila inograper po doon sa barangay Lupot aron masatal ang duwak ka mga panig para sa muntag ng Pilipinas. Kini si Magnum 124, Jane Luna, sa bitawang serbisyo, magdubrasyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter, Jane Luna! At ang oras, alas 5:13. Mga establishmento takdang matagaan o mga awards sa DTI Region 10. Ito sa Dawaton, Magnum Hunter 19. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Mencho Kabaktulan!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Gipangandaman nga matagaan og award ang tanana nga mga establishmento nga misubay sa mga gabayan sa Department of Trade and Industry kun DTI Region 10 kini ang gibutyag ni Assistant Regional Director Almer Masiliones kini ang parte sa gipahigayon Consumer Welfare Month celebration na matagaan og kapasidungog ang mga establishmento nga nakatuman sa mga requirements sa ingong awardee sa Bagwis Award karon tuiga.
5: So, naasa tay awarding para sa atong mga business establishments mo natong gitawag nga Bagwis Award, no? Kining Bagwis Award gihatag sa mga tindahan nga nag-comply sa mga basic fair trade laws and beyond pa. So, the categories bronze, silver, and gold, no? So compliant ka sa basic FTL, pwede ka na mahatagan o bronze award. But kung naa kay FTL compliance plus naa pa kay ilo nato other pang compliance sa other fair trade, no? Then pwede ka sa silver. And kung ISO aligned ka or not really aligned, hindi man kinahanglan accredited, ang tindahan or ang establishment pwede na ito hatagan o Bagwis Gold Award.
4: Ang pamahayag ni Assistant Regional Director Almer Masiliones sa Botan sa DTI Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaog Serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan sa mga telepon, pinagin ni Magnum Hunter Mencho Kabaktulan. Higit ka magkala sa lokasyon ng karong mga panahon na. Layo yung panahon karon magkala, no? Aw gani aksyon kong pagaw magala pero wa man okay man akong lawas wa man ko gibate pero pagaw lang gid gamay mga higala pero nagkuha na tag luya ba kanabi taong luya gib laga na tong luya o limugmog sos halang to kayo pero at least epektibo sab sopa na kag luya dayon balik imong tingog na ngapon lagi sa mga hapon aksyon mga karat man akong tingog. Tungod ni Megala sa init kas buntag, unya pagabot sa hapon, ulana. Diba, bisan po itong nai-raincoat ka, pero basa, magyapon ka, magigala kay imodang dagway. Diba, usay, na magdagan ang motor, kalit lang mo ulan. So, mangita, pagkagpamaagi nga mahunong para magkuha kag raincoat, mabasa, gyud ka. So, ito na magigala, amping-amping tantanan. Epektibong binisaya, no? Kaysa, inumatag tambal diritso na yun. Binisaya, gyud, maepektibo kay yun. Mga linaga-laga ba, no? Mga ni mga kinaraan gani nga mga storya nga mo ni mula gaon magkuan ka panit kag luya den imong supa-supaon ragod ay pag diretso wa pag supa nga mo ragag nagsupa og dulo si akin ibang kindi kay basta kay makapyong-pyong kas kahalang so gamay-gamay lang piit gamay tulon gamay adi arang-arang yod dere sa taga na ko na 50 anyos gireklamo sa pangstock ko og bagbagbad bagong karelasyon sa iya mismong ex-boyfriend. Pero sa wato report pinagi ni Bagda 20 alas 5:17 ang atong oras. Hindi may galang sa itong paraguban sa itong programa, hindi may galang sa iyo sa kabutagon na katong wala pa ng mata. Ay, mata na mo rin ha, mga estudyante. Basing maliit mo karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Magmamag sa iyo dahil gibating gitintan o galisag kabaraka ang usa ka 29 anyas nga babae kinsa nagpatala dinis butan sa Metro Station Tukugon aron ni reklamo ang usa-usab ka 51 anyas nga babae nga minyo na ni siya magduma first aid apan gahimo gyapon sa pagpangstock o pagpadala og mga hulga nga dos kinabuhi inini pong reklamante tungod lamang sa usa ka lalaki na ilang biktima nga si Ninia 29 anyas nga mulupyo dinis may zone 10 apan barangay Carmen ng atong syudad sa samtang ang yagipangan lang suspect kung magdama first aid mo kining si Ana, 51 anyos minyong bulupyo, din sa Maya sa Nagustin Valley Homes, barangay Kanituan. Subay sa talaan sa tuwa pong kapli sa magdama first aid, nga nahitabo ang ulahing insidente sa pagpangstock, nini po nga maong biktima, mga last stress ang takna sa kapunon, o gagibutyag, nga nakurap na lamang kining nahisgitan po nga biktima magdama first aid, kay kinilagi nga maong 51 anyos, kalit nga mito nga, dito sa Maya kaninyang trabahoan na, nini po ini po nga maong reklamante. Dinas may barangay 34 ning atong syudad o gadid to magduma proceed mihimo. Kapag atang-atang uga ng stoka kaniya ang nahisgitan po nga respondent. Irugang pa sa maong biktima nga diirap kini ang unang higiyon nga mihimo sa pagsunod-sunod ang nahisgitan nga babae kani 51 anyos magduma proceed sa kani po nga maong dalaga kay bisan asa do kuno siya magduma proceed like atang-atangan siya nini po nga maong babae magduma proceed ilagi nagahimo kini siya sa pagbati ug kasuko ngadto sa nahisgutan mo bay tungod kay ang iyang selos ni bati magduma first day nagsumikad man kay ang hinigugman niya kaniadto nga kini si Mr. Alvin nanguyab man pod nini po nga mao nga reklamante. So silbi magduma first day gibiyaan na kining sigutay unoan niya kay minyo man pod ni siya pod magduma first day so gibiyaan na siya sa iya pong karelasyon. So ang katuyang karelasyon dito naman po nanguyab ni inipo nga usa ka 29 anyos nga taga Barangay Carmen. O gagani man so lahi ni inipo magdumaproceed nga pag panghulga na kurat ang nahisgot ang biktima kay nakabaton kini og cellphone number kaniya og nagtext nga pag makita ta mong duha nga mag-uban bugbugon ta mo og balian ta mo gatil. Kani man na nabalakay gid din ta nang nahisgot nga biktima kay di raman ni text magdumaproceed ang ginahimo kay mo apil man gid siya magdumaproceed sa pagpakita gid physically. Physically, di na po dyan sa iya pong trabuhuanan, din sa Barangay 34, uga, lakip na magdumapasid no, sa uban pang mga lakaw po niya, nga kalit lang yun, nga makibalo po niyong maong babae po magdumapasid, kinisigit tayo uno, anyas nga ginang, kung asa po dyan ang iyang lokasyon niya, mabuto magdumapasid, nga mga pwede kabalakan, sa mga po nga biktima, nga base na doon na po din daotang buhaton yun, nga tinudo na yun po magdumapasid, ang iya pong mga pagpangbahad nga to kaniya, giingon, nga nagsugod lang yun ang nakita po po magdumaproceed no, nga pagpangstop nini po nga maong sigwitay uno anyos diyang masayra niya nga kanini ining responded ang paghimo sa pagpanguyab din niya si Mr. Alvin nga to sa nahisgitang nga biktima o dayo nagpadungdungog din kini magdumaproceed din na po no, diyang makita magkita po na sila tungkol sa mga pangita po nag-anto sa grabe nga kalisa o kabalaka ang mga biktima kaya po siya na sa magdumaproceed no, nga ang kanini lahang pong lalaki nga nanguyab sa iya ha o kani ka relasyon ini po nga maong nga sigwitay uno anyos mo lamang po yung mahimong hinungdan nga mahimo po siya magdumaproceed nga mabalaka sa iyang kaluwasan. Sa pagkakaroon ng mga kaso ginuso nga to sa lukong tagapamayapa sa Barangay Karituan alang sa insaktong disposisyon o barangay Barangay 24 ng atong syudad o lakip na sa may Barangay Karituan ng atong dakbayan po niya po magdumaproceed Barangay Carmen ng atong dakbayan kung di nagpuyo po ng nahisit ang biktima o lakip na po din ipod magdumaproceed na sa kaninggipuyan po dahil ni inipong nahisgitan nga gireklamo niya nga taga Barangay Karituan kaya dito man magdumaproceed ng puyo kinin 51 anyos sa nga 51 anyos nga ginang nga gahimo gid magdumaproceed sa pagparingkamot to nga makahimo lagi po dahil sa pagbawi sa iya pong hinigog mga si Mr. Alvin mamulusad gid diya painom din sa sentro nga sa itong syudad, aron lamang no hagitagiton o gaihap kong abaharan ang bagong nanguyab nga si Sir Alvin nga dupo da sa complainant nga usa ka 29 anyos nga residente sa Barangay Carmen ng atong syudad. Balitang nahipos gika din sa PlayStation 2 Kugon, kinis Magnum 120 Angel Saris Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magdum Hunter Angie Alzado gikan Miguel sa lokasyon dito Miguel ni Magdum Hunter John Ramos PNP Antay Cybercrime Group Region 10 na pagawas kong tips batok sa Facebook hacking niya Miguel di tali dawato na report Magdum Hunter 15 alas 5.22 mata na mo diha kay buntag na ang uban na ni karon lami pa kayong hagok no kay bilar daw gabi eh na magbilar-bilar mo diha. Morning pait kong bilar-bilar ta. Batini sa ta sa report, Magnum Hunter 15. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Nagpagawas ang PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 ng mga paimagraw sa publiko. Aron malikayan ng pag-hack sa Facebook account o mga pang-online scam. Gipay naman duman ang mga Facebook user nga basta-basta mo click o mga link nga ipadala pinaagi sa Messenger. Ilabi na kung gikan kini sa wala maila o kini nga kadudahang account. Girekomenda usab nga i-turn on ang two-factor authentication isip dugang proteksyon sa imong account. Pay magano sa bang publiko nga diligyo dihatag kambilsan kinsa ang Facebook code o kining ginatawag na OTP o one-time password tungod kay mahimong magamit kini sa pagkuha sa imong account. Gipay magnoan o pay magno sab sa Anti-Cybercrime Group nga magamping kanunay sa pagupil sa mga link o gamas sa paghatag sa mga personal nga information o security information aron malikayan ang online fraud o identity theft. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Gikan magala sa lokasyon, ang uban nagkape-kape na degaron. Asa kong classmate na ko diya, Sarge Neryo Kukamaw, may buntag na Sarge. Kape-kape na siya garon. Lami kay paminaw niya kape-kape. Ah, sige, salamat kay sa gaminaw diyan sa Magnum Live. I-monitor daw siya karon. Maing buntag sa Magnum IP. Sayo magmata para manginabuhi. Maningkamot para makapalit og bugas. Ano magyud na? Mamagyud ni atong rule sa kinabuhi, maningkamot og butag sayo. Buntag na Pilipinas, shout out lang ko ako mga silingan. Nga sayo na kayo naglanog-lanog ang Magnum Radyo sa Orozina Balulang. Oy Orozina Balulang, may buntag ro diha matud pang GC Racho. Minaw ko diha mga silingan niya. Sige, salamat kay sa guminaw diha. Sayo kayo nagbawala og kalaay Magnum Bay. Boxing pasingot. Okay. Sige sa mga nagboxing-boxing ano niya. Si Manny Pacquiao o si ang president sa Poland, nagboxing-boxing sila. Oo, gahi gaya pong kayo, kabalo gaya pong manumbag. Happy listening, Magnum IP. Ugma, kabalo na sa Adlaw. Maning uba no, kay ayahay lang Adlaw ani, kay pagmatas buntag, pukaw na silang ginikanan o famahaw. Kita ka na ito, pukaw o bunal. Dugay kay bangon. Ang baka wa matigway, kanding wa matigway. Uban karon pagmata awa na. Nanay pamahaw di sa lamisa pagkalami magas kinabuhi ay. Huh, pagagana ba. Mato Padinis mga minsay Magnum IP. Shout out lang mi dinhi sa Barangay Tablon. Oy, may buntag das Barangay Tablon na may mga pagaminaw ninyo diha. Kumusta man ang mga kwadya? Mga team kulirit diha sa Barangay Tablon. Matod pang Jik-Jik Pidraya. May muntag na Jik-Jik. Minaw ko na sa Barangay Tablon niya. Kapitan Rumbak, Surmiyo Bakaro. Grabe, Surmiyo Bakaro. Mag-pickleball naman, mag-basketball naman. Grabe, is Kapitan. Eh, kulba kayo. Sige, may muntag niya. Kapitan Surmiyo Bakaro na sa Barangay Tablon. Kumbate gyapon kuno siya karon. May muntag sa gagawa na lang magsayo na sa Barangay Tablon. Kumbate gyapon. Muntag sayo. I-shout out sa Goybe. Kay Dili, mangguni mo i-shout out. Oh, sorry kayo. Naunsa na ni Magnum IP. May buntag da, shout out lang. May buntag da, Edmar Rubrica. Mar, binamar. Buntag na Pilipinas, maulan nun. Samat iklaberia IP. Oy, klaberia. Salamat kayo sa klaberia ha. Ugnaw, sabi nung kayong klaberia po yan eh. Ba, lamik kayo po yan ang klaberia. Asos, kato na kaagtumi ka ni Adto ni Magdumani sa poskahoy. Asos, grabe katugnaw eh. Wa man gugo kabalo nga inanap ni katugnaw ang klaberia kay wa man gisupok ko kadto sa poskahoy apos gabi ka kurug-kurug ta pero mga tao dito perminti tapad sa lungnik sus grabe ni mga tao dis klaberia ga kurug-kurug tuod ga pungko-pungko pero pag anas kilid toy pakang sus kini pangpainit gyud ni lawas sa dayo di ba labi ka puyan ang bukid grabe ka tugnaw dis klaberia eh. Oh pag magkakwarta ta pohon magpalit ra ta diha. Oo, magpalit ng mais.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nagaanay ito sa ginuuday o kwarta di. Magpalit ng mais diha. Kay lami kay mais with corn. Ba? Anak kas taguluan, no? So, gabi lami kay das taguluan. Muagi kas dalan, nang mauli tagato, ah. Tagduha ka mais, busog na ka, eh. O, kanang kuan, kining sweet corn, duha kabok, ah, busugan na kay ni mo, anak. May buntag Magnum, wala wala naman kay oras di, eh. Ginuon ko pa silang kay istorya ta din, eh. Wala tagabantay sa oras, dali sa oras dahuman, eh. Paspasan sana ko inyong greetings ha. May muntag ma'am Joy Martinez, may bagari kay si kaya sa USA. Mayong maguminaw ni mo diya ma'am. Milia Kagbay, salamat kaya diya ma'am Milia Dalagan Kagbay. Salamat kaya diya ma'am, mayong pagaminaw ni mo diya ma'am ha. Mayong buntag saan Magnipi, Santana, Taguluan, Misamis Oriental, shout out Ibe. Sa mga Pantunial Family, Bakas Family, Sidabia Family, from Wilson, Obiris, Barangay Mohon. Magnum IP, may muntag sa tanan, Evangeline Ablon. May muntag Magnum IP, Tata Soft. May muntag diha, Rix Milmania, salamat kay diha. Magnum IP, Dennis Lapad Lagindingan, monitor me, shout out sa Balakwit Family. Uy, salamat kayo diha. Greet ko sa akong manghod, birthday niya karon. Kinsa may umanghod? May muntag diha, Magnum IP, may muntag sab, Sonia Payan, good morning. O may muntag sab ni Miraflor Noses des Manila, minaw ko na siya karon. Magnum IP, paliyog lang ko. Sa'yo, kahit buntag ko nagmata. Minaw na ko, Magnum. Salamat kayo, ah. Magnum IP, minaw ko dire. Sa imo karon, baluarte taguluan na bulod. May buntag. Pinky Edwabe, salamat kayo, Pinky. Mayong buntag sab ni Bibi Sibilya diya sa bulwa. Minaw ko na siya karon. Sa'yo, kahit na ni Kaysikay siya. Maton pa ni Happy listening to Randy Santisas, Magnum IP. Salamat kayo, diha. May buntag sab ni Magdabebe, happy birthday sa akong anak karon 27, ika 27, Daddy Salo Jr. Salamat daan. Salamat po kayo. Shout out lang ko sa akong anak sa Bugo, si Tony Escobal, nga dugay kay Pukaon. Na, naunsa na ni. Magdamebe, agay, birthday na sab ni Sander. Sander, Sander Jan Vlog, birthday na sa galing ni. Be, magdamebe, shout out ko sa San Juan Malingasag, labi na pinakagwapo ng mga barangay head. Hidguard is Jiduyak, wapay guwapo diha kay duty pa ko. Ay nanaunsa na minuun ni. Abi na ko birthday na sab. Noel De Leon, shout out lang tinglaay na pod ug maibe. Ay Noel De Leon, Noel, Berawel. Pangharvest Noel, pangharvest. Harvest og one durian. Ngita tag maharbisan nga nang ato pod harbisan. May buntag diha diha tong migo nato diha, may guminaw. Nakulbaan ko magdumipe. Ah, mong iyon nakagawa oras, matod pang Wilfredo Simbunga. Awa na gid ha. Dibot Sanchez. May muntag Bim Layuhan. May muntag na sa Sayas Carmen. Maayong pagpaminaw sa tanan. Waan ako igang oras. May galang mo pa na yun. Pasunahan ha. Salamat, salamat, salamat sa tanan. Ato mga suki. Salamat kay sa tanan. May gala. Sa ato mga kaigsunan nga karunay gamonitor sa atong programa ang Buntag na Pilipinas. Api kita sa oras. Mga higala, mga maninay. Labi na nini may galang sayo sa... Kabon Tagon, nag-monitor ka na to. Salamat, you guys, tanan ka ninyo, ha? Wala tayong oras, may gano'n pa rin pasunahan. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat sa tanan. Mag-dumpersed lang kanyang kauban. Matod pa sabi atong higala nga. Pag-greet ako sa barangay, sa buong barangay, Kabulawan. Puro 4. Lalo na sa mama ko at papa ko, Edgar Cucamao. Amang buntag na, Sir Edgar Cucamao. Gika ni Neryo Cucamao, imong gwapo ni mong anak. May buntag sa tanan diha sa Kabulawan. Ah, mayong buntag diha sa Kabulawan. Lagunglong, diha mismo sa Salay, diha mismo sa Kinibang Tanan, may galas misami sa Rital, maayong buntag sa tanan. Magda Basulbaga, doko ba sa kawastong katalimang katawa labing kabahanan. Managlamang barugan ako sa katawa ng matuban sa Marita og Serbisyo. Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:30.
8: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karun ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Base dun ay diferensya ang imong lover. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 aduna kini polycosanol og uban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar sugar cane. Mapatuon usab sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay midaot og miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kenduro og Misamis Oriental. Pahimus ni usab ang ilang libreng check up og senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sierra Gurabas Terminal, Lapasan, Kenduro. Text or call 0935-0132-198-0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ganita na pad po pong tuhog sa kita, gindi ba? Habit na 4 months ang sakit sa kumtuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitzon? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag yung extension.
16: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: Magnum Opinion. Si City Councilor Evie Imano kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
5: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang features of property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical, again, with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Well, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa nang human. I have pa lugar pa maguna-huna. Dugang na pud ni nga wait on our constituent.
4: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
6: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
7: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal, ordinansa sa paggamit og metal cladding sa mga panimalay gisugyot ni Barangay 17 Kapitan Arthur Ferry sa Konseho ning Sunod. Magnum National, Kampo ni Vice President Duterte gipasanginlan ni Palace Press Officer Castro nga hinungdan sa paghuyang sa ekonomiya sa nasod. Magnum National, napulo patay 15,000 ang nihikling sa enkwentro sa RFS o kasundaluan sa Sudan. Magnum Business, 42,000 ka mga backlog, balikbayan boxes key sulbad sa BUC. Magnum Entertainment, Gladys Reyes, girespeto ang desisyon nga single of blessedness sa higalang si Carmen Martin. Magnum Sports Philippine Gymnastic Team nagandam na sa 2026 Artistic Gymnastic World Championship ngayon moon sa musunod nga mga simana.
0: Magnum Morning News.
1: Magala kumusta man buntag karong adlaw adlaw karong nga Webes 8 ang pitsa bulan sa Oktubre 2026. Kini mga tigbalita Magnum for Sid Blanca.
2: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa Magnum Radio History Today.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: Oktubre 8,877 ng adlaw si Emilio Jacinto gitawag kini kasaysayan sa Pilipinas isip utong sa katipunan. Misulat kini sa Ala Patricia to the Fatherland. Usa ka patriotic piece of mi ultimo adios, my last farewell. Gilusad usab kini og gisulat ni Dr. Jose Rizal. Sawa pa siya gipatay sa bagong bayan na ila karon ni Rizal Olonita Park. Gisulat ni Jacinto ang balak ilawom sa lubi sa Santa Cruz, Laguna. Si Jacinto kinsa nagdala sa nom diplom nga Dimas Ilaw usa kini ka utukan nga influential nga magsusulat nga nag-auhag sa masang Pilipino sa paglambigit sa rebolusyon batok sa Espanya nga nangandoy alang sa kagawasan ug andam magsakripisyo alang sa nasud.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: O karon sa mga balita sa Magnum Lokal, gisugyot karon ni Barangay 17 Kapitan Anthony R. Tevery sa Konseho ning Dakpayan nga magpalabang sa ordinansya nga metal cladding na ang gamiton nga materyales sa mga pagpatukod sa mga balay laban ni atong mga nasunugan. Maton R. Tevery nga iyang gihinaod nga ikonsidera kini sa Konseho isip kabahin pinaagi sa pagpugong sa dagong sunog nga sagad mahitabo dinhi sa Dakpayan.
3: Itong mga affected yung mga nasunugan ng iya, ngaunta kung mag-build sila og houses, dili na biyapon siya kahoy, metal cladding na, kung dili firewall, for security purposes. Kay kating mga nasunugan karon balik-balik na mag-build, naghanan nasunog na, bahay na pulong sunog, so grabe na siyang epekto. At the same time, with that, nila kailangan financial assistance sa sunugan, kaya huli mo masunog. So we have to make sure a strong law pertaining sa pag-build sa houses sa katong mga nasunugan ng mga area. Kay prone mong masunog, kay kahoy man, lali siya, mudako, kahit tungod ang mga balay, kahoy. So, unta kana siya marlantawan na mabuhat na siya makakonsider na sa atong city council yung tanay mag-counselor nga magbuhat o ordinansa pertaining na itong mga affected families nga sunugan nga kung mag-rebuild at least man lang metal cladding na para to lessen the chances of nga masunog. Kay number one siguro concern na expense pero minimal na kayo na siya gamay naman ang difference sa kahoy o sa mga metal cladding mga metal nga poste so dili na kayo nakadago so mas dali pa siya buhaton kay welding man kumpara sa magpanday so mas tatawaran.
1: Pamahayag gato ni Barangay 17 Cup Barangay Chairman Anthony Arteferi.
2: Gibot siya ni Provincial Veterinarian Dr. Benji Rasma sa Misamis Oriental nga doon na idaghang mga lugar din sa Misamis Oriental ang anasa pink zone, batok, African swine fever, kunay ASF, mato de Rasma nga maugini ang ilang gitutukan nga mahimong green zone aron sumli na nga makapamuhi ang mga baboy nga wala na'y kabalaka sa ASF.
4: Naana tayo mga munisipyo nga free na siya no sa base atong monitoring base sa atong laboratory testing nga gi-submit yung mga blood samples.
5: Aha.
4: Then trabaho ni siya maayo dagan mga papers nga atong i-submit ni ini para gyud ma-declare ta no. Muna ang uban mga munisipyo naanay yellow naanay pink so gapasaka na no ang ilang color code. Mm-hmm. Hoping nga mahimo siyang green zone.
2: ang pabahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Benji Rasma sa Misamis Oriental.
1: Pagro, Misamis Oriental gitabangan ang mga kanirebelde sa pagtukod sa bag-ong panginabuhian. Pinagi sa ilang mismong programang Uma sa Balay. Sa balita ang serbisyo na si Magda Mata 15, John Ramos.
5: Pinatagan ng pag-uga kay Balong, pabagi sa pagpanginabuyan ang nakiling 30 kakani rebelde pinagi sa Umar sa Balay program na ipahigay niya ito na kalabay ng hadlaw. Ito doon mga partisipante sa mga pamahagi o kakiling mahimo nilang gamiton aral nga makasugod sila sa panginabuyan o makatabang sa ilang pamilya. Ginasing sa Provincial Agricultural Office na si Consultant Perfecto Rome Jr. ang mga kani rebelde nga gamiton ang ilang nakatunan aron nga mapalambo sa ilang panginabuyan. Gabayan kini sa programa sa Provincial Government sa Misamis Oriental aron nga matabangan ang mga kanirebelde nga makasugod na pag-usap o makakita o laing pagi sa pagpanginabuhi. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos sa Balita o Servicio, Magnum Radio.
2: Giklaro ni DILG TAN Procurement Management Division Chief Leslie Sinya Franca nga dili na kinanglan nga paabuton sa BFW Region TAN nga maguba ang mga ligid sa ilang mga fire trucks kung kini miabot na sa expiration period. Matod ni Sinya Franca nga kinanglan nga siguraduon sa BFW Region TAN nga maayo ang kondisyon sa mga ligid o dili expired aron malikayan ang posibleng disgrasya sa mga fire trucks.
6: Ang tires sir depende sa brand na ay 3 years lang. Maaring, halimbawa, ang 2 years, 3 years, maaring ang expiration. Pag halimbawa, 5 years, nag-over ka na sa 5 years, maaring dili pa siya, okay pa siya, magamit pa siya, pero meron na lang time. Tumihaya na lang man sakyanan kasi galit na lang siya o buto ang gulong because expired na siya actually, pero nagamit pa siya. So dapat, kung naman preventive maintenance plan, pag expired na, prior to the expiration, ulit na mo. Kasi, except for the emergency kasi, di ba na, may mga emergency na, maski di pa expired, natusok or na ano, pero dapat hindi na siya palagpasun sa number of years para monitor siya.
2: Ang pabahayag ni DILG Region 10 Procurement and Management Division Chief, Leslie Sinya Franca.
1: Chief, nagpagayon sa unang scholarship summit alang sa mga anak sa mag-uma sa lobby sa CDO. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Magnum Hunter Faith Velas.
7: Malampusong gipahigayon sa Commission on Higher Education, Region 10, kauban ng Philippine Coconut Authority, Region 10, ang unang Scholar Summit alang sa mga anak ug pamilya sa mga mag-uuma sa lubi, dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro City. Nagtapok ang mga scholar o graduates gikan sa Northern Mindanao ug Lanao del Sur. Aron sa ulugon ang mga kalampusan sa pag-eskwela ug pasidunggan ang mga migraduar nga dunay honors ug nakapasar sa board exam. Gitudluan usab sila bahin sa pagdumala sa kwarta, negosyo o pagpangandam sa trabaho aron mas maandam ang ilang kaugmaon. Matod pa sa maong ahensya, ang maong scholars program dili lang paghimo o pag-graduate apan paghulma sa sunod ng mga henerasyon nga mamahimong leader o mag-uswag sa komunidad sa mga mag-uuma sa lubi. Balita na hipos para sa Morning News. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Pagpahingusog sa mga programa alang sa mga konsumante, ipatuman atol sa Consumer Welfare Month ning bulan na. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
8: Gibutyag nga magpahigayon sa mas kusog nga enforcement sa pagmonitor sa mga commodity og necessity products labi na karon na panahon sa duol na ang kapaskuhan. Matod pa ni Assistant Regional Director Almer Masilionis, adunay pagpalambo og mas gipahingusgan nga mga programa niini alang sa tuang konsumante ug sa tuang mga negosyante dini sa rehiyon. Ubos usab sa kalihukan sa Consumers Welfare Month celebration karong bulan na.
9: Really focus on championing regulation standards, strict enforcement, increase consumer awareness so that we will know that the product that we are actually buying are safe, and of course the celebration is to empower our consumer and make them informed in their choices so that they will be confident, no? So please remember that as consumer, we are our consumer, we have different rights, we also have different responsibilities. So we just have to balance everything. And again, I would always say in case of you feel that you are aggrieved with your consumer transaction, please know that you have not only DTI, but different consumer-oriented agencies of the government that you can go to.
8: Ang pamahayag ni Assistant Regional Director Almer Masiliones sa DTI Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Fuel subsidy program alang sa mga TNVS operators sa girelease na sa LTFRB sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
10: Good news, Magnum Hunter, sa itong mga kaisunan ng drivers sa TNVS kay mga dawatan na yun na nila alang check alang sa fuel subsidy program na giyapasigdahan sa buwatan sa DOTR o LTFRB region na tan. Ibutiag kini na hisgita ng mga fuel subsidy program maangkon kini sa pipila lamang Magnum Hunter no kay doon na mga listahan ang itong buwatan sa LTFRB region 10. So, ikinanglan po nga masunod lang po sa listahan sa mga posible nga kanigit po sila Magnum Hunter no ang makaangkon po din. Imposible pa kailangan kay base niya di po nila kuwaon na yun. So, mapay mo nakaapan Magnum Hunter kung di po nila i-claim, so di po ni ma-release. So, kanin sila nga nahisit ang mga beneficiaryo nining nahisit ang fuel subsidy, miabot ni sila sa 269 Magnum Hunter seat. O gari man, na doon nag-i-provide ko rin niya listahan ang atong botan sa LTFRB Region 10, di nagsugod no sa letter A, paingon sa letter Z, 269 man ni sila, ready for pick-up na ang ilahang mga status. So, gikinanglan lamang ito po din pong mahimong beneficiaryo po din ng fuel subsidy na nagkatilad 5,000 pesos o kaning kwalifikado mahimong sa pagdalikyat. Sa buwataan sa LTFRB Regional Office 10, nga naimutang din na sa may Zone 1, Apoville, Barangay Buluan ng atong syudad, sugod sa lasuto sa buntag, hangtod sa las 5 sa hapon. Ugang deadline ni Magnum Hunter, kutob lamang sa October 30 ni ining tuiga. So, aron masusi, kung naban yung pangalan sa listahan sa mga beneficiaryo, pwedeng i-check nila ang kaning link lugar sa kaning post karon sa LTFRB Region 10 o baka mismo maadupod mo dito sa botan sa LTFRB kung wala po mo inyo hapunin po ng mga gadgets po na magamit alang sa pagbiyo sa mga pangalan kay kung may yung mga pangalan nila yung Magnum Hunter di naman ito matag sa talsa no kay daghan mong gundin sila. So for example ang pinakaunag yun nga nasa listahan ko ron mo kini si Mr. Abbas Manshor, si Kaduha mo kini si Abueva Neka Academia Irene Asinas Paulo Acero Jimmy o daghan pang uban kaya man kini sila Magnum Hunter no sa ilapunin po nga pag-claim po danini nang inaot ang buhataan sa itong sa LTFRB, nga kini nung makahimo na nga makatabang, isip alibyo lugar sa ilang po rin po nga gisagubang kuron, nga kamahal sa presyo sa ato po rin po nga produkto nga petrolyo. Tungod kay gikinanglan matod pa nga matagaan yun po sila ayuda at mga TNVS operators and drivers, kaya lagi sila mga dumapersin no, nagatubang yun po sa kalisod sa ilang po rin po painabian, kinakong nga paat, nini mo paingon sa ilang po nga pagtugil. Gikinanglan lamang nga muhimo sila mga dumapersin no, sa pag- sa ilahang kaning photocopy sa valid ID sa owner or beneficiary nga doon na itulupod sa mga perma. Then kung representante mo claim ni Magnum Hunter sige kinahanglan nga kung mag-claim ka on behalf lugar sa katupong nakapangalan na beneficiaryo doon na kayo photocopy sa mong valid ID sa kaning imong kaugalingon o doon na po din po itulupod sa mga perma ni mo. O gawin niya na ang photocopy sa valid ID sa owner or beneficiary nga doon na po niya po itulupod sa mga perma niya o dapat nagi special power of attorney. So ang inyong authority authorization gi kinanglan gyud Magnum Hunter no ipaagi sa abogado nga naghatag og opisyal nga authorization gyud po sa usa ka representante nga makakuha sa nahisitang fuel subsidy kay lagi gi kinabuhi pud sa gobyerno aron pud ma-liquidate pud Magnum Hunter nga katuig po nga beneficiaryo mao gyud po nakapahimulo sa nahisitang nga benepisyo gi pahinumduman ang tanan sa pagrekisa sa ilang mga ngalan Magnum Hunter no pagsusi gyud sila mga pangalan ug sa pagdala sa mga kompletong dokumento gi kinanglan aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso ug pagpagawas pud sa mga cheque nga kailangan po din pong mabatunan. Tungod nini, ang botan sa LTFRB na malaumot na kung unsa may ila pong pagkagabitan nini Magnum Hunter seat, unta makahatag magsilbing nga alibyo, ninot nini po nga itong nasinatayan nga krisis karon sa lana na naka-apekto po no, sa ato po din pong panginabuyan sa ato ang mga drivers o transport sector din sa Northern Mindanao. Balita gikan sa LTFRB Region 10, kini si Magnum Hunter 20 and si Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Domestic tourism sa Pilipinas nagkatala og kapin 54 billion pesos niadtong tuig 2022 sigon sa PSA Chan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15, John Ramos.
10: Pag
5: nakatalo 54.2 billion pesos sa kita ang pagbiyahe sa mga Pilipino sulod sa Pilipinas. Base kini sa datos sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga datos gikan sa survey sa PSA niya itong tuwing 2019. O ipagawas kini isip kabahin sa pagsuhulog sa 37th National Statistic Month. Matod sa PSA, nga ang usa ka biyahe sa mga Pilipino sulod sa nasod na kandidado kasagarang 19,806 pesos. Ipasabot sa PSA. Nakaragalan sa mga Pilipino nga mubiyahe alang sa bagasyon, mukabat sa 39.7%. Samtang 32.9% usab sa mga biyahe alang sa pagbisita sa pamilya o mga paryente. Nagpasabot kini, nga nagagyapon sa mga Pilipino ang gagabiyahe sulod sa nasud sa Pilipinas alang sa bagasyon o pagbisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi. O nakahatag usab kini, o kita sa mga negosyo nga nalambigit sa turismo. Para sa Magnum Morning News, KC Magnum Under No. 15, John Ramos sa Balita o Servicio, Magnum Radio.
1: Alas 5.53 ang atong oras. Dito may gala sa report ni Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. Matod pa may gala sa iyang report, 500 ka food packs food assistance package. Nagbalor 2,000 gitunol sa PSO, kung PSO sa lalawigan. Sa Balita o Servicio na si Magnum Hunter Angie Alzado.
10: Muhagot sa 500 si mga food assistance packages ang gitunol sa butan sa PCSO nga ripod sa lalawigan sa Misamis sa Oriental. I-particular na magduma proceed nga gi-turnover nga tupod sa lokal ng kagamanan sa may binuwangan ng atong nga probinsya. Giingon nga pilagi sa Philippines Charity Sweepstakes Office kong PCSO ang 500 ka mga charity timba food assistance nagbalog kini sa 2,000 pesos. Uga worth of supplies ni siya magduma proceed. So giibutyag ang matag-usa kaning murag balde ang gisugdan magduma proceed tag 2,000 pesos ang value po danini. Giingon nga magpasalamaton po si Mayor Engineer Danny Sai Alisterio at sa pagbisita po sa opisina sa mga personal gikan sa PSO sa PCSO. Tungod kay pagkatod kini magduma proceed ang PCSO nang hinanungit po sa mga katawan dili sa tuwa sa lalawigan ang maong charity timba food assistance packages ilauman nga makaabot sa lungsod sa hustong panahon aron magamit gyud sa mga panginahanglan nun sa komunidad. Sabi na mga panahon nga dunay emergency situation o guban pang mga pangitabo nga nang kinahanglan ng food assistance. Sa pagkakaroon, ang mga food packages maglumapresid na po man sa Manila o gapadayon karoon ang pag-transport din. Paingon din po dyan sa hauling, para sa hauling o transport. Paingon na din po din sa atas probinsya o gadina po ng palahon sa mga binuwangan. Nagariman ang mga pasanagikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office ng PCSO naghimok po sa pagpasalig nga din lamang kini may tabo din sa mga LGU sa mga binuwangan ni Misamis Oriental. Apa na doon na po ipipilap pa ka mga lugar magduma first ang mahimong pong target po nila kapaghatagan sa naisgutan po nga tabang. Malitagikan sa PCSO o LG Binuangan, kinis magduma 120 Angel Sado sa Balita o Servisyo Magduma Radio.
2: Di pa hinumdumaan ni Neil Maynard Conde, Communication Officer 2 sa SEC CDO Extension Office, ang publiko nga likayan ang pagkiktransaksyon sa mga kadudang negosyo o investment. Mato ni Conde nga mas maayo nga itigom na lamang ang salapi kung kadudahan ang mga investment offers aron dili magbiktima sa scam.
11: Mantay mga offers or mga invites nga dili ta sure, ayaw na lang ihatag imong capital or imong kwarta. I-save na lang na. Daghan kay tagkaroon mga digital apps nga dagko kay mga kuan, mga returns. So dito na lang na ipundo imong kwarta, no? At least malang sure jud ka nga naa. Bahalag kuan, bahalag wala man lang ka nakabalo kung ni tubo bar kuan. At least mabira-bira pa nimo kaysa nga giwala na, gitanggal na, kuana sa ginaka-benefit ng uban sa imuhang pagpaningkamot.
2: Ang pabahayag ni Maynard Conde, Communication Officer 2 sa SEC CDO Extension Office. O karon sa itong barangay news update. Gisugda na sa mga barangay ang Department of Social Welfare Development kung DSWD ang validation alang sa mahimong pantawid pamilyang Pilipino program kung four-piece beneficiary. Mato ni Barangay Indahag kagawad tweets kay Royla nga ang mga wala pa naka-validate ni Asa ni Aging Adlaw sa ilang covered court na mahimong ang mudalikat sa covered court sa barangay Duntong ni ini giawhag sa DSWD ang mga magpa-validate nga dalon ang mga gikinanglan nga rekisitos aron nga malikayan ang pagkalangay sa transaksyon. Ug karon sa tong Magnum Haze update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kon EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro ay naa sa 36 at PM2.5 AQI kun good. Tagulban, 22 PM2.5 AQI good. Sa Iligan, 44 PM2.5 AQI good. Samtang ang City Health Office kun CHO nagpahinungdom sa publiko nga mag-amping og muhimo sa kinahanglan mga lakang aron mapadripdan ang kaugalingong batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas labi na kung makita ang haze ug limitahi ang paggawas panahon sa udto hangtod hapon. Gikinahanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo ilabi na ang mga bata, tigulang, mabdo sa dunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob o gustong mask, mas maayo kung N95 kung magawas sa mga lugar na baga o klarong makita ang haze. Sira di ang mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron nga malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit og electric fan o air purifier kung aduna aron nga makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay. Pag inom og igo nga tubig o pagkaon o basustansya o pagkaon aron mapaligon ang panglawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalugikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB o ban pang hintungdan sa ahensya sa gobyerno.
1: O karon sa atong Magdo Weather Alert sa Pag-asa.
0: Magnum Weather Alert!

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
5: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Magnum Morning News.
8: Alas sa stress ang oras, dinis sa tabay gala sa atong market news na Skogon Public Market. Luparan sa natutong kauban. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
9: Sa Magnum Philippines, lahat kita din sa may kugo na public market kung rin ato na sa mag-isagi pag-isayo ng kining presyo sa mga nagunang palituno na din mismo sa sulod sa merkado. So now, sa ito ning kuhan Magnum Philippines, kining atong mga presyo sa mga utan o kining panakot. Unahan ta ring ahos, nga doon ay 140 ang kilo sa atong ahos o kining bumbay, depende sa klase ni. Doon ay 100 o kining medyo guapa o kining guapa kayo, 120 ang kilo Magnum Philippines. Kamati, 65 ang kilo. Apay at saldiri nga 140 ang kilo, luya 120 ang kilo, patatas 60-80 ang kilo, karot 60 ang kilo, siling nga labuyo 100 ang kilo, sibuyas nga dahuna.

0: 100 ang kilo, limon 40 ang kilo, kalabasa 30 ang kilo, talong 60 ang kilo, sayuti 30, batong 120 ang kilo, pipino 40 ang kilo, ampalaya 90 ang kilo. Sumana ang presyo sa itong mga nagunang pritulong, labi na yun sa tubutan ng panakot. Labi na yun din karning baboy, napabilin niya po ng karning baboy nga nasa 320 ang kining dapit sa tiyan na kining honor na Magnum Pilsen. Dapit usap sa paharapit doon na sa 310 na din kapit sa may kugo na public market. O ang kining lauyaw na pabilin niya po nga 220 ang kilo sa lauyaw na ito Magnum Pilsen na karning baboy. Ang manuposap, walang yapit pagsaka karong na panahon na nagyapon sa kining 200 ang kining di-chop nga mga manok o 195 kining buo nga manok at tayo batikulon 120 ang atay batikulon tiil 100 liog 135 so sa ito nga mga bugas ni Magnum Pilsen samtangan pamagyapon na pabiling yapon ng presyo yapon sa kining 50 kapin ang kilo na po 60 kapin ang kilo o gawagin tayo makita tag 20 ang kilo din yung Magnum Pilsen sa bugas din sa may kugo na public market o ang atmosphere na din yung kapita sa may kugo na public market sa Magnum Pilsen din ay inay na usap na ginagagsa sa katawan labi na yun ang ato mga karindilyan din sulong sa merkado ginagagsa na usap dagan na usap ang mga nagkaon para sila na pagpamaw o ang atmosphere usap sa kiling kadalanan normal situation walay alay kabalakan o ga limpyo na usap ang atong kiling kilis sa kadalanan walay basura yung makita tungod kay kamulo na o gakot ang atong basura sa mga garbage collector din sa syudad na mapabiling niya luwas o malinaw na usap ang publiko ang kiling public kugo na public market
1: mga panahon niya okay pa magyapon ulan-ulan pa ba lumloo man itong panahon
0: para doon naman tayo makita karon ni murag ni tunga naman din si Haring Adlaw sa Pikas Gabayan Magnum Pilsen na panapos portion kiribit taong grabe mo ang dagong Japon ba pero na yung mga kwan pulsyon niya hayag o nga pulsyon niya nga ngit-ngit na Magnum Pilsen tubikan lagi sa kining Gabon o digas Japon ang ato nga kadalanan
1: digas
0: ang kadalanan din yung Magnum Pilsen muna nga maghamping sa kining kailan na itong mga single motor dapat maghamping kay basa-basa pamaligdalan din yung Magnum Pilsen sa kining kugo no okay murag din sa kilid nga on muna maglima o lima pa magyapon din yung kilid bispo kaya muna magmamayagyana ni kuan kining tubig bitaw din sa kilid kuy saktong drainage Magnum Pilsen muna nga problema din eh napita sa may kugo na public area
1: sige
0: so makatawa nga pangulagway Magnum Pilsen mga kining mga presyo sa mga palitunod labi na gyan ng mga sitwasyon o atmosphere din sa may kugo na public market karong nga panahon na parang sa bagong morning news yun si Magnum Adler number 15 John Ramos sa balita o servisyo Magnum Radio
1: Motos Magnum John Ramos sa oras alas 6:07
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy! Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
12: Nag-graduate na ako!
11: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
13: Papauli na ako ka!
11: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP of 2026.
14: Magnum Opinion. Si Gusa, Barangay Chairman, City Councilor Marlo Tabak, kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
15: Ang ako, Madam Chair, atong istingan, tagaan nato og tsansa nga masugdan ang negosasyon. Human nga masugdan, makit-an unsay kapasidad sa atong syudad, kung pila ra ang pwede nga mapahulam sa bangko nga atong manegosyate sa atong mayor. We will discuss. Mubalik man gid dinhi sa atong hawanan dinhi sa konseho. So para kanako, Madam Chair, o sa akong mga kauban sa liga, ato lang sugdan kung makita nato kung unsay lingtunganay niini kung ang atong dakbayan naabay kapasidad o walay kapasidad if magsiso kini.
14: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio. Magnum Morning News.
1: Alas 6:12 na ang atong oras. Para intang magkaras mga balita din ito karon sa atong Magnum National. Gipasangilan karon ni Palace Press Officer atong Nicler Castro ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga maoy hinungdan sa paghuyang sa ekonomiya sa Pilipinas. Kinumahan gibatikos ni Attorney Paolo Panelo. Tigwa ba ni Duterte ang di maayong pagdumala sa administrasyon sa ekonomiya sa nasod. Mato ni Castro nga padayon karon ang pagpangdaot sa kampo ni Duterte nakaapekto sa ekonomiya rason nga sila ang angayang basulon kalabot ni ini.
16: Tungkol kung sino ba ang namamahala sa bagsak nating ekonomiya. Binanggit ko na po kanina, sana ay updated sila sa news para hindi nagmumukhang walang alam. Alam natin na malaki ang epekto ng krisis sa Middle East. Binanggit na po natin ang mga kalamidad na pumasok at papasok sa ating bansa. At ang pangatlo, ang political noise na nagsasabi na bumaba ang Pangulo bilang Pangulo. Mga destabilizer, obstructionist. Ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pababain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda. Kahit sa amang research ang ating tignan, ang political noise na walang kakwenta-kwenta nakakaapekto sa ekonomiya. At ito talaga ang kanilang intention.
1: Pamahayag gadto ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
17: Girespeto sa prosecution ang gihimong lakang nila ni Senator Robin Padilla ug Senator Bongo silang pagkusyon sa Korte Suprema sa desisyon ni ini sa issue sa voting threshold sa Senate Impeachment Court. Matod ni prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. nga nagpabilin gihapon ang ilang posisyon nga dili na 16 ang voting threshold sa pagkonbekto kang Vice President Sara Duterte.
12: everyone has the, you know, their rights to pursue any remedies that they feel that you know are allowed under the rules. So we'll see first. Yeah, we've received the copy. We'll take a look at it and then maybe could comment. We would respect any action that may be taken either by the respondent or any concerned party about it. And then, but of course, doesn't change the fact that we stand by our position that we believe that the court's ruling on it was proper and it's grounded on strong legal and jurisprudential basis.
17: Ang pabahayag ni prosecution spokesperson na Benjamin Tolaso Jr. taliwala pa man niini, gibot siya ni Senator Bam Aquino nga tinguha sa Senate Impeachment Court gatapuson ang pagdungog sa di pa matapos ang tuiga 2026.
13: The impeachment, which is high pressure, high politics, everyone has got a comment on every single thing. Mamali lang yung kamay mo, may komento ka na. I think everybody wants to speed up the process. Uh-huh. We're hoping that this can be finished by the end of the year.
17: Ang pabahayag ni Senator Bam Aquino.
1: Alas 6:15 ng oras, paretas doga mga balita, gitingo ang karon sa prosecution nga ma-establisar. Adunay malusong pattern sa pagpalit sa mga judge check ni Vice President Sara Duterte o kani President Rodrigo Duterte, mato ni Private Prosecutor James Bryan Ibrahim Ali. Moabot na 96 milyones pesos ang mga manager's check. Din tipik din eh, lakip sa payi sa transaksyon ang ingong drug lord nga si Sammy Uy.
18: Trace it all up to 2022. Where is this leading to, counts?
19: But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish to complete the 96 million. Kanino po, sino po yung payee ng 16 million na ito?
20: Based on the records we submitted, Your Honor, ang payee po ng manager's check is Samuel C. Uy.
19: Again, sir?
20: Samuel C. Uy.
1: Pamahayag gato nila impeachment presiding officer Senador Jesus Cudero, BPI Division Head Marvin Galvez, og mga pangutana ni Private Prosecutor James Bryan Ibrahim Ali, samtang ikumpirma usab ni Defense Counsel Attorney Michael Pua nga walay kasayuran si Vice President Duterte sa mga transaksyon sa iyang amahan o gani wala kini pirma sa mga manager's check.
21: Wala pong signature ni Sara Duterte, which is okay because under the joint account, Rodrigo Roa Duterte can act singly.
12: To better phrase it, Your Honor, our client does not have any recollection kasi of this account.
22: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
12: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging participation.
1: Pamahayag gato ni Attorney Michael Poa og Senador George Risa Hontiveros.
17: Gibo siya ni Attorney Ralph Sarmiento nga anggap sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kuna SALN og sa bank records ni Vice President Sara Duterte makonsiderang unexplained wealth. Matod ni Sarmiento nga gikinangwa na lamang buhaton karon sa prosecution ang pagpaklaro nga ang ubay-ubay katransaksyon sa bangko nagpakita sa pattern nga kaduda-duda ang bahandi sa Vice Presidente og pamilya niini.
23: So the prosecution will have to establish that. Yung kailangan natin, magkano talaga yung assets and whether those assets were reported sa SALN at the end of the year. Kasi yung siyempre yung SALN naman, that is reported lang at a particular time and normally it's the end of the year. Mm-hmm. So we will have to determine that. Now, if there is a gap between the two and that gap cannot be explained, so that is the unexplained wealth.
17: Pabahayag ni Attorney Ralph Sarmiento.
1: Alas 6:18 na ang atong oras, gibutyag ni House Prosecutor Terry Ridon na susama o gilaglag nini ang iyang amahan og bana aron makalingkawa sa issue sa unexplained wealth. Matod ni Ridon nga buot mo distansya si Vice President Duterte sa iyang amahan og bana binag-isab sa paglimod sa kasayuran sa mga bank account og financial activities nga gigamit karon nga ebidensya sa prosecution bato kaniya.
0: Magandang araw po kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nilalaglag po kayo rito. Vice President was not aware the activities relating to your joint account. Ito ang binabanggit po ng depensa. Pangalawa, parang ganoon din po yung binabanggit kay Attorney Manscarpe that the Vice President might not have been aware of all the investments, financial activity of Attorney Carpe. Ito po yung mga lumabas sa paglilitis. Pangalawa, very important po yung 2023 as an important year. Yung combined investments and bank accounts. More than 100 million. All of these, I think, are not in the salad of the Vice President 2023. Clearly, it is within term. And sa VIR, we will see ano po yung mga actual income net of taxes. Sineclare po kung magkasama ng Duterte. Ako po, I would not do it to any father. Because sabihin, if we go to jail, then we go to jail together. Diba? I don't think yun po mga kababayan mo natin will look at this kindly. Parang ito po yung actual issue. Dinalaglag po ng pangalang Pangulo na kanya pong depensa, ang kanya pong mismong tatay na nakapit po ngayon sa death. I don't think that's a good look.
1: Pamahayag ka ni House Prosecutor Terry Ridon.
17: Giklaro ni DILG Secretary John Vic Limulya ang nabiktima na usab sila sa fake news. Kini may kalambigitan sa nag-viral nga mini fire truck nga giingong ilang gipalit o gipang apod-apod sa mga LGU. Matod Limulya nga ang ilang gipalit taga 10 milyones pesos nga fire truck nga gikan sa South Korea o ang nag-viral nga mini fire truck insyatiba sa LGU sa Nueva Ecija.
3: To be clear, ang bumili noon, Nueva Ecija. Okay, ang binibili namin galing South Korea, 10 million pesos each, 750 gallons capacity. Ngayon yata, wala pang 100 gallons eh. Pero Nueva Ecija ang bumili noon, hindi kami. Pero siyempre, tinitake news na naman kami, but the truth will bear out. Wala kaming binibili ganun. To be clear, okay, Nueva Ecija ang bumili ng kataklasin.
17: Ang pabahayag ni DILG Secretary June Vic Rimulya.
1: Alas 6:20 na gibatikos si former Executive Secretary Vic Rodriguez ang posibleng pagsaksi ni President Ferdinand Marcos Jr. sa F1 Grand Prix sa Singapore. Mato ni Rodriguez, gamas angayan unahon sa Presidente ang mga nagunang issue sa nasud. Sama sa El Nino, inflation og taas kayong unemployment rate.
4: Hindi pa rin napapanahon pagkat walang malinaw na paghanda patungkol sa banta ng El Nino. And we are facing a continuing surge dito sa ating inflation rate. Mm-hmm. At kahit wala tayong gagastusin ng gobyerno, eh hindi magandang tingnan dahil marami rin tumataas din yung number of unemployment, yung unemployment rate natin. So patong-patong at walang malinaw na direksyon patungkol dito sa El Nino. And I think this is uncalled for, this is not the time to be watching F1 even if there is no expense to the government.
1: Mm-hmm. Pamahayag ato ni former Executive Secretary Vic Rodriguez.
17: O karon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum Health Alert!
17: Gipahigayon sa mga pampublikong tunghaan ang bakuna eskwala ang tinguhang nga mahatag o proteksyon sa mga tinunan. Pinaagi sa pagpambakuna batok sa vaccine Preventable Disease kon VPD susama sa measles, rubella, diphtheria o guban pang papillomavirus. Ang bakuna iskwala alang sa mga tinunan sa grade 1 o grade 7 anaa sa measles, rubella, tetanus, diphtheria. Samtang sa grade 4 o grade 5 nga babayi ang human papillomavirus kon HPV. Dugtong ni inigiaghat ang mga ginikanan nga dili mahadlok nga pabakunahan ang ilang mga anak.
1: Alas 6:22 na og karon sa atong Magdamensyon National sa Sudan. Mabot na napulok ang sibilyan ang patay og 5,500 ka mga tao ang mihikling sa natabong engkwentro tali sa kasunduluan sa Sudan og paramilitary rapid support forces. Matod ni Sudan Military Chief Abdel Fattah al-Burhan, misad ang ila mismong mawion ang matag pulgada sa ilang teritoryo nga gi-control sa RSF. Human nga gibalibaran ang negosasyon sa gera nga mailong tanusab og tulo og tunga katuig. Dugto ni gibutyag sa military envoy ni US President Donald Trump nga ang Sudanese parties kinanglan nga mangulo sa patag istorya sa kalinaw aron hingpit nga maundang ang gera.
17: Sa Amerika, gikondina ni New York City Mayor Zoran Magdani ang padayong genocide nga nagitabo sa Gaza dungan sa pagdumdum sa ikatulo katuig nga anibersaryo sa gera sa Hamas Israel. Matod di Magdani nga naa sa kapig usa ka libo ka Israelita ang ang napatay sa 251 ang gidagit nga tungod sa Israel. Gidugang pa niini nga misaka 64,000 ka Palestino ang namatay, lakip na niini 21,000 ka mga bata. Dugtong niini gihagit ni Israel Consulate General for New York Ofer Akunis si Ma'am Dani nga muhimo sa pagbalik lantaw sa pagpatake sa Hamas gato sa Israel ni atong tuig 2023 ug mamalandong sa daotang binuhatan sa maong grupo.
1: O garon sa tumag ng business giklaro ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga nasulbad na nila ang backlog ng 42,000 ka mga abandonanong balikbayan boxes o mihimo nas pagpasaka o kaso sa mga lokal nga mga forwarding o cargo companies. Matod ni Nepomuceno nga kini ilang gihimo na aksyon aron masigurong mahato ng mga balikbayan boxes sa mga destination eh. Samtang sa mga foreign companies mihimo na sila sa pagangyo o mga imbahada sa maong mga nasod.
2: Yung mga nauna pong problema po natin yun, yung mga nauna na 42,000 boxes na iniwanan ng mga dapat nag-deliver po sa mga kapahin ng mga kababayan natin OFW. Naayos na po natin yun. Nagpadala po natin yan ng libre sa tulong po ng pondo na nanggaling kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Secretary Prebisco. No? Kaya lang, dahil ang naidemanda po namin ay mga lokal po, mga registradong kumpanya dito sa private bansa natin, dinimanda ko po yan. So yan ho, automatic blacklisted sila. Hindi na sila makanegosyo sa atin, ano, sa Bureau of Customs. Subalit yung mga kumpanya na nasa abroad, wala po kasing kapangyarihan tayo dyan. Nakakapag, ano pa sila, nakakakuha pa po sila ng mga negosyo ng ating mga OFWs. Nagpapadala pa rin yung ating mga kababayang OFW sa kanila. Problema po namin yun. Kahit sumulat na ako ng dalawang ulit doon sa mga embahada po ng mga bansa kung saan nanggagaling yung mga boxes, eh kala po, hindi naman po natin pwedeng utusan sila. Nakikiusap lang po tayo.
1: Pamahayag gato ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Samtang sa forex exchange rate, ang usa ka isda lang balor karon ni 60 pesos 75 centavos ang Canadian dollar, 43 pesos 96 centavos ug dollar 7 pesos 99 centavos. Australian dollar 43 pesos 65 centavos, Taiwan dollar 1 peso 97 centavos, Korean won 4 centavos ang euro, 70 pesos ug 67 centavos. Samtang sa gira sa Iran tungod sa barayong kagubot sa tunga-tunga sidlakan, kasadtang ang presyo sa Dubai crude oil nakaroon sa 107.20 US dollar per barrel, kinimi umos 1.30% kung itandi daan nga presyo nga naa sa 108.20 US dollar per barrel.
17: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutsag ni Gladys Reyes nga iyang girespeto ang desisyon siyang best friend nga si Carmi Martin nga magpabiling single bisan pa man sa taas nga pangidaron. Mato ni Gladys nga bisan pa man nga daghan o mga nangulitaw kang Carmi apan mas malipayon kini magpabilin sa single business o gigahin ang iyahang pagigugma ngadto sa pamilya.
6: Ang dami niyang na-witness.
7: Ang dami talaga naligaw dyan. Ano, gusto mo artista? Hindi. Iba-iba. Oo, may businessman, ambassador, may ambassador, ganyan. Kaya lang siguro, single siya by choice. Choice niya yun eh. Na parang, di ba yung iba, I'm not judging anyone, pero di ba yung iba parang, halimbawa kung nagkaroon man sila ng anak, di ba, out of wedlock, pero parang sila, masaya na sila kasi at least may anak, di ba. Pero si Carmita talaga, choice niya yun na single, single blessedness, di ba, yes, ang tawag doon. Kasi nga, siya, iba yung happiness na nakukuha kuha niya eh, dun sa pagka mag-isa siya, pagka yung kasama rin niya with her family. Alam mo, mahilig siya sa bata. Pero, ano pa siguro sa kanya, gusto niya nasosole. Halimbawa, yung mga anak ko, dapat ano, ay, cute ang pogi, ganyan. Pero yung pag time to go home na, di okay na. At least wala siyang responsibility. Oo, wala siyang didisiplinahin. Wala siyang iyaano. So, I think talagang may mga taong ganon, di ba, na meant sila to be single. Pero, they feel so blessed na sa kabila nun, eh, full of love pa rin sa paligid nila na hindi kinakailangan makita lo sa partner.
17: Ang pamahayag nila Gladys Reyes o Carmen Martin.
1: Alas 6:27 karon sa Tumagno Sports, ibangandaman na sa Philippine Gymnastics team ang umabot ng 2026 sa Artistic Gymnastics World Championship ang gitagdang ipigayon karong October 17 nga to na October 25 ning tuiga sa Rotterdam, Netherlands. Kinibisa naman sa bagoy lamang natapos ang kapayasan nasod sa Asian Games sa Japan. Mato de Philippine team physical therapist Bethel Solano nga naanad na ang mga atleta sa nasod nga dikit ang mga torneo busa kanunay nga dance lang gahimo sa preparation.
8: Before naman going into Asian Games, kahit yun yung competition na present sa amin, na near. Pero while in training naman, pinagpaplanuhan na yun. Eh, na, like, ano ba, mag-up ba tayo ng skill after this? May mga pinapractice na sila na bagong skill. Kahit na hindi nila ipaperform sa Asian Games, pero looking ahead sa World Championships. So, kahit na ganito kaikli, kaya importante po pagka nagte-training talaga, hindi pwede na short-sighted ka lang. You look ahead. So, you don't only prepare for kung ano yung malapit, pero sa susunod pa. So, kaya naman, kahit na ganito kalapit, sanay naman sila, ma'am, na ganyan po kasi may mga competitions talaga sila, especially at the beginning of the year, na ganun kalapit, mga week lang yung, isang week lang yung pagitan, tapos lalaban ulit.
1: Pamahayag gato ni Bethel Solano, Physical Therapist sa Philippine Gymnastics Team. Inrebate itong Magnum Morning News, sugra sa itong headline review. Una sa itong headline review sa itong Magnum Local, ordinansa sa paggamit o vital clearing sa mga panimalaing gisugyot ni Barangay 17, Kapitan Arthur Ferry sa Konsiyo ng Siyudad, Magnum National. Kampo ni Vice President Duterte, gipasangin lang ni Palace Press Officer Castro nga hinungdan sa paghuyang sa ekonomiya sa nasod. Magnum National na pulo patay o kapig 5,000 mihikling sa enkwentro sa RSF o kasundaluhan sa Sudan. Magnum Business, 42,000 kabaklag, balikbayad boxes, gisulbad na sa BOC. Magnum Chairman Gladys Reyes, girespeto ang desisyon nga single blessedness sa igalang si Carmi Martin. Magnum Sports Philippine Gymnastics Team nangandam na sa 2026 Artistic Gymnastic World Championship ngay moon sunod si Mana. Handrugma, alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Fersid Blanca.
17: O Magnum Jane Luna.
1: Sa usaka kagawasong kadiriman katawa labing kabahanan, naglaman barugan ako sa katawa ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras 6:30.
10: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mahig ko bala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to dandler. I-continue mo.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Lea D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Detective tayo ang Life Extension D3. Longer life.
6: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa sa kapagtuon niya matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
8: Life Extension Vitamin D3.
12: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone. Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya. niya sa atong dugo nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguban ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
13: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
14: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients, kamupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aron makaangkon, may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy
21: Breathable Panty Liners for everywhere confidence.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
4: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
10: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Text scam messages na panloloko at panlilinlang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
12: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba lang
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
12: kaga kontrolar
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Asal rikan
12: epektibo.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o di sugared sugar cane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
19: Anang uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Council, Ibi Imano, may katilawan sa iyang pagsupak ng mangutang o kapig 8.4 bilyon pesos ang kaginuro alang sa tukurong bagong City Hall. Samtang Council Abaday, nagtuo nga angay na gayod, ibalin ng atong balaylungsod. Kani Community Commissioner Attorney Rowena Guanzon o kani IBP Miss or Chapter President Attorney Ed Guaresma, doon ay managlahing opinion kalabot sa pagpresentar sa prosecution sa AMLAC records o bank transactions ni BP Sara Duterte sa nagparayong impeachment trial. Sa Tumagdum National, Malacanang wauna muhatag komento kalabot sa mga ebidensya ngagian ay sa impeachment trial batok ang BP Sara Duterte. Sa Magnum International, US President Donald Trump namugos nga ang padayong pagpatagi sa mga oil refinery ang nagpataas sa presyo sa petrolyo sa tibuok kalibutan. Sa Magnum Business, Malacanang mipasalig nga andam ang gobyerno sa pagtubag sa padayong pagsaka sa inflation rate sa Pilipinas. sa Magnum Sports TNT Tropang Giga ni Sakmit o Garaugan sa nagpadayong 2026 PBA Governor's Cup.
18: Magnum 45.
19: Mga action, kumusta may buntag ni si Magnum June Albino?
15: O Magnum Aileen, ako rin.
19: Karong adlawa, Huwebes, Oktubre 8,
18: 2026. Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
19: Para na itong pag-alerto sa daggang krisis sa kinabuhi at karong panahon na ma-fuel crisis, water crisis, food crisis, power crisis, El Nino heat crisis, corruption pagyan nga crisis mga igsoon nga nagdalasab sa moral nga crisis, political crisis, constitutional crisis, tanang crisis sa atong kinabuhi, murag nagkalata. Mara nga kita mismo nagpakabana kanunay, but karong panahon na nasa ta sa gikabalakan nga mas grabe pa nga pag-init sa panahon tungod sa El Nino. Si Magnum John Ramos, nagka-pastor karon sa Corales Gabukayan Streets, Negato, Sudan. Magnum John. Magnum John Ramos.
20: Yes, Magnum John, live kita karon din sa may Gabukayan Street. Ako nga din, nabati na usab lang ito ang kainit sa panahon na hindi rin nga napita. So, pipila ka po siya usab, Magnum John, sa pong kawanangan. Labi na dyan dito sa may Kauswagan area. Adunay pagkuhan itong yapon sa itong kawanangan. Ug diring mismo sa Picas area dito sa may lapasan area. Hayag kayo, Magnum John, ug wala, dili ka pareha ba? Ang kinibitang dagan sa itong kawanangan karon na Magnum John. Din ang gagalusab sa trapiko din nga dapita walay angay kabalakan kituwang tuwang masanadagal sa trapiko din dapita ikan ka dito sa may Agora Market padulong ka dito sa may Kauswagan area tuwang tuwang walay angay kabalakan ikan po ka din sa may kiring Agora Market padulong ka dito din ka agin sa may Osmania Extension wala usab angay kabalakan padulong ka dito sa may Kugon area Magdumjun kunin tipila usab ka mga kadalanan din hinlo na usab Magdumjun gumikan ka doon na lang sabi na hinlo na usab lagi trabaho sa itong mga street sweeper ang kiling pagtimpyo sa itong kadalanan. Labi na yun pa, Magnum John, kung ang total ito sa kiling pitanaw na ito ang kabukiran niya bahay, ano na dyan po yung mga gagmay na pag-iisip itong napita. Gani, magkaro man din, ikan sa huling mutangan din sa may Gabukayan Street. Magkaro na ito ang kiling pitanaw kabukiran niya bahay niya. Ano na po yung mga pipila ka mga pag-iis ditong napita, but diligid na tanto yun nga baga ang pag-iis. Ano na po yung ginagmay nga nagpabili na tanong panahon na Magnum June. So, buka na ang sitwasyon diring kapita sa may Gabukayan Street, Osmania Extension, walay angay kabalakan, labi na yun ang dagan sa panahon, o galakad sa dagan sa trapiko, dining napita Magnum June. Para sa Magnum 45, kini si Magnum Matter No. 15, John Ramos, sa Balitaong Servisyo, Magnum Radio.
19: Salamat, John Ramos. Mga eksyon, si Magnum Aileen Acorin sa nagaparayon nga monitoring sa DNRMB may kalabigitan sa kalidad sa itong kahanginan.
15: Magnum, yes, Magnum June, karong mga oras, alas 6:49 sa Kabuntagon, ang Air Quality Index sa Pareng Monitoring sa Environmental Management Bureau Northern Mindanao, din sa Kaguindi or nagtala kita o 51 PM 2.5 AQI confer nga quality sa hangin. Sa Taguluan, nagpabilin silang maayo ang kalidad sa hangin nga naas sa 26 PM 10 nga good, ugang Iligan City, PM 10 gihapon, 27 PM 10, kung good gihapon ang ilang kalidad sa hangin dito Magnum June. So kung itandi kagahapong adlaw, ang Taguluan nagpabiling good, o ang Iligan, doon ay paglambo sa ilang kalidad sa hangin dito, o gadri sa Kaguindi, o nagpabiling kitang naasa fair. Pero wala gihapon ni Engay Kabalakan, gawas lamang na itong doon ay mga balatian nga kung kamo, pamati ninyo nga kinahanglan mag face mask, alam sa proteksyon sa inyong kaugalingon, padayang gihapon na nga paimangno sa City Health Office nga kung mahimo magsuot mo face mask kay dili ang lagi ang haze ang makadalag pulusyon o makadaot sa atong panglawas apan lakip na usab sa mga pulusyon sa palibot dala sa mga sakyanan. Ang pahimang na usab sa DOH nga kung mahimo magpabilin mo sa sulod sa inyong panimalay kung mamatik na ninyo nga baga ang haze gawa sa inyong panimalay para po maproteksyonan inyong kaugalingon ilabi na ni adtong anaa sa talandugon nga kahimtang lakip na niini ang mga vulnerable sector mga bata mga mabdos ug dunay mga balatian samtang pamangno gihapon gikan sa DOH ug CHO nga pwedeng mag-inom gyud mo ug igong gidaghanon sa tubig matag adlaw di gyud natapulon sa pag-inom sa daghang tubig kay kini makatabang sa atong panglawas ug kaon sa mga susansyadong pagkaon pagpahulay ug pag-ehersisyo.
19: Salamat Magnum Miley da Corin. Mga igsoon, kunisgutan na ito ang kainit sa panahon niyang pag-aso with the broadcaster nga si Dori Enrique?
15: Dori.
19: Enrique, may buntag, ma'am.
0: Maayong adlaw, sir, og sa mga suking tagpaninaw, gikan din sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, anyang pinakabag-ong balita bahin sa lakas sa atong panahon karong adlawa, October 8, 2026, 6:51 a.m. Philippine Standard Time.
19: Mm-hmm.
0: Ang tibuok dapit sa Mindanao, makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag na pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpang ngadto sa amihanang kasadpan nga direksyon. Ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperature na masinati karong adlawa anaa sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang atong heat index posible maabot og 40 degrees Celsius. Ug kana ang atong weather forecast karong adlaw October 8, 2026, 6:52 a.m. Philippine Standard Time. Gikan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, Dori Enrique, maayong adlaw ug amping kanunay.
19: Salamat Dori Enrique. Ang Pag-asa weather forecaster.
21: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
19: Sa atong pagparaan karumuntaga, Consul Ivy Imano, may katinawan sa iyang pagsupak ng mangutang o kapig 8.4 billion pesos, pwedeng round up o 8.5 billion pesos, kagamay na lagkulang o 8.5 billion pesos na ang gitinguhang hulamon sa kagamanan sa lakbayan alang sa tukurong bagong City Hall. Pero, klaro natin mga action, ganyan ilan ni kay para sa City Hall, kay government complex man daw.
15: Oo.
19: So, magpasabot, nga dako kayo ni nga proyekto, dako kayo niya ang kayo nga ilang kinanglan, daghan mga gambale ang pagkatukuron, kay di man mahimo pa yung kitang City Hall, maragong sarang ka-building eh.
15: Oo, City Hall rin siya.
19: Diba? So, parang tataw kayo sa mga saipan-patang, mga pek-news, yun na magdumalin, di ba?
15: Oo.
19: So, gito ang manig, sana, City Government Complex?
15: New Government Complex.
19: Basta kay Government Complex.
15: Basta kay Government Complex.
19: Nga murag magsilbi ko ng one-stop shop.
15: Oo.
19: Abot pasabot nga kumintong one-stop shop, usa lang ka, ana-ani mo niya, naanatanan. Pagbingkag City Hall na ah. Pagbingkag City Hall, naanadiha mga regalong mga departamento. Naanadiha ang Finance Department, nang buatan sa Mayor, nang buatan sa Vice Mayor, nang Administrator, ano?
15: Pero sir, murag sila ra diha magdumjo. Okay. Murag sila lang ang ubang department no sa layo pod, no, bulag-bulag man sila so.
19: Mao gani. So, but pasabot nga kon wintag City Hall gani kay one-stop shop man gani. So, pag matukod na ng bagong City Hall diha, panlitan ma-realize na ni na diha ang tanan ng mga departamento.
15: Oo, dili na ang CHO, dili na diha na sa may cemetery dapat.
19: Cemetery. Sa mo hadlok pa tumadto dito kay sig na mga kalag.
15: Ngiog.
19: Oo, nya dayon gawas ana na pagyud ko ng mga regional nga mga buhatan. Sa gobyerno. So, unya bisan pang NBI daw. Basin og kukpo, basin nga pinan
15: niya. Basin ang kukpo, iya pinan dito. Oo,
19: kaya ang kukpo sa biya.
15: Nasimintery niya po sila.
19: Managi po simintery. O sa'yo, mahandlog na, bahalang na, bisan pang na-airmas na ito mga polis, mahandlog na mo, labi nagpanas gabi mo na ito niya. Maglingi-lingi ta.
15: Dagko mo yung mga kahoy.
19: Oo, nabingit-ingit kayo. Bugdo pag yun. Dapat. So, lugar na, no? So, kanang maungaging yung government complex, nganong 8.5 billion pesos, kay dako lagi kayo kununin nga proyekto. Mayintag kuno pa, kawa pa man yung mga layo pa. Layo pa ni sa kamatura ni nga mga lugar nga mga plano. O lugi plano na karundaan. May man na magplano tadaan kay unya da, kay siya ka na digin magplano.
15: Oo.
19: At tanawan niya itong City Hall karon. Kawa siguro kayo magtuos yung magkanagkuan ito kanad ito nga mo dako umayo atong ang kaganduro. Anak, gibot ang naskilid sa suba. O, napas bakilid. O, gamay kang iriya. O, ito, kilid suba. O, luag kayo. Gamay pagin kang iriya. Less than 1 hectare ba ito? Ang naisgutan nga iriya, magdumain eh, no? So, manang doon yung mga paninguha nga ibalhin ang City Hall. O, gani man morag nagkaiusa man ang mayoriya o minoriya nga magbaton o bagong City Hall. Magbaton o bagong City Hall. Nagkaiusa sila. Ang mga paagpagilang, mga proseso, morag naadya sila medyo nagka, wa magkasinamtanay, magnumailin. Ano na speakers linya na ang sakop sa minoriya ang Kunsyala, nga si Kunsyal Ibi Mano, nga I think sa pagsugod niya pagka-Kunsyal sa atong dakbayan, magnumailin, marag first time na ito ni Manabi live.
15: Sa 45 magnumailin.
19: Yes, magnum 45. di gani, mintang live, pero baya cellphone ha. May nabi na ito. Pero naghang panahon na si Kunsyal Imano, Karidris Magnum Radio, ga-program ni sila kanianto, yun na na. So, butpasabot nga bukas sa tanang panahon, ang pertahan o mikropono sa Magnum Radio, para kang bisan kinsa, nalipay man ato, wala, Magnum Radio. Man akong ginabalik-balik nga lugar minsay, ni bisan kinsa, nalipay man ato, wala. At may nabi si Kunsyal Ibi Imano, Kunsyal may buntag ma'am. Under kas Magnum Radio, imong kauban si Magnum June Albino o Magnum Alina Kuri, may buntag ma'am.
1: Good morning. My morning, ma'am. Magnum June, Magnum Eileen, and to Sir Frick, ganin na nanawag sa ako sa inyong tech. May buntag sa tanan buntag, na ito. Naadya sa Magnum Radio unya sa tanan po nga. Naminaw sa ato. May buntag sa tanan.
19: May buntag. Ma'am, ako lang gusto i-recall. Ikaduhan na niyo muna yung termino, no? Isip City Councilor, no?
1: Yes, Magnum June. I was given another chance.
19: Okay. By the way, ma'am, gusto lang sa ako i-recall, naapas si kan ang imong daddy, naapas siya ng panahon na nakonsyal ka na Sudan?
1: Wala na, Magnum.
19: Wala na.
1: 2019 man to ni Panaw, si Mayor Dongkoy. And then 2022 akong first nga term.
19: Okay. Pero of course, considering nga ikaw na itong panunan, samtang buhi pa siya, doon na ay gugma sa akong impresyon ang anay gugma sa mga politikan ng mga eskutanan di lang sa atong dakben sa atong nasud Pilipinhon may mga nasayod ka na sa unsa may mga vision sa kani mayor sa atong dakbayan imong daddy para sa atong dakbayan mga plano niya mga vision niya mga ginatinguha niya nga mahatag nga lugar ligasiya sa atong dakbayan.
1: Yes, Magnum June. Okay. Ako aware man ko, but that wala kay ko niya actually immerse kayo sa politika.
19: Labi rin kayo na ito parang, yes ma'am, sige ma'am.
1: Pero his good nanan, anang mga plano, visionary good to si Mayor Dongkoy before.
19: Kaya kini mga nang tuybo karon.

0: ano diha nga mga customer. Ano, pribado na ha. Oh, customer yeah. Ano, nga video niya nang paruna na himugso sa panahon sab ni kani Mayor Dongkoy Magdumairi, no?
1: Oh,
0: so nanang mga impression ba no nga di lugar magmalampuson kining maong nga mga kanabuan. But karon wala na. Lugar, in fact, ang uptown ka na ito, kakugnan pa na ka na ito, mingo ba?
1: Mingo kayo.
0: Oo, pero karon
1: malambo. Layo
0: kayo. Na murang city within the city, ang
1: yes,
0: uptown.
1: Yes, actually, ang uptown, Bibo na kay Merne. Sakto, city within a city, nagyod si uptown.
0: So, manang yung kalambuan ba? Di na na ito, detalyon patanan kay kining maurot ang atong panahon, magdabayin, no? Pero
1: oh,
0: di na kamatura, yes, okay. No, kamatura na, nga mauginag lugar ato na sila. Diri sa ato nagbayan. Anyway, ma'am, diri sa atas imong pamahayag. Paminawon sa nato?
1: Yes.
0: Ang pamahayag sa atong konsyala, na sa minorya sa atong dagbayan, nga atong ginapabati matagkaroon niya. Kaya gusto na ito, manggod, ang mga eskutanan maglumailin, mga nag-una mga eskutanan, nga nangilang sab og opinion o maghatag giya sa atong mga kaigsunan, karabang magpabiling buhi ba? Napabati na sa atong mga balita, nahimong eskutanan na sa mga komentary program sa Magnum Radio, but ginapabati pa na ito now and then para nga magpabiling buhi ka ng esgutanan. Ug di malimta ni mapadaplin para nga makamgot ang kanang maong mga esgutanan lugar naghatag na ito ug dugang maayong chapter baka sa itong pagpagkabuhi. Pagano saan na ito?
2: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical, again, with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa na nga human. I have pa lugar pa maguna-huna. Dugang na pud ni nga weight on our constituent.
0: Okay, matong pamahayag ni Kunchal Evi Moreno, Imano Magdumailin, no? Kining, actually, akong nagpaminaw, niyatong pagkabatiin ako, unang pagkabatiin ako, niyatong nga, wow, very articulate na siya, no? Nga gapamulong ba? Unlike yung garsa niya, gimang problem, labi na bago pa siya, nili pa kayo siya, ingin na pagka-articulate, ha? Pero nakita ko, it's, very articulate na siya sa mga pagduot ng mga pulong. Ma'am, ba't klanon siya na ako, tuod, tataw, nga di kasupak nga magbatuntag bagong City Hall.
1: Dili, Magnum June. Actually, di ba, sa balik-balik man po ni nila, sa panahon pa ni Mayor Dongkoy, naa naman ang plan nga ibalhin ang City Hall.
0: Subot pa subot, uyon kang magbatuntag bagong City Hall.
1: Yes, okay ra gyud okay. Nga naay bag-o nga City Hall. Dili ko against, again dili ko against progress, dili ko against development.
0: Uh-huh.
1: Kung maayo siya para sa katawhan o sa paghatag pagpinerbisyo nato, okay ra gyud mi. Okay ra gyud mi sa minority ana.
0: Okay. Ngano tuod nga do naman mo mga pagsupa karon nining pagpalabang sa usa ka ordinansa nga nagatugot sa mayor nga mag-negotiate o ako nasabtan bangko nga para dito makapangutang ang atong dagbayan, ma'am.
1: Yes, Magnum Juno, o sa tanan na ito, tigpaminaw, mid this year, gitagaan man good ta o COA report. No, every year naman ay COA report, no, kibayin sa situation sa city. And naamang good nakabutang dito nga there are unfinished projects nga allotted from the general fund or gikan sa ato sa local government unit. And these projects were not finished, unfinished. Ang uban, wala nabayaran. As per COA report ni siya, Magnum June Haug, Magnum Aileen, nga there were some contractors nga release and then wala na dayon after. And nikabat ni siya.
0: Magkadyot na mga

0: Yun ay portion mi off sa imo mismo nga there were contractors may sumpay mi off ang imong signal.
1: I'm sorry.
0: Kasi sumpay ato man palihog.
1: As per ko, Mangod, Magnum June and Magnum Eileen, no, naay mga contractors, of course, nga gi-contract to build the local projects. Now, nahatag ang ilahang initial nga payment or nagawas ang initial budget, but after the first payment, wala na din nagpadayon ang projects. Now, these are locally funded projects, gikan sa atong general fund. And after ana, wala na dayon sa gitiwas. So these are projects sa eskwelahan, no, atong pipila sa merkado, nga apil sa atong general fund annually, ang kanang makanhan nga mega health center, no, just to name a few, nga dili pa ganit gakapadayon until now. So, and then napatong sa napay mga other issues that we also want to be clarified on, no, if
0: yes ma'am,
1: if it is true nga in the last few months there were honorariums nga wala pa na release, naabatay mga obligations nga wala pa nato na satisfy, and napabatay other payables from the local government that needs to be prioritized given that these are our obligations. And isip na tagaan sa higayon ng mga mahimo o city councilor sa District 2, part ba ya sa legislative branch of government is the responsibility to oversight and to check and balance. So hantod nga dili mi matagaan og tataw and clarification nga nahuman nga projects, wala na tay kulang nga bayro nun sa atong other responsibilities, then I think it's okay nga we can continue with the loan. But as of now, makita man sad god nato Magnum June, Magnum Eileen, nga when this item was approved this Monday, makita man sa comments ang sentiment sa mga tao nga ang ilaha daw mga project, ang katong project sa ilahang lugar, o ang baha sa ilang lugar. There are other problems that I believe needs priority. Nga unahon sa nato. And then we do that. And then we move City Hall siguro when okay na tanan. Mura man to amo. Magnum June.
0: Ma'am, dako na ba kaayon nga butang nga makapapugong sa mga plano o lakang para makabaton o usa ka makasaysayanong proyekto ang atong dakbayan sa Kiduro kay kung gina balay lungsod Magnum Eileen, managigamit ko ang word makasaysayanon, di pa karon makasaysayanon pero sa umabot maging makasaysayanon na pagayo Magnum Eileen, no, kay sa kadako sa nasgutang proyekto alang sa usa ka highly urbanized city kanang mga gilakbitan mo, dako na ba nang butang nga mao'y nga kinahanglan nga magpugong sa maong lakang. In fact, napa sa stage sa planning pa na eh. Napa sa stage sa planning. But pasabot nga di pa ng ugma na bilyon ato mismo kuhaon gikas bangko. Mutake pa ni og time. Napa sa planning stage. In fact, kuhaon pa gani, authority pa gani ang gihatag nga tos mayor para nga manghulam. So, wapay siguro ganit pahulamun ba?
2: Hindi pahulamun na
0: considering sa imong giingon nga financial situation sa atong dakbayan karong panahon na. But, sa akong pangutan na balik, dako na ba ang nabutang para ni mong magpugong sa nasgutan nga plano?
1: Ang kaning current situation sa city, is it enough ba nga
0: dili? Kanang mga proyekto nga imong ginganlan, nga matupan ni mo na anay lugisugdan niya, wapamahuman, yun na kumplituhon
1: sa... Sa akong kabalan, Magnum June, Magnum I, ang pagloan sa usa ka lungsod or sa ato lugar, sa ato sa syudad, sa dakbayan sa Cagayan, basis man siguro ang atong financial capacity, di ba? Mura bitaw, even individuals who loan in banks, although this is the city, tanawon man siguro gihapon atong financial standing, atong capacity as a city. And I wouldn't know if it is enough nga dili madayon ang loan, dili ko kabalo. Depende man gihapon na kay i-assess pa man gihapon ni siya sa national government or sa national agencies. But kung mayon man good ka nga plano pa lang ni siya nga mangita og bangko, initial naman good na.
0: Mm-hmm.
1: Diba? It's the first step. Actually, dapat ang first step nag public consultation man if okay ang mga tao nga ibalhin. And then you do the loan. And then you do the authority to find bank if okay na ang nanay public consultation. And then mm-hmm. ngani nakita ganito na ko nga before di ay mag-plan to balhin, no, to transfer City Hall or any as big as a government office such as the City Hall, it would also require final votation sa plenary nga okay ba pod ang those on the floor or kami ng mga konsehal nga ga-appeal as representation sa mga tao diya sa council with the public consultation. Aya dayon ta mag-decide if atong ibalhin or dili. And then we negotiate. Then we give authority to negotiate.
0: Okay. Ma'am, masabot ko nga murag dili, para ni mo, dili angay dali-dalion kining maong gipanong proyekto. Nga considering the current financial situation of our city, unsa pa na imong nahibaluan nga kasamtangan nga kahimtang sa panalapi sa ato nagbayan?
1: Hello, sorry, nawala ka magnon
0: dyan. Ah, okay ni ma'am. Mabati na ko ni mo. Nasabta na ko nga mura og dili, para ni mo, dili angay dalion kining nasgutan nga proyekto og dapat tunan og maayo ang lugar tinguha nga mangutang kitag dakong salapi para pag kabot sa katumanan sa nasgutan proyekto. Nakalakbit ka nga considering the current financial situation of our city, unsa ba di mong nabaluan nga kasamtangang kahimtang sa panalabi sa atong nakbayan?
1: Yes, Magnum Jun, as I mentioned earlier, Mangod, nagbasa Mangod may sa COA report from COA. And there are unfinished projects. And ubay-ubay ni siya nga mga project actually nga wala pa na human. So, kung mayon manggod ta og financial standing nato sa city, then how come nga, you know, we or the administration no, na groundbreak og projects, but how come dili gakahuman? Mayon sila nga for rebidding, mayon sila nga mangita og lain contractor. If it's one or two or maybe three, masabta nato. But kung mayon ka og 100 kapin, same ang treatment nga wala gi unfinished or for recontract, for termination sa contract, then maybe there is another problem. Maybe there is another underlying problem to it. When it's 100 and as per ko, 103 or 108 ka projects ang ingon ana. Aside ana, we also have other sentiments from different sectors.
0: Uh-huh.
1: No, gareklamo, adi man gareklamo, but gapaabot nga hopefully unta no ma kanang they are given what is due for what is due to them. Like this is based on the comments that I see Magnum June on social media nga ang tuition sa students. Ang situation nato dili ko tanang sa health centers nato no sa atong hospitals in terms of education ang allowances sa ato ang mga no, katong prior sa fiesta nag ask ko about the obligation nato with task force oro nga out of 1 year mag 1 month or 2 months pa lang atong na-release sa ilaha. And then naapa atong mga tanod, atong mga other barangay personnel nga gadawat og share from the local government to the barangay. So there are other concerns nga if ma-manage lang unta niyo insakto dili ta late sa ilahang mga bayrono nato sa ila, then you know, I think it's okay. But as of now, you know, given that these are current situations in the city, so I think this is a financial constraint because we're talking about the budget and these are allotted budget in the general fund. But how come late kayo ta sa ato ang mga releasing, sa ato ang mga obligated nga mga kanang funding for, no, again, sa atong other obligations ba, and then katupag yung sa giingnan bigyan mi katong na viral ba mi adto magnom jud inapil manggod ninyo record nga nagkatawa mi ni cons I mean katong giingnan mi nga dalon daw namo ang mga contractors o katong suppliers nga wala na nga bayaran, you know, that's not part of our oversight function, that's already the
0: para
1: responsibility of the executive department. Ang pagbayad kami no sa legislative, we make sure nga ang kaning mga pondong atong ga-release, matapak na siya sa insakto. Nga atong katanawon nga nabatay enough nga budget, if we will release this, and then we make sure nga ma-implement og insakto. That's the job of, part of the job of the legislative. Mo daw nakakatawa, may kay giignan, may nga, dala dito sa opisina, sa atong local chief executive, dili man na part sa ato ang responsibility. It's their responsibility to make sure na ang kwarta nga girelease sa legislative department or by the city council, itapak og insakto by the executive. Kung mo daw nakakatawa may kung unsa man lugar, o ba nun lugar na mo ni sila tanan, nga na gani may supplies, nga dili nagapanggawas. Nami so ay nami suppliers nga dili na mo dawat kay naay daghan unpaid. Di ba ga balibaran nami mas actually gani kung buto na unaon ang gagamiton dia sa amo sa council o sa high kay ginahatag ba from other offices na ana bitaw sumurg kami even if it's as small as a bond paper nga dili mitagaan na kay naami other payables, di ba? Matingala po ka ba nga nag-alat man tag budget na ano di naman tatagaan og so these are small things.
0: Masabot ba ma'am nga ang syudad naglisod karon kun isgutan ang panalapi?
1: I think that is for the finance and the treasurer to answer, but based ni siya on the COA report, based ni siya on the people who talk to us, and based ni siya on our observation, I think there is a certain mismanagement. Or now, maybe late ang updating, late ang payment. But it's something that needs to be considered.
0: So kung ugaling ba naglisod ang syudad sa iyang panalapi, masabot ba nga kung magisgutan ta og paying capacity, katakos sa pagbayad kung mangutang tag 8. Something billion pesos, dili takos ang atong dakbayan?
1: As per the study magdun dun o sa ilahang analysis, kaya man daw. But what will we be sacrificing, if ever? We have already sacrificed na namin nga sakripisyo, di ba? Ang projects nga wala na human, kaning mga obligations nga dili na to ga katuman. So if i-collateral, no, kay mo man to ilang giingon nga dako ang NTA, kuhaon sa NTA, more than enough ang atong NTA as well as the revenue of the city, what will be compromised na sad? Muna ang amo, nga hopefully, wala on tayo ma-compromise. It is okay nga mag-inot, no, given nga wala sad tayo mga ibilin nga balayro nun, o nga wala tayo other obligations nga, dili na to mabayaran ng insakto.
0: Ma'am, salamat kayo. Gusto pag gidako kung ginako nga maghinabi tag taas taas nga panahon, no? Basik sa sunod ma subli ni ato pag hinabi, kalabot ni mga importante kayong esgutanan. Salamat sa imong paghatag panahon nga makauban ka na mo karubuntaga. Ma'am, please, sunod ha, maghinabi tapag-usap.
1: Yes, thank you kayo, Magnum Junior. Magnum Ayo, just text me, okay, ragyod ko. Just inform
0: you,
1: me if ever you want to talk about it.
0: Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Ugawas gundo na pakaibilin sa tumating paminaw.
1: Ah, yes, so ako lang, no, reassurance lang ni ako, Magnum Jun, Magnum Ay, nga, despite no the number of the minority, because it is always a numbers game in the council, no, dili ni amo pagpamulitik ka, giignan pa mi mag-move on. There's nothing to move on from. When we serve the people well. That is our foundation. Lauman unta sa mga tao, nga, hangtod itugot, no, maningkamot ni mo barog for da kagayanon kay mo bi ani among saad nga maningkamot gyud mi para sa katawhan, and to ensure that ang buwis sa atong katawhan, no, mabati unta pod, no, sa ato nga gabayad sa buwis, and we will ensure transparency, we will seek for transparency, accountability, and the best public service for our Cagayanon. Sila uman lang gitna sa atong mga tao, Magnum June, Magnum Ay. Daghang salamat sa tanan.
0: Ma'am, salamat kay. Thank you, ma'am. Kunsyala Ivy Imano, usa ka batan-on nga kunsyal sa ato nagbayan. Pero ang iyang apelyido Magnum Aylin, di nabatan-on paminawon. Di ba? Batan-on nga kunsyala sa ato nagbayan, pero ang apelyido niya, dili batan-on. Kung isgutan na ito ang mga miagi makasaysayan, may samis oriental, paingon na sa ato nagbayan sa kayong liuro, mga Imano. Oras, alas 7:20, sa among pagbalik, kuman sa Painomdom. Parenta sa mga isgutanan kay kining si Kani Kamali Commissioner Attorney Rowena Guanzon o ganay IBP Miss or Chapter President and Attorney Ed Quaresma, doon ay managdaing opinion kalabot sa pagpresentar sa prosecution sa AMLAC records o bank transactions ni BP 030 sa nagpadayong impeachment trial. Pabuta sa mga pagbalik, Painomdom muna.
2: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon, bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang biyahe o linya sa mga payment centers. Mayo na lang, kaya ipadali na usab sa GCAS ang pagbayad sa mga bills. With G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs, i-receive sa GCAS para diretso na nga magamit pabayad sa G-bills. Kasagara pagdawat o padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees o gubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga ipadala. Mayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in. Sa GCAS app, pwede na usab mga cash-in o libre sa mga official GCAS partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCAS, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash-in. Maong nga mag-GCAS na. Visit the GCAS Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCAS, zero cash-in fee, walang kaltas. Full cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCAS Partner Merchants Nationwide.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, ino matag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
0: Oras alas 7:27.
16: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Magnum 45.
0: Mga action sa itong pagparayon ni Aspikas Linya na si Attorney Ed Quaresma, ang kani IBP Miss or Chapter President o Liceo de Cagayan University Law Professor. Attorney Sir May Bundag.
17: May buntag, Magnum John.
0: May buntag, sir. Sir, ano mong reaksyon? Kay mura og ang mga migawas lugar sa AMLAC records, sa testimonya, gikan sa AMLAC, during sa impeachment trial, murag nagpalig-on po ito sa mga aligasyon ni Trillanes. Mga 10 years ang nakalabay naman siguro, Magnum Aileen, no? May tungod sa ilang lugar, mga bank accounts, lugar labi na kini sa BPI daw nga bank account joint account pa sa presidente ug siyang anak kining attorney.
17: So sa ako lugar Magnum John, no, Magnum Aileen, ang importante sa ako ang testimony ni Attorney Boy de Ventura. Atong kang Trillanes out of court magudto jo dili ni makroso. Anyway, kuan lang to lugar yang press conference, mas importante lugar na, although ma-confirm lugar, na-confirm lugar.
0: Wala maging material na, ang iya mismo mga pamahayag sa diha lugar nga gi-confirm sa bangko nga lugar na aning maong mga accounts kining attorney. Meaning still dili gyapon maging material ang mga pamahayag ni Trillanes because it has been uttered out of the Senate Impeachment Court, attorney?
17: Ang mahitabo, Magnum John, murag press con lang yun itong kang Trillanes. Ang mumater ang kining sa impeachment court. Ang punto kay makros-examine, magod ni mo. Although, makaingon ko nga, murag tinuod yun lang itong naay kamatuuran sa ipang-sulti ni Trillanes. Only laga, di wala man sa gusulti sulod sa korte, di makakapangutan ng cross god. Pero diri sa korte, ma-cross man gud nimo, ma-test mong credibility sa witness. Although, na ipunto lugar, press con, pero na-confirm ng lugar diri sa impeachment court. Pero kung muabot kang imkag kinasuhay yun, ang nasulti sa korte mo yun ay kabungaton lugar. Pagnum June.
0: Okay. Now, kung gis ko ta sa presentation or mga testimony agikan sa AMLAC, tuod. Unsa imong opinion?
17: Tinuod siya. Kay di man pwede mamakakataga AMLAC. Kay ma-perjury man sila. O niya, presumption of regularity. a government official performing their function as AMLAC officer, stating that there are five major accounts, the 4.4 billion joint account of the former president. No, it's the joint account of the vice president and his her husband. 193 million pesos joint account of the former president and the vice president. The 41 million, which was withdrawn in one day by the husband of the vice president. The 10 million withdrawal by the vice president himself. And the 319 million accounts sa Cali 88 Foods Corporation na allegedly dunay China and Hong Kong funds coming in that account. So medyo suspicious lugar ingon sa AMLAC. Suspicious tungod kay dili ma-justify kung unsay basihan nganong ni ane, doon na ba'y kontrata, doon na ba'y negosyo, wala daw klarong explanation. That's why it's flagged down na suspicious kini. So dapat the government should pursue the investigation lugar magnum June. So akong tanaw, mutuo ko sa impeachment. Na cross-examine siya, regular, government official, murag walay panahon mamakak lugar ang taga-AMLAC lugar, ika nga magnum June, magnum Aileen.
0: So, napakita ang kabugat sa maong mga testimonya nga dako kayong ikatabang sa pagkumbikto sa Vice Presidente, Attorney?
17: Dili ang bugat, eksplosibo yung lugar to. Magnum John, murag smoking gun lugar ba? Kay akong ikumpara lugar ni kang Chief Justice Corona, gamay raman tong iya, wala lang ma-declare tong iyang foreign deposit account. Gamay naman to, 183 million lugar na foreign deposit account na wala ma-declare sa LN. Ang kang Vice President Sara, 190 million. Unya kang Sereno nga na kuwaran to lugar, 30 million raman tong iya. So if these former officials will remove via impeachment of lesser amount and the same irregularity, non-declaration sa SALN, sa duha, so unsa dai ning karon kang Vice President Sara, di ba SALN mangyapon ni mas dako pagani noning amount, mas bugat ni tungod explosive siya, smoking gun tungod kay naay mga foreign deposits which might come in conflict with our espionage law, national security law prohibiting public officers or related from accepting donations, funds from foreign government agent directly or indirectly without authority from Congress. Kay mahitabo ini base unya o gipanggamit kini mga pundo base pag to destabilize allegedly lugar sa atong nasod. Base kining garali-rali, base nagamit kini diha, so dapat investigahan kini lugar magnum June. Including atong Omnibus Election Code prohibits foreign government from interfering with the election, including donations to politicians, including Amir kana magrally bitaw magnum June nga naay foreigner si tahon ka tungod kay dili pwede mag-appeal ka sa political nga interference sa atong nasod, including kining overseas of election bitaw nato, di ba magbutar man taga OFW, dapat only a Filipino citizen, non-citizen, get out kay basig mo interfere ka sa politika sa Philippines. That's what's the evil that sought to be avoided, prevented by this law, Magnum June, Magnum Aileen.
0: So, Attorney, kung panalitan mag-decide na ug mga adlaw, example lang gara, ang Senate Impeachment Court, dayag na kayo ang conviction sa Vice Presidente?
17: Although my stand is always let us hear first from the Vice President. So, unsay iyang depensa, paminawon gyud nato, for just in case nahuman na, I think nanay smoking guns lugar. That's my opinion. Nanay substantial, clear and convincing. Unsa man di ini, di ba gi-convicto ninyo ang si Chief Justice Corona for a mere non-declaration o si Sereno sa wala gyapon pag-declare, gi-remove siya. Unsa di ini? Magnum June, di ba? What is the sauce for the goose is the sauce for the gander. Murubag, naglitson ta. Ang salsa sa baying nga gansa, gatong nga kanon, maura ang salsa sa laki nga gansa. So, equality before the law. Murubag, i-convicto naman ito doon. Ato din yung i-acquit ni. So, ana-ana lang ni may. So, ako, ang balaod lang akong tanaw. So, kung tanaw mo rin, exciting days ni sa ato. Well, we want people to be accountable. Pero kung baka ingonggos Vice President, baka kinitanan, baka kinitanan. Atong tanaw, unsa say paminaw sa ato mga senator judges lugar ini, Magnum June.
0: Okay, so, attorney, sa imong tanaw, di na ni malangan pa, considering sa mga dagto na nga mga bugat na ugmato pag ganin mo eksplosibo, smoking gun, nga mga testimonya labi na sa AMLAC, kuan ka ni, makatabang ka ni sa pagpadali sa nasgutan nga impeachment trial or abdan patag sunod tuig?
17: Akong tanaw, Magnum John, I agree with you nga usani sa makapadali. In fact, I was, imo kong gi-interview before, nga nung gi-remove nga nila itong bribery, I think the reason here is that kinilang nga unexplained wealth sa SALN palang murag nanay clear and convincing evidence. So nganong pala ang away ni Mayweather manipaksa sa 12 rounds nga sa 6 rounds frag nanamay na knockout lugar. So ana lugar akong tanaw, I think mas maayo po sa katawan para why prolong the agony if there is indeed an agony, Magnum John. So tanaw na ito, exciting days na siya. Pero in all this, I want to hear first unsa ang testimonya ni Vice President. Mas maayo nga siya ang mo testimony dito sa impeachment para to deny all this. Mas may, from the horse mouth herself, lugar, Magnum June.
0: Attorney Ed Quaresma, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong paghatag panuminabi ka karabuntaga. Thank you, sir.
17: Dagang salamat.
0: Inyo ba't ang action ng kanil presidente sa IBP, Mr. Chapter, o Liceo University Law Professor, Attorney Ed Quaresma. Stand by, oras alas 7:30, 7 sa buntag.
18: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
19: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, nalipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
1: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mula sa pinakamataas na bundok,
6: Nak! Kamusta nga?
5: O pinakamalayong isla man,
6: Nay, kagraduate na ako!
5: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
7: Papauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
9: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
11: Sa akong kanunay
10: adlaw-adlaw ang schedule,
11: kanunay busy
10: apan kanunay nga kondisyon
11: tungod sa Mighty C.
10: Mighty C ang kondisyon gid kini.
9: Mighty C
12: mapalit sa mga butika.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Magnum Opinion. Si Gusa Barangay Chairman, City Councilor Marlo Tabak, kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
5: Ang ako, Madam Chair, atong istingan, tagaan nato og tsansa nga masugdan ang negosasyon. Human nga masugdan, makit-an unsay kapasidad sa atong syudad, kung pila ra ang pwede nga mapahulam sa bangko nga atong manegosyate sa atong mayor. We will discuss. Mubalik man gid dinhi sa atong hawanan dinhi sa konseho. So para kanako, Madam Chair, o sa akong mga kauban sa liga, ato lang sugdan kung makita nato kung unsay lingtunganay niini kung ang atong dakbayan naabay kapasidad o walay kapasidad if magsiso kini.
6: Oras, alas 7:44.
4: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Balik na Mike Son sa ating pagpalaguban. Yan ang karoon sa Pikas Linya. Makausap natin ang dating Comelec Commissioner, isang matapang na lawyer.
2: Murag pwede rin siya binisaya mag-joke.
1: Pwede mag-binisaya?
2: Oo, oh, okay.
1: Ano ba? Pwede rin
2: siya. Murag taga, something murag taga Visayas area siya.
1: Okay, anyway. Kani Comelec Commissioner, Magdumaylin, huwag ilado kayo nga isu, matapang na abogada, di ba? At advocate para sa kabutihan ng ating bansa. Si Attorney, dating Commissioner Ruin Aguanson. Ma'am, magandang umaga po. Under po kayo sa Magnum Radio. Kasama mo po si Magnum June Albino at Magnum Aileen Acuren. Magandang umaga po, ma'am.
3: May buntag, ma'am. May aga.
1: Ma'am,
3: hello, June and Mylene.
1: May buntag, ma'am. Ma'am, magbinisaya na ito. Kaya mas daghan pa magandit siguro kang binisaya na ako. Magbinisaya ito.
3: Bisaya man kayo ito. Numagete man ko na. Numagete.
1: Okay.
3: Saya
1: man ganito. Ma'am, una, we appreciate you, ha? Kanang maminaw ko ni mo sa mga interview sa TV. Bisan ako, kulbaan ko magminaw mo sa iyong pagkaisog ba, no? Nga walay pugong-pugong.
2: Kaliwat siguro waray ni
3: siyo. Kwan niya, disapprove gani sa MTCRB ang akong show. First nga application ilang i-disapprove. Itong bakbakan na sa Net 25. Pero kahapon, first episode ako, na-approve ng MTCRB, pero
1: congrats.
3: 60 for parental guidance.
1: Okay. Anong channel yun, ma'am? Kung mabanggit mo?
3: Net25. Pwede rin po sa YouTube.
1: Okay.
3: Facebook ng Net25. Baka na. Wednesday, 7:30 sa gabi. Pwede sa YouTube. Anytime ramo sa YouTube.
1: Okay. Unsay kon, ma'am? Unsay format to? Durung unsay kanabang kongyod, goal di mismo sa pagbaton sa nasgutan nga programa?
3: Diskusyon tag mga political, economic, o social issues. Kanang usahay na po yung mga agencies na bakbakan na to kay sobra na sila sa kadaog-daog sa mga pobre. Pero mostly political yun na siya kay parang ato mga higala makasabot sa nga dahil tabo mo ni karon sa ato ang
1: gusto
3: naman ni kay tabo sa ato
1: Ma'am, derita ma'am sa presentation sa prosecution sa AMLAC, no, of course against kang BP Sara Duterte, usay evaluation to di mo doon mga impression ng murabag kadto, murag matod pa bomb, murag kunog explosive smoking gun o ginpakituan nga dako kay bugat kayo ang mga testimonya gikan sa AMLAC nga maoy mag-lead pa nga to sa posibleng conviction sa Vice Presidente, ma'am.
3: In the first place, ay issue pa dyan na kung legal ba yan na pinatestify nila yung AMLAC director dyan. Kasi sa batas ng AMLAC, confidential lahat ng record. Sinabi nga ni former DIR Commissioner Inares na wala may exception, ana.
1: Uh-huh.
3: Wala may exception, ana. It's a crime to do that. You know, DIR Commissioner Inares, hindi magdita siya political or partisans, tutaan na niya. Kaya karon kulbaan na itong taga-AMLAC, anong nag-testify naman siya dito? Second, itong ilang mga bank records na ilang ipatestify, kalatawaan naman ito eh. Anong security bank? Sige nilang pangutahan ang security bank niya. Ito ba nga wala may bank account si BP Sara sa security bank? Tapos na sila'y major error dito. Ingon sila, 2 billion ko, no? 2 billion yung transaction. May isang transaction na 2 billion. Ingon man itong tagabangko nga Mali yan, dili man ka na 2 billion. 2 million naman na. 2 mm-hmm. million. Kalatawan kayo kay trying to prove na nangawat ang kwarta ni si VP Sara niya gitago sa mga bangko or niagi sa mga bangko. Siyempre, nagay negosyo, di ba? Nasa kay 6 companies sa iyang bana. Pero dili man pa ng companies sa shareholder siya.
1: Uh-huh.
3: Pero, oo, iyang bana mo ni gawiyat anang mga negosyo.
1: Hmm.
3: Siyempre na, yun ay usulod sa bangko nga bayad, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Unsa ang mati ay mag-export pag unsa ni bananas product sa China. Unsa ang man pagbayad sa imong buyer dito? Unsa man malita?
1: Mm-hmm.
3: Siyempre, bangko yun. Kailang mga dagko ko ng mga ilang dollars, million dollars daw na mga transfer sa bangko gikan sa China. Unsa man ba kinegosyo mo na may mga export papers ka na dili man na kung maingon silang gikan na sa China to her sa kuan, that was the name of the corporation. Dili man na sa iyahang ngalan ang transfer sa kwarta. Pero kada manggod nga ang iyang sand end ilang di sige nilang tirahon eh. Isbutan yung sal-in niya.
1: Oo.
3: More than 100 million. Ano ba yung problema ba yan? Gado mo na silang duwa sa Urbana. Naman sila yung mga kumpanya. Mga negosyo sa mostly dito sa Davao. Kung saan man yan nga, gamay ganit ng 100 million. Si Rapid Tolpo ganit, 1 billion. Nga wala gay ko kay Balon sa may negosyoan ng tawhana, no? Si Bakakon kayo. 1 billion ang sal-in ni Rafi Tolpo. Kuya Juan, kung ano, oy. Kailan na nang di-bloat ng ilang sal-in para kung mangawat sila, niya mamalit sila mga unsaring assets, bloated na ilang sal-in. Hindi na sila makusahan o ill-gotten wealth. Oh, pero kung ako, oh, gusto niyo o talagang malinis kayong lahat dyan mga senador, mag-sign kayo ng waiver ng bank secrecy, tapos mag-sign din kayo ng waiver sa BIR. Kung pila man inyong dibayad sa income tax returns, kahit tanaw na to, anong nagka 1 billion maning assets si Tulpo, niya pilahay rin niyang dibayad sa BIR as income tax. Kung abliyan na to, si Sara, iyang mga bank accounts o negosyo, bablihan po natin silang tanong. Unfair kayo ni, kaya yun yung gikuhan, gi-persecute ba? Para na lang matanggal talaga ang convict nila. Maghahanap sila ng reason na ma-convict nila. So they are trying to convince us, the public, na kawatan ni si BP Sara. Ito pa rin kayo, kaya ang daingon niya, kawatan si Bipo Sara, mga kawatan na buod sila. Mga kawatan. Kalatawaan na kayo ni. Klaro na kayo sa mga tao, mga higala nga. Ilan ang yun yung i-convict? Nang itarag yun yung sila grason. Kaya ilan yun yung i-convict? Maman ang order ni BBM nila.
1: Mga eksyon ang atong kawan karubuntaga, mao si Attorney Rowena Guanson, dating Community Commissioner. Matapang na lawyer, Magda Maylin, advocate para sa kabutihan sa ating bansa. Ma'am, does it mean na illegal ang ginawa ng AMLAC na nag-testify sa impeachment court?
3: Former BIR commissioner, who is also a lawyer, Kim Inaris,
1: uh-huh.
3: Illegal yun. Nagpadala sila doon na ng kanilang representative tapos gidala ang mga records sa AMLAC. Wala may exemption sa AMLAC law kasi secrecy. Kaya kung ginana di ay nga wala di ay kanang pwede ra di ay na mablihan nga kanang mga AMLAC na records, those are supposed to be kanang mga red flag nila kay dagko ang mga nagsulod sa ato ang mga bank accounts, Tanan di ayta, pwede. Oh, magnegosyo di ko dito sa, ni, beauty products, Yikans Korea. Yeah, isulod sa akong company, transfer nila sa akong accounts, ako ang korporasyon, no? Example lang. Yeah, siyempre na, may record niya sa AMLAC nga, oy, red flag ni King, sulod, oh, mga $1 million ay sa company ni Rowena Guanzon.
1: Hmm.
3: Yeah, oh, next time di ay, kasuhan di ay ko, nga, dili man related anang AMLAC, hindi man terrorism, hindi man trafficking, dili man unsani unsani isa grounds pa sa AMLAC law ba dili pa dili related ana maabrihan na din nila akong bank records unsa naman ni nga unsa gyud gusto ni BBM abrihan nga nag-iwan pa gyud BBM sa una nga di gyud siya may intrahan ng impeachment and hands off kuno siya ha baka akunta sa BBM ni High
1: Sus
3: baka kontrayo. Do you think anang mga senador inana sila nga ilang gilower ang threshold for sa conviction to 14 from 16? Kung ingon sila ana kung wala sila i-order sa Malacañang?
1: Okay. Ma'am, between the two, ang pagkamatod pa illegal sa gihimo sa AMLAC o ang content sa testimony sa taga-AMLAC, asa ba'y magpatigbabaw ang unod sa gi-testify sa taga-AMLAC or ang pagka ang murag technical ba tawag na tuan
3: ang ano, banko. Ang banko.
1: Aha.
3: Kasi ang AMLAC records is based on bank records.
1: Yes.
3: Hindi man separate yan.
1: Mm.
3: These are bank records that are required by the AMLAC. Oh. So, wala na yung bank secrecy, no? Diba? Kasi kung ma-under ka sa AMLAC, may terrorism sila, may trafficking sila.
1: Mm.
3: Kasi ang human trafficking, anong bayaran dyan, diba? Saling sa labas eh.
1: Uh-oh.
3: So, papasok yan sa bangko nila. So, AMLAC does not really have its own records. It's all taken from the bank records.
1: Uh-oh.
3: So, pero, dapat na sila i-reason ana or ground na oh they suspect you to be having transactions that are illegal like terrorism. So unsa may ang testify dito? So ang testimony sa taga-bangko mo'y dapat mo prevail.
1: Uh-huh.
3: Ay ang tanawa na ni Angon ang AMLAC 2 billion ko no 2 billion nga niyon man tong taga-bangko nga ay 2 million ra man na. 2 million ra na, dili na 2 billion.
1: Ang mga aksyon ng kauban ta karabuntaga mao si kanhi Kamali Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Ma'am, sa imong lantaw tuod, makita ka na sa senator judges considering involved na ang politika ani nga mga isgutanan. Makita ka na sa mga senator judges dili ka mopatigbabaw ang ilang mga politikanon nga mga lugar leaning nila diya sa pagkabot o desisyon senesgutan nga kaso batok sa Vice Presidente?
3: They have already made their up their minds. Nakadesisyon na sila.
1: Uh-huh.
3: When they lowered the threshold to 14,
1: uh-huh,
3: by not counting the senators who are absent, De Garda,
1: uh-huh,
3: Marcoleta, De La Rosa, and Estrada, naka-desisyon na sila ngayon na nang i-convict kay mo man ay marching order sa Malacañang. O niya, na ang itong giingon ni Trillanes nga, Senator Escudero, pagbantay ka ha, kay kung hindi ka mo cooperate na mo, nabi akay plunder case ha, o priso kung ka, tanawara ko ni Trillanes kung saan siya ka, haslo kung sa Ilunggo, pati kalon. Tikalon. Tadawa na ko na. What kind of impeachment court is this? Na ang mga senador, gina-pressure, like Pia Cayetano, Alan Cayetano, gina-pressure sila na kung hindi sila mag-go along sa gusto ng BBM at ng mga handlers ni BBM, ay papreso sila. Imagine si Loren Ligarda, paila nilag plunder. Sa may plunder ni Ligarda, ang negosyo nga involved dito, iyahamang kumpanya ni Congressman Leandro Libiste. may labot si Lore na nang niligos niya siya anak. Sa mani, ay, kung ano yun din, wala na ka ng worst na rin sa Marcelo, kay ilan ang tag-ilad. Nga, grabe ang disaster sa ekonomiya. Worse than COVID, worse than Marcelo.